我是啊。

0: love ke nnete re nyako ba ka gare ga lerato a kre lerato le bose e ke mo ga lerato ga le bose a go fela ka ba jile ko sha go tsa go LV go Taylor X ke officially makasi ba re malume Magarimbe Sister Petina. Etabala FM ya lokotla khashola Africa Borwa 87.6 mtanani 2.1. Ya ke mushate watse mo le bitabisha ke mushate wa jale moya. E ke ba mhlungwa tla khona ke le karotla ka tlokomela ko ya khona pele ga botsa kere. Di DJs. Le mokwela DJ ara bona na. E ke le ja le ka sibaledi ke bona ka laptop. Ka fokena pekere. Go ga e kwa. Re o sa thoma o le DJ. Na re o sa ithuta mhlomongwe. Go ne o tlhong go tlhola mhlomongwe re le tshetabela ya go letsa go letsetsa gore o tsibiwe. Re tshe modi. Me le tlo bona fa bona. Mhlomongwe no ra bona na ke nya ke selo. E ke letsetswa ke letsetsa go tsibiwa. Ba go mara bona na nang ka sele tshe magala. A ke nya ke o letsetsa mahala. Go me ke nyaka go khumana sengwenyana ke bolla ko gae o sa thoma o sa ithuta o sena ka gore o tsoe o sena ka gore o tsebege bana ba bona re no thaba ka tshepedinyana ke motlhongwe mphulo ro ja madila a ngora a nna nga se letse ka letse ja mahala nka se dira thaba mo kutumo jalo la ke se fa gore na ge o le DJ o sa thoma so tsho tsebeya na ke phoso o dira se o na ke phoso gore a bona ke no ya ko lebengela sebane bane go me ge tshona le sengwenyana kana ba ka ra bona mphe motsotsonyana ke no letsa fela gore ke tsebege jo lwa ke tsego gona ya direga mo ga ena go ba ka o fela ai eh wa chachiwa man re ka 10,000 ya o felela eh jo lwa fa o akitse gore fa o gona ge o le DJ na o thoma biele na o no thoma ka ono letsa o letsa tsa mahala na
1: o theleditse Augustine Radebe DJ Oka o tafula ya motswako
0: Etabala FM ya le khotla khashola Africa Borwa 87.6 fela ni 2.1 na go tshedingwa kre go no go no dira fa o do dira le chama hala ka go sona so posana siwe o bale maitemuelo maitemuelo a gago a ke feta lo re a o thusha ko pele a o bula di goba tsa o fapana fapana yo lo fa ba ba mwa ka tsina wa na khala re le tsa mona khala re le tsa go masa re patele e ba no rpa tla ka je pedi ke tharo yo le fa o e kara eh ha ke tsi gona fa ha ke tsi gona fa hona e ga botse go ba a e ga botse na e ba fela o ka e lebella fa motho le tshe ka le tlholele eng go rena e ga botse ba a e ga botse na go dikore tshe di DJs tsa bona fa bana e re le bo ga tshe ba tla fela metso tso shile ke ke le sometse fela re bile ka mola e rila ya bararo e ke yona tobela FM ke le go tla gashola Africa Borwa e ke mo shete wa tsi bo le bitamisha ke mo shete wa dia le moya go me fa E tsara te bedia fula ibe no ndi fula libile gae yo lo ke tore ke tsho ka faka shuta. Ke la Mr. Fantastic ke a thawa ka se bula. O tlo ka fa wena a re bona likely charge ke di mo fa ho trips na le yena. E ke kwile fa le bana a bona. Na munna o sallela. O sallela ding na. Sale nkule la ding na re tla tlwa tsebe phantom. Ho mira go fa ho rena. Le di swere ka so po se se fe. Ya yo le. Ra se khita majana go ra sa lela ding ge rena mathata re a bolela e re rawa msadi msadi wa ntshwenya e wa ntshwenya msadi aka wa ntshwenya ya
1: so probably di shana jalo le mam maralo ke mole o feng o ile roka tsoga o phatalaja gathano le dipolao tsa basari le bana
2: ke ka rapela ke kopa bana ba mo hae please can we stop the killing of women women are the creation of life
1: are
2: bo bo e tsahala ngona jalo bo tlisa dikeledi mahlonga ka bana Every morning ha o bula TV hona le mong o bula ilweng o retlilweng o yentsweng ho entse jwang bana ba go hae ho entse jwang she ke go
1: ke ne ke ne ke ne
2: ke ne ba yentse ba yana ba yentse
1: ke le miso ho shubulo ho fitla la botlhano
3: ho ka ke ne botlhela ho fitla ga ile ho siya mo miso
1: tobele FM
3: Kulinyalolaka Bishop Jonas Masuta o tlaba are na monna ke nkuna
4: na le mongwageng o wa 2026 re sare monna ke nku o lela teng na
5: le ke le tjaji sontaga mesong iri ya boraro go tla ga ira botshelela mo go thobela FM mo shato tsebole boithabiso ka mmino wa go thabisa tsebe ya

of the soil. Nkile wola fa gore na ko shake ya mangwe ka kwa fa ka biti gore ke ya mangwe. O ka kwa ka biti gore na ko shake ya mangwe. O no ka fa gore o fitile fa DJ call me. O mine jo jaga e fa le di khethile o kwa fa gore mo ke DJ call me. Follow go la mo kopane ka mola go mire le boga batho sa le mo village SA pidi cha bona uri kwa fa gore bona wo ke village SA bo bojo mucho no kwa fa gore mo fitile bojo mucho batho sa le mo mazele le bona fa no kwa fa gore ye biti ke a mazele ke bo ngolo re fa ke le bile tshimo mmino ngwe ge tshe ba dira di piti no kwa di khethile o kwa fa gore mo fitile se bane bane DJ man mani ba bang fa gore o kwa gore ke ena o ta kwa fela ka kama tseno gore a wa e ke se bane bane bo le bang fa ono kwa fela ka beat gore mo fitile se bane bane e hona le matseno fa bana fa bana mo lo re ge she tshe piti le ya gago bele ka mo tsweletsi wa mmino wa kwa fa gore mo fitile e ba bete ga ga swe swe ri ya lo ke okay ai na ke futa sa le saka go meke sinne go balelena ke tloba ke shoota gona bya le ke shela mecha fantastic go motle bana lo wena le ke tsina le na mo go le ke le tjaji ho mi manana o shagwe a thobela fm a latelana le tloba le tsina ka hona hey mo be ke fari go ile orawa makure ile o di hey ya di abuya hey di abuya hey er ke tshomoyone ba fela e ka mogolo ready ka gona bya le ai na ke a tswa gona bya le Rome e lipiti amang DJ Tliwo ile na no mo ko re ke DJ Tliwo no mo ko re DJ Tliwo hey e shala lipsina ke kitjile ke a high street e a ke lipita na metsana ke a high street fantastic o ga se bola wa latela tsine le yena bye bye.

Atumala FM, I know a name, Kitsubalina, Elevation Worship. Kitsubalina, Wamelina Leo, Libijua J. So. Legal church station kasaga ko sa mama ratwa atubala FM tsuga we shu tsuga akile church le leswa akile church la sontaga tsuga we shu o ka kholofelo tsuga we shu ka matla amaswa tsuga we shu ka tshepo ya gore tshohle jo di kholofelang bophelong ba gago di tla phethagala beke ye e go tshepa lona lina le lina la Jesu. Lina leo mogudi tirong etima ya bone etimana ya le sumi pedi mogo bolelang gore ka garo go lina len go tletse pholosho ye sa le kanyeng le selo mo bana ga ona lina le lengwe e ka fase ga le godimo leo le tswanang le lona wane bela fale go Johana wa bo le sumine etimana ya botshelela ge Jesu are ke nna tsela le nnete le bophelo go me ga gona yo a tlang go tate ge se ka nna gona fale go Johana wa bo le sumine re lebela fale etimana ya bo le sumitharo are tsohle tseo le di kgopelang a ka leina laka le tla di gwetsa gomme tate o tla tagafatswa a ka morwa gago e leng nna tumela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa le ke letšatši tsoga wešo gobaneng o ile a bolela Isaiah go tema senyane temana ya botshelela a re gore na ge a be a porofeta a re gore na ngwana o tla belegwa gomme o tla fiwa rena gomme mebušo yotlhe e tla ba mo mageteng a gage e tla ba mogomotši wa nnete Wonderful Counselor ei le ke le tšatši tobela FM tšatši la lekgono re re tsoga wešo wena o nang le dipelaelo wena o nang le tšohle tšeo di kgopelang go modimo wa gago e dira fela bjalo ge ke tlaba ke tobela megala fale morago ga koša ye e latelago ba e leng gore go na le tšele di kgopelang go modimo wa lena bao e leng gore go na le tse le ratang go di leboga go modimo wa lena le ke le tšatši ke a tseba gore go na le bao e leng gore maabane ba be ba felesetša bao ba ba ratang bana ba bona baratiwa ba bona botlhe ba leng kgauswi le dipelo tša bona ke ba bantši ba ba robetseng ka dipelo tše di robegileng ba gona bao ba robetseng ba sa tsebe gore ba tla jang ba e leng gore ge letlhaba la tšatši la lekgono ga ba tsebe gore ba tla jang a ke nako ya go lebiša tsohle go modimo dikgopelo tsohle tše le ratang go mo kgopela o šetše a di tseba pele le bula dipounama tša lena o setse a tseba tsotlhe tseo le di akanyang ka gare go menagano ya lena sa lena a ebe go bolela ka molomo wa lena le re kgopela tšeletšeletše gape bao ba tshwereng ditebogo ba re morena re a leboga tseo di dirang ka gare ga maphelo a rena re a leboga tseo di dirang ka gare ga malapa a rena re a leboga tseo di dirang mešomong ya rena ba bangwe ka re go maphelo a bona ke mehlolohlolo fela gobane ba ratwa ka rato le lekaka morena o re gaogetse ka rato leo le sa re swanelang le ge re be re sa o nyake wena o re nyakile wa re kgwetša wa re boloka wa re fa bophelo wa re fa maatla a maswa wa re fa dikholofelo tše diswa tumela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa morago ga koša ye tlang fa
ke ka ba ke tlo tsiya di gopelo tsa lena ba bangwe le ka di libisha fa le go letsakala la tshebala FM ya ka lena ke lena ba o letse bang gore ke nye di tlhoko tsa lena ge re thoma tsa tshilele swa tsa tshila go moleboga rapela rapela thapelo ya o tswana le hanna ge le gore ga ona mantsu ga ona lentsu la go bolela just pray a silent prayer wa re modimo o bala dipelo tsa rena le ge o sa gone go welela wa welela just pray that silent prayer rapela ka pelo wa go kwa le ke le tjatje mo shate

0: or Shanice Wilson. Silent prayer. O ka gopola mo bukeng ya Mateo mo bareng ga o rapela ya sekhutlwaneng sa gago o rapele tsiba gore le ge o sa kgoneng go tlhaboša lentšu morena o kgona go bala pelo ya gago ba bangwe re tšhaba go rapela gobaneng re gopola o ka reng ga rena mantšu a go rapela re gopola o ka re go na le ba bangwe ba ba kgonang thapelo go feta rena re gopola o ka re go na le ba bangwe ba e leng dikgwari tša go rapela gopela gopola gore ge o rapela wa gopela go Modimo ga gona formula ga gona mokgwa o itseng wa go rapela motlhomongwe ga ba bangwe ba rapela ka maleme wa gopola gore motlhomongwe bao ba filwe go feta wena Modimo o tseba go bala dipounama tša gago le ge o sa kgoneng go kwagala gore o reng o kile a rapela hanna a bobola hanna a bobola gobane a ba a tshwenya fao ke penina a bobola e fela morena a kgona go bala pelo ya gage e no rapela thapelo yone ya gago thapelo ya gago ya o se kwagale thapelo ya pelo Modimo wa go kwa Modimo wa go bona go bangwe tsiba ditlhoko tša pelo ya gago o kgona go bala pelo ya gago o kgona go bala monagano wa gago le ke le tšatši gopola gore tšatši la lekgono go ema o phele re re wena o letsopa la nnete o letsopatsopa e tla ntlong ya Modimo e tla ntlong ya mmupi gobane mmupi o rata go bopa ka letsopa o sa bopega o letsopa la nnete
1: Ke metsotso e sa felego, le kgetho ye e sa felego. Hwetša Samsung Galaxy Z Fold 8, 256 gig ya gago go tšwa Vodacom. Ka 1599 rand fela ka kgwedi, mo kgweding tše 36, go 5 gig Red Call Unlimited Plan. Le metsotso e sa felego. Godiša deal ya gago, oketša ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM. Ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo. E hwetšagala mabenkeleng le online. Bona le dipeelano. Everyone connected Vodacom.
2: Le ke le tjatji. Setsopola sa le khono seri. New beginnings are often disguised as painful endings. Sona se hlalosa gore. Mathomo a maswa. Mona go nge ntshi. A iphihlile go me a itsweletsa. Jalo ka ma pelelo a bohloko mushate
3: mo tshobele fm mushate botse bo le boithabisho
0: ka tshobele fm ya lokotla khasho la Africa Forum le ke le tsatsi 086 3002452 ngwana ma o le bishe di khopelo tsa gago mo hlanka ga di wa Modimo o tlo di rapelela tshobela fm dumela
4: Kutu
0: Ayatin
4: Legae papa
0: Rola legae buti
4: Ke khotso Legae la libit kwa ima shakona Kutu alifasini na katlopo Na kirata kukupela Kuyo kudimidini kukupela La kinilishu Kila pala kapo pelo jobu safili Wana vishu ili wana waka Kirega watuwa nile dikolong Mm-hmm. Come Jehova a re sho go fatse ka mebereko o ba le bophelo bo bui. Ke o rialo ke re se se go lo ke wa kuranta 13. E ba re mo rato rato. A re rata ne nga na le shu.
0: Ke a go kwa sama.
4: Amen.
0: Okay. E di kgopela go thobela FM thapelo ya gago. Gopela eng go Modimo 086 3002452 le ke le tšatši Minathoko o re tlong ba nyorileng e tlang metsing motho mang le mang ya nyorilweng a tle o se ke wa tshaba o se go baneng e go bolela modimo wa go kwa ke eng so se go pelang go modimo wa gago tshatsing la legono bekeng ya legono o rata go bona go diregang ka go pelo bega o rata go bona go diregang lapeng la gago o rata go bona go diregang mushumong wa gago a tshwala FM di khopelo mushate
5: no khala ba tshwa so
0: tobela
5: lo la la ma utla ka mo ka mole
0: re ya leboga
5: e ke kwa le khwatile le ngwe le la Isaya ke ri le ke a le hopola ke a le lampalela ka ba ke le ngwe le mambano e re ngwana o sa o sabele
0: o ibe le Isaya wa bo senyane
5: tobe
0: ibe le Isaya wa bo senyane
5: mre
0: le bala gona fa le go tsa ya wa bo senyane o lebele o lebele o lebele le temana ya ya ya botshelela Isaya 9
5: 6 ke le boile
0: go ba ne ngwana re filwe morwa
5: tobe
0: yo ile ngore le fase ka moka o tla le rwala magetleng a gagwe
5: tobe a le bo a mo khala ba o sole re go thatsa ka mogora ka mogora hore bophelo mo di mathuse go tswele pele
0: re a le boga go show atwala from di khupela 086002452 ke tloje wa mafelelo fa akwena o tsebang gore o nyakang go modimo ke sana le lena ba leng gore le a otlela di traka bana ba mmaki a tswa re le retele di tshe o shuma khule le lapalaga o fetsa kgwedi sa gone go bona lapalaga o e fela modimo le hlokometse lapaleo di khupela go tlhola FM mo shate
4: No,
0: I don't want to go papa. I tell you, I'm shot. Yeah, because I'm a father, Mutsuzoti. Because I'm a father, Mutsuzoti, Monga Honan Huchiam. Eh, Oti, Babidi. 086 000 2452. E ka go botsa motheletsi wa tobela FM gore chatlele gono go ema o phele re reng o le tsupa tsupa o le tsupa la nnete wena o thubegileng modimo o rata o aga ka boswa wena o thubegileng ka gare le ka ntle modimo o re o sale le tsupa la nnete ke tla go bopa ka boswa okay 086 000 2452 wena o thubegileng e ka ba o thubegile e go baneng o nyatsega thobela FM mushate
4: o tla ke tsola
0: thobela
4: ke mo tshwara go tshimela ka palo mo thobela
0: thobela we shu
4: ke go tla e tsapela ndo tlo swela ke go tla si se fa sa re se sa go ya mo ke mo thobela se ba le ke nna ba home supers ke le dimo a se tshusa go tloga jwale se gone go fela di thalo tse di tlang ka tsebola
0: no ke le boga le nna ke ba la ka le tsa mahlatse le mahlogonolo
4: ke le bo e ka tsebola
0: okay tobela FM bona tapelo ngwe le ngwe modimo wa e kwa ke wena o tsebang gore ke eng so se tlhokang mo bophelong ke re tsere go MLP le ge ke tla kopana fa o le Dr. Enjera Sakanyam kere o le tsupa la nnete togela go inyatsa go bana le fase le go nyatsa ba genu ba go nyatsa mushumong ba go nyatsa meloko ya genu ya go nyatsa molekano wa gao wa go nyaka ga sa o lebelela ka leitlho la nnete o felela pelo o sale le tsupa la nnete ge le fase le go nyatsa modimo o re o sale le tsupa la nnete ga wa tlhwa o omelela kabaka gopola mmina thoko are roti setup marothodi go baneke omeletse thobela fm mushate
6: ke ya letamisha morena sebola le bathileti ba thobela fm
0: thobela
6: ke matu a ka thembisa tutusa section
0: thobela matlwa
6: bebe ya lena ke ke re ge ke re lebelela lengwalo la Isaiah 59 from verse 1 and 2 ere letsola morena a selele
0: kopana
6: la upalela go fikelela batho ebile letsebe tsa gae a se tsa thibagana tsa upalelwa go kwa ene ke rata gore moyo o mokgethwa a o fitlhelele naga ya Aforika Borwa tabeng ya dipolago ya dipolagano tsa basadi ka mo nageng le bosestere ba rena ka mo nageng kele ke re Modimo a o thuše Modimo a o fedise Modimo a o kgalemele moyo o mobe o fele ka baka la gore ke thuba boroko o palela baetapele o palela mmušo wa Aforika Borwa ke re Modimo letsola gae a le fitlhelele naga ena ya Aforika Borwa kena mme moya ona o mobe Modimo a o fedise ka leina le maatla la morena Jesu Kresto wa Nazareta amen
0: amen thobela fm mošate wa tsebone le boithabišo bona ga wa tlhwa o omelela watswa le tsopa ge le omeletse mmupi a ka sa gona go le shomisha ge le tsopa le omeletse le ka sa gona go dira blompoto le ka sa gona go dira se mmupi a ratang go se dira ka lona bjale wena o sale le tsopa la nete o sa shomishega Modimo sa rata go bopa ga se go fele ka wena o le tsopa la nete o original ka le fase le go nyatsa Modimo go yena o sana le value Modimo o original o sana le tsopa la nete ere marena Jesu are bona wena Petro e tla o sepile le nna le go di mogalo watle e tla come go with me come and walk with me mina toko mongore ba pa le nna ka dina go tshohle go bane go hlologetseng wa u bitsa Jesu or come go with me gore ya lorna mina re ya fale go apostle Bridget Hawkins

rubi tena yengwa di go se tse ke di ratang kudu leng ga o sule moya wa ka bona ge batho ka moka ba re go fedile ka wena batho ka moka ba re bona ka sa gonega ka wena e fela wena o le timo di mo wa nnete wa re ke na le wena ka wena motho a kileng a dira gore ke ikwe le gore nka gona go dira tse ke nyakang go di dira e fela wena wa mfa matla ka moka tse batho ba ba di dira mo go nna ke go tlo tsiya fela batho ba nshumisha go bjalo mo bophelong batho ba ka o shumisha e fela wena ke wena o kgona go mpontsha boleng bo boleng ka gare go nna. No one ever held my hand. Ga ona motho a ile nga tshwara letsogo laka mo ke beng ke nyaka batho gore ba ntshware ka letsogo go bana ke nwelela. E fela wena o tlile wa ntshwara ka letsogo. Ruby tena. Nobody but you. Go be a lobo pilonga. Batho ba ba leng kgausi le wena go nwelela. Wena le gore ba o tshware ka letsogo ba sepele le wena. E batla o seba ba go nyatsa ba go bontsha ka mogoleng setlaela ka gona. No one ever looked inside him what's happening around me. Batho ba go bona o bolela o le ti mushumong ba go bona o phila o balabala o bolela o le ti wena le gore ba tle ba botsise gore na go diregang ka wena. What's about na kongwe go bo se na kongwe o no khotsa motho wa buchari o right na kongwe motho o mona gore ga right mushumong eno mmotsisa re o right motho o moni kerekeng o moni kae go ba kae gore motho ga sharp ga se po sho gore go fitla ga yo no mo le tsamogala gore o right mara o sharp. Ke ba kae batho ba re botsisang gore mara o sharp. A se batho ba tsibang gore na le kwile ba re wa hlala go ba ba mo hlala. Na le kwile gore ba mo tsiye tshikoloi, ba mo tsiye tshintlo, ba mo tsiye tshikoloi. Ebe le church la lugono go ema opile Dr. Rasakanya o tlaba a bolela le rena a re bona modimo o re o sale letsopala nnete o tlo go bupa gape ge o thubegile go fedile ka wena o thubegile o sa tlo go bupa bjalo ka blompoto ye thubegileng a tsiya piece le piece a e bupa gape. Ga o letsopa le le omileng wa tseba re ga letsopa le omile ga le sa kgona go shumisega la bopa gape bona le ge nka omile modimo o tla o thapisa gape wa ba le bophelo ka gare go wena. O sa le quality o sa na le value o quality o na le value ge batho ba o lebelela fase modimo ga o lebelele fase. Batho ba go lebelela fase ka mushumo o shumang e tsiba wena wena o shumang wana maule security o na le value wena o shumang u tshela petrol o na le value wena o tlang traka bo shigo ka moka ngwana maule kholelela palaga o na le value. Jetla le khono modimo o re o sale letsopala nnete wena wena o sna mushumo modimo o sarata go shumisha wena o weleng modimo o sarata go shumisha o letsopala nnete modimo o re itla go yena a o shumishe a o bupe gape. Ba ba ntshi re re tswile ka gare go tsela ya modimo re a tshaba ra tshaba go lebella sefatlhego sa modimo ra tshwana le Jona ga ile a tshetsela ya o ya tarashishi modimo go bane ke modimo a lokileng
break me and make me again. Jona ga ba le ka gare ga mpa ya tlhapi e be le modimo a be a rata go montsha gore ke ena modimo wa nnete go ba ka nnete ge re tshwile tseleng ya modimo go na le botlhoko be re tlo bo kwang ganti modimo a se gore o re kosha botlhoko o re bopa gape modimo nya ka go bopa gape modimo o re o le tsopa la nnete o rata go shumisha wena o rata go aga gape tsena ntlong ya mmupi ka letsopa go me mmupi yo ke modimo ja tla le khono polisha dieta ja gago apara hempe ya gago le borogo le baike gago ye kerekeng go bana modimo ola o nyaka go bopa gape o wile o sana tshepo ya selo bophelo bja gago e le dikoloto fela o palela le go patelela bana school fees o palelwa ke go tšhela le petrole ka kolong ya gago o se sana selo ngwana mma modimo o nyaka go bopa gape Potter wants to put you back again. Get to the Potter's house. Tsena ka ntlong ya mmupi o sale letsopa le bohlokwa la nnete go bona ka ruwe meletsi modimo sa tlo shumisha gape a o thapisha gape a o fa matla a maswa.

0: nete re reta yena fela le ke le tshatse go thobela FM go bana Jesu o le rato o ka se re tlogele re thoma beke ye ntshwa meliko e tla ba gona e fela le rato la gago botho bo hlale be gago ke letsogo leo le re thushang ka dinako tsohle thobela FM moshato wa tsebolo bo ithabisho e re ke kwe motheletsi o tee go babedi re kwe gore o reng na o lemogile gore wena o le tsopatsopa o sa no inyatsa e ka re ba bangwe ba o nyatsa
1: 0860002452 wa o ke dile mo go santa teng dile ka lova ga itse dile mo motswa di ka go di ete mara ke sa tile mo yeng ke re di di mo sarti si ke matolo sa se ke di ne la ke la sila to ile ke re di ni ya tsiwa sa se dira nka tswala le matile ya tsiwa re tla re bulela le le
0: ke go leboga e ba le tsopa tsopa o tie go bana modimo sa o rata modimo sa rata go shumisha
1: amen
0: hallelujah tabela from shate 0860002452 go pola gore morao ga go shear tlaba re toka para faulie le nyalo laka ali bishop jonas masuta 0860002452 na o sane le tsopa tsopa go ba bona ka re o meletse ka sa shumishega sa ga go go lahlwa o tla o thapisha o ditse o mile a o shumisha gape go bupa gape thobela FM adumela mashate 0860002452 go ke tebele jo bona ka re o mile sa ga go go lahlwa o sale le tsopa tsopa mashate
1: thobela
0: le kae we shu
1: no we shu
0: re gona
1: I like some little part of the people. I like some little part of the people.
0: Matsupa nnete ba sadi matsupa. Thobela FM mushate.
1: Arara
0: le kae?
1: Ke go la dikhane go ya go shuma.
0: Thobela.
1: Re na go botsa gore ke le mo ga motho o tsho re ke sala le tsupa. Ke le tsupa ke re modimo ha re na wa tsara go ntsha gore re na matsupa re sa ntse re sa gona. Ya ma go tsoga ra re modimo.
0: Thanks God. Hallelujah. Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Mshate. Agabele rafale go Bishop Jonas Masuta go lenyalo laka ke nya ka ribine man, ribine. Tsapa gore ka ra go she molodi gona. Le injabulo. Le afunyanwa
2: yesina
0: le njabule sinayo yafunyanwa ku Jehovah

0: metsotso e sa feleo. Ngodisa deal ya gago. Oketsa ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo. E kgotsagala mabenkeleng le online. Go na le dipeelano. Everyone connected. Vodacom.
1: Lenyalo la ka ke na le Bishop Jonas Masuta arere monna ga senku Bishop
2: fantastic go la yote ba tswari ba re na ba go le ba re na ba le ba di bolela ene de night well ene de we di di are true shame ke yo we na to reconsider them
1: yes
2: ya go jwa go re re mo tswela ba go re di ntse di de mathateng ke le dilo ko ko ka ka ka ba tsona mo le ba re go re pele pila gore monna a ya ke ni pele se di kae ya le go reba le ni ke go se na ke se e ke re ke go mo se mo se mo go back to me re ntse ka gore mara di sa bere kana
1: a di bere ke monna ke se le
2: go go go sa se tike ga o ka re ina wa tsela e wa le mo tlhile
1: di tla ka moka
2: di tla ka moka
1: Litaba ya gore monna ke selepe ga ishumi
2: eh we must we go back and talk to brothers and sisters go bia dire site kai
1: dire vele kai
2: mo go nne mo mo monna fantastic
1: ya
2: ntse ke ke go bona gore ke go tsena mo re ka go bona re tsena mo re ka tsena mo re ka go bona mo go tsena mo bona
1: eish
2: ba ba sa le bona tronko fantastic
1: ba sa le tronko
2: ba tsore tse mara
1: eish
2: ma ka ba ka re di
1: ya
2: a go le se ba tswa ka dipa ma pelo a ba tswa se nye di le fantastic
1: oh
2: ba ba ba ba ke nye le mo le le so wa le la
1: yes this is
2: wa le la fantastic
1: wa le la monna hoa
2: Yeah, whoa! Chola kanche, chola kanche.
1: Manhattan tip.
2: Fantastic money. How would someone own your police station? Oh, only police station. Get out the
1: Butcha.
2: Oh,
1: money.
2: Oh, Butcha.
1: Okay. Ya, ge police station mo saga ya districting. Ya, provincial mo saga ya national. Ah, Bishop. Ya. E ka kereke.
2: O re motho motho le ka mona le so.
1: Bishop
2: Banina fantastic Banina Banina avali le fantastic avali le ele ba ya chati
1: let's my bishop
2: we shall help one another but ba le maka today
1: yeah
2: ma ba ba mo sine ke
1: Bishop ke be ke ratile re tlogela ona fa ka gore lena le o gaoga mo leng gona tsebe re network e dira byang e fela barkwele
2: 0834 3
1: pele re gaogana ke rata le

0: Man Cry 2 ukawa inyaka wa Google Manhattan Man Cry 2 atabala from shate watu wale wa tabi show ya na ko ile batho ba mdimo ya kebeke palo la kuba khwetsa ka fa o re thomile morao ga nako thobela
1: mfanta o ntle le ke go jo
0: ai ate
1: ke go pela fa na matsonge
0: mhm
1: ke lo tla mathobela ha ke mapela e re ke re fina wa mathobela ke mo fana tso ke re je mina wa mathobela ke fili tse ka mkhulu wa maqulu ha e mapela le laka fanta ke le go gerge ke le le go tengere
0: okay thobela fa mashate wa tso le wetse tsho arfana neng di atlam sondering se ke le tshachi thobela mashate
2: thobela le kai
0: mashate o mogolo
2: le bona le marantho le mamushi re ba simika nna ka moka ba stand up association e bile le kgwedi ya dinamela ke re ba tshwarega na medibotse le tshwenenga rena ebile ba phakisitse mapai
0: re a leboga thobela FM fanang diatla re gona le kae
3: Malesela wa ga mokonyane sansi tika ya pesho wa mabusela krata ufana di atale lapala ama chikela mula wa masenya mula sansi lutu krata ufana di atale lapala malumiaka mula malpetleke varikea na paul wa ga mokonyane krata ufana di atale malapaka moka le wa ga mokonyane kutuke mitele fase li miluko le mitole ya resho kere mudimu ku
0: fanang diatla a tshebele FM
4: tshebele le kai
0: re bona le kai
4: a wa rona le bona se mpina mona fali ke go pele o tsa ka mona ka thimbisa ke re ke sika motena tswe be ke boela ke kena mona Jimistini ke re ska di motena le ena tswe ka mo ka phumula be ke ra gadi ya bana ka mo le ka mmapela ka mo kopane ke re maneri so wa lwena utuma de lwana kana kotsohle ke a lewa ke re papaka
0: okay fanang diatla tobele FM
5: ka tso bona
0: mushadi
5: futhi le buti
0: re tlhwele le kae
5: a wa re le bogeng dimadi ba ba khaba ka mosebere ke fanang diatla le lapala sefu ya ka mo mankweng unit C tina magaba ka tlo a ka fanang diatla le lapala motswala wa ka malibitsa kwa ke tswang se magaba le yena tina pile ke re di bufuwe
0: re a leboga wa mafelo shu fanang diatla
6: ole
0: le kae
6: rona le kae
0: a wa rona
6: ke tsala la fam
0: ee
6: ho ke a lebo ke ba ke khopela di nomoro tsa mogala ya setjang o bolala le fantastic gona jwa
0: la tswa di ang tswara mbialo a kere tswara mbiale ke dire biale le na gele ga no tsara biale ke dire biale le tla gona go bolela le yena tsara mfela biale
7: tla le mi so probably di shana jalo le mam maralo ke mole o fe o ile ro ka tsoga o phatala ja gathano le dipolao tsa ba tsa ba sadi le bana
8: ke ka ratela ke kopa bana ba mo hae. Please, can we stop the killing of women? Women are the creation of life. Every morning, how bula TV, when I lo mo, o bula iluem, o reti iluem, o yentwingi. When se joa ang banaba ko hai. When se joa ang sheke akup. When
7: se joa ang
8: banaba ba yentwe. Banyana ba yentwe.
7: Lalemiso o shubuluro go fitla la botlhano
9: wa ka ya botlhela o fela ga ya se mo miso
7: to le fem o shetse what's going to be tabi show
0: a tsela fa mushate wa tsholo metabishum go realo a re tukisetseng go tlokwa lentjule matla lentjule le ghetho go tswa le go Bishop Mayila Phuman Galush gamakanye thobela
10: batheletsi ba thobela FM ka le dumedisha ka le bitso le matla la Jesu Kriste wa Nazareta isa lo seng le dumedisha ke moruti Mayila o tswa kerekeng ya Phemen Galus e le go Good Shepherd ba makanye ke rata re go seng na le lena batheletsi ba thobela FM re re rapele mmogo re rapele lentjwa la Modimo a re rapeleng Modimo wa rena ka lebaka la Jesu Kriste wa Nazareta kgoši ya letago le bophelo le maatla le go loka le mogau le dikgaogelo le go hlolela le go hlahla le go fodiša le go imolla le go re rola re ya go leboga go sele papa re tliša tlhompho re boka Modimo re tliša tsheto gore leina la Morena le retwe le tumišwe Modimo wa rena a phagamišwe tate ya nang le maatla otlhe re ya leboga Jehova tsa bosebo ka ra kgwedi re bone bogolo ba gago o na le rena re ya leboga Jehova tsa motheletsi Jehova tsa bohle ka lebitso le maatla la Jesu Kriste wa Nazareta Father re ya leboga amen and amen ke rata re re ba le lentjwa la Modimo na le wena motheletsi wa Thobela FM mo bukung ya Luke re ya go bala chapter 10 verse 30-35 lentjwa la Modimo ga re le humane le baraka tselai mo Jesu a fetola are motho e mongwe o be a fuloga a itwa Jerusalema a ya Jericho mme a wela gare ga bahlakodi ba mohlubudisha ba montsha dintho ba ikela ba motlogela a le magatheng watla moprista a fuloga ka tsela yeo a re go mmona a aroga a feta watla molefi ge a fitla felofago a mmona a aroga a feta monna wa mosamaria ya bego a etla a tla moo a mmona a mo gaogela a batamela a mo tlemelela dintho a di tšhetše makhura le beine a mo nametša lekaba la gagwe a mo iša ngwakong wa baeti a mo okela gona ka bosasa ge a tloga a ntšha mašeleng a mabedi a ne ya mongwangwako a re mo oke seo tlo go mo ntšhetša sona sa fetiša seo o tlo bušetšwa ge ke boa ke rata go bolela ka maikarabelo goseng Modimo a re thuše motheletsi wa Thobela FM na le wena re be le boikarabelo re tšee maikarabelo maikarabelo ke a gago maikarabelo ke a ka maikarabelo ke a mang le mang e ka ba moswa o na le maikarabelo o ka ba ntate o na le maikarabelo o ka ba mme o ba le maikarabelo ba baholo le na le maikarabelo baetapele le na le maikarabelo beng ba mešomo le na le maikarabelo botlhe re na le maikarabelo lentswe la Modimo le bolela ka monna ya ileng a kopana le Jesu a mmotšiša a nyaka go tseba tsela ya gore go ka kgonega jwang gore motho a tsene mmušo wa magodimo Jesu a bolela le yena gore phethagatša tšotlhe tše molao di bolelang o rate Modimo bjale ka ga o ithata o rate wa geno bjale ka ga o ithata bjale monna yo ba nyaka go tsebišiša gore o ka kgona jwang Jesu mo fa sesbapetšo seswantšho gore mo go wena o re go bile le monna motho e mongwe o be a fologa a itswa Jerusalema a ya Jericho lentswe la Modimo le re mme a wela gare ga bahlakodi ba mo tlhobodiša ba mo ntšha dintho ba ikela gore a re ba a tšhaba ba mo tlogela a le magatheng ba no ra gore go fedile ka wena banna ba bebele re ge ba seno mmona ba mo tlhobodiša go ra gore ba mo tšeela diaparo mohlo mongwe e ba kgatha ke diaparo tša gae ba di tšea mare ba se mo tlogela a le noši ba mo tlogela ka dintho tše šišang ba ikela bona ra gore re feditše ka yena gore a starta re identify go ba re tseba a tlhalosa re ke bomang ba mo sheile a le magatheng ge monna o a le magatheng a tlhobodisitswe a bethilwe a etswa madi goba a le kare ga dikgobalo bebele re go atla mopriesta a fologa ka tsela yeo a re go mmona a aroga a feta mo tla ka thoko mohlomongwe a tšhaba go šilafala ka gobane melaong go ngwadile gothwe ga o ka ba tlamela setlotlo ba ba sekgoma wa šilafala matšatši a šupago ke ronagana ke re mopriesta mohlomongwe o ba tšhaba go šilafala a se be taba le bophelo ba motho yo a beng a le magatheng a lebelela yena a se bone ye mongwe go šilafala e bela wa matšatši a šupang go latlhegela ke bophelo ke go ya go ile ba tla tlhoka maikarabelo a go ka phediša motho ka lebaka la re lefase le gare le a latlhegelwa naga e a senyega rena re lebeletše bopriesta rena re lebeletše go šilafala rena re lebeletše go ipotla rena re lebeletše go ipona re lebeletše maemo a rena ga rena taba le tše re tlhagang kare ga naga ke rata re modimo a re thuše go seng nna le wena re be le maikarabelo go sa kgathale gore mopriesta go sa kgathale gore o mogolo wa naga go sa kgathale gore o mang go sa kgathale gore o seemong sefe mara ra lebelela seemo sa naga mo e leng goreng go na le batlhakodi ba reng ge ba kopana le batho ba ba tlhobodiša ba ba ntšha dintho ba bangwe ba ba šia ba ba tšetše le bophelo ba ikela go tlhoka banna le basadi ba maikarabelo ka re phela ka re ga nako yeo e swanago le ya monna ye a beng a etswa jerusalema a ya jericho re phela ka re ga nako ya batlhakodi re phela ka re ga nako ya babolai re phela ka re ga nako ya batho ba gore amogatše le go tša rena re phela ka re ga nako ya batho bao e leng gore ba re tlhobola tša rena re phela ka re ga batho ba gore ntšha dintho re phela ka re ga batho ba go dira dilo ba ikela gore ba seke ba tsebega ba go šia o le magatheng go tlhokega bapriesta ba go bona ba go sete ka thoko bebele re ka nako yeo mopriesta ga a fitlha a šuruga a tla ka thoko mara bophelo ba monna bo bo botloga motho o ba neela moya motho o ba tloga lefatshe mopriesta le gona modimo a re thuše bjale ka bapriesta modimo a re thuše bjale ka baetapele modimo a re thuše bjale ka bagolo modimo a re thuše bjale ka boramelao modimo a re thuše re tšee maikarabelo re sa le baswa re tšee maikarabelo re le bomme re tšee maikarabelo re le bontate re kgone go fenya mehle re phelang ka ra yona go nyakega banna le basadi ba maikarabelo lentswe la modimo ga le tswela pele le re wa tla molefi ge a fitlha felo fao a mmona a aroga a feta molefi le ena ga a seno fitlha lefelong le la monna o a le go magatheng ga mmona bibele e re le ena a aroga a feta e re modimo a ka nthuša nna le wena ge re fitlhile seemong se ra seke ra aroga ra seke ra feta a ke o seke wa aroga tlhe o seke wa feta ka gore wa bona gore dilo di magatheng dilo ga di gabotse o seke wa aroga o seke wa feta bebele re molefi le ena ga a fitlha motlho mongwe o bone madi a tšhoga a tšhoša ke madi le dikgobalo bebele re a aroga le ena a feta ke mo go kae ngwaneso a rategang mo ileng ga o fitlha wa aroga wa feta wa senyake go ba karolo wa senyake o tša maikarabelo motlho mongwe wa boifa motlho mongwe wa tšhoga motlho mongwe wa tšhaba mara ke nyaka go tiša molaetšao o seke wa boifa o seke wa aroga o seke wa feta motho a le magateng o seke wa lesa batlhakodi ba itaola sele se babolai ba itaolwa se bane le disenyi se bane le babolai se bane le bao ba rentšhang dintho ba ikela sele se ba ikela tše maikarabelo bjale ka monna tše maikarabelo bjale ka mosadi tša maikarabelo bjalo ka motswadi tša maikarabelo a kare ga naga tša maikarabelo a kare ga tukologo tša maikarabelo sotlho e nabile ba no magateng ke ba bantsi batho ba re go di dira ba ikela ba bangwe ba bona re dula le bona ba bangwe ba bona re ba khutisha ba bangwe ba bona re ba tshireletsa ba bangwe ba bona re ba tlhotlheletsa ba bangwe ba bona ba fa ke rena mano a hore le ka dira iwang le ka takatsana efe mara ke ne go bolla mantšwa a hore modimo o lebeletse modimo wa di bona modimo wa di bala modimo wa di kwa ere modimo ga re thusha ra dira dilo ka go tsiba hore modimo yana o hona o ya phila mara moletsa ka sho jema e karabelo la peng la hao jema e karabelo baneng ba hao jema e karabelo selikaneng sa hao jema e karabelo go ba gora ba hao jema e karabelo le ba thosa ba tsebeng jema e karabelo o tlhoka banna le basadi ba ba ka go tšea maikarabelo ge di ntho di le ka tsela ye go nyakega banna le basadi ba ka go ema ba tšea maikarabelo re a ba tlhoka ka ra metlheng re phelang ka ra yona ka ra mešomo ba nyaka banna le basadi ba ka go ba le maikarabelo malapeng rena banna re nyaka basadi ba go ba le maikarabelo basadi ba ka ra metse ba nyaka banna ba go ba le maikarabelo le bana ba rena ba nyaka go ba le batswadi ba go ba le maikarabelo le rena batswadi re nyaka bana ba go ba le maikarabelo ge re ka ba le maikarabelo ka moka ga rena naga e tlo fola ge nna le wena re ka ba le maikarabelo ka moka ga rena naga e tla fetoga ge nna le wena re ka ba le maikarabelo ka moka ga rena dintho di ya go fetoga bebele ge re e bala mo go verse 33 e re monna wa mosamaria ya bego a etsa a tla moo a mmona a mo gaogela monna wa mosamaria mo beng a etsa o ba fapane le batho ba ka moka yena e be e le moetsi o ba ephetela a le tsileng a etsa a nametse lekaba la gae ga fitlha ka ra kgwedi ya dinamelwa ga fitlha monna o wa mosamaria a le moletong ga fitlha mmona ga seno mmona bebele ra mo gaogela go tlhokega banna le basadi ba go ba le kgaogelo ba go ba le kwele botlhoko ba go ba lerato la modimo ba tlhokega banna le basadi ba gore go bona seemo ba nyaka se fetoga bebele re monna wa se mo gaogele fela bebele re a batamela ba kae banna le basadi ba ka go batamela ge motho a le magateng ba kae banna le basadi ba ka go batamela ge motho a le tlhokong ba kae banna le basadi ba ka go batamela ge lelapa le se gabotse ba kae banna le basadi ba ka go batamela ge monna a sa di tsona ba kae banna le basadi ba ka go batamela ge mosadi a sa di tsona ba kae banna le basadi ba ka go batamela ge ngwana a sa dire tsona ba kae banna le basadi ba ka go tšea maikarabelo ge nna ga e sa laolege ba kae banna le basadi ba ka go tšea maikarabelo ge lefase le senyega ba kae banna le basadi ba ka go tšea maikarabelo gore nna ga e fetoge bebele re a batamela e re le nna le wena moteletsi wa Thobela FM re ka batamela bebele re a mo tlemelela dintho a bona gore motho o gobetse a mo tlemelela dintho goba a mo alafa a leka go mo thuša a mo tlemelela dintho a mo tata ka mašela a botlhokwa a gore motho e re a ka phologa motho e re a ka phela motho e re a ka gaogelega motho e re a ka lokologa motho e re a ka imologa motho e re a ka rola go tlhokega banna le basadi ba ka go tlemelela dintho tsa ba bangwe wa bona gore lapeng le go na le kgobalo wa bona gore baneng ba go na le kgobalo wa bona gore boetapeleng bo go na le kgobalo banna ba kae basadi ba kae ba ka go tlemelela le ntho tse e tletseng ka re ga naga ye e tletseng ka dikgobalo naga ya rena e gobetse lefase le a lwala go nyakega baalafi banna ba go swana le monna mosamaria ba kae basadi ba go tshwana le mosadi wa mosamaria ba alafi ba kae ba tle ba tlemelele naga dintho naga ya rena e nyaka gore e tlemelelwe dintho boetapele ba rena bogobetse ba nyaka go tlemelelwa dintho halo baeng ba rena baeng ba mešomo ya rena ba gobetse ba nyaka go tlemelelwa dintho
11: Hello, Kraore, Malapeng, when I look Hubalo, when I got Banna Labasari, Baukara Temeladin To, Hello, Maladukolo, when I look Hubalo, when I got Banna Labasari, Bakao Temeladin To, Eremudimakar Tusha, the Tugulo and Charina, Banna, Labasari, Bakai. Baka o temeladin to baibele ra se di temela fela mudi ntla mudimolere ari tocha ari chela ka makhura le beine ko ra re aba mo alafi a tlaka solution go nyaka bana le basali baka go ba le solution baka go tla ba ikarabela ba rola ma ikarabelo ba ba le se petho sa maliba a jasa petho sa maliba sa mo chela ka makhura le ka beine a go mo phidisha bakai banna le basadi ba ka reng ba bona motho a le magateng ba mo tshela ka makhura le ka beine ba mo phidisha ba mo fametse ba mo fadijo ba mo tshetsa ba mo thokomela ba ya makalieto le ntla mo re bona he a ema kalieto o ba le leto mara yema a vatamela a nyaka go bona gore go direlang flofa banna ba tshaba ba priesta ba fitile ba lifi ba fitile ba luki ba fitile ba profeta ba fitile ba golo ba naga ba fitile ma gosha fitile ba ntona fitile ba etapele ba fitile gere go tlhoka monna le mosadi ba ka go yema ba ba le kole botlhoko ba batamela ka re ga seemo se na bona seemo se re leng ka re ga sona se nyaka banna le basadi ba go batamela re eme gole ga re nyake go batamela re a shiruga ga re nyake go batamela e re modimo a ka re thusa ra batamela mo mathong ba le magatheng ra batamela ka re ga seemo ra batamela gore modimo a rabe ra batamela gore modimo a bonagale ra batamela gore modimo a kwagetse bogone ba gae ra batamela gore modimo a tsebe go retwa ra batamela gore modimo a tsebagale ra batamela gore modimo a fodise naga ra batamela gore naga re na e fole go tlhokega banna le basadi ba ka go batamela seemo se re beng ka re ga sona ra seeme kgole ra supetšana banna le basadi a re tlogeleng go supetšana a re tlogeleng go supana ka menwana a re rwaleng maikarabelo lebaka la gore re ngangišane re tlhoka maikarabelo lebaka la gore re supane ka benwana re tlhoka maikarabelo lebaka la gore re nyatšane re tlhoka maikarabelo lebaka la gore re nyaka go pharišana re tlhoka maikarabelo lebaka la gore re ipote re tlhoka maikarabelo lebaka la gore re tennyake re tlhoka maikarabelo lebaka la gore re sebele taba le ba bangwe re tlhoka maikarabelo le re lentse la modimo bebele ya ka e re a mo nametša lekaba la gagwe a mo nametša monna o wa mosamaria o na le pelo ye makatšang a mo nametša lekaba la gae a tsamaya leeto a re no a emiša la ge leeto a tšea leeto la motho a be magatheng bebele re a mo nametša lekaba la gae a mo iša ngwakong wa baeti a mo iša lefelong le a ka go humana thuša gona a mo hlakodiša lehung a mo hlakodiša magatheng a mo apeša man bebele re a mo thuša a ba a mo nametša lekaba la gae ge e be e le nna le wena motlho mo e be re tla re re tšhaba gore ge re ka mo nametša lekaba la gae la rena re tlo go rwala molato banna ba tšhaba maikarabelo ba tšhaba go rwala molato mola molato o šetse o le gona molato o šetse o le gona ke molato wa banna ka moka molato o šetse o le gona ke molato wa basadi ka moka molato o šetse o le gona ke molato wa baetapele ka moka molato o šetse o le gona ke molato wa baswa ka moka molato o šetse o le gona ge le bona naga e nyatšega go tlhokega mosamaria wa kgaogelo e re modimo a ka re thuša ra thoma go batamela ka re ga maemo ra batamela ka re molato ona o šetse o le gona lapeng la gago molato o šetse o le gona selekaneng sa gago molato o šetse o le gona baneng ba gago molato ona o šetse o le gona go nyakega mosamaria wa kgaogelo go nyakega monna le mosadi ba pelo ya modimo ba go kgopela morena pelo ya go kwa ya gore modimo ba bebele ka solomone ga ba rapela morena a bona gore setšhaba se a ka se ka se kgona se a tile ke se sentšhi go tletse dikgobalo go tletse dikgobatso nageng ye ga go bose a re modimo ke kgopela pelo ya go kwa go nyaka baetapele ba go kgopela modimo pelo ya go kwa gore re kgone go tlhatlha setšhaba se gore mphe pelo ya go kwa ke kgone go ba moetapele mphe pelo ya go kwa ke kgone go tlhatlha setšhaba se ke se ishe go lokeng banna ba kae ba ka go tlhatlha ba nyaka pelo ya go kwa gore ba tlatse se chabase ba se ishe uluke ba sadi ba kai ba ka o khopela pelo ya go kwa gore ba tlatse se chaba ba se ishe uluke bontsi ba batho gore tlatla re isha batho tsinyo re ba khotleletsa bobe re ba isha go tsere nyaka go nyaka ba nna le ba sadi ba ka go swana le monna mo Samaria ya gore ga bona le khobalo bebele re a yema a re go yema tara siemo sa batamela ga fitla gaufi a tlaka ditotsa totsane a totsa monna ye a ba le makgatheng bebele ya ka ere a mo tšea a mo nametsa letaba la gae a mo išengwa ko ngwa baete ba kae ba nna le basadi ba ka go tšea seemo se ba se bonang ba se iša tulong ya maleba seemo se re se bonang go baagišana ra se iša tulong ya maleba seemo se re se bonang distrateng tša motse ra se iša tulong ya maleba seemo se re se bonang go bana ba rena ra se iša tulong ya maleba seemo se re se bonang se tlhakatlhakanya naga ra se iša tulong ya maleba go tlhokega banna le basadi ba maikarabelo bebele e re monna mosamaria re bole ka mosamaria wa kgaogelo a itšea maikarabelo a mo nametsa lekaba la gae a mo iša ngwako ngwa baete bebele e re ga a fitlha ngwako ngwa baete a fitlha mooka a mo okela gona gore a re a mo tloša strateng mo a mo humaneng gona a mo tloša tshenyegong mo a mo humaneng gona a mo iša ngwako ngwa baete ga a fitlha moo bebele re yena ka bo yena a mo oka a bona gore motho o a tlhakodišega a bona gore motho o humana thušo a bona gore motho o a golega e re modimo a ka re thuša nageng ya gešo ra ba le baetapele ba go kgona go ba baoki ba re oka ge re lwala ba bona gore a thušega ge re tlhoka se le se ba re oka ba bona re a thušega ge re nyaka se le se ba re oka ba bona re a thušega ka gobane re magatheng ka re ga naga ya gešo ya South Africa re magatheng o a rata ga o rate mara re magatheng re be le ka monna ya ileng a huela ka re ga basenye banna ba ba ileng ba mo hlobodiša banna ba ba ileng ba mo ntšha le ntho ba mo latlha ba ikela re be le ka batho ba latlhuweng ka re ga naga ya gešo e re modimo a ka re thuša ra tšea maikarabelo ra oka maemoa re beng ka ra ona maemoa re beng ka ra ona a nyaka baoki ba kae baoki ba maleba baoki ba go se fele pelo baoki ba go tseba motho baoki ba go ba le kwale botlhoko baoki ba go kgona gore tšhela ka makhura le ka beine baoki ba kae ka ra naga ya gešo ba gore re fole baoki ba kae seetapeleng sa rena baoki ba kae dikolong tša rena baoki ba kae di-communityng tša rena ba ka go oka motho ge ba bona gore o magatheng gore a phele a be le bophelo gore monna o bebele a ka ere ka la go sasa ge a tloga a ntšha mašeleng a mabedi a ne a monga ngwako a re mooke bebele e re monna o ge letšatši la ge la go tloga le fitlha o ba emišitše ka leeto a lebane le seemo e re modimo a ka re thuša nna le wena motho etse wa Tobel FM re emiša ka leeto ra lebana le seemo re emiša ka leeto ra thakodiša seemo ra swana le monna o bebele a ka e re monna o e re lentšwe la modimo ga a bona gore nako e mošile a tšea mašeleng a mabedi a fa molete wa ngwako a re a mooke a re mo go wena a re ge se ke go file se ka tlhaela ke tla boa ke go okeletša ka go lefa tšeo di šomišitšago ka moka e re modimo a ka re thuša ra se ke ra phelela go šitwa modimo a re thuše in South Africa re se ke ra phelela go šitwa re phelele go kgona re phelele go fenya re phelele go hlola e re re ka bebele ka monnao wa mosamaria a re beng le kgaogelo tšea maikarabelo a lapa la gago tšea maikarabelo a sedikane sa gago tšea maikarabelo a bana ba gago tšea maikarabelo a boetapele ba gago tšea maikarabelo a mošomong wa gago tšea maikarabelo mo o leng gona tšea maikarabelo tokologong tšea maikarabelo maemong ka moka go fitlha fa re a leboga modimo a khutso a be le rena modimo a khutso a re šogofatše a re šireletše a re rapeleng tate re a leboga re šireletše re šogofatše re tlhabanele re fenyetše re gaogele morago wa tafita re kgopela mogau wa modimo o be le rena amen and amen
0: re leboge fao Bishop Mayila re leboge o lentšu le maatla a go tswafela go Bishop Maila ba Phumen Khaluse Tshabela FM Moshate what's all about Thabisho e ga re namile re feleletsa re re re e ga re thoma a beke yentswa re re morena re lapile go bala ditupu re rata go bala dikgaogelo tsa gago e ga re thoma beke re gopela dikgaogelo go wena re gopela dikgaogelo go bana ba rena re gopela dikgaogelo go malapa a rena re gopela dikgaogelo mošomong ya rena manyalong a rena re a gopela Jehova re a gopela ntate re botse mang ge re sa botse wena tate re gopela pula a tša matlhogonolo tate re dire gore re be matsopa a maswa o re bope e ka boswa mmina thoko gore ee a setlhabelo saka ke nna a ka sebele beke ye re re ge le phirima re neye boroko re tle re lale go wena Jehova le gone o re bontšhitše gore o ka re fetola wa fetola sebopego sa rena ra ba matsopa a maswa a re be matsopa a maswa mešomong ya rena gotlhe le ge re ka ba bothateng bjalo ka naga wena o tla ba le rena senata sa legodimo nke re tlhatlhobe re bone gore na rena ka borena re tshwanetse ke go lokišwa na na ga se rena matsopa a ileng a phonyoga matsogong a gago ge bo o re bopa e fela wena gobane o ena le lerato o wa re topa le ge re ka phonyoga matsogong a gago wa re bopa gape re rute Jehova gore re seke ra furalela lerato la gago re rute gore re seke ra furalela sefatlhego sa gago ka metlha re nyake sefatlhego sa gago o re bopile nnete modimo ga se re bopile ke batho ebile o sa tswela pele gore bopa re boela matsogong a gago gore o re bope Jehova lefase le latlha batho ge di le la ba šomiša e fela wena wa ba topa gape wa ba bopa ka leswa batho ba ka na go bona go fedile ba re o lebitla e fela modimo o tla go topa a o bopa ka leswa lefase le re latlhetse thuthubolong e fela wena wa re tšea wa re bea mo re tshwantseng go bona go ba gona gobane lefase le kgona gore boloka re sa phela re boela workshopong ya gago modimo re age o re bope e ka boswa ga re thoma beke ye a re mogau wa gago lerato kgokhutso le kopana le matshediso a moya wa mokgethwa di be le batho ka moka ke sa ditse ke re motheletše rata morena modimo wa gago ka pelo ya gago yotlhe ka moya wa wotlhe le ka kgopolo ya gago wotlhe yotlhe o ka molao wa mathomo o mogolo mo bobedi o tshwanang le ona ko reng rata wa geno o bjale ka go ithata melao ya bebedi e ke metheo ya melao yotlhe le ya baporofeta go botlhe ba batla bang ba keteka matšatši a matswalo beke ye ke re go lena ke re

0: Rena, re ba ga modise. Di le botse. Ai, a ire tlhaka thoko ne. Mo ile gore ba re tswa kala modise. Re le bua mang re se Standard Bank my mo account. Na la pala ge tshile go tsa fashion e mo. Ka phokoletso ya go fitlhela go 200 rand ka go legit. Le di grocery je mo. Ka di phokoletso ga Shoprite. King e nwe e mo. Ke phokoletso ya 35 rand kwa KFC. Lwene re topetse ka mo. Go sa ga go se fane go swala le rena ba ga modise. Ke o bula Standard Bank my mo account le hono. Standard Bank ke mo abo wa simola wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana. Go ne le dipeelano.
1: Lekelana no nana sambana le Prudence mo le kwa mahongwa ipsine
2: bana ba tle go na tshwele fe mo shate wa tsebo le boithabisho
3: tshwele fe mo shate wa tsebo le boithabisho le sang bana ba tle go nna go bane mmusho wa magodimong ke wa bya lo ka bona re ne ka tsela ye re ya tsena mo lenaneo le bosibosi go thobela FM ya le gotlagaso la Afrika Borwa ke mo Money Pro le ba gorenyana ba gagwe ba ipsina go ka mangalo a magethwa ba ipsina ka dikosha le megwaeme botse ya bophelo ntse re rutana ke lenaneo la bona la lesambana moshate ke wa tsebo le boithabisho yone re go tsa go 87.6 go fitlha go 92.1 mo sealemoyeng sa gago go botlhokwa tlhe gore re leboge gaso ya ditaba re ba kwile re ya leboga re leboge le setlhopha ka moka moka sa tlhokwala tsela ntshebele motho o sebela ke wa gabo letšatši le le botsebotse la lekgono re maatlafaditswe ka lenaneo la le ke letšatši ka nnete montshepetša bošego re moleboga bosele re re ge re bona fela matlhasedi ya letšatši ra thinya khuru ra re re ya leboga o sepetšele rena re tseba modimo wa rena ke Alpha and Omega ke mathomo le mafelelo a re mo memeng gore a thomele rena lenanole mogwerenyana letša mo nomorong ya 086 000 2452 o re go o letša wena o re bulele lenano ka thapelo o re kgopelele tshepetšo ye botse ya lenanole o re kgopelele tšhomišano mmogo e botse o re kgopelele tlhomphano le kgetho ye botse ya mantšu wa letša mogwera ašo nne ke mmona e reng ke motseeng tlhe hello mogwera wa Money Pro ke bolela le mang kae
4: o bolela le kgetho mphedi
3: Oh, gete, go le gone wena wa thoma wa re a ke rate go ba o mong ke rata go ba pele pele. O tla re rapelela gethego.
4: Eh,
3: a ga re rapelele sebaka ke sa gago.
4: A re tsalele mmahlo. Sale munyane, ke ga pele ya ka, go sa tsene motho. O tsene di safera wena mongwaka amen
3: amen ke go leboga wena gethego mogwera wa Money Pro e bile ke go rata kudu kudu kudu kudu wa tseba e re ke mo lebogeng ke mogwera wa rena ke gethego ka metlha o dula e ba o mongwe ba re Money Pro o mongwe ke o rata go bolela le wena le gono le a re ke a tsena ke ba wa pele wa gore nna ke le bulele lenano ka thapelo re a leboga tlhe re tloga re mo leboga mogweranyana wa rena ka nnete o re bileditse ko ka maditšhaba mmuši wa legodimo le lefase le makokokoko alona nna mpitseng Money Pro ke mogaši wa lenanole gomme ke tloga gaba le wena mogweranyana wa ka go tloga ga bjale go fitlha e reng ela ya seswai mo e le go gore re tlo ba re šutelela lenanola a re tumišeng morena ka moruti roni lesudi la ranong le gono le ke sontaga sala lesometee ge e le kgwedi yona ke ya diphalane ke kgwedi ya dinamelwa bagweranyana ba ka kgwedi ya lesome re a tseba gore ge re bona kgwedi ye ka nnete ngwaga o a fela o a sibelela ngwaga wa 2020 tshela ra itukiša re reka dikobo tša keresemose re reka sele sela go tlo keteka ge ngwaga o fela o sibelela gomme šedi ya rena e go polokego ya dinamelwa e se go dinamelwa fela re tlo bolela ka dinamelwa tsela tša go iša bagweranyana kua sekolong le go ba buša re tlo bolela ka dinamelwa tša go otlela ke bomalome le bomane e le ngwana le letsatsi le gona go melona re tlo lebala go tswa bukung ya dipisalome ra tsea kgaolo ya masomesenyane tee mo latemana yona re tsea ya lesome tee nna yaka ke e botse ga ke tsebe wena mogweranyana gore o sa mekamekana le yona o sa phetla maphephe na yaka shere ke e bala e balega ka tsela e e re gobane o tla laela barongwa ba gagwe ka wena gore ba go tlhokomele ditseleng tsa gago ka moka gobane yena o tlo laela barongwa ba gagwe ka wena o tlo ba botsa ka gagago a ba botsa gore ba go tlhokomele ditseleng tsotlhe tse wena o di sepelago halleluja re tshireletsegile gobane barongwa ba tla dula ba sepela le rena gotlhe moo re ya go gona gobane barongwa ba laetswe ba biditswe ba botswa maina a rena ba laelwa gore ka nnete ba re tlhokomele pele putse go le ke gore nna dinamela tse tsa go isa bana kwa dikolong dinamela tse tsa go ba busa kwa dikolong di loketse tselana go ba mthlomongwe rena re le batswa di rena le bogafele ge re bona bana ba ile dikolong bile re kwa gore ba fitlile ga re etse ra tlhola ra lekola gore nna ga botse dinamela tse di lukile go ba awa rena le bogafele gore awa nna ke a tseba ngwana ka o fitlile kwa sekolong ke le ditse ke ba butsisitse ba mpuditse gore awa ngwana o fitlile ibile ke leboga ge a buile nako engwe ibile le o tlhola le ka letsika ngope go ba mthlomongwe go tswa ka mojako o ye go lebelela gore ka nnete senamelo se ngwana ka senamelago le gono ke senamelo se ile go gore nna le malome wa motledi re kwane ka sona ke se ile go gore le nna ke a se kgotsofalla re bone ngwageng wa go feta go bile le dikotsi tse dintšhintšintšintši tša dinamelo tša go iša bana kua dikolong bana ba latlhegetswe ke maphelo a bona ba le ka diatleng tša baotledi motlho mongwe re ka bolela gore e ka ba ka lebaka la lebelo la godimo leo dinamelo tše di kitimago lona goba motlho mongwe re ka bolela ka taba ya gore aowa bana ba namela ka kua dinamelong tše e le ba bantšintši goba motlho mongwe bo malome le bommane ke re bona baotledi ba felelana dipelo kwa mebileng goba motlhomong dinamelwa tse ka botsona ga se tsa lokela tsela o ka iputisa gore na ga botse ge re kgetha dinamelwa tse tsa bana goba ge o kgethilwe o le malome goba mmane wa go iša bana kwa dikolong o lebelela masheleng go feta maphelo a bana nam mola re bona le bana re sa batheletse rena ka mogae re le batswadi ge ngwana ka boa a belaela re mma le papa nna gape nna ga ke kgotsofatswe ke se re feleletsa re ba tseela bobjaneng re re aowa lena ga le tsebe selo rena re a tseba rena re bone mola e le bona ba namelang dinamelwa tse mola e le gore ke bona maphelo a bona a ka bang kotsing ka baka la dinamelwa tse tlhetlhetlhetlhe a re reng ge re rapelela ditsela re rapedise le baotledi re rapedise le polokego ya bana ka dinamelweng re a tseba gabjale bana ba sa yongwala ditlhatlhobo tsa mafelelo a ngwaga wa dithuto wa 2020 tsela re tšea tše ka moka re di bea pele ga modimo re re modimo ba boloke mebileng ya go fapafapana le dinamelweng tsotlhe metsotso ke e lesomesiso e fela go tšwa e reng ya bosupa lenanookela lesang bana gona mo go thobela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa
2: Prudence Moleko Magongwa go le salbana
5: fela mo go thobela FM
2: mo shetse wa tsebo le boithabiso rato
6: morena tsela mo itsine ka tsedi mo sho le mmine wa ofisha go thobela FM mo shetse wa tsebo le boithabiso
3: ke thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo re bolela ka dinamelwa kgweding ya dinamelwa ke a tseba bo malome ba theleditse ke a tseba baotledi ka moka ba theleditse gotlhe moo ba lego gona dinamelweng tša go fapafapana go tloga go difofane tšeo di fofago kua godimo go ya go tsotlhe tšeo di sepelago mo lefaseng mebileng ya go fapafapana nomoro ya rena ke 086 000 2452 ke mo e wera wena o tloletsa mona go nnye o isa fetisha go pelo e le ge o re balela lengwalo la letsatsi e bile re bolela ka taba ye ya dinamelwa gore re a tseba gore dinamelwa ke lena ba ile go gore maphelo a lena a ka ba kotsing go ba ka bolokega ka gare ga dinamelwa tseo rena re batsa difela motlhomongwe e bile le go tlhola kere ga re tlhole le ka ntaka ya leitlho gore re bone gore go direga eng lena ke lena ba tshwanetse ba gore le re botse le kgone re nyaka go lekwa gore ga botse botse botse lena ba gwera le a kgotsofala na ke tlo ya mabenkeleng morago re a tswela pele nna le wena mogweranyana
7: Avbob e keteka mengwaga ya lekgoloseswai ya kabelano ya dikgolego go keteka Avbob member rewards e abelana ka 300,000,000 go maloko ao a tshwanelegago a Avbob go kgopela kabelo ya gago tsena go avbob.co.za go ba etela lekala la gausi la Avbob lesolole le fela ka di-30 diphalane Avbob ke montšhori ya ngwadišitšwego gape e le moabi wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete FSP 20656 go na le dipeelano
8: Tabela FM.
9: Tabela FM.
8: Mushate, what's the one with Tabisho?
3: Ke thabela FM mo shate wa tsebo le boithabiso re tsa kgethang ke nosi are re ya ho leboha.
10: Ke rata ho leboha modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlile monana. Ke a e pete. Ke rata ho leboha modimo ka motho e mong le mong ya tlile monana. Ke re modimo a mpolokele wena ngwaneso.

Hola, sir. Me hablé vos.

0: Halleluja! Re ho leboga ke kgethang wa ke nosi a re ga gona ya tshwana o le yena ka nnete ga go modimo wa rena o tloga a re boloka re tsoga ka mogau a re phepisha mebileng ya go fapafapana dikotsing tsa go fapafapana ka nnete re tloga re mo leboga metsetso ke le se masomepedi tlhano fela go tswa ereng ya bosupa ke boletse ka lefa nomoro kare ke 086 000 2452 ke mo wena mogwera o tloletsa go gona gomme wa re balela lengwalo la letsatsi tsumela mogwera wa ka nna ke mani pru wena o mang
1: nna ka leina ke nna anzaneng jala
0: anzane wa mani pru o tsogile gabotse
1: ke tsogile gabotse lena
0: Mani Pro o tsogile botse kgweding ya dinamelwa re balele lengwalo la letsatsi anzane
1: ke tlile go bala pesalome ya ke tlile go bala pesalome ya masome senyane tee tlhogo ya tsaba e re modimo mophimedi yona e balega ka tsela e gobane o go rometse barua ba gagwe gore ba go diše ditseleng tsa gago tsotlhe amen
0: amen modimo wa rena ke mophimedi o a re phemela o a re boloka o a re tshireletsa ka gare ga dinamelwa tsa go fapafapana fele a ntsane mpotse gore wena mogweranyana wa ka lengwalo le o le kwešiša bjang ebile o lebeletse taba e ya gore re keteka kgwedi ya dinamelwa ebile le kgono re bolela ka dinamelwa tše lena ba goranyana le dinamelago ge le ya kua sekolong le go boa gae
1: ke kwešiša gore modimo wa re šireletša dinako ka moka dikolo mebileng ka moka difatanageng ka moka ke ena mootledi wa tsona
0: halleluja mootledi wa go feta baotledi ka moka anzane wena o namela senamelo ge o ye kua sekolong
1: ee
0: mpotse gore wa kgotsofala nago wa motlho mongwe o na le dilo tse dingwe tse e le gore o duma e ke di ka lokiswa gore wena ge o le ka gare ga senamelo sa gago sa go ya sekolong o ikwe o bolokegile o be le khutso
1: Bawa nna ke a kgotsofala ka senamelo seo ke senamelwang
0: papapapo botse malome gore re a mo leboga ka moka moka ka lebaka la gore wena wa kgotsofala go araya gore o tlela gabotse o latela melao ka moka ya motseleng a ke re
1: ee
0: ke go rata bjang wena
1: nna ke go rata ka lerato la
0: love ke antsane e reng ke molebogeng ke mogwerenyana wa ka a re mane pro nna ke go rata ka lerato-rato nomoro ya rena ke 086 000 2452 letša mogwerenyana wa ka o re balele lengwalo la letšatši tumela tlhe nna ke mani pro ke bolela le mang hello mogwera wa mani pro
2: hello
0: age ke bolela le mang lekgono le mmadikgomo wa ga ledwaba o tsogile gabotse mane pro o tloga a thabile kudu-kudu-kudu-kudu gape ke la morena letšatši la go thabisa letšatši la go lokolola tsotlhe tse di lego mo pelong ya rena letšatši la go leboga mmadikgomo re balele lengwalo la letšatši
2: gobane o rometse barua ba gago gore ba go diše ditseleng tsa gago tsotlhe
0: halleluja madikgomo wa lebala lengwalo la rena la letšatši ke le mpotse gore na ka gore re a kwa mabarebare re a kwa mabarebare re le batswadi re a kwa mabarebare re le bosese re le bosetšhaba ka kakaretso gore bo malome le bommane ba le ba le otlelago ge le ya kua sekolong le go boa ba re ba lejela mefago ya lena ke nnete goba motlhomongwe wena wa ba tšhireletša bo malome le bommane
2: a ke ba šireletse ka gore go thoma o šireletsa selo se e leng gore a se tsona se tsela godimo gomme o ka fetsela gore o tlo ba botsa jang batswadi ka gore ba ka sa go tshepa selo salela ke tlaba ke šireletsa kaba ke sireke a ka ya ka e bona nna ekere
0: a wa re leboga o kwa nnete le kgono madikgomo ere ke go leboge mogwera wa ka ke go botsa gore ke go rata hore hore
2: le nna ke lerata
0: aga ke mmadikgomo a re mani pro mabarebare a lwesa mabarebare ga one tobo ya gore bo malome le bo mane ba re jela mefago rena re šomišana ga botse le bona metsese ke masemetharo fela go tswa e reng ya bosupa gopola gore nna le wena re tlo gaogana ka iri ya seswai mo e le go gore re tlo ba re šutelela lenaneo la a re tumišeng morena eupša ga re tlo gaogana fela bagweranyana ba ka re tlo ba re ipsinne ka kanegelo go tswa go ba ga tsogang ga re gaogane fela le yankwana mani pro o letogela le se sengwenyana
3: Thobel FM ke legae la mmino wa setso kgoro ya polelo ya letswele ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa

0: Lebela FM moshati wa tsebo le boithabiso
1: go go dikanagalo tsa lesambana Lebela FM moshati wa tsebo le boithabiso
2: le nna no ke la lesambana gona mo go thobela FM ya le go tlagaso la Africa borwa ke tshele pele le lena ba go ranyana mo nomoro nya 0860002452 ele re le re balela lengwalo la letjatji ke a motse ya mo go ranyana wa rena wa boraro dumela tle.
3: Hello.
2: Ah, re nne ke manipru we no mang.
3: Ke tla bona le makofang.
2: Bona lo mo go ranyana wa ka o mo botse botse botse botse o sogile ga botse.
3: Ke tla botse ke tla dira go ke botshele.
2: Awa manipru o feletse manipru o tloga feleletse ga a bela ile selo. Re balele lengwalo la letjatji bonolo.
3: Go ba nne go rona tshe ba rongwa ba gagwe. Gore ba go diši ditseleng jwa gago tsotlhe.
2: Halleluja. Re rometswe barongwa gore ditseleng tsa rena tsa go fapa-fapana ba re diše o ba laetse. A tseba gore manipru ka nako ye o tlabe a tloga fa a ya fa o tshireletseng le mmoloke bonolo ka nako ye le ye o tlabe a tloga mo gomme o tlo fitlha ka nako ye e ba le yena morongwa. Halleluja. Bonolo ge le bolela le nna tlhe bolela le nna mogoranyana wa ka ke eng se e lego gore wena ge o ka fiwa sebaka sa gore o bolele le malome goba o bolele le bo malome le bo mmane ka moka lefaseng ka bophara se e lego gore o ka ba botsa sona gore ba se fetole ka taba ye ya bona ya go otlela.
3: Ba nka ba botsa gore ge ba otlela go sa nne ge ba iša a bastafo ba otlele gabotse ba se ka kitimiša sekolong and ba se ka tsama ba overtake.
2: Ba otlele ga botse ba latele melao ka moka ya motseleng ke dumela gore go na le tse dingwe tse e lego gore o bo ka di bolela eupša o rata fela ye ya gore ba otlele ga botse ba tlhokomele melao ya tsela gore lena le bolokega ke re mo go eranyana wa ka so nne ke go rata bjang wena bonolo ga tseba
3: nna ka gore ke mošo
2: e fa o mongwe re ko gore na yena gore eng dumela o mongwe leina la gago mang. Oh, o buile mogaranyana wa rena wa gore bulela lenane o ka thapelo. Wena ke a tseba gore ga se tsho kgone go bala kere go ba ga bjale wa tseba.
3: Aowa.
2: Mpotse gore ke eng se le gore wa se rata ka gare ga senamelo sa gago sa go iša kua sekolong le go go buša gona.
3: Nna nka rata gore go namela sefatanaga se se.
2: Sho mogoranyana wa ka ne ke go kwele gore wena ga o rate senamelo sa go kitima ka baka la gore o boifa gore go tla tlhaga kotsi ke dumela gore malume o go theleditse kere malume o go theleditse ga botsebotse a ka se sa leka a kitima ge ba o be a kitima peleng mogoranyana wa ka kere. So nna ke go rata bjang ebile ke go leboga kudu-kudu-kudu-kudu. Ke mogoranyana wa ka re manipro ga ke rate senamelo sa go kitima le ga tete le manipro ga a se rate gape o tla kgwetsa o itshwarele DJ o tshogile pelo e ke ba ka maatla o sa se bo gore o reng goba o naganeng. Ke senamelo sa go kitima seo se a tshosa mogoranyana wa ka ke dumela gore malome o go theleditse le bo malome ka moka mo lefaseng le kgone ba kwa maikutlo a lena gore na le rata eng ga le rate eng kgweding e ya dinamelwa ke tseo mongwe mogoranyana wa ka. Hello mogwera wa manipro ke bolela le mang nna
3: o bolela le Thaini Mokwena go dira ga matsepe.
2: Thaini Mokwena mogwera wa manipro o mo botsana o tsogile ga botse wena. Ah, ba bile gone ke a dumela gore le tlo tsoga ka pijana ke re le a bona gore setlha se fetogile ga o sa tonya go dula go ruthetse motho ga a tswa fe go tsoga ke re. Re balele lengwalo la letjatji.
3: O ka le ke ena a go phefisa go merero ya bare le maletsi a mashuru. Amen.
2: Amen. Wena etheni? Ke go rena ba la lengwalo lefe mo gore wa ka.
3: Ke ba la lengwalo la dipisalom. Kaolo ya masomesenyane tee temana ya boraro.
2: O re na re bala temana ya lesometee e kgwetse o re balele yone mogwera wa ka ke ya kwa gore
3: modimo o telaela barongwa ba gago gore ba go tlokomela ba go shireletse go tle mo o ya go gona. Amen.
2: Amen. Ke a go leboga mogwera wa ka. Wa tseba gore ke thabiswa ke eng kudu-kudu? Ke thabiswa ke gore o dula komana madula ba pele. Ge o fositse fa o tshwara se wa boela nneteng wa dira sa nnete ke re. Mpotse gore o le kwešiša bjang lengwalo le.
3: Nna ke le kwešiša gore Modimo mo re a bona o dula a na le rena le mo ditseleng tse re ya go sekolong go tsona o dula a re tlhokometse.
2: Ka dinako ka moka Modimo o dula a ne le rena o re tlhokometse. Taelo e tswilwe e tswile a laela barongwa gore sepelang mebileng ya go fapa-fapana. Le lete bana baka le ba tshireletse kgatlhanong le dikotsi ka moka tseo di ka tlhagago. Taini nna ke go rata kudu-kudu-kudu morwera wa ka. Ke Taini a re Maniphuru nna ke dula ke bolokegile ka dinako ka moka ka lebaka la gore ke a tseba gore Modimo wa ka o na le nna o na le rena ka dinako ka moka o re tlhokometse tlhele na le nne ke a dumela metsetseo ke masomepedi tharo go ya e reng ya seswae gopola gore nna le wena ka ere ya seswae re tlo ba re laelana eupša re šutelela lenaneo la a re tumišeng morena tswela pele mogwera wa ka o letse mono ronya 086 000 2452 ke monna le wena re ipsinago ka go abelana lentšu la Modimo ke monna le wena re ipsinago ka go eletsana ka go agana re tšea Peter Seleka a re imbeu.

0: dipoloko ge nako e fihla o lebelletjana le maikutlo a mantši le dipheto Clientele Funeral Dignity Plan e gona go thusa go dira ditukisetso tsa poloko gore e betse di hlomphegago le tse bonolo. Di plan di fana ka double accidental death benefit go bonolo go dira kgopelo. Ga gona dihlahlobo tsa kalafo ebile ga o hloke go tlatsa dipampiri. Kgetha setsweletswa seo o ka kgonago go se lefela le seo se tshwanela go dinyako tsa gago. Di plan tsa rena di lefa ka cash mo di iring tse 24. Gomme o amogela 200 rand ya airtime go claima. O ka shireletsa batho ba 13 mo planning yetse go mme bana ba bararo ba shireletswa ka ntle le tefo yeo e okeditswego e ba le khutso ya monagano le khono ka Clientele Funeral Plan SMS a thobela go 49202 ke thobela go 49202 Clientele Life ke FSP yeo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya tsa bophelo melawana le dipeelano di online go dirishwa ditefelo tsa tloelo
1: Prudence Molekwa Marongwa
2: go le sangbana
3: fela mo go thobela FM
2: mo shetse go tsebole boithabisho
4: Hallelujah le sangbana ba tle rona go bane mo sho wa magodimo ke wa bona metsotso ke le semisenyane fela go ya ereng ya se soi ne le wena re tswele pele mo ranyana wa ka nomoro nya 086 000 2452 ba gona bo malume le bomane go ba ba o tledi ka kakaretso ba ile go gore ba latela melao ka moka ga gone gore o tlo gwetsa phoso bana ba sepela ba bolokegile bana ba boa ba bolokegile le ka gare ga senamelwa seo bana ba gotsofala bana ba dula ga botse bana ba phidisana ga botse le bana ba bang ka gare ka lebaka la gore motledi o dula a shetsa ka dinako ka moka e upja ba gona ba bangwe ba ile go gore owa tsa gore go direga eng ga ba tshwenyege ka tsona sa bona ke ge ba ka tsea ba fološa bana kwa ba tshwanetse gore ba foloye gone goba dikolong tsa bona tsa go fapafapana gomme ba tswela pele ka maeto wa bona ba tswela pele ka mošomo wa bona tsa gore go direga eng tsa gore polokego e kae tsa gore bana ba gotsofala bana ba phidisana bjang ka gare ga senamelwa ga di nyake bona a re ikwe mogwerenyana gore na wena wa gotsofala falana dimela tle iyo mogwera wa money pro ne ke go dimedisha wena a go mola re money pro ke a letsa eupta hey di tsara di ga o ga nomoro ya rena ke 086 000 2452 ke monna le wena re tlo bolela go gona dimela tle hello ke bolela le mangkai Re balele go tswa pukunya dipisalomi o tie gaolo ya masumi senyane tee molatimana ile ya lesumi tee re balele mogwera waka Tapelo
5: Ba
4: Re balele o tsere pebele ga go
5: Awa
4: o re botse gore na wena o rata gore go ka dirwa eng gore le gotsa fa le ka dinamelo ntja lena tsa go ya kwa sekolong
5: Le se ke a kiti
4: Basike ba kitima se sengwe gape basike ba direng
5: ha
4: se sengwe gape basike ba direng bo malume le bo mmane ge ba lotlela
5: ba ntogo
4: e re ke go leboga tle morere wa ka kere tsene pele o tse ka rolo mo lena no le le sambana sonta ga se setlago ke ratse gore wena o letse o re bulele lena ne o ka thapelo go ba mhlomongwe o bulepebele ya gago o tlo re balela lengwalo la letjatji ya ke re thapelo mani pro o go rata kudukudukudu Aha ke thapelo re mani pro nna ka madima bega ka bula pebele ya ka eupta bo malume tle le bo mmane ba o ba rotlelago Emishang ka taba ya gore lena le kitime le re tshosa re fitla dikolonge rena re thuthumela re sa ipsina meboya ya rena e shirwegile ke tsa o mongwe mo nomorong ya 086 000 2452 a sho mogwera wa money pro tumela tle nna ke bolela le mang
5: o bla le ke neile mpheng
4: oh ke neile mo gore wa ka le khono le gapele tsa tshe tlhabile ga botse go gathisa ke dumela gore o tsogile le wena o dira sele sele a kere
5: eh
4: re ba le lengwalo la letsatsi ge
5: lengwalo la la tsa tiyore o ba ne o go rumetse ba rongwa ba gagwe gore ba go dishe ba go dishe tsela tsa ga go tsoshe
4: haleluya go tle mo sepelago o tlo sepela o bolokegile o tlo sepela moya wa gago o lokologile ka tsebo ya gore wena o tshireletsegile wena o bolokegile ka gare ga tshotlhe tseo di ka diregago ka lebaka la gore morongwa o na le wena mpotse ke neilwe ke eng se ile gore o kile wa se bona sa go befedisa kudu ka taba ya dinamelwa tsa ba o tlhe go ba mhlomongwe re bolela ka dinamelwa tse lena le ya go ka tsona dikolong
5: Kotsi
4: wa khwetsa kotsi go ba wa bona kotsi
5: ta bona kotsi
4: shu wa re ga o duti wa ipotsa gore ke eng se ile gore nka be se dirwe go ba se o rata gore se dirwe gore o go efoge dikotsi tse
5: ba o ke ba dinamela ba se ke ba kitini
4: ba tla di ba dinamelwa ba seke ba ketima ba sepele lebelo le ile go gore le beilwe mmileng o mongwe le o mongwe ba tlhokomele melao ka moka kere
5: eh
4: ke le mpotse gore wena le khono le ka morago ga gore re bolele o ya kae o direng
5: nna ke tlo ya kerekeng
4: o tlo ya kerekeng nna ke gopela gore wena go fitlha kerekeng o rapedishe taba ye ya dikotsi mebileng o rapedishe taba ye ya lebelo la godimo go ba otledi o rapedishe taba ye ya polokego ya batho ka moka dipitseleng tsa go fapafapana kere o sa lebale gore re kgweding ya dinamelwa ke neilwe kere aga ke go rata gantsi le gantsi mo baranyana wa ka e re ke go leboga
5: ke rata go lateletsa ra khulu tsho wa gola ke ra gola go le mojima mo pele tsima tse tsa go phila
4: o ra khulu tsho tsho wa
5: go tsho tsima go fa nula sa ku section ya ka mapaeng
4: popopopo a gola go le ra khulu wa rena kere
5: eh
4: a ga re ke go leboga mo go ranyana wa ka are ra kholo gola o gole gape nne ke le fa ke khotsa moletsa ba re oh mani pro ke go theleditse are nne ke be ke gola malobanyana mo ke mo go ranyana wa rena ke o matla senyane ke dibela gore o itsinne ka letsatsi la gago mo go ranyana wa ka o a botlhaletlhaletlhaletlhaletlhaletlhale metsotsoki e le some tharofela go ya ereng ya seswai nna le wena ra sibelela mo go ranyana wa ka ra subelela nako ke le naba e tja e reng ke cheng ba babedi bedi ba mafelelo ba ile go gore ba tlo re balela lengwalo le la letsatsi nomoro ya rena ke 0860002452 le tja mogwera le tja ditaba di eme ka wena dumela tle nna ke bolela le mang kae hello mogwera wa manipru akumula ari tu ari na mani pro ke rata go kwa gabedi ke rata go kwa seale moyeng e bile ke rata gore ko kwe mogaleng ke no go theletsa ntlhoka pelaelo dumela tle ke nna mani pro wena o mang
6: ke nna go tsara potete le go tshwetsa se go se ka ha ka se se kontra se ba re ke tsara ba pa ba ikhu
4: dumela tle wena go tso o sogile ga botse
6: eh
4: ke dumela gore o tshipe bile ya rena kere
6: eh
4: awa e ba le mogwera wa ka
6: Ngalona le ke le bala ka tsilai. O bani o rume tshe ba re ba gawe gore ba o dishitseng tsa ga o tshotse.
4: Hallelujah. Wa le bala lengwalo le gotso. Pele mpotse gore na ku shisho ya gago ka lengwalo le ke fe o ku shishitse byang.
6: Nna le wa le ke le ku shisha ka gore ka re ba tsela le hore le ka tla di dinamelwa modimo mongwe mongwe mo reyang o re romeletse barewa ra loro bašwantshe ba dio rena bana le batho ba re ramelago re be re lokologe
4: halleluja barongwa bašika le rena barongwa ba re okametse barongwa ba re lebeletse ka dinako ka moka Hallelujah ka thumo ya modimo wa rena yo re ratago motlodi wa le godimo le lefase phele wena magotsofala go ba mthlomongwe o rata gore o le moshebo malomi le bommane ba o ba letsea go khontso ba leisha go dikolong ka se sengwenyana
6: a e nna ka rata yo ba le bo
4: Eh, o rata go ba leboga. E re ke o fe motsotso wana wena o ba leboge semmuso gotso.
6: Eh, na ka rata go ba leboga gore ba re thuso tsa sekolo re bolotse ke le le kana go ba tshele pele le tshele ba tsa di ba rena.
4: Hallelujah. Ba re bo manome le bo mane re a le leboga moshimo o mo botse o le o dirago. Tlokomelang nako le re ise dikolong le be le re buse re bolokegile. Ke le ka ge le batswadi. Gotso e re ke go leboge mogore wa ka. Ke go botsa gore ke go rata hore.
6: Le me ka rata ka rata go di sa mmo ka mmo tshandi na o la last week ke ra go la a o.
4: Pa morutishi matlhango re re gola o gole ke gotso le ba go iranyana ka moka mo go le sambana ke go
6: le mamela ka nngwe ka la botlhano le nna ra mmutla le ke ra gola
4: o mamogolo le yena wa gola e bile o gotse o setse gotse ka la botlhano le o le fetilego mamogolo re re gola o gole ka moka go tswa go le sambana re eteditse gotso pele re ba rata gantsi le gantsi. A ga ke gotse ke mogoranyana wa rena o godisitse morutisi wa gagwe a godisa le mamogolo wa gagwe a leboga le ba otledi ka monka gore ka nnete re ba bona ba shoma metsotso ke senyane fela go ya ereng ya seswai mo nne le wena re tlo gaogana go rona ga bjale nna ke no gopela bagoranyana ba ka gore o letse mogwera o tee fela o e lego gore o tlo re tswalelela lenaneo ka thapelo nomoro ya rena ke 086 000 2452. Dumela tlhe mogwera wa ka lenaneong la lesambana nna ke Maniprue wena o mang.
7: Hello.
4: Ge nna ke bolela le mang kae?
7: Lebelo le rorisang wa gamokane ke dumedisa batheletse ka moka.
4: Aga batheletse ba dumetse rorisang wena wa re tswalelela ka thapelo wa re lebogela mogwera wa ka.
7: E pele ke ratela bekretere happy birthday go maleme Bishop Masha kwa Moganyaka le abutaka o mogolo a botiwa ka mokwana le mamogolo wa ka mamogolo momo le malome wa ka malome James Masha kwa Moganyaka.
4: Popopopo le gole lena rorisang waga mokwana o rialo le bagweranyana mo go le sambana aga re rapelele mogwera
7: a re ponye mmala modimo papana wa ko le godimo modimo rata go tapela ga gago modimo re rapela re re modimo ra leboga ge e le gore o kgone go ba le rena modima ka go tloga mathomong a lenaneo go fitlha modima ka mafelong a lona modimo ke rapela gore o be le batho botlhe modimaka ba modimaka ba ya go dikerekeng tsa bona modimaka go ba theletse ka moka modimaka o ba goranyana ka moka modimaka le mane proof rapela the blood of Jesus and the Holy Ghost fire modimo rapela gape le magreatof ka moka ba e leng gore modimaka ba sa tsengwala di-exam tsa bona tsa mafelelo modimo rapela mone ba otledi modimaka ba gorisa sekolong modimaka mone ba go isa babereki mešomo modimaka le ba go ba ja dipetleleng gore modimaka ba otlele ga botse mo mebileng modimaka rapela modimaka all of our teachers gore o be le bona o ba cover with the blood of Jesus modimaka o be le rena in the name of Jesus Christ ra rapela amen.
4: Amen. E re ke go leboge mogwera wa ka ke go rata gantsi le gantsi.
8: Abae Maniprue le na ke a rata
4: ke mogoranyana wa ka ka nnete o re tswaleletse lenaneo ka thapelo bjale re e batswadi ke maikarabelo a lena gore le netefatsa gore dinamelwa tsa bana ba lena tsa go ya kua sekolong di bolokegile a reng ge re kgetha re kgethe gabotse re lebeletse polokego ya bana ba rena re lebeletse maitshwaro le tšhomišano mmogo nna ke tswile ke le Maniprue ke le tlogela le kanegelo ya ga tsogang morago ga fa o re tlo le bathui kgašong ya ditaba mme moruti le sudi la ranong le ena o fitlhile.
1: Lenano le latsogang o letlisetswa ka boikgantsho ke SABC Education mo go Thobela FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
9: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.

ba fogang go tsile ba gweranyana baka ke tshepa lipsi ne ka boroko e putse ke a tseba gore le be le fela pelo ya gore le mponaneng gape ke nako ela ya lenane o la rena le le botsebose la tsogang lona le tlisa go wena ka boikgantsho ke SABC Education ga mmogo le thobela FM ya le go tlagaso la Afrika Borwa le gono le kanagelo ya rena e re Pherekgong go ya go Manthole e putse re direng se morago re ipsineng ka yona.

0: ngwana baka nna le na le a tseba gore se senkwesa go botlhoko kudu-kudu-kudu ke eng go na le dilo tse dintšhi tsa segaga bo rena tse e lego gore re di pipile ka seisimane le a tseba se senkwesa botlhoko kudu-kudu-kudu ka gore leleme la ka le wena ao ke ra le e le a rena la letswele le a gwelela ke fela ke ipotsiša gore goreng le dikgwedi tšee tša rena tšee tša ngwaga di gwelela ka leleme la letswele
1: Matoka, ke a go kwa wa tseba go bolela ka dikgwedi maina a tsona bjalo le bjalo go bolela nnete o tla go opile kgomo lenaka wa tseba ge o re wa bolela dilo di dingwe o tla hwetša karabo ya gona o ka rebelo dilo di fetogile bara wao o sa swanela gore le ka lebaka le o swanetse gore le bjalo le bjalo e fela mabaka go fetoga gona ga re agane ga fetoga nna ke gana gore re se tlhokomele bokgwa bja rena kudu lebeletseng polelo ye ya rena ya letswele ye
2: nna ga ke tsa rena legare le bolela kanye ka gore nna ke a di tseba ka moka dikgwedi tsa rena a re šarišetšaneng ka go di bolela re bone yo a šhalela go morago go tla thoma nna ka kgwedi ya pele ya ngwaga e le go Pherekgong mo letsatsi le tla ba le fiša tšhiri-tšhiri le naga e thapile gomme dibjalo le gare di gola kgwedi e e gokaganya le pula monano wa naga le kgole ya dibjalo a re komisa ka mothoko ye gore naa gorena go latela
3: o bona botlhele o rata go itea o mokaona ka nna a ke re Pherekgong šhala morago ke dibokone ee dibokone ke kgwedi eo dibjalo ke dingwe di thoma go ba le diboko ke moka go a latela tlhakola e ile gore ke nako ya go thoma go ja letlhabula bjalo
1: e bana e tse le nagana gore nna ge le ntebeletse ka tsela e nka palelwa ke gore tlhakola e latelwa ke moranang ke ra mo e le goreng ke nako ya letlhabula go ntse go saletse go le boruthonyana e fela mesong le mathapama ei ele o tla bethwa ke phefo engwe e sesetsana bjalo ke moka go tloga fa re tsena go eng go mophitlho bjale ke mo e le gore o tla ba o tseba gore marega a kokota gona pa go tla eng phuphu phuphu ke mo e le goreng go tonya gore le metlhare e thoma go thinthega naga ya thoma go satlhefala
2: wena mmatoka re nyaka go letsa gore o belela ka lefela morago ga phupu ke mosegamanye wa phefo ya go tonya go letsa gore marega bjalo a pukile re na mašifa le ratana go phato mo metlhare re thomang go mela matlakala ka nako ya disasedi le moyo montsi morago ga fao ke kgwedi ya matsalo wa ka ya lewedi bjale naga e thoma go ba e tala ebile le dipula di thoma go wela fase ke mo barego di a khukhuša le matsoba a thoma go iponagatša ke kgwedi ya go thoma ngwaga ka setso
3: aa gomme dipharale ke ya mma e gona pa gore di ba tsela na ke thetile ya kwa mafelelo ba re ke manthole ka gore ke noko ya rena ya gore re tswalele dikolo ebile ke noko ya go tswalela ngwaga ebile ke rata ka lebaka la gore ke nako ya maikhutso a mateletsana ga re sa ya sekolong ebile ga re sa kgwetsa mešomo ya gae ake ra ikhutsa ra ipsina ka go disa ga re utha nokeng ra tlhokomela le dirapana le mašimo
1: ge e le mešongwana ka ga yona le a itšhaba bana baka e fela go bolela nnete ke tloga ke e kgantšha ka lena swarang bjalotlhe
0: hei wa tseba latla la nthagatša le gonole e tšea mengwatso ela ya lena ya letšatši re e nkuwa mabenkeleng ke yo le rekela kgotla o mone mokotlana ola wa ka o kae lena re sepeleng sesue sa mosele a seripa lena ra tla ra itshina ka kanegelo ya rena ya lekgono ebile ke dumela gore le ithutile tše dintšego tša go yona ge lempotseng ke dikgwedi dife tše e lego gore wena o a di tseba ka sepedi e ka ba nnete re di tlhokomologile gona mmatoka o ya go rekela bana eng mabenkeleng ruri nna ke a lebotsa lena ke re go botlhokwa gore batswadi ba fepi le batlhokomedi ba bana ba anegele bana dikanegelo ka tsela yo e tla ba bana ba tsebo le maitshwaro wa mabotse gape ke šetse ke noši go fitlhela ge re kopana gape nakong yeo e tlago šalang gabotse
4: SABC Education enrich your mind enrich your life
5: kanegelo e ya tsogang o tshiša ga mekgantšho ke SABC Education mo go thobela FM baraloko ke sete ba leng dire Zakes Mogašwa Boiketlo Mmammila le Precious Molepo moanege ke bodirong simolo kwa magongwa batsweletše metšhineng le medumong ke rorisang sathege le selone ntekwa motsweletše le motlhagisa moyeng ke mmaphuthi a lilamola mola motsweletše mogolo e le Isaac Silo Mašila SABC Education enriching minds enriching lives

0: Gona biale, motho yo a phela go ka kankere ya madi, go swana le leukemia go ba bolwetse bya madi. O hono fela gore mongwe wa stem cell sa go sepelelana le sagagwe setse a ngwa ditshitswe. Motho yo wa stem cell sa maleba e ka ba wena. Ge o le magareng ga nwa ga ye 17 le 55, o mme o phetse ga botse. E ngwa ditshe bya lo ka moabi wa di stem cell le hono. Etela dkms-africa.org. DKMS Africa. O ka ba sebaka sa bobedi sa motho yo mongwe. Maitapišo a athegwa ke SABC.
1: Ke tšo etela boti ko Cape Town. Tšo! Kwa ke bona o ka re dilo di sepelela ko pele. Morwa wa gage o hweditše mošomo. Naga ka moka dikgwebo di a bulwa. Ke a bona gore mešomo e tla ge ditoropo di laolwa botse. Ke badile mo bareng mešomo e gola ka lebelo le lebeletseng gabedi mo Democratic Alliance e busang. Ke se nyakela tikologo ya gešo. Mo dikgetho tse di tlago, ke boutela DA.
2: Papatso ye ya politiki e lefetswe ke mokgatlho wa dipolotiki. Dikgopolo tse di lego ka gare go yona ke tsa mokgatlho e sego tsa SABC.
3: Mathata a tsa molao a ka diragalela motho le ge o le ofe. Ge o ya gora molao wa motho ka noši, o ka ba wa lefišwa bakeng sa mogala o mongwe le o mongwe, lengwalo le lengwe le lengwe, le tlhatlhobo ye nngwe le ye nngwe. Ka Clientele Legal, tefo ya gago ya kgwedi le kgwedi e akaretša dikeletso, go ngwala ga ditokumente tša semolao le go emela kgorong ya tsheko ge e ba go nyakega. Re na le sehlopha sa naga ka bophara sa boramolao bao ba tshwanelegago. Bao ba emego gore ba go thuše diiri tše 24 tša letšatši. Dipolane ka moka di akaretša thušo ya peile. Re tla ya seteišeneng sa maphodisa gomme ra go lefelela peile ya gago ya go fitlha go 5,000 rand. Re akaretša ditaba tša selegae, tša bosenyi le tša mošomo. SMS-a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya tšeo e sego tša bophelo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
4: Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
5: Tumiše morena ke a batho ka moka le bana le yena ka ditumišo
6: Thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo.

0: Aga kana tsela ye o nete tata re thuse re hloka thabo re hloka le thabo le ka gare ga maphelo a rena re hloka khutso ya gago go mme re thuse mantjwa a tswa go manga isiena ta ke ndogo le rofiwa ba riano ba re tate re a rapela re tlisha setšhaba sa rena re bona tlhokofatso ya bana re bona batho e ba badidi ba sena sa go ja re bona batho ba sokola Afrika Borwa tate ke wena fela o ka re thušago gore re be ba ba kaone ke wena o ka re thušang morena gore re tšeka gare ga maemo ao re tlhoka thušo ya gago ye lesomepedi metsotso re ya e reng ya senyane go thobela FM le go tlhagaso la Afrika Borwa re go boditse gore se se leng gona fa ke gore re lebeletse karolo yeo e ralokwago ke kereke go ema kgatlhanong le tlaiso ya bongwe e re pele ga ge nna le wena re tlotse ya bapapatso re tope mo thelešišo re a lotse le ka engwaneso Vincent
1: aregonamosadiwakaae wa tseba motswadi wa ka ke leboa taba o e tshwere la mathomo ke bona o le botlhokwa gore bale ka dikereke re ka thušana le setšhaba ka baka la gore setšhaba ke sona se se tsenang kereke motho a na le bothata a tswelele a bolele le baruti then le rena re le phutheo re rapediseng taba e
0: ngwaneso ke a go kwa o e boletse rena re le phutheo a re rapediseng taba e
1: ka baka la gore ditlaiso a setse di botse ke boletse ka makala moruti wa ka mo Joana 15 o re le makala a re le makala a majwa mo tshareng ga le sa NUDA
0: papa
1: ka leboa motswadi wa ka e ba letšatšhile le bose re leboa lenaneo la gao la gore aga
0: modimo o sofatše Vincent ka yona sepego se o nna le wena re lebeletše ba papatso ba nkgwatha le ge tla fa le ba re sodi la ranong a re bapatše re tla boa re tswela pele
2: ge ditlhotlho di tswelela kgolofelo e tshwanetse go tsoga le tsona o seke wa lebeletšana le dinako tše thata o nnoši Lifeline South Africa e gona go thuša ka ditaba tše bohlokwa go tloga go tša maphelo a monagano le maikutlo go ya go dikgaruru tše di theilwego godimo ga bong HIV le AIDS le diteko tša HIV bakeng sa thekgo ya masetlapelo le mathata leletša 0861-322-322 ye e lefelwago bakeng sa thekgo ya dikgaruru tše di theilwego bong leletša goba WhatsApp 0800-150-150 bakeng sa thekgo ya HIV le AIDS leletša 0800-012-322 goba WhatsApp 084-922-8802 Lifeline South Africa Mental and Emotional Health for All maitapišo a athekgwa ke SABC
3: Basadi, re rwele dilo tše dintši re imetšwe nao mosadi wa hlokomela go batho ka moka mosadi o maatla ga o na yo go botšišang gore ka ba o ikwa bjang The Legacy Collective le Kanyisa ba go mema go ba karolo ya modiro wa go ikgetha wa Limpopo Healing Journey ba go mema go tla go fola go thoma ka la senyane go fitlhela ka la 11 Oktoboro 2026 lefelo ke San Meropa Polokwane gopola festival ye e ka mokibelo go thoma ka ira 10 mesong e tla olle o sege o bine o rapele le lebosego bela mapula monyipao le pinki petja e tla o fole modirong wa Limpopo Healing Journey e tla mafelo beke ka moka go ba mokibelo fela go khotsa tsebo ka botlalo etela website ya healingjourney.africa o ka reka ticket ya botlhe ke ya general ka 690 VIP 1500 tafola ya the ancient long table 750 rand goba wa lefelela mafelo beke ka moka 4500 ticket di khotsagala quicket
4: Re tumisha morena le lesudi la rano la morena le lengwe le lengwe thobela FM mushate wa tsebo le boithabisho
0: aga shiwe metsotso ya seswaye go ya iringe ya senyane go thobela FM nna le wena re topa motheletsi show thobela
5: ntate le suri la rano se tabo se pali mathabeng khotso
0: a ya teng ma go nna le kae
5: rona ra lena se dilang mana le mahua wa 80
0: ma gore na ke a golofela
5: yo la bolela tabe e ka ka gore tabe e ke kwa ke ta ya gore mo ka setse ba ka ha bona gore nge a o go tloga re tlo re kereke ya mang yona yena le mata mang ha bolela ona pele ho modimo tsapelo rena ka mka re a tsana le ntse re na ebe le le tiri be se buka re tikisha neng tsapelo e go felisha mathata a le fatse re rapetsa be go tikishitse gore nge mathata le fatse le a tsela ka baka la gore na ya fa rena re tlo ba re tla lebeletse gore a wa wa mata ke nna wa mata ke mang pele go modimo a ona wa mata ka mokare ya tswana dintsila rena he re lla re thomoile pele ra ba ditau ko re se ka ba ditau ke ere ditshoga seoka re be le seboka modimo a ka rekwa a fela mathata a ka moka lefatshene a re kosa botlhoko kadi re a lla ke dina manelo mago a itsege ke a leboga
0: mma gore na re a leboga modimo a lesegofatsa re a lotšha motheletši 086 000 2452 ke thobela FM ya le gotlhaga South Africa borwa matlakaleng a le agwa ke a bona lengwadi le magagesho mo ile goreng ge ke lebelela maikutlo a lena le a laetsa re kgopela taba re bolele ka taba ye gore ke karolo efe yeo kereke e ka e tšeago go lwa le dikgaruru tša bong ba re thobela moruti lesudi nna ke bona bjale gona e le gore dikereke ka moka dikopane di rapediše le naba le le tsenetšego Afrika Borwa e le polao ya bana le basadi Allan Mabotša ka kua Katlehong Tsholo section ga e ke moletše ga Mabotša dithabeng re ya go leboga ngwanešo mogalašo thobela a re a lotša thobela re gona le kae
6: bagalesodi o bolela lephirimekwa ka motlolo
0: ngwanešo
6: bagalesodi a re feiseng nnete
0: ee
6: o na le batho ba e le gore modimo folo wa fa maatla ba go tshwara ka matsogo ba go sogofatsa one fola
0: amen
6: e wa re ka letšhaba re tlo ba re timetse ya setšhaba go na batho ba modimo ba sele go maatla mara ka gare ga maatla le sudi a re tshele gore maatlanye ka go ikilelo
0: age
6: ga o ka tshwara maatla wa tlhoka boikilelo modimo go tseela maatla mara ga o ka re go na le maatla wa ba le boikilelo wa latela ditsela ke annete modimo o tlo go feta o tlo go fa go feta lewe o fodiša motho ka lentse o sa fodiše motho ka gore mo fatshegare
0: papa
6: ga go tla fa ka matolo shupa kwa go dimo kwa go shupega ga o ka re thaba thaba thaba tshuru ga thaba e tshuru ga ka matla a modimo go fele gona ka matla a re le ka ne tate le suru pri go fele matla matla o na go le gona ba ba ba rutu ba a shota
0: ke reke e dire eng gore di kharuru tse di fitlhe mafelelong
6: kreke gore e ri gore di kharuru tse di feta ma di se di fitlhe mafelelong ke bakala gore ba rutu ba ile gore modimo ba sene matla ba rutu ba ile gore modimo gona go bolela le bona a ba khotha mo fast ka mangwele ba shumishana le ka mogolo ka gona o tlo ba fatsela ya nnete a ba fa ditaelo tse hantle gore re shumishe le go kamga tsona di kharuru ka matshantse di fitlhe bo felelong ka re tsholo se sengwe se na le nako re dumela go rutse re sa di bona ka mahlo ga ile ke re di bona ka mahlo ke tsana ke tsana ba ka nyana ga go lebo ke re fa tlhogo sa monna kana ga tsa mosadi tata
0: Papa Pire mme kwa ke a kwa o tsene moyengwane se modimo o sofatse.
6: O leboga nna papa.
0: Amen. Monna wa boikokobetso wa tseba a o batho. Re a leboga ye metlhano metsotso go ya ireng ya senyane go thobela FM ya le go tlhagatsho la Africa Borwa re a lotsa thobela.
7: Monna Thago se pali mathabeng.
0: Papa wa ka le kae?
7: Ntate le Zulu.
0: Ee.
7: Morutu wa ka.
0: Ke bolela le mangetse.
7: Ke mahaba ka mo sebaeng ka.
0: Age, mahaba ke a le kwa mongaka.
7: Eh ntate muruti o bona ka taba engwe le botlhokwa bodukudu re di kreke go dire eng?
0: Eh.
7: Di kreke a di kopane.
0: Amen.
7: Di kopane go di kreke go akanya khutla khutla. Go khuna me go rapelwe. Ke di mo ga tsholo le kharuru je di beng gona ka bogara ga naga ya rena ya South Africa.
0: Modimo a ka rekwa.
7: Ke nna na gore modimo a kare araba go kwa kwa gala.
0: Amen.
7: A di kopa ane di kereke le di sudure ya gopela.
0: Ngwaneso molaetsa o fitlhile.
7: Modimo shuwe.
0: Aga re le leboga bjang ye mene metsotso re ya ireng ya senyane ka ya senyane re balwa ditaba ke Sthembiso Maebela ga bjale ke go topela setlhopha go phethegile church choir ba re sefefo sa moya utlwang ge se duma jwale go Hey gore go ge go duma ya ba morwa motho wa khalemela sefefo se se sa dikharuru Afrika Borwa le sefefo se se se fetsa bana le basadi sefefo se se se fetsa banna le masogana anke modimo a re thushe a re kwele botlhoko

0: aga metsotso re ke masomepedi tee fela go itshwela e reng ya senyane go thobela FM ya lekgotlagatso la Aforika Borwa. Re amogela le go lotšha bomoruti Sefora go tswa kerekeng ya AMA le papa dino se gona ka fa Freddy Kise o na le dipego ke a dumela tse ba tlore fantsona le tšhatšheng la lekgono e re na re rialo Bishop re le tamiše le go le amogela go lenaneo la a re tumise morena le kae
1: Moruti Lesudi re a dumedisa, re dumedisa ka ditelo tse di bohloko, re dumedisa re lla re le setšhaba, re dumedisa re re jo lefifi le le kakang le aparetseng lefatshe.
0: Mongaka go na le dipego tša dikgaruru tša bong tšeo e le gore dipalopalo tša gona ge o di lebeletše di a tšhoša, di imela pelo, di imela maikutlo a motho, na lena di le swara bjang le lebadiši ba diphuthego?
1: Tate Lesudi, re batla batho ba o tshwana le bo Ezra. Tate Lesudi, re batla batho ba o kgubama ba llela pele ga Morena. Tate Lesudi, a re bala Genesis, temana Genesis chapter 1 verse 27 e re Modimo o re entse ka setshwano sa gae, monna mosadi kapa motho mang le mang, re utlwa bohloko ga setshwano sa Modimo se utlwisiwa bohloko. Re utlwa bohloko Tate Lesudi ga re bona bana, ga re bona basadi, ga re bona batho ba utlwisiwa bohloko, re bohloko Tate Lesudi. Ke bolela ka mantswe ya Tate Lesudi mo tletse meokgo sefatlhegong sa ka, ka lebaka la gore ga re bua mo nakong ena go na le mo Tate Lesudi ya utlwile bohloko, go na le mo Tate Lesudi ya lelapa la gae le utlwisitseng bohloko. Ebile ke re ke ema yana Tate Lesudi jalo ka kereke, re na le mo Tate Lesudi kgwetlho e tletseng ka lebaka la gore ba bangwe ba batho ba utlwile bohloko ka mogareng ga dikereke, ba bangwe ba batho ba utlwisitse bohloko ke rona baruti, ba bangwe ba batho ba utlwisiwa bohloko ke bagolo ba dikereke. Yaanong re rapela gore a kereke e be kereke ya Morena, a kereke e be setshabelo sa batho, a kereke e be lesedi la batho, a kereke e kgalemele e laye Ntate Lesudi. Ke mantswe a re a bolelang re re ga re dulege gantle.
0: Ke maikarabelo a kereke go eta setšhaba pele.
1: Ke maikarabelo a kereke go sireletsa setšhaba.
0: Ke maikarabelo a kereke go fa baetapele šupatsela gore a re sepeleng bjale tšeletše di se ka tlhwa di sa ba gona.
1: Ke maikemisetso a ke makalelo a kereke Ntate Lesudi go ema sekgobong go batho ba ba llang.
0: Ezra nkile a eletša setšhaba sa dira ka keletšo ya Ezra.
1: Gobane Ezra o ne a etsa ka botshepegi a sa bolele ka yona fela Ntate Lesudi a e phela.
0: Temana ye ya ntšhikinya ya nkuka Ntate Moruti gore Ezra a sa rapela ka mokgwa woo, a bobola a lla a itatlhetše fase pele ga ngwako wa Modimo, a phuthegelwa ke phuthego ye kgolokgolo ya baiseraele ya banna le basadi le bana gobane sello setšhabeng e be e le se segolo.
1: Selo sena Ntate Lesudi se a bitsa setšhaba sa fedisa dikgaogano, sa bona monna wa Modimo ya tlang ka boikokobetso pele a sefatlhego. Re tlhoka banna Ntate Lesudi ba tlatlang pele a sefatlhego sa Modimo, ba sa sebedise kereke ba iphitlha ka yona, ba sa iphitlhe ka koloro, ba sa iphitlhe Ntate Lesudi ka seaparo sa kereke, ba tla ka tumelo Ntate Lesudi. Gobane a re bua tsena na o mongwe utlwisitse bohloko ke moruti kerekeng, o mongwe utlwisitse bohloko ke moeteleledipele wa kereke, o yalla Ntate Lesudi. Empa re batla batho ba ba tla tshepagalang bosigo le motshegare, ba tshepagala ba robetse, ba tshepagala ba ebe, ba tshepagala ba dutse.
0: Re tlhoka banna le basadi ba tshwanang le Ezra baba tla fang phuthego tsela gore a re direng byale gore modimo a tle a re kwe e se bang go khuta ka kereke le go gantsha maina a kereke tsa rena le go tiela ba bangwe fase gore abana di chelete ba sepela ka dipaisekele rena re sepela ka dikoloi tsa maemo a godimo ra tlogela selo seo ke boikgantsho pele ha modimo a se mošomo wa kereke yeo
1: a se mošomo wa kereke ntate Lesudi mošomo wa kereke ke go rera nnete utlwa buka ya bobedi ya Timothy chapter 4 verse 2 Paulos a re re rere lentswe ka dinako tsotlhe re rere lentswe la nnete re kgalemele la e le moruti ntate Lesudi la e le mogolo wa kereke o etsang ditaba tse re seke ra di fitlha re kgalemele gobane setšhaba sa rona se a lla o mongwe a re bua nakong ya jale ntate Lesudi o re ga re sa ba tshepa batho ba ga re sa tshepa baruti ba ga re sa tshepa bagolo ba kereke o mongwe ebile o timile sealemoya o timile radio ntate Lesudi a re kgangye ke utlwisitse botlhoko ka mogare ga ntlo ya batlhankana ba morena
0: so ke kwele botlhoko ke kweša ke batho kereke
1: ba ke rapelang le bona
0: ke kwele botlhoko ke kweša botlhoko ke batho ba beng ba sena thereso mo go bona
1: ba neng ke opela le bona ke opela sefela ke sekilwe ke Jesu
0: mamotlha ba mpolaile ba nkwešitše botlhoko moya wa ka o fatshe
1: ebile ba mpitsa ka mabitsobitso ga ba sa batla lo mpona
0: ge malapa a elwa a tshwanetse a lamolelwe ke kereke kereke e goga le o mongwe a e goge le nnete
1: kereke e thubile e ya ka sefatlhego ntate Lesudi kereke e thubegile e ya ka maemo ntate Lesudi mme re bolela ka mansori kereke a eme e emele mmuso wa legodimo
0: karolo ye e ka bapalwang ke kereke moruti wa ka ke ya mohutamang go lwantšhana le tsona tiragalo tše
1: botlhokwa ba kereke ke go rapela e sa emise ntate Lesudi
0: botlhokwa
1: ba kereke a se go rapela fela ke go rapela ebile go latelwa ke mosebetsi ya thapelo e re e rapelang botlhokwa ba kereke ntate Lesudi ke go kgalemela le go rera kgatlhanong le gender based violence and femicide ntate Lesudi re seke ra ema ra rera fela ka karolo ya lesome setšhaba se a nyelela re seke ra rera fela ka tswelelopele le ditlhonolofatso re kgalemele kereke e fodise setšhaba kereke e golagane le mafapa a matshwanedi go tla go ruta batho go tla go fodisa batho karabo e kereke e tla e fang go ruta ke go phela le matsatsi otlhe ka gareng ga kereke le ka ntle ga kereke re bolelele batho re batho re a tshwarisana ga re batle go utlwisana botlhoko a kereke e nne taba e kgalemelang ka matsatsi otlhe ntate Lesudi Proverbs 31:8-9 ntate Lesudi e re re bolele se mantswe a ba bangwe ba sa kgoneng go ipolelela e re re bolelele batho ba ba utlwileng botlhoko ba ba utlwisitseng botlhoko le ba tshaba go ipolelela e re ke mosebetsi wa kereke
0: wa gago molomo a o emelele dimuma o atlholele molatlhegi mang le mang
1: mang le mang ntate Lesudi
0: wa gago molomo e be wa moatlholelo wa go loka o emelele ba madimabe le ba ditšana
1: o emele ka go loka ntate Lesudi e seng ka go sheba gore ke mang
0: kereke mošomo wa yona ke o ralelela setšhaba
1: kereke ke gore e emele nnete ka matsatsi otlhe
0: a moruti e sa direga nthwe goba e ya kgonega gore kereke e dua ema re bone kereke e le yona e bulang melato maphodiseng re bone kereke e le yona e emaemang go leka go fetšiša dintwa tše re di bonang ka matlhware re ka e kgona moruti re le kereke
1: re ka e kgona ntate Lesudi ga re le kereke ya modimo ga re se kereke ya batho
2: ha re sa laolwe ke maemo re enela nete ntate Lesudi go bane ha kereke kopane bothata ba rona ntate Lesudi re le kereke re bitsa-bitsana ka mabitso-bitso a dikereke tsa rona re nyasana ka dikereke tsa rona moruti wa kereke e itseng ga le phutego ya kereke e itseng ga ba ipone ba kopana le kereke e itseng mare mathata a rona a kereke kereke ga ka ya kopana e tla kgona
0: kereke ge e kopane e tla kgona e se go kopane maina a batho e se o kopane go ya ka fao batho ba nyakanang ka gona empa e le gore kereke e kopane e be selo se tee modimo thapelo yeo o a e kwa e se thapelo ya go nyatšana
2: e se thapelo ntate Lesudi ya go utlwisana bohloko e se thapelo ntate Lesudi ya go rera re phamisa mabitso a baruti ba rona re phamisa meago ya dikereke re phamisa makoloi a maphutego a rona mare re ya ba ko modimong re re gao lefifi le le kakang le aparetseng lefatshe theoga modimo o gasa-gasa o phatlhalatse botlhoko ba o re leng mo go bona
0: tate moruti sefora le ruta bjang maloko a kereke le batho ka kakaretso gore ba seke ba ikamanya le tiragalo tše
2: tate Lesudi nako e ntši ka mo gareng ga kereke bonnete ke gore ga re na nako e ntši ya go bolela ka ditabatse ditaba tseng tate Lesudi re batla go bolela ka tsona ga di diragetse ba meloko a rona le ba malapa a rona mare fela ga ka la ruta batho ntate Lesudi re a ema mo godimo ga botlhokwa ba gore rata mong ka wena jalo ka o ithata tlhokomela mong ka wena jalo ka o itlhokomela tlhonepa motho ka wena jalo ka o itlhonepa buka ya bebele e re ntate Lesudi ga re na maatla a go bolaya ga re na maatla a go ntsha moya mo monameng ga re na maatla re le kereke a go nyenyefatsa batho ga ka ra rera taba ye ntate Lesudi ra bolela nnete ya ditaba fela re sa bolele thero ya go ikgodisa re sa bolele thero ya boikgogomoso lefatshe le ka sokologa
0: moruti wa ka sello setšhabeng e be e le se segologolo ge Ezra a eletša setšhaba setšhaba sa tšea keletšo ya gage setšhaba sa kgomotšwa ka sellong seo se segologolo baruti le rena ke re batlhanka ba modimo ge re ka fa taetšo ya mo re yang gona ge re ka fa taetšo setšhaba se tla kgomotšwa ka baka la dithuto tša gago setšhaba se tla kgomotšwa ka baka la gore wena o le motlhanka wa modimo o se ruta o se bontšha tsela
2: o le ntate Lesudi o e beile gantle o le motlhanka wa modimo o se motlhanka wa kereke
0: ei o le motlhanka wa modimo
2: o le motlhanka wa modimo gobane ga o le motlhanka wa modimo ga o na taba ntate Lesudi le mapera le maparego a dikereke o na le taba le go bona gore dintho di etsagala ka modimo a batlang ka teng ebile a laelang ka teng
0: mong waka ke nyaka go tšea nako ye re le fe yona le re rapelele le rapelele kereke dintwa tša dikereke a di fele wena kereke ya gago a e nene nna kereke ya ka ke ntši wena kereke ya gago leina la yona a le re selo nna ee lo tšeo a se tša modimo lo tšeo a se tša modimo
2: se tša modimo ntate Lesudi ebile matsatsi a nako kerekeng ga re sa bitsana jalo ka bahlankana ba modimo re bitsana ka status sa lefatshe doctor professor reverend ke tsona dilo tse di re šutisang mo bogolong ba modimo ka lebaka la gore thaetlele ya lefatshe e re aparetse but re batla bahlankana ba botshepegi ba tle ba romwe ditšhabeng
0: moruti re rapelele
2: a re rapele modimo wa rona re yang wena thuso ya ballang modimo wa rona re tletse meokgo re rapelela dikereke modimo rapelela maemo a dikereke modimo rapelela dintwa tse mogareng ga dikereke rapelela dintwa tse mogareng ga dipelo tsa batho rapelela gore dikereke modimo I nne di kereke tsa hao a nne di ntutsa le thabo rapela re di kereke modimo a nne se tshabelo sa batho batho ba bone thabo ha ba ya go di kerekeng ba seke ba tshaba ya di kerekeng go ba re ba utlwisitse bohloko mo yo halalelang theoa o lokise di kereke ka maatla le ka tshireletso modimo a re tise ntate Lesudi modimo a re tise ga mmogo le bomedi wa thobela FM ba mamedi bohle a re lokise maemo a rona gareng ga kereke re tshabe modimo amen
0: amen modimo a lesofatshe moruti waka.

ke nnete o rata ba rapelang ba re gotseng moruti wa ka le Sweden nampelegetseng George Koch kerekeng ko bina kosha modima o dire ka go lokangwa na morena Thomas Lenyanyabedi ka kwa Soweto Freedom Park ga ke se go sesa mama ila kulubetona iri ke le somego dimogatlhogo re ya ditabeng ka yona sepopego se ka sthebiso maibela

0: Ah, a le tshatile le botse ko sha e bosana bosana e monnate go tswa go manga e siena kutullo Mr. Creativity wa moagi ngwane se kona se baka se re ya go lotsha ebile re ya go amogela lenane la a re tumise morena ye thobela FM.
1: Mr. Lesudi le ba theology ka moka ba thobela FM re ke tse baka se ke no re ka tumedisa se Kriste ke re go tswa modima ebele lena.
0: Amen.
1: Amen.
0: Jo le re boetse le legala kutullo
1: morena
0: ye ke legala motho wa ka no re a ke a etseba mara ye ke legala
1: aowa no ye ke legala Mr. Lesu
0: le apeile
1: re apeile ebile re tshotse re ya ka gone gore setšhaba sa modimo seje se fole
0: ngwaneso ke sebakanyana re ile ra bolela le wena motho o rena e bang kutulo ba bolelang ka ena Mr. Creativity o ke mang ga botsebotse tlhalosetsa motheletsi wa sa o tsebeng wa rena o moswamoso
1: gantsi ge ke tlhalosa ke no re ke lesogana le lebelegelwang trotso tsaneng e bitsang Tzadin ka Kgoši Sekororo ke morwa the late Solomon Letladi moagi le mme Letia moagi gona ka kwa Balloon ke last born ya bona ke seopedi sa mmino wa sedumedi ke Mr. Creativity kutulo wa ga moagi
0: kutulo o tswa kae le mmino ngwaneso
1: Mr. Lesudi a ke no re ke sebaka man nna ke belegetse ka gare ga mmino ka lebaka la gore ke belegetse ka gare ga kereke ka lapeng le goreng le rata Modimo ba rata kereke ba rata thapelo tsa boopedi di thomile gona ka ko kerekeng that's why nka se tlhalose gore ke thomile neng ka lebaka la gore ke belege ka gare ga lapa la music.
0: Amen.
1: Morena
0: go na le setlhopha se sengwe o ile wa šoma le sona goba wa se thoma a ke tsebo se thomile ko wena oba o šomile le sona sa banna fela dikakapa tša mmino
1: dikakapa tša mmino ke nna mothomi wa sona ke founder
0: are
1: ke dilo je ka moka ya setlhopha sela ke se thomile ka 2016 ke se thoma le sona le lengwe ba mmitsa gore ke Shadrack Make o tswa ka Mabolobedu.
0: Oh yeah.
1: And then lebo lo yena mogala ba re shooting video mo ke Tumisho Mathiani. Ke mongwe wa masogana ba le gore ke bere ka le bona ka kwa setlhopeng sa dikakapa tsa mmino. Morena.
0: Jojo. Ba bangwe ba o tseba ka bogware bya lentjula gago ka bogware bya go bina. Kutulo wa bina gape.
1: Mr. Lesudi ebile o kereye ba bine ba re kutulo ra re melo ka gore o tletse o sa gona go bina ke re bela bona melong ke bina go feta le the way ne ke bina ka gona ke sa le selenda
0: re bo selendeng re ska tsena ba rotse bang go tswa morago go bo 2010 kwa bo 2009 re ro lese ngwana e
1: ga le
0: mogalle se Mr. Lesu. Ah re, go me le eto la mmino motho re le a sepelega ngwana eso ka fa wele gore nge nnete re bona industry ya mmino e le ka gona.
1: Go aka kwishisho ya ka Mr. Lesu le a sepelega ge o sa le felele pelo. Ke na le go botsa batho ba bantši kere ba re gotlelelo e tswala ka tlego. Ga ntshi ge o ka dira music ka lerato la ona. O tlo so felle pelo le bile o tlo gona go kwishisha gore leeto le ya sepelega go no nya ka gore se ka le fella pelo gantsi Mr. Lesudi rena le go tlaishega ge re thoma go kopana le di challenges ka gare ga malapa rena maybe thoma go ba le tlhelelo ya dijo mola le mola o thoma go nagana gore maybe music o ka re a ona direction go ba music a ona mogola go ba music a gona mo nkishang my advice go di artist tse dingwe ba o ka nna ke gore ge o ka tshwarella somewhere wa nyaka borotho ka kwantle wa kenyakela plan ya go nyaka borotho ka kwantle wa se focus mo musicing o tlo lemoga gore ne music o na le bophelo ge o sa o felle pele o tseba gore a wa ya ka ko musicing o ere o nyaka gore o gone go ba le letseno la go bea borotho tafoleng ge o ka ba le somewhere mo le gore o gona go tshwara-tshwara gona wa koropa gona wa gasela wa le plan o tlo lemoga gore no man music o no nyaka gore ko ke rate botse nako ya Modimo ya gore ke tle ke a tlege ge e fitlha gona motho a ka tlang a nkema ka pele
0: o ka se felele batho pelo ge o kopana le bona mebileng
1: morena
0: o ka sejele ba bangwe mona ba o ba setseng ba tsweletse
1: morena
0: o tla tseba gore modimo o bileditse mminong gore o tle o motumise
1: morena
0: tsetsa ditshwarwa tsa diatla ge di tla di tla wena o tumisa
1: modimo ene le yena modimo o tlo go atla
0: haleluya
1: morena
0: tsho kutulo maagi metsotsere masume pedi pedi go tswa iringa le some e ka ba mmino wa gago wa gabiale ka bakala gore shea ke magala a maswangwane so a setse a khumanega mola marekelong a mmino wa di digital
1: a kirega mo go tle Mr. Lesudi
0: e
1: ke ntwe ke sa direng phoso ka yona ke gore a kenya gore music wa ka o phatlalle before we ya di digital eng ka ofela ga tsone ke nya ka gore everyone wa bang le music wa ka a tsebe gore before o nyakana le music wa ka wherever mo di WhatsApp ong o tsebe gore already ka gare ga mafara tlhatlha ka ofela ga bona music wa ka o ba le bona
0: age
1: morena
0: so ya ke ona le matjatji a boeleng gore a kere bophelong ba gago o sebidi sa mmino wa sedumedi
1: morena
0: pelo ya gago e tumisa modimo ka mmino
1: morena
0: go na le batho ba bangwe ba re re duma monna o man o ka re tsetlile lengwe nka dira kopelo le yena tsetlile lengwe nka ba gaufi le yena e ka gone ya mo go wena bile ke ke lo re tsebare wena o na le ba bang ba o binang le bona
1: ya gona gala Mr. Lesudi
0: mm
1: ke gare ke a e gontsha go ba bangwe le nka se ba mention ma bitwa a bona gona bjale
0: eh
1: ke setse ke thushitse banna ba bantsi
0: mm
1: ke na le pelo ile ya go thushana Mr. Lesudi
0: amen
1: banna ba batlang mo go nna go ba ba khokolo ba batlang mo go nna ka thusho ke nagana gore go ne ntwe botlhokwa ba ba boneng mo go nna bjale ge ba itla mo go nna ba nya ka thusho ke ya ba thusha whoever lo reng o atla mo go nna gore ke nya ka gore Mr. Creativity ke ya go recorder 1 2 3 go pela lo tlombek ke ya go studio nga ka mo back
0: awu
1: na le yena ka kwana
0: a hore na a ke sa dialoge we re ba baholo
1: a hore hey hey mo a ke ne go baka fitla Mr. Lesudi a ke ne go re tjile ke reste a ka reng wa nkokobetsa ke palle ke go ya batho
0: amen
1: ke nya ka gore ke reste ka tjile a decide ang gore ngwana ka ke nya ka gore ke go drop ga nyane ke e mo go tlhekenya ka go ya gona ore ke nya ke thushe go everyone o le go reng kile ka phela le yena ore anyone o le go reng Mr. Lesudi ke ya tseba gore o wa tlhoka go ba a tlhoki
0: ke rata polelo yeo e bolelang gore tswela pele o ikokobetse kotullo tswela pele o ipea ka tlase ga letsola modimo le ge o le kwa kosheng kwa
1: morena
0: o bine o tlhomoile pelo monna
1: Mr. Lesudi bjane o bolela taba ya nnete nnete
0: ya
1: e le gore whatsapp ke na le go kepeela timetable go jene
0: ee
1: le lengwe le fitile ke sa kosheng ke
0: raa
1: o ne ntho mai tsamaya botse
0: ya
1: ka ke eng ntho ke sa tsamaya xa botse ke re oh a ke a kosheng ka labora mara ke thomo lebella ke nagana gore ke lebaka la gore ke tswa le ho ke tswa go mo ja ba nne ba lla
0: amen
1: e bale ke taelo ya ke kgolo yo Mr. Lesudi
0: o ba dumedise banna ba lobinang le bona ka kwa zone 8 ka sešego
1: ko ba tamisha Mr.
0: le dikurase o di dumedise
1: gore bana
0: lesudi la ranong gore le dumele
1: ke
0: be ke bolela le monna o mongwe a mpotsa gore o ya kerekeng kae church kogo
1: okay
0: ke ra ena kere monna gešo o ye o bine o tlhomile pelo ka kwa church kogo
1: ea
0: o se ka apara seete sa o se tsebeye o na le eto tse dintsi di kaka kutullo batho ba banyakang go šala morago matlakaleng a go ba o humana o le kae ngwaneso
1: mo matlakaleng mafaratlhatlheng ka ofela Facebook Instagram TikTok ke Mr. Creativity kutullo wa ga moagi a ke no re ke no ba ke sa tsebe gore maybe motlho mongwe nomoro ile a selela taking le yona if banyaka go ka buka Mr. Creativity kutullo wa ga moagi ke 079 682 8233 nga no e buisele ja ka re 079 682 8233
0: one so rrtse ba ka se re go leboga gore ba lela morena le lebotse o rrete modimo o shofale di o sepelele ga botse mabati ka moka o nya kang go tsena mo go ona a buleye le ineng la morena wa rena Jesu Kriste
1: sta le sudi le ba theleji ka moka ba thobela FM kere ke a le leboga
0: modimo o tau araba ngwaneso
1: ankarabe
0: le rena o tla re araba
1: a le araba
0: banna ba o tlaisha basadi emission taba yeo
1: emission
0: hallelujah
1: morena

0: re leboga madi a o re tlhatswetsweng ka ona re ka le bala jwang o ka le bala byang o re madi a ile a tswa le tlhakorenge le metse batho a o re tlhatswa a gore dira o ka le bala jwang so ke bolela le mang magage sho e le gona ge re amogela le go lotsa tate Eben Machila dumela motlhanga modimo
1: hallelujah hallelujah ke a lotsa ka moshate
0: le tsogile ga botse
1: wow wow
0: le phadima totjo
1: ke madi a morena Jesu
0: amen
1: awa
0: kora go le dia babaswa
1: eish
0: modimo
1: ah
0: Mwale shu arena mere tseneta timengi ya rena le chetina le kono rena le batheletsi batho bana FM gore ke se bakanya na re boletsile wena Eben Machila
1: amen
0: motho o duma go kwa gore na go aphelega ka kwa ga ntamatisi ka kwa sebediela
1: ah ka sebediela go aphelega ke sa buisele tsa kere ke Eben Machila wa u ya bo go beka na mune
0: age
1: haleluya
0: motho wa sebediela
1: ga
0: ntamatisi
1: a what
0: sho mabungwa makhwibitu
1: mabungwa makhwibitu
0: a o gona o jwala tamati
1: wa tseba tamati ya tswa na mune ya tswa
0: ya
1: bona re ja ditswa mune
0: amen re le boga re ya thaba go bledishana le lena mo mesong ya le tshetla le khono Eben Machila ke o mpotse mola o tsena go le etongo ba industry ya mmino le bona e sepileya le gare le ya sesa le yona
1: ke leto dedi go bolala nete morutele sudi leto le ntle le modimo ka seke wa gona ga go bonolo mara ge o na le yena wa dumela go sepetswa ke yena wa dumela go kwa yena
0: amen
1: wa dula le ntshung la hae motlhanga modimo awa wa sepeleka
0: amen amen ye re lebelele gore se se go sa lena sa mmino Rabia le sere swaretse eng
1: mahau kere I'm taking over I'm moving from the glory to another glory go bola motlhanka modimo Josepha leto la le sepetsego a tloga from the glory a rekishwa ke bana babo ba re go fedile khante ba mmia another glory ba re fedile khanthe ya go ba president
0: so
1: bana
0: ba re go fedile
1: ba re go fedile
0: ya ba tsetlileng ba o mogopela
1: yona
0: jwale a re lebelele gore ke tshe di fitseleng gore nge e sale ge o gopola ga botse mola re bolelang le wena mola re gaoganang le wena ke kosha di fitsele gore nge o namile wa tsena ka gare ga tsona wa featurewa go fitlhela motlhomong re tlobolela ka I'm taking over
1: heish ke sepetseleto ke sepetseleto gona le go shashi mafara tlhateng ere glory glory hallelujah ke na le motlhankana vosmos ke na le motlhankana papa swafo gore ba maka le gore na papa swafo wa tshamanyalo jwale o tsene ka gospeleng are glory hallelujah ya ke yona go sherile ra ya pia ene re no bona letsola modimo le sepela le rena ka yona go shaye etloga e diragatsa
0: amen
1: amen
0: e fihlelela bophelo bya motho ka hore taba golo ke gore ge re fa modimo le tago la gagwe
1: ge re mo fa le tago la gagwe
0: yena o re fa tsa rena mwa le sho vele e ka ba ile gore nge go shaye re bolelang ka yona I am taking over e tlotlhele di tsheke eng
1: go shaye mohlanga modimo jwale ka ge ke dutse ke bolela gone jwale ka motlhanka modimo Josepha ke ile ka re tšatši le lengwe ke dutse ka kry-a setori se sa Josepha gore mo a tswang gona go be go se bonolo mara o bale ka gare ga letago la o fiwa ke motswadi wa gage and then ya ba bana babo ba mo jela mona go ya ka ntho e a e filwego ge ba mo rekiša ya ba babe ba sa tsebe gore ba mo tšea from the glory ba mo iša to another glory and ya re ge ke bona taba e ka tlala ka tlhotlheletša gore baswa ba naga ya gešo wa tseba ona le maema mangwe re leng ka rega ona a re seke ra dumella satan a tlosha bogona ba modimo mo maphelong a rena eh a ire meleko hetla re dumele gore re re anamelela tumele sina moleko wa moruti eh o tloga o tseba ga botsebotse gore a e e ka seke ya ya felo amen amen
0: Eben Matila, so pedi sammino wa sedumedi go tswa ka kwa ga ntamatisi ka sebediela gona fa province ya Limpopo ka kwa masipaleng wa lepeleng kumpi seletseng sa Capricorn e re ke name ke tie mabenkele gomme mora o re ya bua re nna le wena re ya epheta
1: glory
0: alleluya
2: Afrika borwam a re bolele bo morwarre keletšang fam so se diragalela go ba sadi kana gennya rena e swanetše go ba tlhoba boroko gore na ka moka ba sadi ba tšola pele go katwa go tlaishwa gape le go bolawa se o se diragala go se tšabeng sa rena se bontsha ka fao se se tseneletše go ka gona e fela e re ke botšiše mo morarre o dira eng go bona mogora wa gago a tšhošetša molekani wa gagwe ge a tšola pele go se tlhomphe le go nyatša basadi o jo sega sa feta fela wa gomola wa lebelela kua thoko Hoba ora awwa e sebe ke lebeletse motho o mongwe o bone ge se se tšwela pele se gola gaola chaine yem bolela tia khato vega sem o ska ba monna wa tsebile go gomme a se dire selo re ka fetšisa GBVF moletse wom o tlisetswa ke GBVF response fund ka thekgo le tšumišano mmogo le SABC
3: Clientele Legal e ka hwetšwa maAfrika Borwa ka moka. Diplani di akaretša go fetišetšwa go CCMA. Dikoloto tše di sa kgonegego, bošoro bjo bo theilego go bongwe le tše dingwe. Godimo ga moo, o ka hwetša diphokoletšo tše di kgahlišago. Clientele Royalty e go nea dikholego tšeo di kgethegilego ka lenaneo la rena la go botega ka go se lebanye la mahala. Hwetša tšhireletšo ya molao le hono. SMS a thobela go 45135 ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletšego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo. Clientele Royalty ke mogola wa go botega wo o tlišago go wena ke CBC Rewards PTY Limited ka ntle le tefo ya tlaleletšo. Melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
4: Ditorong tšaaka
5: le se re bolela ka sona tšatšing la lekgone ko nyaka go tseba gore tšatlile wena gore o itebelela wa re abela gona motho o tsofetse ge ebela gona motho o godile ke ge o bo o tlhagetse ke eng o dirile eng o bone eng e gana
6: Kanabito ke afapan. Ke le bitsa o ka le bitsa la o ke bitse o ka le bitsa la o.
5: Etse ele bana ba gago.
6: Ditlogolo.
5: O ditlogolo tse wa ditla.
4: Men of the match. Ditlogolo ja ga.
7: Shubulo o fitlala botlhano.
4: Ile pele ka masa o fitlala ka ile ya boraro. O thobele FM.
8: Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo, tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
9: O theleditša re tumiše morena le lesudi la ranong, motho wa sehlako o sephadimathabeng.
0: Ga metsotswela ere ke seswai fela go ya ireng ya lesomete thobela FM le go tlhagatswa Afrika Borwa re boletse fa magagešo gore ge re boya re a etswalela ka lebaka la gore nnete re boledišana re kwele gore na ngwanešo Eben Matila ke eng se boile goreng ba re tshwaretse sona ba re na lesodi e kae koša eue ya I'm taking over papa Eben Matila koša ye re tlo e ralokang fa e ka ba e šetse e humanega go marekelo a mmino
1: ya humanega e šetše e dutse mafaratlhatlheng ka moka halleluja
0: a rena me re dire bjale gore pele ga ge re take re tšea o re tšea se e leng sa rena taking over re bolele le monna goba le mosadi yo a tletseng ka mereba ya dikgaruru go na le batho ba tletse sa botlhoko ka gare ga bona ge go sena motho wa llang a ba kwebose ge go sena motho yo a befelwa kore a ba kwebose ge ba sa dire le shutu nke re bolele le yena motho
1: motlhanka modimo go botlhoko go boima lefase le tlhakatlhakane nna ke nyaka go bolela le motho e leng gore o tletsisa botlhoko ka gare gore tšhaba tšhabela go modimo and-e thuso e gona o tla thusega a re tšhabeleng go modimo banna ba gešo a re tsweng boreneng a re tseng dipelo tša rena re bulele wa godimo be ke sa opela pina e re re ka lebala jwang madi a morena Jesu modimo ke ena kgonang go phumola dilo ka moka ke ena ya re lebalelang ke ena ya kgonang go lokiša ke ena kgonang go kgaola meleko ka moka ya dienga ka re ga dipelo tša rena re le banna bana ba modimo a re tšhabeleng go modimo ke mo thušo re tla e humana go gona
0: aga ka ona tsela ye ngwane sho ba baratang go shala morago matlakaleng a le a go ba ikgokantsha byang le wena go thega le go latela
1: matlakala a le ya go ka moka di Facebook di TikTok ba no re Eben Machila then ke a humanega nambile mo nomoro nya motato ke 076 6199 503 ke busheletse ke 076 6199 503 le mo WhatsApp ong ya dumela
0: ngwane sho re a leboga ba di ba WhatsApp e kana go cha o pele eh se banga bo iria pele ya boraro ka iria bo bedi bo shego ba re Eben re ka bolelana
1: a ba
0: a gona taba magage sho kana tsela ye nna ke a ifologa go mega ke a ifologa ke shutelela manga Gaisiena sendile di khari ka melodi ya boiketlo go thobela FM ya le kgotlagatsola Africa borwa Eben Machila re le bogile nako ya gago ngwane sho ka iri ya le sumete ma ga sho go tlola tela wa Rastembiso maibena ka ditaba go mme moroga fa we sendile di khari man of the match ka melodi ya boiketlo ya ba tatologa byalo bo Jesse e phelang go le dipapadi modimo re khutswa re ka loka futla re kopana gape mantsi bua iring ya senyane le nana o la lentshu ke bophelo nna ke lesudi ke sepela le monoka mna yo ke Augustine wa ga dipofa re leboga re tswile.

wanting you is a part of what I feel for you. But loving you

0: I Can't Believe You Love Me, Barry White. Melody ya boiketlo go thobela FM le go tla ga tshola Africa borwa. Gona le batho bangwe ba ka go rata o ka se tshepe. Nako tse dingwe batho ba na le go itebelela ba re e ne ena ke wa malambane jale nna banna ke tla rata ke mang. Ya ba re gona batho ba gona ba gona ba gona ba e le gore ba ka go rata. O le ka yona tsela eo. I Can't Believe You Love Me. Pele ga ka share file Kenny la Atimo, Never Too Busy. Ba se rena ke le sma swa re tsho iring ya bolse mete ye melodi ya bo iketla go thobela FM le go tla gatsela Africa borwa. Na ke le sandile di gare man of the match. Se ba re batho ba ga botse mo ba le go gona ka sesobaka. Brutally sudi re a leboga le rapetse le rapeletse. Le botumelo ka mowe le ropeletse re kwele bose ga ona le ka bothata. Na le bona ma ga se re tlo ba mo go fela ka iriela ya pele. Ga re tla ba re shitela the jazz lady. Fela ga ba le ke nya ka go tseba. Gore le khono le o phatlalatsa le rato le phatlalatsa go mang o isha le rato go mang 0828691645 0828691645. Ga ke tshepiše gore di kgatiso tsa lena nka di tšea fela se nka se tshepišago ke gore ge e le megala yona ke tlo e tšea kodi ka baka la mathata a setegeniki ga ke a lebeletsego ka se sebaka e fela wena o ka itukiša o ka nteletša mogala go 086 000 2452 086 000 2452. Re phatlalatse le rato ka gare ga sonta se se kaone kaone kaone ka tsela ye mo e le goreng ga o fishi ka tsela e le gore be re ka nagana ka gona ebile ga o tonye ebile ga o na pula e fela ge ke be ke tswelela ka kwa ga maphalle ga maphalle go gongwe bo go eba le godi go bo go eba le sarasarane go gongwe ke re ya lefase lefapane lefase le a kgatlhiša go bose mo lefaseng. Are ke sheke wena
1: rena re ba ga modise di le botse ai a re tle ka thoko ne mo ile gore ba re tsiba ka la modise re le bo mang re se Standard Bank my mo account na la pala ge tshilo go tsa fashion e mo ka phokoletso ya go fithlela go 200 rand ka go legit le di grocery je mo ka di phokoletso ga Shoprite ke eng e nngwe e mo ke phokoletso ya 35 rand kwa KFC lwene re topetse ka mo go sa ga go sefane go swala le rena baga mo dise ke go bula Standard Bank my mo account le hono Standard Bank ke mo abuwa smola wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana go ne le dipielano
2: ke tjo etela buti ko Cape Town tjo kwa ke bona o ka re dilo di sepelela ko pele morwa wa gagwe o kgweditse mosomo naga ka moka dikgwebo di a bulwa ke a bona gore mešomo e tla ge ditoropo di laolwa botse ke badile mo bareng mešomo e gola ka lebelo le e lebeletseng gabedi mo Democratic Alliance e busang ke se nyakela tikologo ya gešo mo dikgetho tse di tlago ke boutela DA.
3: Papatso ye ya politiki e lefetswe ke mokgatlho wa dipolotiki dikgopolo tse di lego ka gare go yona ke tsa mokgatlho e sego tsa SABC. Na mengwaga ye mehlhano ga se e mentšhi go lebelela dilo di sa kopane.
4: Na o rabjang molaza?
3: Ke raka gore re na le maatla a go kgona go kgetha mo re ya go gona gape le go ingwadisetsa go kgetha.
4: Ya ke nana re o bolela nnete le nna ke lapile ka go phela ke belaela ke balabala mo social media e re ke di otswa ke go ingwadisa. Di-20 le di-21 June re ya go ingwadisa.
3: Re nyaka gore mantšu a rena a kwagale. Get up, show up, a vote. E nano le letla go wena ka thego ya IEC le SABC Education.
5: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
6: Pretoria, Tshwane, Makopantšha ditšhaba. Yewe hande go kamisa garanta ye mebotse yewe ikadilego. Bogwane maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
0: All I ever ask Freddie Jackson. Oh yeah. Moega gore ba le ka khutso. Re latlhegetse mo gareng ga beke ye. Re ya go Freddie Keys. Africa borwa le Australia di papading ka se sebaka cricket tle o ka gore na e sepela ka sepo sefe o se go e kae 086 000 2452 melodi ya boiketlo.

0: Lonely Night, Oleta Adams. Melodi ya weekend go thobela FM le go tlagashela Africa bore ke go se o fetse o e kwa gabiale pele ga nore file Luther van Rosa never too late le bitse metsa rena ke le sume nere bishe iring ya le sume pedi 0860002452 tele chimogala gabiale 0860002452 go tswe ka ire tla ba tsena go karolo ya rena ya hashtag ke a itsiba e fela re kwelena re le tshentobela FM le gona
1: e ka zandile
0: re gona le kae
1: ke
0: are le bogentle
1: re ke thatlhele ke merato mo se se dira phatlhela.
0: I am a little bit of a
2: Kini mang yena ka mo Jimmystown.
0: Ka Jimmystown ke makarapa mannete ana.
2: Ha ke a mannete mane ke tla ho tsamaya ke le rato man.
0: All right mang yena.
2: Ngo mo tsopia ka mo tsaki mo hala ka mo mogabeni.
0: Yeah.
2: Le bana ba ga ke koki. Ke skwela ke ntwaki. Ke le tsabo. Ke sa le bana le morato wa ga le ho mang yena le seng shobiti. Le go kwa bana ba ga bona ke ma skwela ba le ka mo seng kwa. Ke re le rato ke
0: re tlo gore le boga tle ke right re le tshentse bela FM le gona
3: ba tsamet photo
0: le kaina
3: go tlo gae
0: arna le ka botata ne
3: e gra ra fatata ra go ke la fa tsama ke thabina mo go boya ga mathat manage ma amne le khot mo thoboni ma ma mutiba ma standa mo thoboni uri di manage
0: uri
3: so gani le je so gani ke magile bana ba ka kerile ra tlo ke ke ba ra ka tsara tola
0: o mukai
3: Thabile ga mogoboya.
0: A mogoboya.
3: Eh.
0: All right, re le bogatlhe.
3: Thank you.
0: All right, re le tshentse bela FM le gona.
4: Ben of the mess.
0: Le kae na?
4: Ore mo Braga.
0: Ah, o lukile man.
4: Ah, ke fly mashaba ka tembi sa Braga.
0: Fly mashaba.
4: Mashaba.
0: Oh, mashaba.
4: Yeah.
0: Are le boga tembi sa bokae?
4: Winnie Mandela zone 10.
0: Winnie Mandela ga bonkobane. Yeah.
5: Bro, like I'm my man.
0: Arna le ka botata ne.
5: Yeah, bro, la le dia le mari, Johnny Justice ga male pepane ga.
0: Le pepane.
5: Le pepane ana mo house le thabini ana wa feja go bolela. Yeah. Ah, my man, and I tsala ja mo ya wa le rato. Oh, dia le family.
0: Yeah.
5: Magoro family le tswalo family le team ya ka ya hiking e ke rata go gagolo le pepane hiking team ke re aba bela sontaga e botse ba ipine.
6: Oh, looky, the mona, bona, ke patala ke le rato mona le maloko a ka ba ma tshilo kutso tena ke le fast ba ma hua le ba mo nyo di le ba ra go ba tshe le ba ntle le ba ma tshiana ke re sa maphanga le mmatheng tona bona ba ma hua nka tsatsa ke tsala bala bo ma hua ka re tshike ba ka re di ka moka le ba ba ka ma hai ba ma hua ke a kopela ke le modimo a se wor ke a ba rata le ba di mediko tso tena ke le fast a re o rata ke le fast nge le fast le tsheke le be le moya kutso
0: aga ra o le bo
6: bona no di fele
0: di plano di fele
6: se dina mmalo lo ma wa itse ke a le boa
0: o le boga ke nna re le tshentse bela FM le gona
7: man of the match
0: o re gena
7: na ga ma motar mo tsoru o tsela re thomane mona ke tlo bolla taba hore ke re bolitse o wena ja dilama mo motho mana ke tshela tere ka ditopa
0: ah le tlo ditopa le tshela tse tsona le gore le
7: ah mana mana botsa metse se se botsa mo na show era ke phatala ke le rato go babalatelang kere male selise go tula ka itsege le rato shilwe male esta mathanga ala ka mola morokwe kere malume ya ka ke tsa go bose meso ala ka mola mole tsega mabitsela le stinge motho go papa Martin kere le rato shilwe kere mang kere manu ko mampane Dorisi ala ka mola mole ki Flora kere papa wa ka le bomma wa ka ke Joane Sesona le Asina Sesona bala ka mola modi ya mantata ke feletse ka mo ke feletse ka mogotse ya ka elego manoko mashita ala kamala molleji le mistake ka moka na ratlo shilo we le patala tsa ke Martin wa sona mona le roko roko modi ya mantata ke re westi ba tshela tlo go le tshelo wena monna
0: ya u di medisha Florina ke mang ramaloko ramaloko
7: ya wana o tlo fa ke tsa se mola eta wana pa hello hello wa westi
0: alright ke tshe wa medi wa fela le tshente ba le FM le gona
8: Man of the match.
0: Go rengena.
8: Ah, right, man of the match.
0: A re na le ka bothata ne.
8: Nga di tekwele ma.
0: Mm.
8: To hopela di mele sa mo sadia ga ne o a sina mabotsa le tebo mabotsa ba le ko mmamelo di tlisa ga.
0: Eh.
8: Di mele sa lengwana ga le nuko, ke na le ena ka bo mele tsa mabotsa le family ya mabotsa le a phadi le a mtlhalo wa kere. Le rato ke le nwe.
0: Wena ga bele o mo moletsi.
8: A le tlo ke mo moletsi a wa ke le ba thola go tsendile ke le bolo ka buitse ka le Charles Maboja.
0: Oh, re go buitse putshengwe bonolo she u yo mphetola. Ke neng la mafelo mo re ke tshego mo sadia o mpho.
8: Ke mo re ke tshe
0: dimpho.
8: Dimpho.
0: Eh.
8: Ke mo a o feta mo nna fa tlo.
0: Mo a ga o feta.
8: Eh.
0: Eh u dire gape, u dire gape o ska tsena.
8: Ke le ba le di mo nna fa tlo. Ke le bo sheletse.
0: Eh, u ska tsena ako.
8: Ke ska tsena ako ngwana mmo.
0: Eh, u ska tsena ako.
8: Ee. Ha wa ga tsena go
0: ne. E go file botata shibuo tla bona re o dira ba.
8: O tla mo ya ke mo tsena. Le mo tsena di re boreke ke mo tsena.
0: Yeah.
8: Ame.
0: E le bo ke re tsere le tsente bo le FM le gona.
9: Man of the match.
0: O re gena.
9: Ha wa re le ga man of the match.
0: A re na le ka botata ne.
9: Le bona le ino se mo go bega mo tsana man of the match.
0: Ka tsana ne mo kae?
9: O khaga ga maake man of the match.
0: O bo khaga ga maake.
9: Eh man of the match.
0: Awa re le bo. Wa tsama ba ne ke tswa ga maphalle ke be ke ipotsa re ga maphalle ke ka gare ga ga bolobedu. Wa tsa ka ke tima le nna ka o phapha tshimala. Ke tsene ke fitile ga bo judge. E ke re maphalle ba rawa le fitile wa rra le fitile.
9: Wa man of the match.
0: Eh barra wa puko ya gore ka ga o sile giane. Ke yo yo.
9: Le do tumela sa jele tsa ma man of the match le bona le na.
0: Ya wa re le ka bandra le ka be tsatsi ka tsatsi ke bo fela ke di tsike sepela ka bakala hore ke nya ka uithuta dinaga. E fela a re phatlala tshe le rato o ishu.
9: E re ke phatlala tshe le rato mo salwa ka man of the match. Sibilo tsa jangwa ga tudi ke nsa bi sevela ga mo gaga maake.
0: Eh.
9: Ra o la ngola le mo salwa ka ma.
0: Ah wotla gola man.
9: Ke fetse ke tsara film ja mo khubi ka mo ga jona ke rawa ar tsara ne bana ba ba le du gola ka mo ga vrena ba la utse ya mo.
0: Mm.
9: Eh I be go the man of the match.
0: Re tloga re le boga ke right ke tsho ma fella ke le noma fella e tswa le leng le ka ina.
10: Sandile?
0: O reng?
10: Ke bona ra leng.
0: A wa le rena re bona thobela.
10: Eh utse ba re ke ga batho ba go bolla le wena ra re go tota.
0: Ah o be le utse ba rena pele o khumile.
10: Wa itlwa thubopo.
0: O kho tsa rafu le ho sna mathata. O sa ka wa khumara kotsi le kholo le.
10: Tanti o bolela le Ezekiel Motlolo o tswa ka mo Kempton Park. Ke ipitsa mwana le spetele ya mosa.
0: Yeah, Kempton Park.
10: Kempton Park.
0: Di re ndi fofane.
10: Ke tlo hala dingwa ona mwana mme di arasa le tsona man.
0: Di arasa di le tsebrna.
10: Ke re wa ga ma go tsuma ndi ya rafa ma nere ke papa wa tere wa dosi lima
0: eh
10: le la pa ke la phulwane ke la bopitsa
0: eh
10: ke la seema la bo salome
0: eh
10: ke la di thaba ka nna tshipa manlela
0: all right
10: le la pa la khopotse mashiru
0: eh
10: le la pa la Hendrik Bokolo ke a butia ka monna o ke a malatella
0: yeah
10: la Milton Langa ka mo Kempton Park.
0: Right. Re le boga man.
10: Wa re yang re ke tse ke re bo khola ngwana di spetela mo skiet mo shate.
0: Re ba o gaboletsa lena la go ba re ke ma ba re ke skia o ba re ke skiele ba ringe.
10: O khala le ya pala go a tla go e Ezekiel ba re skia.
0: Skia.
10: Avanti Jangia.
0: Re leboga. Hashtag ke a itseba kosha yena mantsu a ke tlo fa ona kosha a ka ba tlhalosa ga botsefela gore kosha wa itseba na e fela botsa nna se ke se dirang gabele ke re ke o fe mantsu a kosha. I put your picture on my mirror. I start to blush when somebody says your name. In my stomach, there's a pain. See you walk in my direction. I go the other way. I start to stutter when I speak. Try to stand, but my knees goes weak. Kwashe ye kwa pele kwa ya re wena udula ka mogopolong wa ka. Udula o le gausile nna. Fela ka go tshedingwa ke nalo go no khotsa ke shiki ke tlhaba ke ditlong. Ge ke go bona, ge ke bona wena ka dina go tsheka moka. Ga sa nka ka tseba gore ka nako e nngwe o ka no tswelelela o sepela yo selo sela aga o ka no tswelela o sepela ya ba gore ka nako uwe wa tswelela o le motho o ile gore kwa maleba o ke be go ke monyaka ka dinako ka moka. Anybody, can you tell me what this means? I lay my head on my pillow, staring out the window. Wish on a star for a sign. In this, there's a reason why. Na lena le lebeletse le kwa o ka re ke kwa eng mara le bona eng le kwa se nna ke se kwa o ke se lena le gona go se bona. Love is still good, Chico de Budge. Na mantsu a go fila gona wena o kwa ile mantsu a go sha mang. Boledishana le nna ke tlo tshe mogala wa gago fela itukisha ga biale. WhatsApp ya ka le khone le ga e shume ga botse fela. Wena se o ka se dira go re itukishe. We gopole gore na e ka ba le ko shamang fela re di tsamaya iri ya le subepedi na le Freddy Kisi bere sa bolela gore na ma pirates a ka e ka ra o mo tshikudi fela re tle e bolela taba e bue.

0: Everybody has a dream, the Mariah Tens. Ditorong tjaka. Everybody has a dream. Hello, ka go tshwere fela Chico de Bach, ba tlhokana ba love still good with her reckless miss nyane Richard Iring ya le smepedi. Eh, ge ke ditorong tjaka, ke ra hore ga biela re mo ditorong tjaka, re melodi ya boiketlo. Ke ra hore o mongwe le mongwe na le toro magagešo. Ke nyaka go rekisha, ka morao ga go rekisha mo ntle tse magala. Go 086-000-2452 na wa itseba na hashtag ya itseba o mpotsa gore na mantšu ya koša a ko file gona wa itseba koša ya gona na
1: mathata a tša molao a ka diragalela motho le ge o le ofe ge o ya go ra molao wa motho ka noši o ka ba wa lefišwa bakeng sa mogala wo mongwe le wo mongwe lengwalo le lengwe le le lengwe le tlhatlhobo ye nngwe le ye nngwe ka Clientele Legal tefo ya gago ya kgwedi le kgwedi e akaretša dikeletšo go ngwala ga ditokumente tša semolao le go emela kgorong ya tsheko ge e ba go nyakega re na le setlhopha sa naga ka bophara sa boramolao bao ba swanelegago bao ba emego gore ba go thuše diiri tše 24 tša letšatši dipolane ka moka di akaretša thušo ya peile re tla ya seteišeneng sa maphodisa gomme ra go lefelela peile ya gago ya go fihla go 5,000 rands re akaretša ditaba tša selegae tša bosenyi le tša mošomo SMS a thobela go 45135 ke 45135 Clientele General ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya tšeo e sego tša bophelo melawana le dipeelo di online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: O nyaka boleng ka itheko tšeo di ratago. Ladima Hardware e na le wena ka metlha. Go etša bathroom cabinet combo set. Go akaretsa le cabinet, seipone le basin. Go thoma ka 1599 rand. Le bati la shawara. La round goba square. La 5 millimeters ka bokutu. Ka 1699 rand fela. Le Lars Aircon. 12,000 BTU. Ka 4,999 rand fela. Ditaba tše botse. Re bua le beke le leswa. Ka Mosholozi, Mpumalanga. Ka di 23 September. Go etša tshedimošo go social media ya rena. Latuba! Are you safe and score?
3: Yes, you are. Well, I don't like living under your spotlight.
4: Melody ya boiketlo. O thobela FM. Moshate, what's the bolo
0: weithabišo? 086-000-2452. Yo ke nomoro ya mogala magešo ka nteletše mogala. Ke o file mantšu a koša wena o tla ba o šetše o lemogile gore na koša yeo re bolelago ka yona ke koša ya mang e fela ge e le e tseba koša ye ke tlo le letše tša yona magešo 086-000-2452 ke tlo le letše tša yona ke mokaele tša rena tša sepela ga botse ke engwa dikoša dikaone kudu tše dikaone e kae le yona ke ebeile kae alright koša dikaone kudu go karolo ya rena ya hashtag re a e tseba ke a tsa gore ba bantši ba šetše ba lekile ke a bona gore le lekile go romela dikgatišo le melaetša šhile ke fela ga ona se nka go se dira ga bjale se sengwe a sepele ga botse magešo ka WhatsApp ya rena le kgono fela go tla loka magešo metse rena ke ba2pedi re tša ereng ya le2pedi melodi ya boiketlo go thobela FM le go tla gatšhela Aforika Borwa ga o sa itukiša gona mo nna le wena re mo Lenny Williams, Cause I Love You, ke go sheko fa go yona. E tla tla ke Teddy Pendergrass, This Is The Last Time. Re sala le go sheko go Michael Bolton. How am I supposed to love? How am I supposed to live without you?

Tswela pele wa tsebo ka lebelela mmino wa Jesu. Kolokile arbolela ka ona ganyane ka bana ga gore ke go feme. Moga go mola o mongwe shu wa kusha. Go tshokana ka nya Zimbabwe. Zimbabwe Jesu. Go go tswela lui mhlanga. Wila ka go ena re tshutari. Distant lover. Ratana le mangala go khole swara motho ka mogala mo tsaka thobela FM or di bua ka Jesus.

leswere ga bosebjale koše ke nyaka go go fa yona she o itiragaletswa ke Fortune Kapa ge re ka bolela ka ena re ka re fela ra re Mbongeni Ngema re a leboga motlhomo o tla iputšiša gore ke ka lebaka lang ke bolela ka Fortune Kapa eupša ka go le lengwe ka baka gopola Mbongeni Ngema a go netša ba re bolela ka morago ga košai mogagamola wa James Emma Wainey

0: jazz and jazzy jazz yo iphela go motheletsi re se re pensa bobedi re go botsa nnete ke sina ka mmino wa jazz le wena re wena o ka se bona nka se ipsine ka jazz nka se ipsine ka lena ne o le ke bo di se kare go tla re ka nnete ke jazz o tla ba kwa isepela majing go tlo go botsa se sengwe sa go ipheta ka mmino wa jazz eupša e re ke go fe seopedi se mokgwa gona ke ka lebaka la seopedi seo ke se raloka go sega bjale ba se bitša fela gore ke Matthew Parker ke ka lebaka la gage gore ke gopole gore go na le se sengwe sa go ipheta ka mmino wa jazz seo ke nyaka go go botsa sona ka morago ga mogaga molao wa koša wa go tšea metsetso e lesome ka moko ipsine ka ona let's get it on soul jazz music sealemoyeng sa gago jazz e o phelago
1: Mr. Bruno Tatalia on the Monos album we remember Mr. Marvin Gaye

at the door. And wake up, cause you're doing rest. Get up, let's get.

0: le tlo bona metsuketse so e fela re ke la go irile ya boraro motheletsi wa tsabana FM ke tsheba ka se go di medise go amogela go nna le lengwe ga pela go tsefela mafelong a beke la mabeleng a dipapadi ke le ba bone magopa ka ditaba tsa ire ya boraro tsa re ba le tshego tsona metsuile e masimi a mabedi re ke la inyele ya boraro ke le ba ga pela happiness to mama ke kana no le botsela jazz yo e pela go lo fela ro ipse ne ga nna no la jazz ya o tshile tshego yona le tshingle la le khone motheletsi wa tsabana FM re le mmogo ke tsheba ka se go di medise go nna no la mabeleng a dipapadi la go tsholetswa fa ke ni ola ke ba re ke na Nicky boy Nicole go ga maimela gomme se pitsana le na Dr. HOD wa ga tsama go gona fa go tlhopela FM ya SABC re ba mo go gona fa motheletsi wa tsela FM re le mo go re bona gore na e ka ba ile gore re tla jean rabe ya Hollywood Bets Super League ke ye re tlhopa gore le beletse o gona Connie Constance Plato ga machipa ga pele yena e ke the girl go tla gore ke tshe papadi ya Hollywood Super League le tshecheng Hollywood Bets Super League le tshecheng le la la kono dula fa se molapo molapo go pere ya solela re tle re go tlisitse papadi ka go tlhologa gona fa go mošhato wa tsebola boithabetsetseretsere ha ya ke ne me ke lebogise mmamelodi sundowns ba tlhole ba keteka letšatšing la maabana ba tsatsela pele le go keteka le gabjano nabe sorry up the bags sorry tla loka e nako ena mmile ke kitimela go mokgontsha Connie Constance Mlotelo ka go machipa ona le ena e ke the girl re tle re korona e ka ba e le gore ke di feature kang go di letela mo papading motheletsi wa tsabela FM nakong ya go se fetse pele re tla ba re tsena mo papading gomme ke nyaka gore ke ba amogele ka tsela ye
1: Papadi e sekasekwa ke e ke tshweni tshweni a maishibe mo go thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso papadi e itlisho wena ke khodi machipa dula fase e wipse ne ka papadi e go thobela FM mo shata wa tsebo le boithabiso
2: ke o leboga Dr. Tsamago batletse ba thobela FM mathabameng a letsatsila le khono papadi le rutlo le fa yona e magareng ga TUT University of Johannesburg e le papadi ya Hollywood Bets mo le gore ke ya basadi re lebetse sona setlhopha sa TUT se se leng maemong a botshelela go loko e phelang mo le setlhopha sa UJ maemong a boraro ga ke sepele ke le tee ke na le yena e ke the girl ke ngwaga tshweni e re ke napa ke le botse gore na ditlhopha tse ka bodi ga tsona di panne ka sepogo se sefe re lebelela sona setlhopha sa TUT se e le goreng Ntambuse Chabuka Chabaku ke ena e le goreng ke Madino o gona e le go sebongile Ntwane Jersey ya botshelela Nombuso wa Malisa Jersey ya boshupa Gugu Mabitsela Jersey ya bosenyane Magase Senyatsi ke tshepa gore ke mmitsa botse legare bolatswa ka bo sešego Magase wa Senyatsi ka jersey ya bolesometeng ka Teko Nkuna jersey ya bolesomepedi Esther Ndo jersey ya bolesometlhano Nonzuzo Buthelezi jersey ya bolesomesenyane Lindiwe Kampule jersey ya bolesomepedi nne Noxolo Ngobe jersey ya bolesomepedi5 andiswa jele tsetsa bolsume tharo ke ka mogolo re ba yo thoma ka gona ba TUT UJ o gona matsidiso masebe tsirsi ya masumpedi etharo go mme go nale ntsandene monatsi tsirsi ya boraro poshia wa ga ma silela tsetsa masumpedi ti zboga konke mzobe Jersey ya botshelekena mo kapteni Lusanda Mavundla Jersey ya bolusume ti Lindilwe wa Mabusa Jersey ya bolusume Ayanda Mqunu Jersey ya boshupa Mpho Dlamini Jersey ya masume pedi nem mwalore Stembile o ba Stembiso wa gaza zandleni Jersey ya bolusume ne le yena kutlwano maphane jersey ya bone ke bile lebele re di tlhopa pele tsona di tsena ka gare ga le patlelo a ke tsebe e ke the girl gore ka mogho di tlhopa tse di paneng ka gona re lebeletse le maemo a bona molokong e tla ba di tlhopa tse gore ba tla re fa papadi ya mokhutama re sa lebale gore papadi ya go feta ga di tlhopa tse di kopana re bone tsona setlhopha sa UJ sefenya sa TUT ka dinotse nne go tsepele go no ba le mokgwana ola wa UJ ore ge ba kopane sona setlhopha se ba ba ba noshe dinotse tse nne a re tsebore setsela legono e ka ba le goreng ba ka kgona go buseletsa seuwe re lebeletse ka mogolo gore treaty ba panne ka gona
3: aga kinape ke tshebaka se kinape ke tamishe ba theletse ba Thobela FM go mme gona fa a kondieva tshilala le khono ile papadi e kholo mo ile gore ke derby ya di university re lebeletse ka letlhakoreng le lala ke Hollywood Bet Super League amplified ele super rise o gopola gore e arogantswe ka di ripatsepe di super rise super era fa ile gore ke papadi ya bo masome shupa seswai ya yona Hollywood Bet Super League mola ile papadi ya bo masome nne ya Super Rise re lebeletse di tlhopatsetse pedi ke thoma ka University of Johannesburg fa o utloga o tlhalositse ka gona ke mo ile goreng ka nnete se tlhopatsa sa University of Johannesburg the Orange Army ba rata go fikietsa se tlhopatsa sa Tshwane University of Technology fa ile goreng mageng a mantsi ke mo ile goreng bana pile ba tlo bana pile ba thupa dipapadi kgatlhanong nage ke papadi e le gore re tlabe re lebeletse kgolokudu re tlabe re lebeletse yena Magwase Senyatsi o e le goreng o kgona go raloka ga botse kudu ka letlhakoreng la TUT molaka University of Johannesburg Mpho Dlamini le yena ko e le gore re tloga re mo lebeletse gore na tšatšila le kgone le a ka kgona go pholosa setlhopha sa the Orange Army
2: motheletse wa Thobela FM ke bolela bele e le gore ditlhopha ga tsona di tsene ka gare ga lebala malokwane wa papadi ya mathapameng a letsatsi ka kwa mabaleng a University ya Johannesburg ke campus ya Soweto ke yena yanelise phakathi o na le Dineo Ratshweni dipolelo tsotetse ke malokwane wa mothusi wa mathomo le mothusi wa bobedi mo le goreng fourth officially ke na kwandeli somatsai mo le goreng match commissioner ke Jemina wa ga phasa go mme ge re lebele ka mola tlhako reng last top of sa TUT mo captain ya go ba mane o kare e tla ba estando mo captain ke bone estando mo ke botlhaka top sa UJ ke lebele tse mzobe go ba mo captain ba mola gare ga le patla re balela ka le bala lela UJ kampasene ya Soweto le mola milene wa Chris Hani mola Pimville go la Soweto ke mo le goreng kampase e mo gona re sa le bale gore setlhopha se sa UJ ba tlhatlhwa ke Jazinta kena Nthabeleni wa ga Mediko yo kileng ya ba mo captain wa setlhopha sa banyana banyana mo arotle dipapadi tse masome tharopedi ona le maitemolo a gore o ile a kgona go tlhatlhala le ana mola bovetse le setlhopheng sa basetsana ba ka fa sa mengwaga ye le somoshupo ke lo tsema gore ka mothitho ka re le mafelege ke letter Christina wa kutumela ibile yena motlhahle go dira itseng ka yena
3: embafela ga jwalo ke ntwanano kubai o ile goreng o tsene legatong la yena Christina kutumela ka bakala mabaka a ba re ke mabaka ile goreng mthlomo ke tla re
2: ngo ya bolele
3: ke fa ile gore ina bile ana pile a rola modiro ka mogo ntwa
2: o mabaka ina tsotsi
3: Oh,
2: ama oh. Yeah, okay. Ba motsweti kwa snape wa na power tla sa rule.
3: Age. Ke mabaka ile goreng a tloga anapile e le mabaka ile goreng a tlhalose.
2: Oh, mo se le moyeng.
3: Genkeke. Aga.
2: Botsetsa tola fa ke papadi ya liki magareng ga ditlhopa tse pedi re sa lebale gore setlhopa se segolo sa naga e le go banyana banyana ba fentse. Nna ga ba dakaska mo la dipapadeng tsa o tsena dipatshano tsa di Olympic tsa ngwao ke tipedi masompedi swai ka dinotse ne go le fela mo le donale o nositse hattrick mo popo papadinyo e bile re letetse gore ka la bobedi e ka bana gore Afrika Borwa ba tlo kgona nosa dinotse ngwe gape tse nne na gore ba kgona go fetela legato la o late
3: kgatlhanong le madagascar
2: yeah.
3: Ga ke bo ile gore ba tlhoka ba tshumile ga botse re ruka nnete fa o re lebeletse go gore le ba bangwe ba ile goreng ba gona gona fa ditlhopheng tse pedi ke ne nnete ya gore motlhahli Dr Desire Ellis o gona gona ka fa ebile ke go botse gore University of Johannesburg the Orange Army lepatlelo le e le e le gore ba tlhoka ba letseba ga botse ke la bona ba thopa gona ka fa
2: motheletse wa Thobela FM papadi e thomile maare ga setlhopha sa UJ le TUT di tsa olute bet mo ile go reng setlhopha sa yona Orange Army ke lebeletse mo kalong ya mathomo ba tlo thoma ka go isa mola le borwa ke borwa ya ke mkana pele tuti ba isa le boa e bile ba ipletse ka re kgolela ga ina le moya ka mogwa tshwanelo gore ba tle ba gone go raga botse ba ipsina ka yona
3: aga e bile re lebeletse yena mohlatlhe wa the University of Johannesburg e le go yena Dunga ba metse gore ke Dunga
2: Dunga eh ke yena ntabeleng
3: aga moralo ka moralo wa maloba ke file gore nge o tloga ana pile a tse ba sehlopha se ga botse kudu e bile ke le kgala bobedi a tlo bua e ba mothatlhi wa sehlopha se sa University of Johannesburg
2: motheletse wa thola FM papa di itla thoma go mekgwele madino wa ikgokolotsa wa sehlopha sa UJ matsitso wa gamasebe wa lebelela gore na kgole o tla irela mo kae re sa lebale gore ge re lebelela mola dipapadeng tsa varsity cup mohlomongwe dikgwedi tse pedi tsa go feta ke mono re University of Johannesburg ba ile ba kgona go ka thopa varsity cup ka go fenya University of Pretoria ka dilo tse tlhano go lefela ba bangwe ba ba raloke ba sehlopha sa yona UJ ba gona mo sehlopheng se moraloke wa o tshwana le ena mabuza bo mpho dlamine le ena sethempele sandleni ebile sandleni ebile ena mokapteine go ne tswela ka ntle ya bane goreng aba ba ikitimela e le mo karolong ya mathomo ya papadi e le gore sepetse metsotso ye mebedi noto tut noto UJ kgwele ba yo fotsa go tswa kwa bodikala tse tswapatla re bone gore na sehlopha sa yona UJ ba tla tirang ka kgwele o ba latlhela mola morago go yena tlhamine gore a e romela ka radi 18 ya ba le goreng madino tshabaku wa e tshwara kgweleo papadi e na le metsotso mebedi e thomile ka kwa mabaleng a University ya Johannesburg Soweto campus ralo kwa pelile o feta mola bogare ba lepatlelo ba eketlela yone ba setlhopha sa UJ wa lebelela wa e tlogelela madino gore a tswa ka mo dipalene e le go yena matshidiso wa e gokolotsa matshidiso a ntse a lebelela gore na kgweleo o tla isa moka wa lebelela re le kanong ya mathomo ya papadi motheletse wa thobela FM sate wa tsebo le boithabiso condieva and ever and ever ke ena motshwara marapo ke tla famane ka timamane mo go fetile gona ke epile ke mekotikoti ke tshedimosana mo mekoti ewe ke tshedimoso a re bona ba re kwa tlhopha sa yona UJ ka bola bodikela tšatši ba lepatlelo a re ke rala kwa pele ba le ka o tsetsha maoto fela a e lwela mola morago ba gona bo ayanda wa ga mcuni ya bana gore o tsa kgwele bo isa kwa pele kutlwane maphane a re ke a feta kwa morago ba tsetsha loto ba tlhopha sa yona tt ba betha crosse kotse ba UJ ka kwa botlhabatsa tse ba lepatlelo wa lebelela o tla famang a boela morago ga boela morago ba gona bo yena matshelela re le karolong ya mathomo ya papadi ke ba leka mo bodikala tsatsi ba lepatlelo ba ikitimela papadi yone e sepetse metsotso meraro e sale noto UJ noto tut ya bana go ba letsana kana go na le photshelo le diragetse karolong ya mathomo ya papadi re bone ba re UJ e šomisa 442 ke phetele gore ba e šomisa mola tut e šomisa 4231
3: ke fa le goreng e wa gona go bona gore ka nnete setlhopha sa University of Johannesburg ga jalo ke mo le gore ba leka go napile ba leka ka ditlhaselo ba nyaka no e sale ka pela gore ba kgone go napile ba tla go laola papadi ye empa fela ka setlhopheng sa University of Tshwane University of Technology ke mo ile goreng kua morago kua ba napile ga sa tlhoba thoma go gotlhana ga botse mpa papadi ke gona e sa thoma fa ile goreng ke ntwa magareng ga yona di university mo ile goreng ke the Orange Army e thulana le there

0: mosho ndoto UJ ndoto TUT ge ba gurumetsa yena a yanda wa mqulu ke moraloke wa stopa sa UJ ba ke orange army TUT khantsi ba ngwe ba ba ngwe ba re TUT matsatsantsa ka lebaka la gore super sports ile yana pa ya tsaka rolo gore ba ba gona thaga tlhopa se pila ge e rikisho ba e tshatlantsa yona super sports e bana le kamano le tshwane University of Technology kudu ka ge e ba tsaka rolo mo dipapading tsa Cup Conference Cup di mitara tse tlhano ka montle ga di 18 tsa tlhopa sa na TUT o gona tshabaku mbadino a ra go letela fita khaso le dino tsa tswala ka ntle e tla ba goal kick ka TUT ka na tshabaku papa di sepetse metso metlhano e tsale noto ka botlhano ka ka moka ka mola botikela tsetse ba le patlelo ya wena mo lothong la mane tlamene mpho o a lebela ka kgoleo buisa mola ba patlelo ba tsentsa loto ke manga ge tsena malisa tsa kgolo arumela kwa pele ga re mo kwa pele ba hemetse ka tlhowa e kobola ka kwa tlhaba tsetse ba le patlelo ba le ka o fitisa ba re kwa tlhopa sa yona TUT ka mo ka ra tlhopa sa yona UJ e fela ba dumeleli aba tumela kgoleo ya tswala ka ntle ka botikala tswa patlelo go bonela ka dipapane tsa ofeta e ba lla ka go dutlaga mo motlhopeng sa TUT go dutlaga le bota mo le goreng go bulele dilo tse lesomepedi tse di tsene kgatlhano le bona le ge le re bone ba lesitse dilo tse lesometharo
1: go bolela nnete la morago la yona setlhopha sa TUT ke fa e le goreng go ka lebelela Eastern Joe e le go yena mo captain ko e le goreng o kgona ke ena a kgonang go leka go ka le kgoboketsa empa fela a le teng a ka se kgone go dira selo ka ge ba tshwanetse ba boledišane kwa morago le bonontsu jo botheletsi le bo mašiši ba kgone go tseya dikgole ba ya pele ba neeletsana le bosenyatsi
0: motheletsi wa 12fm papadi sepetse metseo ke bang e tshela ya go ba frekeke ka kwa bodikalatsi wa pata dimitara tse ka bantse tlhano ka ntla 18 o tswile ka mola dipalaine ke ena matshediso matshaba e le kgwele e le gore ke e ragilwe ke nombuso wa TUT wa ga malesa nombuso malesa ke ena ragile kgwele o le frekeke go tswa kwa bodikala tsatsi ba lephatlhelo matshediso o e tlhoma mo fatshe ke kgwele le goreng o tlwa a ile a tswa a netefatsa gore sedie ka mokana yona o ebile mo kgweleng gobane ge nke ba sa dira jwale nke be e le mathata e fela o bontšha a ile a kgwetsa gobalo madino wa setlhopha sa UJ a ke tsebe gore ga yo e lata kgwelela o e latile a lebeletse ga botse gore ko fofa batho se ba ka mo pele
1: ga ke fa e le goreng nonzuzo o be a setse a emisitse tlhogo fale le yena a tloga a tšea matsogo a gagwe fa e le goreng ke bona ka re motlhomongwe a ka ba a thulane le yena ga botse fa e le gore re bona ba mmeile lotong la go ja ke fa e le gore re bona o kare o kgoditse go ba le gona
0: botheletse wa 12fm papadi sepetse metsetso seswae go lebelela sona setlhopha sa UJ o lebelela dipapadi tselo ba sete ba diralokile tse senyane ba kgona o ka nwesa tse seswae ba setlhopha sa yona UJ re lebeletse ka mo leaking ye le gore ke superrise o na le super ira re ka mo superrise
1: ka motlhare re ka mo superrise mo e le goreng maemong a pele ke JVW
0: ka kwa o super air maemo a pele ke Mamelodi Sundowns e bane
1: mo e le gore Mamelodi Sundowns ga saka ya nosiwa ga saka ya raloka maleka ebile ga saka ya latlhegela
0: yona Mamelodi Sundowns ewe dibeke tshwanetse tsa go futa papa tlile Richmond ka dino tse seswae o le fela tse seswae o le fela a re bone mothetsi wa 12fm ba tsele ka re radio 8 wa raga a e tshwara a e tlogela o ba e tshwere a e tlogela e kamogare are e kamogare o e tshwere a e tlogela madino wa setlhopha sana TUT e le go wena tshabaku gomme a e polaisa ka bareki wa setlhopha sana UJ ba ne go ratse ka ba dira phoso ba e raela ka mogare nwe e botsebotse ye le gore e tlile le bone ba UJ ba e tla le yona go tswa mola bogare ba lepatlo la segale re boletse ka lebota la setlhopha sa yona TUT o rile a tekateka gomme ke weta
1: ka nnete ke fa e le gore re bona nno e le goreng e tlile ka setlhopha sa the Orange Army University of Johannesburg e be le gore e bentse ba kokota gantši le gantši fa e le gore re a bona gore ka nnete ba nositse nno e le goreng tshabaku o be a lekile gore a ka ithiba empa fela e phaela ka thoko a tlhoka matlhatse ya kgwetsa sebapadi sa University of Johannesburg ba e latlhela ka mogare lebota la gagwe ga se la mošireletša gabotse
0: motheletse wa 12fm ke bilela e le ge yena mabusa gobane go ka lebela dinomoro tsa UJ tse e le gore ka mo nkokotong ba dingwadile

0: kabo black. Hey, mala wala nalo ultimate. Arbona baraka topa. Sa yona chichi ba le kau futa. Ase chalu to kula chola kante. One UJ noto. TUT, Polka Yama Toma Padillo Recipe, Mitsuel Sumiti, Felopoli, Patala Tala Camorare, Bastopa, Sana Tui to Oanalindue, Waha Campule, Wife Shapili, Yatolakan, Tatolakan Tabai, Fota, but TUT, Huchuaka, Putikala, Satiman Patalo, Rilkarlo Yama Tomo, Yapapadi, Mutility, Watuman FM, Musate, Watsibo, Liwi, Tavish, Mavunta, Mavunta, Tienelor Umisite, no. Lusanda Mavunda, Wapara Jersey, Yaman Sumiti, Mostoping, Sinoji, Sen Seven Sumi, Iaparwa, Ki Mabusa, Lindu Mapus, come on with the Galaxy Patal Bagatopa, Sana Treaty, the Copicata Patal Manaka and Malita, Yamanova Taluto, Yawala Molotonga, La Manaresena, Nozo Butelezi, the Copacabata Patal, Papata Plan 18, Tatopa, Sayona, UJ, Bayaga, Unica Treaty, Copacaba, Tatual Patal Bataluto, Rulikarunga Matomo, Yapadillo is a pitcher with the 12 Sumiti. Hollywood Bets, one University of Johannesburg, not 20 University of Technology. Tako ba kaba tati ba le patelo mo lo gorenge go ile go ba buime go botlhola stopa sa yena tweet hore ba tibe bo bo sinyatsi ya ba le gore ga wa ba felese tsa batho mola pastor po mola
1: ke no ile gore nge itle ka yena dlamene a iraga ile shoto tshaba ku a re ke iphala ka thoko ya kopana le yena Lusanda ile hlala ka
0: mogare one stopa sa yona UJ not a TUT dikilotsa tsaloto ile go yena photsa mara masilela ka kwa botikala tswa patla lokgwele batla e photsa UJ ka mo botikala tswa patla lo ke yena mitle Luka ka mo botikala tswa patla lo Luka ba tsetsa maoto ya boela gone Luka ka botikala tswa patla lo a tsa go laisa bola bagare a boela morago ba e ketlela yona ba e foma selela wa se go botlhaba tsatsi ba le patlelo ba e aga ba e pepetletsa ba UJ rumela kwa pele ba e metse ka kwa botlhaba tsatsi ba le patlelo o ne go betha cross gore tla ba 18 e fela motho shala wela fatshe yena o betha cross ba yana ha betha cross ba e metse ka kwa botikela o tima mollo o tsa tshanoto ya bana gore wela o mrale ke wa tlhopa sa UJ ba e ketlela yona mola tsiko tiko sa bogare ba le patlelo papa di sepetse metse tswele tsomepedi one UJ not a TUT ka kwa botlhotsa patlelo ba ba ba tsa kgolo ba e fitisa e le go yena mabutsa mabutsa tsa kgwele a le tlhala go mane ge e se yena mavuntla yana tseng no yes thopa sana UJ wa e tshwara madino ke na tshabako wa lela tshabako o rala ka rala kwa pele go re fete mola bagare ba le patlelo ya bampa mola mora go ba yemetse ba ba ri go thopa sana tshuti ba tsibile kwa morao UJ ba tsa kgwele ba le tlhala go yena mathiso wa mathebe mathiso a tsa kgwele a isa ka mogudikela tsa tshwa le patlelo wa e gapa wa tla ka yona wa lebelela wa irimela kwa pele go re fete ba ba patlelo ba itse ba le tlhala go yena dlamene go gona ke anda nulu ya bana o re kola kwa morao ba re go thopa sana TUT Ugona kena balisa mo planeti tsa tsopa sa yona je para e ka mo ntwane wa tsopa sa TUT le botsa sepotsi sa lona ba UJ re le araba botsa botlhelela tsetsa number 6 kena ntwane o le tsas bongile ntwane le shando ya ole ka itsa
1: Mhm. Go hopola Ntwane o ile go reng o ile a gwetja sebapadi sa letsatsi ba bapala le o tloga bapala ga botsikudu le ramatla otlhe le fa ile go reng o ile a napile a kgona go nošana tetshelela le kgonele ga ba ka molesa University of Johannesburg ba tlo bona motlholo ka yena mosetsana
0: wa Ntwane ebile bone ba setlhopha sana se sa le rona ka le ramatla otlhe e tlo reka le It's a khan. Arba marga topa. Sayona UJ. Parang. Ay tiba. Baila tala gape. Isal khula kut. Ay koma. Ay rala kan. Ay rala. O karu kubo na papadiya o khatis.
1: Kan net.
0: Eh kasi mabu dutu ni.
1: Jalo kona ay tomago tunya di klasi.
0: Iya.
1: O bilela net fail oro di topa kan net. Di toga di napile. Eh di toma. O napile di lika lika na kamata.
0: Iya goba kutla ya setlhopha sa yona UJ. Ya matu. Iya.
1: Yamatomo
0: thomo mola papa ya thoma mbo le go re bone e tshabaku a re bonana a ke se swantsho ka mo dipalena a se nna se swantsho ke hone ke a phila eh are a ke tsi di picture ke gone ke phela ke khutla mathomo ya setlhopha sa UJ bo e raga go tswa kwa leboa go tlhabatsa tswa patla ke kgole ya kotse a kuka kgole ya tla ba re 18 kwa morago ba e tshireletsa ke ba tshireletsa ba e lata e le wena mphotla mini wa belega kgole ba e busa kwa morago ke nna nka teko wa nkuna rumela kwa pele kwa tlhotsa patla two you thibela no ba tswile ba khubiale ba e raga go leo ba isa kwa modikela tswa patla ba le gore a e mofitlhela botse e be ile go di mokudu one UJ one Kuti papa di tshepetse metselo sumetlhano
1: metsungemle sumetlhano kuma le goreng e sale ete go ete fa o re a bona gore ka nnete ditlhopha kudu ke lebeletse setlhopha sa University of Johannesburg the Orange Army mo bogare ba lepatlelo neeletsano ya bona ga botse ga ba ka e swara ga gona ka mogoba e soreng ka gona ke fela gore re ka bona tse dintsi empa fela setlhopha sa TUT le bona ba tsositse tlhogo ka lebaka la gore ba tloga ba lebeletse gore ba kgone go thupa papadi gore go yempele papading ya bona e latelago ba tle ba kopana le setlhopha sa ramatla o tleledisi e le gore le yona ga e bonolo
0: ga e bonolo he papadi se pitse metse le sometse tsela mo ka tlhoka mathomo rala kwa pele kgole ba e kopela ka tlhogo mo la gare ga lepatlhele wa wa mo lotlhela na malesa ana le yena kuku wa mabitsela ya ba gore malokwane o reng ka seo mo la bogare ga lepatlhele ba mogurumeditse o dula fase o bontsha a kule botlhoko mo re kwa tlhopha sa jona TUT ke ena nka teko nkuna nka teko wa nkuna ke ena a kuleng botlhoko ka matlhare la tlhopha sa TUT se lo se tlhoisa se tlatwa ke professor e motlhatlho wa bona ke professor
1: ka
0: mola TUT go ne ba tla e raya mola sedikotiko sa barapatlhela mo ba re lokile ena nka teko papadi ya magwagwa rrago leo e le go mang ge e se yena botheletse romela kwa pele a tswa ka mo dipalene madipala ke ena masepe matshediso o a lebelela a le ka dipalene tsa bon o ntšha ba koba mo morago re bona ke gore le e pele gobane ke nyaka go rragwele ke nyako e raela golegolegole le o kopana le yone ana ka mora di-18 tsa setlhopha sa TUT rala kwa pedile o futa bona barapatlelo ba emetse ka ditlhogo tsa rutetsa yunibesity ba dira di-psychology ba dira sports management anaka
1: ebile o ka se bapalele ditlhopha tsa diyunibesity
0: o se moithuti ebile o tshwanetse o phase di-subjects oba dithuto tsa o di dira ka diperesente tse masome ya tshela gore o kgone go re le ka mo varsity cup a o ka tsere le ka varsity cup ya ba le go reng wena wa palelwa ka kwa phapošeng
1: ge re lebeletse setlhopha sa University of Johannesburg wa go bone ka mokgwa e le goreng ba neeletsana ka gona lepatlelo le ba le tlwaetse ba le tseba ke mo e le goreng ba bapalela gona ba itshudulela gona metlhae le metlhae ka ge setse re bone le yona varsity cup ba ithupile gona ka fa lepatlelong
0: lonalang le
1: ka nno tse tlhano
0: go
1: lefela ba ba sasara University of Pretoria
0: e tla ba kgwele e le goreng ke free kick ebile ba raoa a ibe kgole ba tla e fošang ka motsho o tswa ka wa botlhabatse tswa patlela mola papadi ya thomang re bone UJ ba kgwetsa khutla thuto le ba kgwetse khutla a re bona o tla fosa kgole o bjang a e fosa ka ra di 18 ba e thiba ge ba e thiba ya wela mo lothong le yena botheletse a re ka raga ya ba le gore ba motšela yona ba UJ ka kwa botikela tšatši ba lepatlhelo papadi sepetse metsotswe ka baka e letshometshetshwae mo karolong ya mathomo wane wa kgwele kwa pele o tsebe gore ba tshwere bo yena maphane bo kutlwane ya ba le goreng o nyaka tsela ka kara tlhopha sa yona thuto a tsebe gore a ise kae a tša kgwele a bisa morago a raoa e re ke itšee ke befe bo montsono ba gona mola bo aenta ba itšha mola bogare ba lepatlhelo mola sedikotiko ba ke tla le ba tlhopa sa UJ the Orange Army wa tla kgole ka kwa botikala tsa batla le bile ho emeletse le motlhatlho wa bona nthabeleng wa ga modiko ba itse ba isemola setha sekele ba irepeletsa ba ikhunamela ba tlhopa sa UJ ipile ke bona ka mkana bona ba tla ka ra tlhopa sa TUT ba nyoka go khubakana ka karolo ya tlhopa sa TUT ka kwa botlhatlho batla o batla plan 8 a ka no ra ha ra to hele ru nyoka ra ya bana ra ha ra ge a re tsena le yona ka kwa gara ga di 18 ka kwa botlhaba tsatsi ba le patlo go ba ikobe papa di sepetse mo tsone tsone tsinyane sa le 1 TUT 1 UJ arbon UJ araga khulele le ke lo ba kotse ya feta gautsi le dilo acceptable ke le tee o gona eke
1: kwa ga tee phosho e dilo gore e dira ke le morago la setlhopha sa TUT ke gore ba le sa di bapadi tsa University of Johannesburg ba itirela boithatelo ka gare ga di 18 tsa bona bongobe bo yena botheletse ga ba kgotlhane ga ba boledishane estando ke yena pholoshang setlhopha ka metlhalo mabaka a ntšhang dikgole tsa kotsi
0: motheletse wa thobela FM sate wa tsebo le boithabiso wa itša kgole o rale kwa pele moreka tlhopha sa yena UJ o le ka o tla ka kgole ke yena a yanda wa ga mtone o na le lendule wa mabuza o gona Lusando Mavundla yo a nsheng nna ka tlhagela setlhopha sa yena UJ ke yena a tleng le khia a bula dikgoro tsa lebala la UJ yena Mavundla ya ba e le goreng o gona ntwane a le kantsha dino mo motsotsong wa bo lesome tlhano a re bona ka kwa botlhabatsheng wa lephatlelo ba eketlhelele ba setlhopha sa UJ wa mosupa o re a e rele ka mo bodikela o yena matshelela wa lebale matshelela rona tla famang ba eketlhele yona ba setlhopha sana UJ ba tla le yona ba rele kwa pele ore fete mo labogare ba lephatlelo e banya ka ena metlhe wa khubela ba le gore ba tsetsha loto ba re ba setlhopha sana tweety manekwane o rene bontsha moya o mo botse wa papadi e le go yena senyatse e tla ba kgwele yena moloko go tswa ka bodikela tsatsi ba lepatlhele ke moloko setlhopha sena UG re le karolong ya mathomo a papadi mo e le goreng o bule le papadi magwagwa fela manokwane a re ke gona ke bone tsotlhe e tla ba frekeke ya setlhopha sana UG dimithara tse tlhano ka motle ga di-18 tsa tlhopha sa yona tweety romela kara di-18 thula ka tlhogo kwa morago baba ba tla dira diphoso tse bo di bolela kwa morago motho ore ke a raa o e ra le kara di-18 tsa gabo ba eketlela le batlhopha tsa tuty ya ba le gore UG ba itse ba letlhela go yena dlamene a re bone ba tla dira ka kgoleo ka mola bodikela tsatsi ba lepatlelo ba letlhela go maselela oa lebela masele ke na phosia phosia tsa kgwele a iša morago o gona ntshabediene monase mola se center sekele oa lebelela o e fapotsa modise modise ka mo bodikela tsatsi ba lepatlelo oa lebela modise oa lebela phosia ke tla ba re phosia modise phosia baselela kore o na le phosia baselela o na le phosia modise yo ke phosia maselela wa setlhopha tsa yona UJ karolong ya mathomo padi ne re sepetse metsotse masome pedipedi 1 TUT 1 UJ
1: papadi e le goreng e tloga e napile e thoma go ba le maatla kgogedi ka ge re setse re bone nno ye e le goreng e tloga e tsene e le nwa go karabela ka setlhopha sa yona TUT morago ga gore le morago la yona setlhopha sa University of Johannesburg the Orange Army ba nape ba mo lebelele a itirela boithatelo fa e le goreng o ile a napile a dlamine a tsea kgole ela a napile a e latlhela ka mogare gomme ke napile ke lebeletse setlhopha sa yona TUT le bona ke ba le goreng ba tloga ba napile ba leka ka mogoba ka gona empa fela kua morago kua ke gona mo e le goreng bothata boletse gona ga ba ka se lokise ke fa e le goreng go tlo ba le bothata bo bontsi
0: ke bona Nthabeleni a ntse a bolela le ba bangwe ba raloke gore ba dire eng mo karolong ya mathomo ya papadi o lebelela sona setlhopha sa yona TUT e se e le gore go lebelela mo lapankeng ya bona ba na le baraloki ba le goreng ke na le tshepa gore mo karolong ya bobedi ya papadi ba tlatla ba ba tsentšha ka tlhakore la setlhopha sa yona TUT bogotso mogano o mo pankeng o na le bonolo phosoko o dutse pankeng ba ye o nwa metsi letsatsi le a fisa ka no ba digrata tše masometharo supa o tšhao tše masometharo seswai o ya ka mokgwa o fisa le ana mo polokwane re akwa gore awa o a fisa ba ba fanna ka gore ba nwe metsi
1: ore
0: loga di ka mae ya ntle le o tšhela makhuru a napa a butswa ge yena Nthabeleni a bolale mo kapteni ke mona jese number 6 ka motlhakolo setlhopha sa yona UJ Mzobe gomme ka mo setlhopheng sa yona TUT
1: ditlhopha tsetse pedi ka mokgwa e le goreng dile ka gona Condieva University of Johannesburg ba kgonne go kgoboketsa dino tse lesomepedi mo na le university TUT ba kgonne go napile ba kgoboketsa dino tse lesometharo wa kgona go bona gore ditlhopha di le ka moka ba kgona go lusa ke ka fa o re setse re bona
0: dinotsepedi
1: se sengwe se rileso o nosa se sengwe sa ikarabela fa e le goreng University of Johannesburg e nositse pele empa fela ba palelwa ke go sireletsa se ba neng le sona fa e le goreng yona TUT ye e le gore ga sa ka ya kgwetsa dibaka tse kalo mo e le gore ba kgoditse sebaka sona se ba se šomiša ba kgona go nosa
0: motheletse wa thobela FM re le karolong ya mathomo ya papadi TUT le University of Johannesburg gomme ba UJ ke bone ba le goreng ba lesitse nno ya mathomo ba ikarabela ba TUT a re bone gore nna e ka ba le gore papadi e ka sepela ka tsela e feng re lebeletse tsona ditlhopha tse ka bodi ka tsona mo karolong ya mathomo letsatsi la ofisa tshiritshiri le ntsha le noga ka moleteni
1: santse re nwe metsi
0: ya a mantsi re nwe metsi a mantsi ntsi
1: re ntifatse gore le ge re ya letsatsing re sepela maetwana a matelele ka maoto re aparetsetse
0: o sireletsa
1: gore sireletsa
0: mare ba tlola ke re ba raoka letsatsi le fisa ba tlola
1: ee o ne letsela tsa gona ee ba tlola gore letlalo la bona le seke la senywa ke
0: letsatsi malesa wa setlhopha sana twity tšhakgoleo bosamorago bo e latlhela go yena nkgate konkuna tra lo kwa pele futa mola bara patla ba emetse kwa botikela se tswa patla thula ka tlhogo ya tswela ka ntle ke tswela ka ntle e tla batla thelo ka sona se tlhopa sa TUT ka botikela tsa tshimal patlene papa di sepetse metso ma sumpedi tsila mo karenge ma thobo Hollywood beds ke papa di tsa basadi di futlile batsa di a gatswa eh ha o sa bolela fela hore awa mamlo sundowns e ra lokilele di university of pretoria
1: e bile ke menyanya ka molomo fela ke menyanya
0: eh ke mekete se tlhatse mekete go dirilwe mekete ya dipapadi tsa basadi mekete e le gore e ba dipapadi tsa seswai ka mokibelo gore le ka tse nne ka
1: sontatse dingwe ebile di thoma e le labotlhano
0: ee
1: mabapa la bosio
0: ee
1: o JVW ke ba e le goreng gantši ka gore dibapadi tsa bona um ke ba e le goreng ba šoma ba ne go bapala bosigo ka labotlhano
0: re leraba le mokete le kalempapa province re leraba le mokeeka
1: mola oscampet
0: ee re leraba le mokeeela
1: tsa go feta
0: ee ke a gopola re bile le moketenyana
1: ee
0: mothetso wa tholofan papadi sepetse metsetso wa masompedi supa 1 TUT 1 UJ o bolela le bona ka polele le botse bila a sa gadimola a bolela le bona ga botse madino wa setlhopha sana TUT o re ke nyaka gore le eme ka tselae le a nkwa le nkwa a botse a re bona gore ba mokwele na tlhoka ka tlhogo ya tswela ka ntle
1: ena tšhabakuku e le goreng ke madino e le goreng ke o mokaone kudu-kudu ba tloga ba tshepile yena gone ka fa TUT o e le goreng le go tloga le galentsentse e le yena o e le goreng o tloga a ba thibela o tloga a šoma ka kudu-kudu-kudu-kudu yena tšhabako
0: tšhabako madino wa setlhopha sana twity a re bona kgoleo kwa morago ba le ka o šireletsa ya tshola ka ntle papadi sepetse metsoma sompedi swai 1 TUT 1 UJ o tlhomo o fatshe ke ena tšhabako re le kerelong ya mathomo ya papadi wa etsea o e fa moraloki kuku mabitsela rubele kwa pele pea mokgareng ya mang ge sena malesa o a lebelela ka kgole wa retoloa rumele kwa pele ka kere setlhopha sa UJ o gone phosa wa ga maselela tsetshaloto e be le yena nompuso malesa go tswa ka bodikela tsatsi wa lepatlelo ba mo thibela tsela ya gage yane go tshepelang ka yona go ya dipalene tsa setlhopha sa UJ kgone tla foswa go tswa ka bodikela tsa patlelo yo foswa ke ena senyatsi wa lebela senyatsi wa lebela ona tla foswa bjang senyatsi foswa kgwele ya tlhaka ba re 18 ba emetse ya pampa wa e raga kgwele ya tla mo fatshe gore ba e fetise ba e femang ge tsela mpho tlamene romela kwa pele ya feta mola barara patlelo ba e thiba ba re kwa tlhopha sana UT bolagana le patlelo ba tsetsha maoto ba re kwa tlhopha sa UJ e le go wena mpho tlamene wa etse go romela kwa pele ka kwa bodikela tshwa patlelo a enta mtlong ya balere ba motšhela ba ešhega mo bodikela ba letlhela go wena nompuso malesa kwa TUT romela kwa botlhaba tsatsi ba le patlelo ka kere tlhopha sa yona UJ papadi sepetse metsoma sompedi senyane e sale 1-1 ba tshwarane ka matheka ditlhopha tse ka bothaka tsone romela kana di-18 kwa mora wa e sireletsa ga e sireletsa ke ena mzone ya bela gore ke timela ke mang ge e se yena a butheletse ka kwa botlhaba tsa patlelo ba e tlogela gore tšhabako mmadino wa setlhopha sa twity o tswile ka dipalene tšhabako ga a tswile ka dipalene ya bela gore ba e tlhakanetsa mo gare le patlelo ke UJ ba ise kwa botlhaba tsa patlelo ba e final dio mabusa a re bone ba tlatsa ka kgoleo mo pela di-18 tsa setlhopha sa yona thito wa raga kgole o tlama mofatshe wa e tshwara e be e le papadi e botse ka setlhopha sa yona UJ ya ba le gore mmadino maitemola a le bo bolela ka ona a tlwaele gore a mo thusa bela gore mola morago ke yena phosia wa ga baselela o e tlogela matshediso masebe gore a e tshwara o etse matshediso o sa kwa botlhaba tsatsi wa lepatlelo batla le kgole ba re ka tlhopha sa yona UJ ba e gapa o anwa kgwele o a lebelela o a e pepetetsa o e rala kwa pele re le kanelo ke mathomo ya papadi le re sepetse metso masome mararo
1: re bone ka mokgwa e le goreng e setlhopha sa University of Johannesburg the Orange Army ba lekang go tlhasela ka gona fa e le goreng Lusanda o ba tshwanetse a tšere kgwele ela sebapadi se sengwe se e le goreng o be e šetse a kitimetse pele o ba tshwanetse a mo file yona empa fela yena kgetha go dira go ragela ka dipaleng fa e le goreng o ragile kgwele e le goreng e be e no fokola ya wela ka gare ga diatla tsa yena tšhabakoo e le goreng o kgona go bala
0: papadiya fokola e nyaka setlhatlha ke molwetse kgole one re karelong ya mathoma
2: kopane le sepetse metsotso ye masoma mararo e sale 1 TT1 UJ motheletse wa thobala FM sate wa tsebo le boithabiso kondeva moswara marapo ke sepela le yena eki wa ga tshwene Esther wa ga ndo ne ke upela mani wa ndo o ne be ke upela roda roda kwa mulaudi eh ku ke nana gore mara ndo ke e bona mara ke upela mani ke o ro roda mulaudi e ila bo mwa o ba ne sho di no ba kaone kaone no ga ile e fitile
1: ke yena Esther ndo ke o mongwe e le gore nge ke se bapadi sa khale sa TUT o mogolo mo ile gore nge o napile a bontsha na le bona bona bana ba ba aralokang le bona ka jwalo ke yena le teng o mogolo wa khale tshlopeng sa TUT
2: o hwa le sona o tsuwa le sona tshlopa sa TUT
1: ba lekile gore ba ka mofiketsa di tshlopa
2: di tshlopa are
1: nna ke re
2: pilu ya ka
1: e fakwe
2: eh
1: mo go the Red Army
2: yeah Madam Musita ka ntle mothetswa thobela fa papadi sepetse metsotso ye masumi tharo ti 1 TUT 1 UJ ibile ba itshidulla gore ge le re wa pala ka yena Esther wa gando ba gone go tsentsha ba bangwe ba ranoke ba gone o tsela ga tola papadi gone o tswela pele bona papadi tsantse tswele pele bona la go betse ka nnete ba mothetswa ka ntle gore ba mo fe thuso ya pele Esther wa gando
1: napile le morago lela letlo thoma go tshikinyega la go feta ka lebaka la gore ke yena a be a le shireleditse kudukudu yena Esther ka maitemogelo a gagwe wa gona go bona le banking ya yona TUT ke mo ile gore mo bona ke fatlhago tse dinnyane fela maitemogelo a seng gore ke
2: a sema kalo e be go tsetse ka yena ndo
1: e tloga e tlhobaetsa gore ndo ga ka se bua go tloba le mathata metsi a ka tla tsena ka ntlo
2: Mutele tsa tswala fempa pa di sepetse metsotso ye masumi tharopedi 1 UJ 1 TUT arbona go botlhotsa patlelo batata ka kgoleo ra ile kwa pedi ile o feta mola bagara patlelo zbonkile ntwane ke na ileng anusha no ya le kantsa ka tlhona go la tlhopa tsana TUT mola bagara patlelo ba motsu safatse ba mo latlhela fatse ka kwa botlhabatsa tse ba le patlelo mo re go tlhopa sa yona TUT ya mana re mana kwane we bone taba yewe ya bokobora e arralo ka mogano arralo ka mogano we o di khurumetsa wa re ga papa de makgwa mre go tlhopa sa yona TUT ile go yena gugu wa ga mabitsela gugu mabitsela ke na ra lokilenge kutlwano maphane wa UJ papa di ya makgwa ka go tlhabatsa tlo patlalo yo ba free kick ya tlhopa sa UJ imola gausi le sitiko diko sa ba re ba le patlelo ibile ke mona o patitsele le nko ebile ba mo tshekarete solwana o bantse nko mara go batla ba bangwe ba mo tshekarete solwana yena go goga mabitsa ka bo botikela tsetswa patlelo ba itse ba ifa phochia wa ga maselela wa bela phochia maselela fire tsa go lebesa momola momola momola morago ba iketlela yona ba tlhopa tsana UJ orets ami ba itse mo le bagare ba patlelo wa bela tla tsamang wa itse wa ile tlhelo wena mzobe mzobe ka go tlhaba tsa tshi ba patlelo o re mpatameleni mpatele ne magagesho ba e rumela kwa pele ga e rumela kwa pele go letelletelle ba tla e gona na ka dikela tsa patlelo a e cross o nyaka motho a feleletsa kwa mora tla gona o tshireletsa a ye ba palela ye ba palela ba bua le yena ka kwa tlhabatsa tswa patlelo ba stopa sa TUT papa di sepetse metsotso ya masome tharo ne di sa tswarane ditlhopha 1 TUT 1 stopa sa yena UJ ka kwa tlhabatsa ba patlelo ba e rumela kwa pele tsetsa lotlo ba tlhopha sa yena UJ ile go yena mzoba ba tla dira ka kgoleo ba bitsa kwa morago ba e famane ga e se yena santeni ba tsa khwele ba tsa kwa botlhabatsa patlo ba ketlela yona ka mola botikela tsatsi ba le patle re le karolong ya mathoma papadi re le kwa pele ga re kwa pele ke papadi ya Hollywood e bets super league ke tsa basadi super rice ke le gorla ditlhopha mo ba leng gona ba itsia ba re onside offside we ya ba le gore botsisha ba le kwa ka kwa botlhabatsa patlo o le ka o botsisha diputsiso wa botsisha diputsiso a enda mkulu ba re o tsene ka motswetse
1: kana tsike go kumo le gore ni no yela gengkabe ba ske ba ye misha folaga e be ile no e botsuka kufu ka fa ile gore ke lebeletse gore stopa sa yona the orange army di kgole tsa bona tse ile gore mba diraga di cross tsa bona di kgole tsa bona tse di telele ka nnete wa gona go bona gore ka nnete le patlelo le ke le gore mba le tloetse ke tse ba tloetseng go di dira ka metla
2: letsatsi le tsatsi
1: letsatsi le letsatsi
2: go ba buimanyana mo ba yene TUT go tswa ka dintlhatse tharo e fela papa ja kgwela maoto ga ina defo
1: ga ina nnete
2: ya hana go ba le tshereso ka mara yona yo ba khutla ya stopa sa yona TUT ya bedi ke na zbongile ntwane o ara khutla tsana titi romela ka re di 18 ba metse ka ditlo ka kwa botlhabatsatsi ba le patlelo o be mo fatse ka gara mphotlamelo romela kwa pele se tshaloto wa gana mola morago ke na ntwane o bua le yona ba mo chela ka kwa botikela tsho patlamelo ka gormetsana pele ga malokwane TUT ba tla le yona ba le tlhala go managetsena ka bule romela kwa pele a tsoka mo dipalene kgole ya tswela ka ntle ka botlhabatsi wa patlelo papa di sepetse metse tso ma se metharo tshila 1 TUT 1 UJ we emeletse mothatlo stopa tsena treaty ke bona ntse a supa a dira matso a ke tsebore hore iketlene o ba utirala ka yena mothatlo wa stopa sa yona treaty
1: ka bo khoela gore mo ba tlhalosetsa ka gona ba swanetse ba lebelele mesipelo ya bona ba bale gore na ga ke swere kgwele se bapa di sele ge nka e ishapile kgwele yela re swanetse re ikitimele ka nako ya ifeng ba lebelele mothaladi wa bona gore ba seka ba napile ba kgotsa ba phela ba tlana ka motswetseng ka metlha
2: one is capacity 1 UJ papa di yona sepetse metsotso ye masome tharo supa mo karolong ya mathomo mo le ditlhopha di tloa di bontsha maikemisetso a o thoma papa di fela a re tsebo rona setlhopha se se tla thopa ke se sefe setlhopha se se tla go thopa ke se sefe
1: ba fela ke boele goreng ditlhopha di le ka moka ga jalo di a lekalekana le ka maatla re ka nore di a lekalekana fa ga jalo fa e le goreng di re fa papadi e le goreng e tloga e napile e tswele matsogo ya go kgatlha mmogedi
2: ba itse khule ba itse mola gara patlo ke na phosha wa maselela maselela tsa khule a fa mzobe ka kwa botlhaba tsa patla gara tlhopa sa yona TUT ba itse tsa bona maselela o fita mola tsiko tiko o luko la le khule he ai ba tsaka kha he ba he e bile ke re ba ne ke re he ba sadi we ai be ka khara mo fasa ra ke itshware tshabaku
1: o itse phomo mokaka
2: ai
1: mate moeno
2: o tswa di ubeka kharare short a di ubeka kharare
1: ke go pula le motsora dino wa sopasa ramatla othe
2: eh
1: ladies
2: yeah
1: le yena o ne mogwa wa go di dia ka mogwa o
2: a be mogare
1: a be mogare
2: ene mola o re a be mogare o kwa o tlo kwa botlhoko ka bakala mo mara we beka ka di kharare
1: ene ba tlo go idea me le nare tse gore motlhomo
2: a ba go botlhoko
1: ba ne le sesi mo se ile gore ba se dia gore ba se ka kwa botlhoko
2: one UT, two UT, kijabu rial. One TUT, one UJ. Rile karlo ya matoma papa di lori sepeche. Metutu ye masume taro suswai. Metutu ye masume taro suswai. Mwono stopa sa yona UJ. Tumono mara shoto biale. Never auto shupa di khari na shupi di khari. Urmolu tun. Madino, wa stopa sa TUT, chabaku. Wa shupa ga ntse ke na le putsa hore ntambuse tsha bokile le putsa hore na ge radina o bala le utuni ka re go tse dintsi o tshwara kgwele ka matsoho e tswa ile ka e khobale
1: motlhomo
2: ka raga kura ke kusisi
1: motlhomo ga ba raga kgwele
2: a se raga
1: go itla go itla kotse a iraga a se iraga ga botse a kere go ne le motlhomo ngwe ke tla re botlhoko o ka seno sebokwe ka nako eo wa mola ge ntse nako e sepela ya bana o ikgogile leshika
2: o bone tabe o ebolelang
1: ehe
2: o rile a e raga a se e raga botse ke moakgoditseng kgobalo o ragile kgolela a fetsa bone a dula fatshe tsela ya a ragile kgole
1: ka yona
2: e mokosise botlhoko one UJ one TUT papa di sepetse metsotso e masometharo senyane mo karolong ya mathomo Hollywood Bets ke leke ya basadi
1: a re tshepe gore o tla tswela pele tšhaba ko ka baka la gore ga a ka no tswa fela napile go tlo ba mathata kua morago
2: o tlo ba mathata bonkune tlo go bona gore e ba mathata bjane morale ka bora wa setlhopha tsena TUT re ya le kwa pele ile o feta mara le patlelo ka tlhowa ya kobola ke na lemoka ba tsetshaloto ba e rale kwa pele ge ba le kwa pele ba re kwa tlhopha tsena TUT o tla tswa ka mo dipaleni matshediso a re tlogelele nna tabai ke tla kgona go isa pele le tlogela nna kgolela ke tla kgona go isa pele ba ise kwa botlhabatsetso wa le patlelo re le karelonge ya mathomo ya papadi o a lebelela o tletshe mo kae e le ngwena ntshabene monase ntshabene rumela kwa pele ka kwa botlhaba tsa patlele kgwele ya kotse a e thiba kwa morae ntšha mo kotsele e le gona botheletse ka radi 18 just stopa sa yona TUT ka bodikela tsatsi ba lepatlelo ba e letelela a re ke a feta mola morago o sireleditse one tut one uj papadi sepetse metsotso ya masome mane mo karolong ya mathomo
1: o kgona go bona setlhopha sa the orange army ga ba tsena ka gare ga di-18 sa yona setlhopha sa tut ke bone goreng batloga ba sore kgwele ba tloga ba le kotsi empa fela ga ba kgone go feleletsa dikgole tsa bone
2: o ba leka o feta mreko setlhopha sa yona uj ka kwa bodikela tswa patelo a nyaka o dira mangwane mpulele ba re e ba re ko setlhopha sa tut kwa morago ba re e ba tlo ba tswaletse ga botse kgole ba tla efosa go tswa ka bodikela tsatsi ba lepatlelo tšha kgole ba rala kwa pele ba re ko setlhopha sa yona tut oabele ba tla famang re le karolong ya mathomo a papadi kwa morago ba itšha ko tsene e le yona ntshabene monate oabela ntshabene ba tša kgwele ba itšha kwa pele setšhaloto mola morago e le wena nkuna ya ba le goreng ba feta ka yona ba a gobala ba raloko babedi mola kgauso le setikotiko papadi sepetse metsotso masomennete one tut one uj wa e tshwara loto la go ja moraloki wa setlhopha sa yona tut o aparetsesa ya masompeditlhano e le wena notlolo gobe kengobe kengobe a tetshwereng
1: nkhumi ko e le goreng o tloga a tsentšhitse lotho go ya le ka fa e le goreng mo malokwane o e bone ka gona motšhuno ko e le goreng o mothutse fao re lebeletse setlhopha sena sa yona University of Johannesburg kudu-kudu mo bogareng ba lepatlelone e le tšano ya Sandleni Mabunda le Mzombe ke ba e le goreng ba thopa papadi gona fa ka fao setlhopha sa yona tut ke fa e le gore ba kgona go bona gore ba butse dikgoba gore setlhopha se sa yona the orange army ba kgone go ba tlhasela
2: ge re lepatlelo ba leka go tsentšha maoto ba setlhopha sa yona uj romela kwa pele ga romela kwa pele o nyaka manga ge e se yena mthuno ya ba le goreng kwa morago ba tlo itšhireletsa ba itšhireletsa ba rago le telele e le go yena malesa phosia maselela a ba dira phoso fao bo betha kroso a e rela ka ntle ya tshwela ka ntle mre ka tlhopha sana tt fela o bonela motlhatlhi wa setlhopha sa gabo a gatsofala seore a o tshwane o ya pele se se number 8 mo setlhopheng sa yona tt
1: ntobe ntwane ke wene le goreng o ba tshwanetse go ba kgoleela a e kgamile a e bositse ka mogareng pa fela yena a rragala ko a lebeletseng gona ya tswela ka ntle
2: papadi sepetse metsotso ya 43 di sa tshwarane ditlhopha ba tshwarane ba itšea ba e fetisa ge ba e fetisa ba etsa kgoleo ba fa mapusa re bone ba tla re ka kgoleo ra lekona makgwakgwa ka botlhaba tsatsi ba lepatlelo a ba leka go feta fao e tla ba kgwele ya uj ka botlhaba tsatsi ba lepatlelo University of Johannesburg ba re aebe kgole ba tla e fosa ka mogare a lepatlelo ba uj ba e fotlha pele ba fa mtone o leka go feta gore ba bethe crosso maphan ya tswela ka ntle ka botlhaba tsatsi wa lepatlelo ba re ba khutla ya setlhopha sa uj ke khutla ya bobedi go tswa kwa leboa botlhaba tsatsi wa lepatlelo khutla ya setlhopha sa yona uj ba tla e raga go tswa kwa leboa botlhaba tsatsi wa lepatlelo karolong ya mathomo papadi ene re sepetse metsotso ya 44 o tlhomele bofatshe ba rometse baraloki ba supa ka morega di 8 tsa tut University of Johannesburg kuka kgoleo ya kukega gabotse ka morago 18 ba bea fatshe ba raga thula ka tlhogo a itsha bokotseng a be e le shote fela a ithula ka tlhogo ebile o bonela kara ya modira sebore ka tlhopha sana tt ba mo wesa ka morago 18 ba rene penalty penalty molorene molorene mabune
1: magwase senyatsi o e le goreng malokwane o ba fela a mo kgalemela gantšhi le gantšhi empa fela bona ga le ga jalo ke mo e le goreng ke ene le goreng o tlhola seo kua morago
2: penaltysenyatsi
1: penalty
2: tsela le kgole ka mara 18 a mo rata direta a wela fatshe
1: a ba mo wela godimo
2: motheletso thola fm penalty ya University of Johannesburg
1: o e le goreng senyatsi ga a ne papadi e botse tšhatšhela la lekgonele ka mokgwa e le gore re mo tlwaeletseng a ketima ka mothaladi ka gona empa fela tšatsi la lekgonele o kopane le dipela dithota
2: yena a napa a thusela sarona
1: adišala morago
2: yo ba penalty ya setlhopha sa uj tshaba ko ka mo dipalene tsa leboa penalty ya setlhopha sa uj nako e botse ya gore ba kgone go oketsa dino tsa bona motsong wa masome nne tlhano mo karolong ya mathomo a ka ithibela tšhabakuna penalty yo raya ke mang ke le ka o mo lebelela ga botse ba ntshirile baraloki ba ke kgone ba bona le nomoro o ka re ke phosa ya maselela 21 ba tla mo tlisa mo rena UJ ba ora penalty wela telela a raga kagare a tlhoka mathata a e raga bonolo ba ba tshe di jersey tsa bona ba apara a botse bjale ba ba ditsetshe ba re kgone ba fetsa ba mminele ke ena phosia maselela kore ba binela mmadino wa tlhopha sa yona tuti ore ka mogoobore o tshwara penalty a se o e tshware tsone o irala ka mogare penalty eo two stopper sa UJ one tut
1: penalty di boima
2: ya
1: sale a palela a samoa giana tabe o a ke e lebale maaforika ka moka ra phatlalala
2: le ka gae ba ba mmotsa gore o sa tlhosa go raga mo latlhobo sa black star ge ba re penalty o ba botsa gore a o rage bo mma ba rile ke se ka ga raga ba re re kwa ka bomma o ba re kwa ka wena a ra wa pele yone ya ba tshwenya tabe ka mogae 2 UJ 1 TUT matshidiso masebe ke madino wa tlhopha sa yona UJ o e raga ke na le tshepa ore ga e raga na pile ba tlholetsana kana ya gore re ya nakong ya o ikhutsa ka kua botlhabatsatsi wa patlelo a yantha mtlone o a lebelela kgweleo o itsheka bodikalatsi wa patlelo o e fa mane ge se yena mphane a re bone ba tlatse ka kgweleo a e kuka temara 18 mpho wa gatlamene ja bana gore kgwele ba tsetsha loto ke yena nkate ka onkuna ka bodikalatsatsi wa patlelo ba boe le yona o robetse mo fatshe ba re ka tlhophasana uche ba tswela pele o tlatsa le yona moluka cross ya temara 18 ba e thiba ba e ntsha mokotsene ka kua bodikalatsatsi wa patlelo ba re tlhokomelane ngwane o mongwe o robetse 2 UJ 1 TUT re boletse ka dino re tlhopha tse di kopane awa ke step ke
1: mokete
2: ke step re bina step
1: ahe ke fa ile gore re kgonne go bona gore ka nnete go bo go sa tlhokagale ga senyatsi gore a nape a sware moraloki wa yona tlhopha sa University of Johannesburg fa ile gore o tlhotse penalty le gore o bo go sa nyakege fa e le goreng e napile e okeditse dinotela tša setlhopha sa yona University of Johannesburg Masilela a e latlhela ka mogare a dirano ya bobedi ya setlhopha sa the Orange Army mola setlhopha sa TUT ebile ga re sa gopola gore ke nneng la mafelelo mo e le goreng re ba bone ba tsena ba neeletsana ka dikgwele ka gare ga di-18 tsa yona University of
2: ba dipaledi tsa UG re boleletse ka lobota la setlhopha sa TUT ebile wa emelela yena nka mpule gore a kgone go tswela pele le lebota le la TUT gore na e ka ba motlhatlhe ge ba ya o ikhutsa mo karolong ya mathomo o bona a dirile eno gobane mmadidi ke mmone gore maitemelo a o a šomiša e fela o santse o be le batho bao ba o thega e le o le leboto la gago a re bone la boraro ka gare e ka mo ga re re ba mminela gape nna boraro ke sa bolela ka taba ya lebota gore o ba botsa reng a sanda ba mkuni ke na nosa nna boraro ya setlhopha sa UJ ke sa bolela gore lebota le motlhatlhe ekisu ke 3-1 re bua mo karolo ya bae ya papadi re diraeng mmadino ke na le ena oba ke dirae le botsebotsana
1: ga botse setlhopha sa yona TUT kua morago ke fa e le goreng o tshwanetse go napile a tlhomolola ba bangwe a tle a tsentšhe ba e le goreng bana ba le maitemogelo kudu-kudu ba e le goreng bo mašiši ga ba kgone go napile ba tsea dikgole tsa bona ba ketima ka mothaladi ba neeletsana le bosenyatsi bosenyatsi ba bua kua morago ba tlo tsea dikgwele ebile ba di ya diphoso fa e le goreng ga go nyakege mo e le goreng ba tshwanetse ba ye pele ga ba raloke go ya le ka mokgwa e le goreng ba kwana ka gona fa e le gore motlhatlhe o tshwanetse a napile a thome go ba botsa gore tšhabaku a bolelešane le lemorago la gagwe
2: setlhopha sa yona UJ ba ya o ikhutsa le gore ba itsile pele ka dino tse tharo go yete re kgona go bola le ka mogolo goreng ba thomile papadi ka gone ba thoma ebele ikoko o futhela ebile ba bula ba setlhopha sa TUT a ba a nosa nno ya mathomo mavundla dino tsantse tse tharo tse e le gore ba dinositse ba UJ re ka bone ba oketsa mo ke re lo nge bo bedi ya papa ba oketsa tsedingwe
1: ka mogolo gore ba thala bodiwa ka gona ba sepela ka gona ke mo ile gore ngwa gona go bona re dino tse dintsi di sa yetla ka letlhakoreng la University of Johannesburg a tsebe ga ile re tuiti yona ke mo ile gore ba sonetse go napile ba thome go lokisha go ya mogare le go ya pele ka baka la gore di tlhaselo tsona ga se tse ka lo tse ile gore re ka bolela ka tsona fa ile gore re bone karate sorulwana ye ile gore e filwe gugu mabitsela ka letlhakoreng la TUT mola re bone dino tse tharo tse ile gore ndi tse ete ya setlhopha sa yona TUT gomme ge e le dikhutla ke tsepedi tsa University of Johannesburg ete ya TUT
2: motheletse wa Thobela FM ke ena mosekaseke wa rena
3: papadi e sekasekwa ke ekitshweni tshweni ya maishibe mo go Thobela FM moshato wa tsebo le boithabiso papadi e itshwa wena ke Khodi Matshipa Dula fase e wiki le ka papadi e go Thobela FM. Mo shato wa tsebo le boithabiso. Thobela FM.
4: Thobela FM.
3: Mo shato wa tsebo le boithabiso. Thobela FM. Mo shato wa tsebo le boithabiso.
5: Ke makela mathomo tshele tsa Thobela FM.
3: O amogetswe.
6: Wow.
3: Thobela FM. Mo shato wa tsebo le boithabiso. Manane wa thuto go Thobela FM. Thoma beke ya gago go lenane la sedupe se sekolong. Ga mmogo le makhura ngwana le mogau maredi. Go thoma ka ile ya bone ka masa.
7: Ke a bele gore go rogile ba lenane ngwe la makhura a ngwana. Leo le phopho mago le go nyeu maka tsire mo shama le ba ya gore thutsa go ditsa bana ba rena ga botse. Go ya le ka fao go nya ke gago.
3: Boto ga fao Kate Morwane ga di etsetlana uri swara pene go ntlatle ke go tlatle go thoma ka ile bo seswae bo shiro
8: ga botse re ka hlohleletsa biang ba go lofate gore e be karolo ya di TVET colleges
3: mogau maredi a tswela pele ka kgwebo ke tshelete ka labobedi ga di etsetlana a ipsina lwena ka di enwa tsa tukologo go batho le ditukelo ka laboraro ra namela sefala sa mofatlhosi wa Thobela FM go thoma ka siripagare go tswa go ile bo seswae bo shiro kala bone extend muwe o ruta ka tsa maphilo go tloga ka siripagare go tswa go ira bo seswae
8: phatlosho le thuto ka ga ditlhare tsa setso ke re sepela o di bona motho a le mo mmile mana tshwere sekutunyana sese batho ba koma batho ba nwa
3: mogau maredi tlhabirwa malopi a phole a tswela pele ka mahlale pepeneneng ka siripagare go tswa go ira bo seswae bosigo mananeo a tlisa go wena ka thego go tswa go Thobela FM le SABC education SABC education Enriching minds, enriching lives. Freddy Keys, Dula Fasi, weeps in the cup of a year or Thobela FM. Or Shadow is going to be a show.
9: Tsuke tsile fela re ke la go irela ya bone go tsabela FM ke ne me ke le boga Connie Constance mo tlo la ma chipa ga pele e ke the girl ga bana mile ba re file papadi mo karolong ya pele University of Johannesburg ba tlo na faliti UT re tla tla re go rena e ka ba ile re pheto go itla ba di fika karolong ya bobedi ya papadi mo tlo tsabela FM tlo fela go re ipsene ka papadi bela ka ga ba re tshedi tshe yona ka bokgore bi ya go shisha bela ka go kwela ga bialo ke tlo na makiki timela go motlhalero Freddy Keys re tshele DJ fa gore na ka ba ile gore Africa borwa e shuma byang papadi nya bona di tiko e lady innings tsa mathomo ga tlanong le Australia o motho a re fa tsa morago ra go motlhare ya
3: papadi e ke tsho wa like Freddy Keys dula fa se we tsene ka papadi e go Thobela FM o shato what's going to be to be sure
10: e tshodi re ke tsa ba se ke o tamise ke tamise mo tshelo Thobela FM e bile ke ma mogele go le kgausi le mo ba leng gona e le ge ke ba fa tsa bya le tsa papadi ya cricket ye lo re ha re ya ka tlampana ka kwa Kingsmead ka Durban ke mo ile re tiko ya mathomo motheletsi ra lokela gona re le letsa tsin la boraro la tiko ya mathomo go pola tlhopa tse pedi tse ditlo raloka ditiko tse tharo ka mono Africa borwa go me re bone tsa tsin la maloba ge tiko ya mathomo Thomas tlhopa sa Australia ba fenya matekwa go me Pat Cummins a romela tlhopa sa Africa borwa gore ba baule pele a re bona tlhopa sa bona setla tsa bete pele go me mo di innings tsa bona tsa mathomo tlhopa se sa Australia ba khonne o ka nosha mikitimo e magolo tharo masome senyane ka morao ga di over tse le kholo masome tharo shupa fa go lana pedi morao ga mobile ba romela tlhopa sa Africa borwa o tlhopa sa Africa borwa ga e be sona se le renge sia sia beta ga bia le go metsa tshina mabane se tlhopa sa Africa borwa ba robetse le re bana le mikitumo e masome pedi shupa ba latlhotswe ke wicket e te wicket e le re e wela tshina mabane bile ya Ryan Reckleton we le ro sepetse ka le fela morao ga le bana le dikholetse tharo motheletsi ke kopana le wena le re tlhopa sa Africa borwa ba boutse di overa tse masome shupa se swai e bile ga ke bolela le wena ka mokgomo bjalo ba fetsa go felela ba fetsa setlhopha sa Australia se fetsa go ba feleletsa Hendrik Norkie ke ena monna o e le goreng o fetsa go tswa a na le mekitimo e lesometshela ka gore jalo Africa borwa ba kgonne o e ka e karabela mo di-innings tsa mathomo ka mekitimo e makgolopedi masome se swai nne 284 all out gomme Africa borwa e šaletse morago ka mekitimo e le kgolo le metso e tshelelao 106 runs mo di-inningsing tsa mathomo ga bjale se e le gore se tlo tlhaga ke gore setlhopha sa Australia se tlo kgetha gore ba tswela pele ka go ka beta mo di-inningsing tsa bobedi goba Pat Cummins o na le a ka no kgetha gore setlhopha sa Africa bo ba dira se ba re se bitsa gore ke follow on mara ke bone gore ba ka dira follow on ka mekitimo e le kgolo le metso e tshelelago e re ke go botsa gore di-wicket tsa Africa borwa tšatšhin la lekgono di wele bjang Aiden Makram o sepetse a na le mekitimo e masometharo supa morago go lebana dikgoletse e masometshela supa morago ga moo o ile a latelwa ke Themba Bavuma bo e le gore o kitimile o sepetse a na le mekitimo e meraro morago ga gore a kopane le dikgoletse e masomepedi supa tsa banna ba Australia gomme yene o ntshitse ke Nathan Lyon mo le gore yo Aiden Makram o ntshitse ke Mitchell Starc morago ga moo re bone go latela David Bedingham o e le gore o tswile a na le mekitimo e masomenne senyane morago ga lebana le dikgoletse e masome supa tharo gomme yena o boutswe ke Pat Cummins morao ga Pat Cummins Tristan Stubbs o ile a latela ka mekitimo e masometharopedi ka morago ga go lebana dikgoletse e masometshelatshela gomme yena o ile a ntsha ke Pat Cummins le yena Vian Melder o ile a tsena gomme yena o ile a kgona o ka dira mekitimo e masome a mararo morago ga go lebana dikgoletse e masometlhano gomme le yena o boutswe ke Pat Cummins Kyle Verrein o ile a boa ka letlhakore la setlhopha sa Africa borwa wicket keeper ya setlhopha sa Africa borwa yena o kgonne o ka fitlhela mekitimo e o lesometharo fela ka morago ga dikgoletse e masomepedi tse e le gore o lebane natso a ntšha ke Nathan Lyon Marco Jansen o ile a tsena gomme George Hazelwood a montšha ka mekitimo e masomepedi tshela morago ga dikgoletse e masome a mabedi tse e le gore o kopane natso lesogana le e le goreng o bile a leka go ka tlo o nameletsa mekitimo ya setlhopha sa Africa borwa ebile Kishef Maraj o e le gore o tswile a na le mekitimo e masometharonne ka morago go kopana le dikgoletse masomenne gomme yena o ntshitse ke Mitchell Starc lesogana la mafelo la go tswa ka letlhakolo la setlhopha sa Africa borwa ebile Hendrik Norkie o e le gore o tswile ka mekitimo e lesometshela morago go kopana le dikgoletse masomepedi tshela tsa setlhopha sa Australia gomme yena o ntshitse ke Bill Webster o lebelela ka mokgwa le gore setlhopha sa Australia bona ba šomile ka gona Mitchell Starc o boutse di-overa tse lesomešupa a kgona o ka maaforika borwa ba kgona o ka noša mekitimo e masometshela tharo kgatlhano naye gomme o kgweditse di-wicket tse pedi tsa maaforika borwa George Hazelwood di-overa tse lesometshela Africa borwa ba kgona o ka noša mekitimo e masometlhano nne kgatlhano naye gomme yena o kgonne o ka utšha di-wicket tse pedi tsa maaforika borwa Pat Cummins mokapteine di-overa tse lesometlhano gomme maaforika borwa ba noša mekitimo e masometlhano nne kgatlhano naye gomme yena o kgonne o ka utšha di-wicket tse tharo tsa maaforika borwa Nathan Lyon di-overa tse masomepedi pedi gomme ba noša mekitimo e masometlhano seswae kgatlhano naye gomme yena o kgonne o ka utšha di-wicket tse pedi tsa maaforika borwa Travis Head overa tse tharo ba kgona go noša mekitimo e masome a mabedi kgatlhano naye gomme yena ga se a kgwetsa wicket e le tee ya maaforika borwa Bill Webster di-overa tse tharo gomme ba kgonne go ka noša mekitimo e masomepedi tharo kgatlhano naye gomme ba o ise wicket e tee fela ya maaforika borwa gomme Marnus Labuschagne overa tse pedi ba noša mekitimo e mebedi gomme a se a kgwetsa wicket le kae tee ka letlhakoreng la setlhopha se sa aforika borwa ke ka mokgwa le gore di-innings tsa mathomo le sepetse ka gona australia ba kgonne go ka dira mekitimo e 3-9 molae le gore aforika borwa ba e karabetse ka mekitimo e 2284 seo se bolela gore aforika borwa e saletse morago ka mekitimo e 100 e tshelelago re tlo ya go third session goba session ya mafelo tšatši la lekgono gomme aforika borwa australia e tlo kgetha gore e tswela pele e boula e le go se e le gore ke tshepa gore pat cummins o tlo se kgetha molae le gore aforika borwa ba tla thoma ka go ka boula ba leka go kantšha setlhopha sa australia mo di-innisng tša bobedi ke ka mokgwa le gore di-innis tša mathomo le sepetse ka gona motheletše aforika borwa 284 all out
4: Papadi ye, itse wena ke Freddy Cheese. Dula fase e wipes ne ka papadi ye go thobele FM. Mo shato go tsena mo intermission.
9: Pele bo go mtlhalero ka for file go papadi ka gona go meretla tla re bona gore na Africa bro tla shuma bjang ka batsana di innings tsa bobedi go mme ke fa papadi se bitse go ka gona mo di innings tsa mathomo mo tlhaletse wa tsebela FM.
4: Thobela FM. Ore sora go 87.6 go fitla go 92.1. Moshate wa tsebela bo itabisho.
9: Nako nya go fetse pele re tla ba re tsana ka rolong ya bobedi ya papadi go lefela gore ba gabotse ba eme koma na madula ba pile. Kone Constance Mlatlo ga machipa gape le yena e ke the girl. Batle ba re fe karolo ya bobedi ya papadi re no ka gorena e ka ba e le gore karolo yeo ya bobedi ya papadi e tla fetoga ka sepego sefe gabjalo motsese ko tee fela re tswela go e reng ela ya bone ka borialo re no ba re letile karolo ya bobedi ya papadi re tla ka gorena e ka ba e le gore diphetogo e tla ba dife gomme koše ke ithopang gabjalo moloko.com a re lerato go wena go tshebela fm ya sabc dumela

0: Kashani, siamthanda Kashani,
1: siamthanda. Ke bile ke dumela gore di tsire le tsatsa mo le bala a fela mmitsa le mo dipapantsa se goera ka no batla khosafa a fela mmitsa. Ko mrao.
0: University of Pretoria, yeah. Kashani. Ke na ile gore nge o tloga ana le dino tse seswai a latela ke noqolo qesane ka nno tse
1: yo a leng mo banyana banyana nako tse dintsi ebile o mola mamelo Sundowns ke
0: aga go mela a latela ke yena Salgado Modli Salgado e fa le gore le ena o ne dino tse tshela le mokoma ka go JVW
1: to participate metso ka bangela shopa e saletse tharo tsa University of Johannesburg eti ya TUT matsatsantsa le re matsatsantsa a feletse ke nako se kholetse tlhopa sela sa Boston Methods e bile tsona tlhopa sa mathomo sa Afrika Borwa mo kholeng ya maoto go ba le basadi physiotherapist ke mo gopola ace ke mo gopola ngaka ya mosadi ana mo la tlhopeng sa Dr. Masilo mo stopeng sa yona super sports matsatsantsa selo sa tlhopha seo a se sale gone a re bone ka bodikala tsatsi ba lepatlelo ba re tlhopha sa yona TUT wa itsha senyatsi sa kgolosa mo bodikala tsa patlelo we famra le kwa gapo e le gona nompuso Malisa o gopole ba na le bo Nkateko Nkuna go na le bo Esther Ndo yo le goreng o ile a kgwetsa kgobalo Esther Ndo Mzobe wa ke tla yona ka kwa tlhaba tsa patla ka tlhoma stopa sena UJ re le kwa pele ke re lonye bobedi ya papadi mo ile o renge stopa sa yona TUT ke bona ba ile o renge ba tsaletse morao mo tabeng ya dino go ba khone bo mo papading o e fosa go leo e le go yena no tolo wa ga ngobe ba khurumetse ba tlhopa sena UJ pele ga malokwane u bona tsho tlhare ke bone tsho tlhe ba mkhurumetsa ke phoso gatlana tlhopa tsa TUT ka kwa botlhabatsatsi ba lepatla di mithara tshele some ka motla di 18 tsa yona TUT di mithara tshele some tsa ka di 18 tsa TUT ke khwelele gorenge ba tsontse o ibala ga botse ba UJ ba lo ka mara di 18 tsa bona go re ba re ke ba tlhana re bone re bela ka 18 go leo ka kwa bitikala tsa patla ba kitimela ke na asanda wa mcunu wa bela asanda go notla fa mang asanda ni sengno ya praro ya stopa tsana UJ o urikile ka udia mathaithai wa gana senyatse are ke bone dilo ka moka ke bona gabotse o ka se fete ga bonolo go le batla fosa ke na kutlwano maphane fosa kgwele ka re di 18 tsa stopa sa TUT maphane gape a e kopa ba emetse ka tlhogo ya feta gaso le dino ya tswela ka ntle papadi sepetse metsotso tshenyane University of Johannesburg Soweto campus Esther Ndo ke ena mokapteni o bontsha kole botlhoko ke lekgala bobedi a dula fase Esther Ndo morale ka morago wa setlhopha sa yona TUT
0: ke lesole
1: ya
0: le goreng go bolela nnete ke a motseba ke motseba ga botsebotse ka tlhogong ya gage ke gore nna le ga go ka diegang nka setswe a ke sebe motlhomongwe
1: o motseba
0: motseba ga botse thwi
1: kore ke mmone Esther a ke tse gore ke ka bakalane ke gopola noko Alice Matlou ke dosetse bare nkane ke mmone ka mokgo a rerwang ka ona ebile ke ne gopola noko Alice Matlou ke a iputsa gore sale o sale gona ka kwa tlhophe sa Ramatla otlhe
0: o sa le gona ga botse noko matlo
1: motheletsi wa 12 FM papadi sepetse metsotso ka bang e le some mo karolong ya bobedi ka molara di 18 ba go batsana fao karolong ya bobedi ya papadi malokwane dinio wa malokwane wa ratshweni a se yona tshwanka kwa lenye ka bo se tsae shuka mo ke monagana man diniwo man ke monana dino ra tshweni e le re ke phosha ba tla mphoshula ka mo lenyenye ka mo
0: ba ga ra tshweni
1: ke tsebo rona ra tshweni
0: ga mphahle
1: ga mphahlele
0: ehe
1: oh awa kwa mphahlele kwa isuka kwa ge shuka kwa eh rena le dineo wa malokwane wa professional eh wa di papetsa di holu ho di tsa basadi o le reng ke o le tsana ka e fela ka re ke ndi dino wa ka mo amphatlhele ne kuka khole o fita mara mara patlelo ba emetse ba re tlhopha sana QUT mola gara ga le patlelo nka nka teko wa ga nkuna ra lo kwa pele gore fite mola ba gara ba patlelo ba emetse ga le tlhoko tlhoka tlhoko mola ra le patlelo ba nyego e tlhaganetsa papa di yona sepetse metsotso ye ka banga ye le tsumepedi ka botikela tsatsi ba le patlelo wa tla kholeo ke yena a sanda nkuno wa bela a sanda wa la sanda a sanda a fita ka motho a re bela fase a re tla tsala o di bona a sanda tsaya motho mongwe wa bobedi ke moka le gene ya lla a sanda go rutse le ka motshwetse e bile wa ipilaetsa motlhatlhura o tsene ka motshwetse 3 University of Johannesburg 1 TUT
0: motlhatlhi ena ntshabeleng dunga ke bo e le goreng beke ka beke ka di-festivale ke motlhatlho e le gore ke rata go mo lebelela ka kudu o ka sekolo o bone a dutsefatsa go motse o phele a supa-supa wa supa-supa
1: ke ka fao e nngwe dikanale tsa private ba mothwetsebele ka mosekaseke oa bolela
0: oa bolela oa supa-supa
1: dimetshana tse ka bantshe lesome ka motlhadi 18 tsa setlhopha sa yona TUT ke freaking ya setlhopha sa UJ ra kgweletele wa e tshwara tshabako wa e tshwara tshabako re lo kwa pele gore e fete mola ba re patlele ba emetse ko morago ba re go tlhopha sa yona UJ ya bola molotong a ela mane ga e se yena e kampula tsa kgweletse ka kwa botikela tsa patlele ba ne tlhela go mane ga e se yena ngobe a re bona ba tlatse ka kgwele ka mo botikela tsa patlele ba phonyoga ya tswela ka ntle o le tlhela ka mogare senyatsi tsa kgweleo ba itsha kwa pele ba re go batlhano ba tlhopha sa UJ ba boetse morago go thiba ka botlhaba tsa tswela patlele ba ka nonokolola ba le kgole wa e tshwara matshidiso a rawa ye ka sentshile Madino wa tlhopha tsa yona UJ
0: ga re lebeletse Madino wa tlhopha tsa yona UJ e le go ena masebe ke fa le gore magamantšhi ke re le ge ke mmona ga a kgone go swara dikgwele tsa gago le ga e le dikgwele tsa go fokola ga a kgone go ne di swara di akarela ka gare ga diatla di a mo phunyoga di a tswa mona ke lebeletse Tšhabaku yena bothata ba gage ke gore dikgwele tsa gage tse a di ragago ga di fete mothaladi wa mogare tsa fetela ka kao ke ka lebaka leo setlhopha se sa TUT ba sa kgone go kgwetsa dikgole tse ena di ragilego di kgwetsa ke yona setlhopha sa UJ ba kgona go di thupa gabotse ga bonolo ka baka la gore o di ragela gausi
1: ke na le go gopela papadi ke e bone ya basadi ye nngwe kaekae go na le setlhopha ba re ke Toronto
0: Yeah,
1: what's one? Kore, ba fetse tlhopa sengwe re ke Peace United. Madinona. Kore dino tsa dino tsena. Kore. A di tshwere ka mo di atleng. Ka kusisa gore go nyeke. Di a mo phonyo. Ke kusisa gore go nyeke tlhatlo.
0: Ya ga.
1: Ya hore go le Madino, wa e tshwara go le. A wa tshwana o itlwaetse gore e be setso sa o nore o sentse pila yo ka e tshwara. E sentse e tshwenyana. E tshwenyana. E tshwara.
2: Wa rosa go polana go tshela o beng o khona o dira tshedintshe ka lesomo.
3: Ha ke gale gotse.
2: Majaja lesomo ga e sa le sele.
3: Ha ke ya RIP fela.
2: Emba o sa khona o hwetse go miki ya Rico.
3: Wa ke tsha.
2: Belu pack ya bona ya 800 gram. E dira go miki tshe 296 tsha go save. Ka theko ya ka fase ga lesomo go miki ka ete. Ka Rico o hwetse boleng ya go tsebalega ka nako tsohle. Tshepiso ya ka fase ga 1 rand go miki ete e ba dile ka kelo ya 2.7 gram. Ka theko yeo e direlwao.
4: Hola hola majensa
5: shosho
4: le bona ona eng
5: mogera wa ka ke tshiri go supa e tla o thabele biri ye itonyao ye ila pulisha o go tile rena
4: e ruri ya thelela e mo sikudu
5: hey thabo shosho ke tsela tshiri go supa fa ina pulo gore mogera wa ka le yena a ikwe ke go buditse eng e tshiri go supa e ya re kopanya e temogele boiphilo jo bo sa felego bya tshiri go supa le ho e khwetsa gala ka original banana le pineapple e tshele ya gago le gono gomme o latse botse bya yona setsweletswa se ga se rekisetse go batho ba ba le go ka fasega mengwaga ke 18 tle nwa ka bii karabelo
1: motheletse wa thobela FM papadi sepetse metsotso ye masumpedite 3 University of Johannesburg 1 TUT wa tlhoma mola fatshe mora go tlhopha sa yona yo jeralo kwa pedile o feta mola ba rapatlele ba emetse ka ditlhogo ya bana gore wela molothongela ena a santa wa mcodi wa la santa o gona go bina ka yona kgwele wena a santa wa tlhopha sa UJ o re mala kwa pele le lebelo ka re le gona nyana a santa ba itse a kgwele ba efamang ge e se yena wa stopa sa yona yo jeye tlamene mphotla mene ka kwa botikela tsa tshival patel ba itse fa a sanda ba itse khole ba fa yena kutlwano maphana kutlwano maphana a tsha khola a itse mola bagara ba patela tsa dikotiko gore ba fite le yona ba itse kwa botlhaba tsa tshi ba le patelo ba stopa tsana yo jeye ba le re ba ikhunemela gwele mo karolong ya babedi papadi tsa tshaloto kwa mora ra o feta wena gwele ya tshala mo maotong aka ke mo ka tlhopa sana tweety re le karolong ya bobedi ya papadi a kuka kgwele ba emetse go leka ditlhogo a santa wa mcono a santa ka nosanna bobedi a santa a crossa yatlha ma re 18 mola morago ba itshameko tsene ba tira phoso gape oa raga o erala o le naba a o famanaba kgwele mo ka tlhopa sana tuty ka kwa bodikela tšatši ba lepatlhe ba tla le kgwele papadi sepetse metsetso masomepedipedi e saletse tharo tsa uj e tee ya yona tuty mola re patlhele ba itšea ba e famanege se yenankuna ba itšea kgwele ba bisa morago ba letlhaka kwa botlhaba tšatši ba lepatlelo ba e faena butheletse oa lebela butheletse gorena tla famang ka kwa botlhaba tša patlelo o leka o feta oa lebela kgweleo o ke ena ngobe ngobe ka kare tlhopha sa yona uj a re ke ralo kwa pele mokapitaine mzobe o gona yabe le goreng ba roka papadi ya makgwang 3 University of Johannesburg 1 tut o kare go tla fela ya ba letlhololo ka tlhopha sa tut o ye ka mokgone goreng ditaba di eme ka gone
0: tut ke mo e le goreng ba sa buile ka lona leano lela la bona la gore ba ba kgone go napile ba šireletša kua morago lebelela ka fa e le goreng nnoye ge ba e ntšha ka karolong ya kotsi e wela pele ga lenaba gore ba kgone go bua morago ba noše nno empa fela ke mo e le goreng ba ile ba napa ba ithiba ba tshwanetse go napile ba tiše le morago la bona motlhatlhi wa yona setlhopha sa tut mola ka go le lengwe setlhopha sa yona University of Johannesburg ba tswela pele go itirela boithatelo ka lepatlelong le la yona University of Johannesburg
1: re bona ba dira diphetogo bo maswanganye ba tsene ba dira diphetogo o tswa bo bo sentlane ke mo le ro ba tshwere ka tlhokomelo setlhopha sa yona uj ba le ba dira diphetogo papadi yona e sepetse metsotso ye masompedi nne mo karolong ya bobedi motheletsi wa thobela fm sate wa tsebo le boithabiso re go fepa ka tsona dipapadi tsa basadi ke dipapadi tsa go fopafopana tse e le gore re lefapa ka tsona mo go thobela fm ya lekgotla ga tsola aforika borwa kgole ba tla tlosa kwa morago ba re kwa tlhopha tsana tuty ka kwa botlhaba tsatsi ba lepatlelo o abela one a tlaetšha mo kae re le karolong ya bobedi ya papadi o leka go metsa go metsa ba re kwa tlhopha tsa uj tuty ba tsa gore ba re male kwa pele ba nyaka bo nkobe ba nyaka bo yena jele andiswa ya ba le goreng ba bona phoso ka kwa botlhaba tsa patlelo papadi sepetse metso masompedi nne 3 University of Johannesburg 1 tuty matshediso o itsisa lewatle le lekgubedu madile wa setlhopha sa yona uj romale kwa pele ba ithiba ya tswela ka ntle ga e tswela ka ntle ba re betha tlhalo ka uj the orange army go tswa ka bodikala tsatsi ba patlelo go lebelele di-ety tsa tlhopha sa yona tut kgwele ya tswela ka ntle gape ga e tswela ka ntle bantse ba batamela gannyane gannyane ba tlhopha sa yona uj ba le gore ba santse ba bontsha maikemisetso a gore ba nyaka go kgetsa dino ba re dino tse a di a lekana a setse a lekana plate e le gore ba e tshwere ba re a setse a lekana play ke ba ya galala ba ya galala ba re kutlwano romele kare di-18 ba emetse ka kwa tlhatsi wa lepatlhelo ba kola ditlhogo tsa tshaloto ya bana gore ba e lwela uj pele ga di-18 ba tsa kgwele ba e fina maselelo ra rage wa e tshwara ke ntle lebe re bolela taba e ya gore o tshware kgwele e utswe ka diatlene o
0: le ge ebile e se le gore ke
1: shotoga
0: ena maatla o gopola gore re sa bolela ka yona batshwara dino ka mo setlhopheng sa University of Johannesburg motlhatlhi wa batshwara dino ko e le gore nkile a ba ka setlhopheng sa ramatla otlhe ka jalo o gona kua empa fela ka mokgwa le gore ke tseba a šoma ka gona a ke kgone go kwešišwa gore motlho mongwe yena masebe ke yena e le goreng o tlhatlhwa ke yena gabotse ka mokgwa le gore o latlhegela ke dikgwele
1: kaka ona a re bone ba re tlhopha tsana uj ka kwa botlhaba tsatsi wa lepatlelo a retola ka yona re le karolong ya bobedi ya bapadi le gore sepetse metsetso masompedi tshela 3 University of Johannesburg 1 tt romela ka re 18 ya bale gore oa tswa ke yena ntambosi wa tšhabaku o bapeletse go e tshwara e fela mothusa malokwane go tswa ka bodikela tsatse ba lepatlelo a emisa flaga ka mo bodikela tsatse ba lepatlelo ra ee flaga ewe ke a o bontšha gore le tsene ka motswetšhine wa beketse pedi fela ona le kwa pele ile o feta mara ba patla ba ya metse ka ditlhogo wa e kopola ya bana gore ba ba tsa tshamauto ba re ka tlhopha sa yena tshwiti kwa morago bo putheletse ba e rumela kwa pele kwa mo gara le patlelo ba ba ba ba raga fa tlhopha sa yena UJ o le ka tsa tshaloto ntwane o shala mara ka tlhopha sa UJ morago ke yena a nisheng no ya tlhopha sa tshwiti yona e tere bolelang ke ntwane wa tla ka mothaladi ba bo unye go batla pele 18 a ka lokola ba e rala kwa pele tsa tshaloto ba ntsha mo kotseng But we top aside that TUT is a local court. Papa is the petty, made to swim a super. Three, University of Johannesburg, one TUT. Urika Rabai Tima, Kimangas and Abutelezi, Kakwaka to Patello, Baba Baita, Bonabaragotopa, Sana TUT, Arca Fita, Eloy and Angobe, Ngobe Loringe, Ubata and Lamagotopa, Sayuj Fella, Ngobe Atucha, Ugatola Pilapa Dingo.
0: Solo sela ke be ke se bolela sa gore yena Chabaku o raga dikgoletse le goreng ga di tshile mothaladi fa ile goreng ditlhopha sa yona University of Johannesburg the Orange Army mo bogare ba lepatlelo ke gona mo ile goreng ba kgona go dira
1: bo bona ka tebane le be re iphulela ya se tshwara kgwele napile a re ke a e tshwara madino ya mopalela nnete ya bina-bina ka letlhakorekela tlhopha sa yona TUT Matsidiso tribele ka yona tabela o tshwara dikgwele gomme ara gwelano ikuka apalela ifana mina na ibe sile ile gona magoleni o lopala go itshwara ndete a bila bila lebelaka mogolo re tsene ka gona ya ba le go reng o paletse go itshwara ka bogware ya ba ka mo ga ga ga re
0: ke gwelele goreng ibe se na matla a makalo o ba swanetse go ba a ke peile mamong a makaone ka ga se tsa bone gore sebapadi se se tswele se nnoši a kuka go leela empa fela a e tlhaba fela ka dinalatlha
1: kukuba mitsela ba nyaka o bue setlhopha sana tuity ba nyaka o bue mo karolong ya babedi ya papadi motheletse wa thobela ba fm a re nako e sa le gona nako a se a jewa ke selo le magotla a ba se ba isa a se kukunelwa nako e e sa le gona ka letlhoka tlhopha sana TUT yo ba khutlele gore ba tla e raga go tswa kwa leboa bodikela tsa bapatlelo 3 University of Johannesburg 2 TUT nna bobedi nose ke ena guku mabitsela a e raka kwa letsogong la go ja matina a re wa e lata ya ba le gore ya mopalela nnete a binabina
0: motlhomo re ka tla ra bona dino tse nne go papadi ya go feta tse e le goreng di tsene ka tlhopheng sa University of Johannesburg tse pedi tsa yona TUT e tlabe e le poeletso motlhomong ka ge ba kgonne go noša setlhopha sa yona TUT morago ga gore ba no kgwetsa sebaka sona seo ba se šomiša fa e le goreng napile re bolela notse pedi
1: motheletso wa 12 papadi e sepetse metsotso ye masompedi senyane o bonala monwana o monyane o ka re o thinyele wa yena madino wa setlhopha sa yona TUT ntabuse wa Chabaku e fela ba motšhelatšhela ditšhelatšhelane gore monanano ola o tlo kgone go ba berekela metsotso e le gore e setse mo le setlhopha sa yona TUT ba buile ka madi ke na le tshepo ya gore no ye guku mabitsela a enositseng napile e ya ba bontšha gore bonane a re na gore re thome re re go fedile a re na gore re thome re re aowa re epelene le fetse le re botse gore na nako ya mohu ya onapa a subelela re mo epela re mo khupetsa ke fee ga e se ba nako eue ke ba re ka tlhopha sa TUT ka mokgolo gore ba buile ka gona mo kanong ya bobedi ya papadi re lebeletse nno ya bobedi ye ba enositseng ge yena morale kwa setlhopha sa yona TUT e le go ne o tlolo wa ngobe a bolela le malokwane wa letsatsi a re bona gore khutleo ba tlo rega bjang ba setlhopha sa yona TUT le khutla ya boraro go tswa kwa leboa bodikela tshatshe ba lepatlelo ke bona baraloki ba ba raro fela ba TUT na ke ba le gore paleo e lekane ya baraloki ba le ba setse ba tlhakanetse kgoleo ka ditlhogo bane ditlhogo ke tsone tse le gore di tlo šoma kudu ka ge e le goreng o e raga kgoleo go tswa kwa leboa bodikela tshatshe ba lepatlelo ke bilela e le yena guku wa ga mabitsela a re bone gore na a se yena na a e kuka ba emetse ka ditlhogo ba re ba raga a raga fase ara fase mo re go tlhopha sa TUT enke ba ikhumane ga botseng ke ba re bolela tse dingwe o bane o likile gore a iraga e fela ya mopalela
0: le gore ka mogho bo bolela ka gona gore o bileletsa ke gore dipapa ditse tharo fela ba rumela tsona ka gare ga di 18 mo ile gore be ba swanetse gore ba kgone go napile ba lekalekanya dino ba tle ka moka ga bona wa thulang o to thula motlhomongwe ba ka tlhoka ba ka ba le matlhatsi ba ithulela ka mogare empa fela kholela ino iphetela fela
1: motheletso wa 12 FM papadi sepetse metsotso ye masometharote mo karolong ya bobedi 3 University of Johannesburg 2 TUT o thoma tshwenye motlatle wa stopa sa University of Johannesburg wa tseba hore gone bya le ba sepela o dimaga thapo ba sepela o dimaga moriti wa lihu molapo ba re ke molapo moriti wa lihu o sepela mo molapo wa moriti wa lihu parle ke ba stopa sa yona UJ go bana TUT ba fitlile ebile ba bontsha mo re go tlhopa sa TUT ka re tse tsholwana o bontsha a re te papa de ya magwagwa
0: ke le karata ya bobedi
1: mfati yo a tsene karolong ya bobedi ya papa de ke lebogile mfati
0: ke ko ile goreng o gotsa karata ya bobedi ya tlhopa sa TUT fa ile goreng re gona go bona gore ke dikarata tse surulwana tse ile goreng di tswile ke tse magolopedi masome tharo tshela ke gore ntshetse di tswile mola dipapadi tse tsa mekete tsa menyanya tsa thomago
1: basadi we tsiki ka ntle ga di 18 just tlhopa sa yona TUT mfati phoshoko ntwane ba dire le botala nama le tla ba berekela na ka kwa budikela tsa tshwala patlelo ba kitimela UJ papa di sepete metso ma se tharupedi mo karolong ya bobedi ya ba palela ka budikela tsa tshi pale patlelo madino west hopper sa yona TUT re bona rena khwileo e ka ba le goreng ba tla ba gona o itshireletsa ga botse yo ba khutla ya bo rats topa a kereke ya bobedi bo e rao tsa kwa o burwa botikela tsa tshe ba le patlelo le tsa sibile la mofatla ga le mofatla bile o buela le tso bona a e phaya ba letelela ba raga khule kwa mora ba ithiba ba ntsha mokotsene stopa sa yona UJ fitlile UJ ka ga rats topa sa yona TUT karlo nge mbeti ya papadi ba le kulo no shano ya bona ifela paraka murao ba tlopa sala tuti ba khona pulisa go lewe e tla ba khwele jelo ka kwa botlhabatsatsi ba le patlelo ke ya UJ papadi sepetse metso ba se motharo tharo mbo karlo nge ya bobedi wa e busa ke na ngobe wa e busa ngobe o emeletse motatli wa tlopa sayona TUT tsitulo tsela di pikiri hone be ale a khono dula botsa iketla u bana o nyaka u bona tlhopa se bua papading pa le ka tshadini khona tswala ka ntle ka botlhaba tsatsi ba le patlelo 3 University of Johannesburg 2 TUT karlonga ya bo ya papadi mluka u tla fosa wa le balala u rutla fa mang u balikile mo batamela dlamini mphatlamini khona ba phonyoga ya tswala ka ntle he ba phonyoga ya tswala ka ntle ya u ba goal kick ya tlhopa sa yona TUT chabaku o nyaka o bona ba re kwa gapo ba ya kwa pele ba ska ba batamela kudu go bana o nyaka o bona kgwele ya pele karolong ya bobedi ya papadi le re sepetse metso ba sebotharo nne ra le kwa pele ile o feta mola bagare ba le patlelo ba ithuleka ditlhogo ya wela mo lothong la mane ba dlamini o tla raga ba itshe ba romela kwa pele ba ithomela morao kena ngobe nxotlolo ngobe wa itshe o romela kwa pele ga romela kwa pele ya ba le gore ba nyaka mange ge e se yena mfati molagara le patlelo pere kwa tlhopha sana UGM captain mzobe wa itshe o fa maphane a boela mora a traposho o thekgole o fa senyatsi wa stopa sa yona TUT bo le bagare ba le patlelo ba nyaka tsela ba TUT papa le sepete metso ba some tharo tlhano wa bela ka kgweleo o rena o tla famanga ba le gore ba tla di phosho three University of Johannesburg 2 TUT papa di o setse metso le somo re fitlhe bofelo o ra kgwele ke na ngobe ra kgwele tele e fitse mola bagare ba le patlelo ba emetse mola bodikela ba tla le kgoleo ke mane ge tsana mluka mluka ba tsa kgwele ba nya ka manga mola tsiko tiko se ba ra ba le patlelo tlhopa tsana UJ ba nya ka tsela fa white la tsela ke na mpho dlambini a ise kwa botlhaba tsatsi ba le patlelo ba iketlela yona bo e thoma ga botsana ke ba e thoma ga botsana ba tla le yona ka mo bodikela tsatsi ba le patlelo papa di sepetse metse tso ma sumu tharo tsela three University of Johannesburg 2 TUT ka kwa bitikela tse tswa patlala ra kgwele o ba nya ka mane o gone ke ena maphane maphane a rela ka re 18 sebaka se botse ba nya go nisha ya bune a ranga ya fita khaso le di ya fita khaso le di no mo captain ke ena mzobe kgwele be tswa go ena maphane hey ba nyaka go tshwana ba bone o ka re batloetse ba ba you jao do phela ba ditse ditse tsenne mo tlopeng sa tiuti
0: ka ne se ba le goreng go bona ino ba selo modiro ba ipusheletsa gantsi le gantsi ke ka fa o bona gore mo kapteni a bona gore go bokaone gore ba noshe no yengwe ya gore ba tshabele stopa se sa TUT ka lebakala gore TUT she yona itle ka metela le bona ba nyaka go lekalekanya dino wa mthongwe go thopa yona papadi ka ge ba le bane le thaba e kgolo papadi e latlelago mo mafelong a beketlago go le bana le tshopa sa ramatla otlhe
1: ya ke thaba ya Kilimanjaro ye lo ba ina metse ba tshopa sa yona TUT a re bona tatse ka kgwele ka mola botikela tsatsi ba le patelo wa ba rwala e le go yena emkuno ka kana tshopa sa yona TUT ba itse go botlhaba tsatsi ba le patelo ka re longe ya bobedi ya papadi wa re tloa o nya ka thego e fela ba re ke ba ka bang ba shupa ba yuje ba boetse morao go tla le bota la nama la o steka teke ya ba le gore nge ba bona o mwe phosho ka re ba tsene ka motshwetse 3 University of Johannesburg 2 TUT Tshwane University of Technology
0: the Orange Army se ba se dira go ga jwale go ba bona ba boela morago ka moka ga bona e le ge ba rata go ka shireletsa se e le goreng ba na le sona fa o le gore ba kgona go bona gore setlhopha se sa TUT se a ba tsatsela monyetla o motege ba ka o kgwetsa ba o šomiša ke ka fa o retsetse re bone ba nošitseng nno e tse pedi fa e le goreng University of Johannesburg ke nno tse tharo mo e le goreng ga ba se ba bolokega le ga dite
1: re le patelo ba etsa kgwele ba romela kwa pele o ifuta mola ba re patelo ba re tlhopha sa yona UJ ya ba le goreng wa go bala mola sedikotiko sa bogare ba patlelo wa go bala sedikotiko sa bogare ba patlelo re bona ka mogolo goreng ba tlo ba diphaga dikarata tse ba diphaga fela mola kwa no kana ka sentse karata a re bone o intshitse ba diphaga ke chepisi ke motho re ke chepisi re a jabe re bona kwa pele ba emetse ka re tlhoka mo botikela tsatsi ba le patla ba ka tlhopa sa yena TUT o a ka lokola ga rata ke re ka mpule ha re bona o tlhare ka kgwele ba le go raga ba le ba re tlo ba ne ba tlhopa sa UJ ba e busha gore fete ba ra patlela ba tsa kgwele ba nyoka e fitsa ka lotla la ngele wa kitima le bela ona le lona ka nnete o na le lona a re bone mtsudi ba le gore wa etshwara wa itshwara madino wa irela kwa pele re fete mola bogare ba le patlelo ba ye metse ba ka tlhopa sa na TUT ya bela re ba e wela mola sedikotiko sa ra patlelo ke mphotla mini tlamina tsa khola bisha murao ha bisha murao na mroko wa go betseng mola sedikotiko sa ra patlelo wa TUT o bona tsore a se mo thodi le fa
0: a eh wa o shupa shupa
1: wa o bulela wa di pulela pole
0: wa ipeleta papadi ka papadi a go ne papadi ya ka setsogeng a dutse fase yena mohlahli wa setlhopha sa the Orange Army
1: the Red Army professor yena o rene mara
0: professor gore ba bue morago ba kgone go šireletsa goba motlhomongwe ge ba ya pele ba ye ka moka ba kgone go thuša setlhopha go noša go lekalekanya dino le ge ba etla ba tlhaselwa ba latlhagetswe ke kgwele ba tle morago ba tle ba thuše ba seke ba ema ke sa e le goreng motlhomongwe ke nagana gore a ka botsa dibapadi tsa yona TUT
1: motheletsi wa thobela fan papadi sepetse metsotso ye masometharo senyane o emeletse gore papadi kgone go tswela pele nako a e sa le gona letsatsi le subetse na le subelela setlhopha sa sefeng TUT le subelela TUT letsatsi le diketse le ile bodikela
0: ke ntwa ya di-university
1: ya University of Johannesburg ye leng mola province ya Gauteng le TUT o tsere ka kwa Pretoria ka kwa kechepedi ke TUT ke University of Pretoria
0: aha
1: University of Johannesburg ba na le vetekam a re bona ba ka tlhopha sa yona TUT mo pela di 18 ba re ba araga ba e sireletsa ba ntsha mokotsene bo mdzobe ya wela ka kwa tlhotsa patlalo mfati a rala kwa pele ga re lo kwa pele ba boela yona tlhopha sa TUT ba nya ka onisa ne ba re ba le ka ntshe dino 3 University of Johannesburg 2 TUT ya tswala ka ntle re lo bona di kgobalo gafetsa gafetsa
0: kannete ke fa ile gore tlhopa sa TUT ka mgo ile gore ngo le ka gona ke bone dikarata tse ile gore ditjwela tlhopa sa yona TUT mo ile gore ba raloka papadi ya makgwakgwa go dobulela nnete ka ga ke tshe ke motseba yena molaola papadi malokwane wa rena kwa gore dikarata tsona wa dintsha ka mgo ile gore ke tloga ke motseba ka gona empa fela mo ke bona o ka re yengwe e khubidi ka tla ya tjwa ge ba ka se ke tlhokomela tlhopa sa yona TUT ka fa o ba bapalago magwagwa ka gona
1: le para le tsene ka marala patlele gore ba khone go rwala morolo ke ya tlhopa sa University of Johannesburg yo akuleng botlhoko ba khone mala fela ka ntle gore papadi e khone go sepela na kwela ka ile go renge spedisa a bolela gore nako a ji uri no ja bobe ra sheba ra ghetho re sheba ka nama o ba ka morona o jile ene le khone e shebile ka ene ka nama ha o ka mo khomwe
0: nana ma ke sala
1: a o sa di o se ini
0: ke ke ja morogo tle
1: morogo khabetse spinach le rotse
0: e bile pula e tshela tshedi mola mo chachanya na o ba banyana
1: mo nyabu tsonna yo mo chacha ke nyaka mo chacha wo mona ya batwa di nama tshe di tarlwa tsam 3 University of Johannesburg 220 University of Technology ka bo dikela tshe tswa patlelo ke yena kutwano maphane mola morago ba iketlela na tshopa sa YouTube batata diphotso wa iketimela ke mang ge se yena e malisa just number 7 ka tlhola tshopa sa na TT khwele ya kotse ka tlhola tshopa sa yena YouTube kwa morao ya ba le go rengi ba nyoko le ka tshadino a ntsha mokotsene ke yena mpho wa ga dlamine a tshe khula e famara le kwa ba re le kwa pele e fite mola bogare ba le patlelo ba tsentsha maoto ba e fitisa ba tshe go botlhaba tshe tshopa ka TT ba bua le yona a kuka khwele o setse metsotso ya ka ba se swara papa di fitle bofelong ba itlokomele ba tshe khule ba fa yena mpho wa ga dlamine ka go tshotsa patla ba fa mfate a re bona ba tlatela ka khwele ka kana tshopa sa yona TT re ba le kwa pele gore ba le yona wa itsela pele re le ka nna ya bobedi ya papa di motheletse wa thobela FM Saturday what's boy le boithabetse ke sepela le yena e ke wa ga tshwene ka kwa botlhatswa pa tla ba boela yona TUT ba iketlela yona ba fana botheletse wa bala botheletse rona tla famang tse tshama utwa mabedi ba go batsene kwa botlhabatsa tshe ba le patela go setse metso e shupa gore papa di fitlhe bofelong 3 University of Johannesburg 2 TUT le tsama kana ka kwa botlhabatsa tshe ba le patela mfati ke na bontsha go le botlhoko o mo ba re tlwaela re ba tsene mo karolong ya bobedi ya papadi tsena ka maotu a mabedi ba UJ o re ba ga di le petsepedi
0: ka nnete ke boela go renye o tloga ba petse papadi ya makgwakgwa go tsena ka maotu a mabedi go ka dira se se le go renye se papadi se tse kotse ye le go renye e tloga e le ya mashisha pelo
1: khwele le re ke di mithara tshe le somepedi ka montle ga di 18 tsa tlhopa sa yona UJ bo ra khwele ke telele wa etshwara ile telele madino ke na matshidiso mathebe tsha khwele sha mabudikela tsha tswa patlana bo fa kutlwane maphane tsha khwele re robala kwa pele ga re melo kwa pele o nya ka mana me re kwa ba kwa pele ya ba le gore nge flaga e meletse le tsene ka motsotsene le tsetse melwane ya Afrika borwa ke mothusa ma lokwane go tswa ka budikela tsha tswa patlana dineo kanlo nge bobedi papa dielo rochete metso tso ye ka bang etshela gore fitla bofelo free university of johannesburg 2 TUT ra kgweletelele ba yemetse ka ditlhogo gore ba e kobela a ka raga ya ba le gore ba mothalefetsa mola mora ba ntsha mokotse bo motsobe ba itsiya ba e fana ma baphane ba phana tsa kgwele a re mala kwa pele ga re mo kwa pele a gona motho ke ba raloke ba tlo ba sa TUT ba bua le yona e le bo wena bo kampule ba itsiya kampule rumela kwa pele ka kwa botlhaba tsa tshiba le patlelo ba tsentsha maoto e fela wa elwela wa tla kgweleo rumela kwa pele gore ba tle le yona ba tlo ba sa TUT ba ba sinyetsa wa tla kgweleo ke yena mangetsena mluka a tsa kgwele fa mpotlamini tlamini wa ga khole a re mala kwa pele a re mala kwa pele ka botlhabatsa tswa patlana ka kara tlhopa sa yona TUT e le 3 tlhopa sa yona UJ 2 TUT ba mo khaba me fast mara ka ntla di 80 e le wena ngobe a nya go kwa selo ha nya go kwa selo le tolo wa ngobe
0: ga jwale ke mo le go diphoshana tshophoshana tsa go tshwana le tse ga di nyakege ka ge ba le ka go sireletsa mhlomo le go nosha tlhopa sa TUT ga go nyakege diphotsho tse le gore ba di dira kuduka karolong ya bona tlhopa sa yona TUT
1: ya go ba khutla ya UJ go tswa kwa borwa botlhabatsatsi ba lepatlelo go tswa ka borwa botlhabatsatsi ba lepatlelo ba robetse ba raloki ba e ka banga ba tsela ka radio 18 go le botse a re bona re batla nisa na ba re ba araga ba go betse mara luke araga a drop kick o kula botlhoko bele yena masongani ka tlhokora tlhopa sa yona University of Johannesburg o shetse metso e ka bangeme raro gore papa di fitle bofelo 3 University of Johannesburg 2 TUT ndo
0: o sa robetse fase
1: awa ke matou ka nnete a se matou o robetse ke le kgala bokae e ka ne ba la bone
0: la bone
1: a robala mo fatshe mo tlhong wa gana matou bana
0: ke re ka mogo ke motsebang ka gone
1: ya hey o tiile ka ntle ka re
0: mo ka setswe
1: a ka setswe ke o sa kgathale gore o robala kae mo fatshe
0: mo a ka go botsa gore nna ke tlo tswa mola ke kgaogile monwana le gona ba tla o roka ke ya
1: ai o matu wa ta ba ke na esta ndo mora ka morago wa Tshwane University of Technology yo le re o robetse mo fase University of Johannesburg ba sa e gantsha ore e ke tse tharo tse le o reng re gonne go dinwesa mola TUT le tshepedi e fela motho akare phosete le o reng University of Johannesburg ba ka e dira go metsotso e setseng papa di ka faletsa le maleka ba abelana ntlha e le goreng e ba sa ikemisetsa
0: gopola gore TUT ke mo e le goreng ba na le dintlha tse le sometee mola re lebeletse setlhopha sa UJ maemong a boraro ba na le dintlha tse le some4 ga ba ka thopa e papadi ba tlo no dula gona mo maemong a boraro
1: ke go botsa taba engwe re na le super race re na le super era o re gore maemo a pele a bobedi
0: a boraro a bone
1: ke mo kana pele ba edi ya kwa pele ba yo phingisana
0: ba o phingisana ba nyaka mothupa sefoka wa Hollywood bet nkgwetse
1: ya ho ya Hollywood bet o tswa
0: magoroni ka moka ba ya go phadishana e le ditlhophatse nne tsa super era le ditlhophatse nne tsa super rise ga jwa lo ntwa ke ya gore batho ba tsene ka gara ga top 4
1: ke ntwe e kgolo ya neo
0: ke ntwe e kgolo ebile a go sa shetse dipapadi tse kae
1: ba tsene ka mara top 4 ba le ba bethanana ka mou 3 stopa sa yone University of Johannesburg 2 TUT o atla kgole ke ena kutlwane wa maphane kutlwane maphane a tsa kgwele a efa mozobe ke ena mocaptain mozobe a tsa kgwele a re wa e fetisa ba tsentsha maoto ba agana ba re kwa tlhopha sa TUT e fela ba lwa ba lwa ntwa ye e le gore o shetse metsotso e mebedi gore e fitlhe bofelone ka bodikela tsatsi ba lephatlelo ba efa mang ka se mpho wa ga tlamene o itse a itse mola rapatelo ba bua le yona ba setlhopha sana TUT 3 University of Johannesburg 2 TUT sebaka se sebotse sa mafelelo o a lela ona o tla famang a tsa kgola re mpatamelene ba itse ba letlhela gomane ge e se yena maletlha ba le goreng kgole mola morago ba itshireletsa ba bua le yona ba UJ ba re bale kwa pele ba be mogareng gabotse ya dula gabotse tlhenge ya ba le goreng kgone tswela ka ntle ba re latlhelela ka mogare ba latlhela ka lebelo bo yena nkobe ba tsa kgwele ba re bale kwa pele bone ba setlhopha yena TUT bo nka bule a re mala kwa pele wa e tshwara madino matshidiso masebe ga e tshwara wa gagaba wa a bula e le go yena senyatsi bothatake
0: go boima patlelong tsa tsela le go ne le go dobulela nnete ga se letsatsi la gagwe ga e bone ga botse ke mo ile go reng o ka gare ga gatelelego e kgolo
1: ba itse kgole bola bagare patlelo ba itse ka mo botikela tsa tsela patlelo ba fana a stando wa irela kwa pele o bane ka malisa ba le re kwa morago ba gana ba tima mollo o gona kena maputa ba le go reng kgole tsola ka ntle ge tsola ka ntle ba re betsa tlhelo ka sona setlhopha sa na UJ o itse ka ntle na malisa which is against malisa shetse motso mo tefela gore papa di fitla bofelone 3 University of Johannesburg 2 stopa sa United UT ibile le port ye misitwe gore ye ke metsotso mine ya simusho ya mafelela mdelwa ka tlhola stopa sa yona UJ o ya go tsena mdelwa metsunga mafelelo a tsena mo lwatong la yena Lusanda Mavundla yo a ntseng no ya mathomo ya tlhopha sa University of Johannesburg ba ra leboga o re buletse ditsela o di gorile ditsela tsa rena di a bonala kampule lindiwe lena o tshile go tsene mogano kampule o tshile go tsene mogano ke diphetotse le o reng setlhopha sa TUT ba di dirile mo metsong ya mafelelo mo lo ba tsheletse ke metso meraro bo iphetulela go dino tse tharo tsa tlhopa tsa UJ wa itseke na kutlwano ba phane ka kwa bitikela tswa patlala senyatsi wa itse o shemela gara la patlelo ke tshiyuti ya ba lo ba tla le yona the red army tsa tshaloto ba ka tlhopa tsa UJ rumela kwa pili ka ba rumela kwa pili ba nya ka mana mcuni ya ba lo ba tsa tshaloto ba ba iphulusa mo le ba ra patlelo ka ba tlhaba tsatsi ba patlelo ba re mama le kwa dara ai ralukan ralukan ba re ba lo kwa pili mo pela 18 ba mmia fase ba mmia fase malokwana re emelele
0: yeah
1: ape tumela yo sentse o pholose wena mo rakwa tlhopha sa yona tt
0: ai ai
1: o le next re ai ba meile fase re lebele tshore o tla fa free kick arawa emelela go tsamba
0: go wa le ka mogolo gore ka gona tlhopha sa tt wa gona go bona gore ka nnete ba tlo go ba inyaka ka mahlo a makhubedu ba inyaka ka sechuma mpara le tsatsi le tlhabile no ya go no le ka lekanya dino
1: papa di sepetse metso ma tsuma senyane mo la gara le patlalo mfate wa bela go le rotla chamang ba ba itse go le ba fa kutlwana wa ga man maphane a tsha go le a ikuka ya kukega ba yemetse kwa morago ya bela gore o e fa morago ke wa tlhopha sa UJ wa raga
0: O nyakile o tsena le yona.
1: Kore o nyakile o robala le yona re ba le yona mpeteng. Ai kupetsa ka lepa. Mbati no tlhopha sa yona TUT e le go yena tshabako.
0: Di kgwele tse dintšhitse e le gore ndiraga ke tlhopha sa yona University of Johannesburg ba moleka ba le kgole fa e le goreng ba kgona go bona gore ka nnete tshabako. Di kgwele tsa gagwe tse dintšhi o di phaela ka thoko ga gone di kgwele tse e le goreng o ile a di tshwara ga botse a di atlarela jalo empa fela ke se e le goreng ba leka ka mokgoba ka kgona gore ba monoshe a le kgole
1: khutla ya setlhopha sa UJ ba tla raga ya bona o tswa kwa borwa bodikela tse ba patala o tswile ka dipalele ke na tshabako a iphaya ga e phaya kgole ka ditlhogo ya ba le goreng o gone kutlwano e ka mogare kutlwano e ka mogare le khala buraro se tlhopha sa yona UJ ba ba le sekoro sa dino tse nne go tshepedo lebelela record ya ke tsebo motho le di record o lebelele ke le khala buraro
0: aga
1: tlhopha sa yona UJ ba ba le sekoro sa 42
0: khatlanong le TUT papa ding ya bona ya go feta ba gonne go nosha nnotse nne go tshepedi tsa yona TUT
1: gona le papa ding mo ka setlhatsela sa go feta ke tshepedi masumpedi ne ke tshepedi masumpedi tlhano o bile le 42 ke ka mogone gore tlhopa sa yona University of Johannesburg ba tla ile gore ka nnete motho akare score se ke la ke number mo bona 42
0: ke ka fa
1: ba betse sentse ba betse ka 42
0: ke ka fa o mo itse ke re tshabaku ke sa tswa go bolela gore ga a tsware dikgwele wa diphaya o diphayela manaba mo ile goreng le morago la gagwe ga a boledishane le bona na pile ba ile lahlela ka moga
1: motheletsi wa thobala FM 4 University of Johannesburg 2 TUT go go lebelela Jessica Williams re bolela ka madino le ro ka kwa go la Copenhagen tlhopha sa Copenhagen sa basadi e nngwe e dile gore ba ba le kgatlhego ya go mongwadisa a etswa kwa University of Western Cape ke ka mogolo gore ba kgona go tshwara dikgole ka ona le ka mogolo gore ba kgona go ra di-freke ka gona ke ka fao ebileng radino o ba madino wa bobedi re betsa tlhorola basadi go reka ka kwa ntle Rosenbacher ebile ena wa mathomo a ya ka kwa ntle go la Europe wa bobedi ebile Jessica Williams o le gore le ena gore lekile gana mo lekeng yena e a re bare ba re ka tlhopha sa yena University of Johannesburg ke ena kutlwano yane seng no ya bone ba feta le yona mo la bogare ba lepatlelo ra kgweleo ba emetse kwa botlhaba tsatsi ba lepatlelo tlhaba kgwele ya kotsi ka mara ditle ba tlhanosa ya botlhano wa e tshwara tshabako wa gana o gana ka number 5 wa itse wa isa mo la gare lepatlelo ba tsatsa maut ba bua le yona UJ ba le gore ba tuka malaka ba nyaka o nosanno ya botlhano ya ba retolo malekone gore papadi a itswele pele o wela fase masilela ba re itswela pele papadi itswela pele 4 University of Johannesburg cross ebot e tlaka ba re 18 kwa morago wa itshama ko tseno o re sekaba ya botlhano 4 University of Johannesburg tshepedi tsa tshwane University of Technology ke TUT motheletsi wa thobala FM papadi ya Hollywood pets super rice ke legoro la mo ditlhopha tse di leng gona gomme e tla ba khole le gore nge batla e ba a re go raga malikona le tsala nakana ga la mathomo la betla boraro a re fwedile ke le tlhono le ka TUT University of Johannesburg ba le ba mo maimong a boraro na pile ba khotsa di ntlhatse tharbo tselo re di sala mo mo le gore ba eng ba letsatsi TUT ba sipela ba le jwale mara mokota o na le dino tse pedi mara mokota o paletse ke gore o be le dintlha
0: barole le lampshe
1: le lampshe la dintlha
0: la dintlha
1: kore ke dino tse ba di tshwereng
0: dintlhadiane
1: e botlhoko taba ya gore o fenye papading o nositse dino tse pedi tse tharo o ne o fenywa o nositse o sepele ka leng for University of Johannesburg TUT re ka re University of Johannesburg papaletse sa legono ba ithupile ka tsela e feng re lebeletse motlhatlhe nthabeleni modiko
0: go bolela nnete papadi e batlhoga ba ithupile kudu mo bogare ba lepatlelo ke fa e le goreng ba be ba laola ke bone bo mothunu bo mabuza le bona mzobe mokapteni wa setlhopha o be a tshwere gabotse mo bogare ba lepatlelo neeletsano ya bona ba kgona go bona o kgona go bona gore ka nnete ke fa e le gore ba kgona go raga dikgwele tse di telele ba fiketsa yona setlhopha sa yona TUT ka ge TUT tšatši la lekgone go le bolela nnete lona lebe le ba subeletse obe ba palelwa ko go kopanya dikgwele tse pedi go iša go tse tharo tlhopha sa TUT
1: e ka ba le goreng moraloki wa letšatši e ya go ba ena maselela phosi ya maselela ke bale bantse ba motshwere mola go ya ka mokgwa šomile ka gona o apara jersey number 21 mo setlhopheng sa University of Johannesburg TUT lebota le lekgale le kgale re ile ra leswaeswaya ge re tlhoma papadi gore lebota le le nna le mašubašubana bjale bothata ko gorena mašhubašhubana a tswalela ka tsela efeng re a tswalela wa ka mo tlhopheng sa TUT
0: ka mo setlhopheng sa TUT ke mo e le goreng e be ba sa kwane gabotse go di bolela nnete tšhabaku o ba sa kgone go boledišana le morago la gagwe gore ba kgone go swara dikgwele ge ba e tla morago ba kgone go thiba ge ba ya pele ba kgone go garametsa bona bonkambule le bo bona bonkhuna gore ba kgone go nnampile ba tšea dikgwele tše di telele ba di fe bona bontwane bo malesa empa fela seo ga sa ka se diragala ka gare ga setlhopheng sa TUT
1: kore o kgona go bona re tlhopha sa University of Johannesburg ba tlo ba tšere taolo ya papadi diperesente tse masometlhano supa tša o tshwara kgwele dikhutlha tse supa ge re ba bapetsa le TUT ba leo ba kgwetse dikhutlha tse pedi kore a o makaetse go bona e le gore ba thupile papadi
0: kannete ke mo e le gore setlhopha sa University of Johannesburg ebile ba bapalela mo e le goreng ba tlwaetse ke gae ke fa e le goreng ba tlwaetse go se dira se ba kgonne go thopa papadi e ka nno tse nne go tse pedi fa e le goreng ebile ba kgona go thopa gona fa e le ge baba ba roswa diala go varsity cup gona lepatlelong lona le
1: phosia wa ga maselela ebile moraloki wa letsatsi re re o leboge eke the girl wa ene ra le boga ka mogotsa ka sekile papadi motheo wa Thobela FM re fellana mo
6: papadi e seka sekwa ke e ke tshweni tshweni a maishibe mo Thobela FM mo shata wa tsebolo bo ithabisho papadi e itse wena ke khodi machipa dula fasi wipse ne ka papadi e go Thobela FM mo shata wa tsebolo bo ithabisho.

0: tsebela FM nete gona gomme ke re go ena ke re yeah ke buleletse ma nete fa ke neme ke re go ena ke re re namile re fitle mafelong a kgaso ya papadi ke leboge Connie Constance Mlatola wa Majipa gape le ena Eggie the Girl ge ba namile ba kgonne gore fa ka go tlologa karolo ya bedi ya papadi gomme re tloga re ipsenne ka karolo ya bedi ya papadi ko lefela gore o ipsenne ka yona motseletši wa tebela FM gona fa go tebela FM ya SABC yeah. Gape yalo re tlo nomare ya go Freddy Kish re ko rona e ka ba e le gore papadi ele ya cricket yona e ka ba e le gore e sepetše ka sebopego sefe Freddy
1: papadi ye e thuša wena ke Freddy Kish dula fase o ipsene ka papadi ye go tobele FM mošato wa tsebone boithabišo
0: yeah mowa go šomere Freddy motlhomongwe re boele re boele kwa yeah mowe mowa go šomere
2: romela setlhopha sa Africa borwa gore setlhopha sa Africa borwa e be sone se e le goreng le bona ba beta mo di-inningsing tsa bona tsa mathomo gomme ge ke be ke bolelelwang la mafelo setlhopha sa Africa borwa se be se tswile ka moka ga bona ka mekitimo e 2:44 seo se bile sa bolela gore setlhopha sa Australia ke bona ba e le goreng ba tshwanetse go ka beta mo di-inningsing tsa bona tsa bobedi gomme ke kopana le wena e le gore papadi yeo ebile ile bofelong ka baka la maemo a boso motheletše o tla gopola gore e sa le teko e thoma ge tlo betha iri ya bone go thoma ba le maaruka kwa Durban gomme papadi ya emišiwa gomme papadi yeo ga e tlo emišiwa e emišiwe ka morago ga di-overa tše tlhano tše e le gore di setse di boute overa tše tlhano fegelwana 4 mo e le setlhopha sa Australia ba ya go robala ba na le mekitimo e 33 ba sa latlhegelwa ke wicket le kae tee ba sena le di-wicket tša bona di sa feletse sa letse e le10 gomme banna ba e le goreng ba ba beta ka letlhakore la setlhopha sa Australia e be le ena Nick Madison o e le goreng o na le mekitimo e le17 gomme ga se a tswa yena o le bane le dikgole tse le19 tsa setlhopha sa Africa borwa tla gopola mo di-inningseng tsa mathomo o tswile ka ledata goba ka lefela monno wa Nick Madison gomme yena o na le Travis Head o tswile ka mekitimo e senyane mo di-inningseng tsa mathomo gomme tšatšina le kgono o tlo robala ana mekitimo e le10 a se a ntšhiwa morago gore a lebane le kgole tse le15 tša maAforika Borwa ka gore jalo ya ba gore ba ba le mekitimo e 33 setlhopha se sa Australia mokitimo o tee kwa di-extra di oba diphoso tse e le goreng di dirile ke di-bowlera tsa setlhopha sa Aforika Borwa ga re lebelela gore Aforika Borwa mo di-inningseng tša bobedi ba tlhasela ka boma Marco Jansen ba mo rometse o setse a boutse di-overa tse tharo gomme ga se a kgwetsa wicket le kae tee banna ba Australia ba kgonne go ka nosa mekitimo e le15 kgatlhanono naye mola e le gore Vian Mulder o boutse di-overa tse 2:44 gomme banna ba Australia ba kgone go ka nosa mekitimo e le12 kgatlhanono naye ka gore jalo Australia tšatšing la go sasa re le tsena mo letšatšing la 4 di-innings le tša bobedi tšatši la 4 la teko ya mathomo e tlabe e thoma e na le mekitimo e 33 e sa latlhelwa ke wicket gomme ba etile pele ka mekitimo e le 139 runs mo tekong ye ka gore jalo Aforika Borwa e na le mošomo mogolo putšo ke gore ana re ka bona e le gore di-bowlera tša Aforika Borwa go sa di tla obetša wa tuka goba re tla bona e le gore Australia napile ye pela Aforika Borwa le bitla le letelele nna ke ka mokgolo gore papadi eme ka gona di-innings tša mathomo Australia 390 all out Aforika Borwa 284 all out go di-innings tša bobedi Australia e na le 33 not without loss goba 33 ba sala tlhola ke wicket le ka ite Africa borwa e sa tlo better mo di over mo in sin tsa bo bedi ka mo khona papadi e me ka ona e tshodi le batheletse re ke tsa ka se ke le le bo gele nna ke ya gae ke tla le bona go sene
0: go bontsha se se nemile se tshule ka matsogong Africa borwa nka ba ke re reisha
2: ai o tshodi go no bolela nnete ga ke bone Africa borwa e ka bo wa mo tikong e Australia ka mokgwele re ba roka ka gona o gona o bona gore Nick Madison o se tsana le mikiti mo Ellis Mishu pa ka morao ga o kopana le go le Ellis Mishinyane se se bolela gore ba thomile go bula matsogo ba dira di runs o ka re ba roka ODI bi ya le because ka ka bakala gore tshwara le bile ke thomo bolela ka le ka sekgwa ba ka ka bakala gore ba thomile go lemoga gore ba tlhoka o ka dira mikiti mo di bowler tsa Africa borwa di lapile ga o ka lebella re na le di sima go ba di sima ke di bowler tsa tsa bowler ka lebelo tse tharo fela Vian Mulder Andrik Norkie o le re o boala mathomo mo dipapading tsa professional ka morago ga mengwaga e meraro re na le Marco Jansen fela mola e le re re na le di-spinara tse pedi tse e le goreng mo di-innings-ing tsa mathomo ga se ba kgwetsa di-wicket ebile Australia e nositse dimekitimo e mentšhi kgatlhanong nabo ga ke bone Aforika Borwa e tlo boa
0: Yeah, I wanna call fellow Motelechi wa Tobola FM ka fa a di bona ka gona Fred. Ya no ho lefela gore e tla no ba papadi e botse fela a re sa le taolong ya yona. O ile ka fa motlhalerwa a tloga go a re tlhalosetsa yona. Re le boga Fred go meritla kopana le wena go sase.
2: Go le boga nna.
0: Mshate.
1: Papadi e. Ke tshwa wena ke Fred Keys.

farso wethu ke mo swantjung go tla gona o tle o pole gona o tle o pole o phuzi kholi eh kube mnandi ya ya gona le felo la go swana le se wethu ka bo siruri ka ke no la Africa boro ba fela ba riyalo do you know where Soweto is yeah ke ka fa eh re ka ngore motheletsi wa tobela FM eh go nya ka maipsino a mabotse ye ka kwa go la Soweto yeah felo mo we rile ra ipsina la go feta ya a se jere ga di bolela pele ga batho le botlif ya le botlif o tere le gona ka kwa go la Soweto ya o se mo se go se mo se re tla re bona yeah ke mela Samson Matabata company mona ga sho go mere ga re bona rena re ka bulishana le mang re na le batho re se bulishana le bona go mme go itetsa gore a re kgone go mogwetse yena Vio Stoto go mere nye ka go fetela go mongwe re ka kgona go bulishana le yena go dire lebeletse sa botlhokwa se a se dirile go re le go mala ba se pasa ka ya chefs re khane re ka mogwetse le yena re tla bulishana le yena go mme le yena go bontsha re sa atle ga ke tsebe rena go diregileng go ba go diregang ka megala ya rena go ba go diregileng gore ba le bana gore re ile re ke boletsana le bona pele ga gere boletsana le motho mo mogale motheletsi wa tobela FM re lo thomara mo leletsa ra re bolela le wena re dia dipiakanyo pele ra ba ra fana le dinako gore o tsiba gore ke o bolela le wena kana go ya gore gore re lebeletse sa gore le sa gore le sa gore go ngwe bile re felletse re ya pele re mmutsa le gore na re ke ba re go botsisa eng leng leng o itukise gore o skatla wa ga kana ga pele ga batho ba ba bona wa ka re re nyaka go go kukunetsa le go kgatlisa ka batho a bo tsebe re bolela ka eng sele gomme yena o tla no gore mo go swanetseng a phurulla gona ka fao yena a nyakang go phurulla ka gona re beakanya pele go bela dipeakanyo ke ka fao go be go le motsweletse e le go yena Nicole a kgone go tsweletsa lenanole le kgone go ya moyeng ka fao go be go ka gona metsoko e masompedi nne fela re tswela e ringela ya botlhano

0: a kama fatenga matelele a dialo moya tsebele FM ke le go tlhagasha la Africa bora me paso sebo sammino ma botsisa gore na me pasela ya ga borena yela re tseba gore e rata go bile re hlompha go e go kae ba botsisa motho le jo tsebele FM pele ga foko flo NS ramutla a re tintela ke o file ma Africa go tswa go mawetsi Tiko sa tshe tsara tshe motshelo jo tshebela fa mo dire bua metsotsong ye e ka bago ye le sumitsela go ya iringela ya rena ya bo tselela re go kotile ka gore ya ka gare ga lenano la tsha borena di tsha ga borena di kosha na ke nna khuna di ke mlaudi ya matsela na tswa go go mmikitle go ba le motshelo jo tshebela FM go tloga gona bile go tlela ka ire ya bo seswai le ke lenano le le gore ka gare go lona rena mo le tshela pele re lebeletse setso se sa borena bo khwabio bya ga borena lebele tshe motelo tsa tshebela FM re a wetsa no morago re a rutana re a solana ka sitjo se sa ga borena ka fa re a bontsha na motelo tsa tshebela FM pele ga reng ga re mile ka tshela pele ga ke tshe ba se ke le bogae se hlopa sa mabeleng a dipapadi Dr. Hoditsa Mago motelo tsa tshebela FM takile botse Hoditsa Mago wa chepa mo tshebela FM mago na mago wa chepa o sana le Dr. Hoditsa Mago Hoditsa Mago o tla moshumong ka sutu. Ene sutu ngwe le ngwe ina le thai ya yona. Le masoki sa yona. Ke Dr. Hoditsa Mago. Ke ka mogwabeng ka gona. A latela ke Dr. Moloko Mashamaite. Ke batho ba ba chepa. Go latela a lila mola ka di sutu motho le ena wa chepa. Go latela happiness ka di sutu yana maya felela gona fao ba le ba bangwe ba ntshi ba le ke bo dikhipa ba le na asanga bona skumbuzi a pere sutu na asanga ga bona thimitso masa a pere sutu na asanga ga bona sandila a pere sutu na asanga ga bona go se etsetse a pere sutu ba le ka mkana ga bona ba le inwa a wa ba le na batho ba modimo ti che bi di re go lo tsa mothabela ke tshego yale tata go di tsa magodi se re kwa pele go Reale bo tshelo jwa tshele FM. Ke la morena, lena ne ke la mmino wa setso re tlo ipitsina ka mmino mo tshikudi ka matla. Go di ireleng ka gare yona ke go di yoeleng gore tlo re beletse tsona diname lwa motshelo jwa tshele FM. Ka mmino la tsa borena, gana me rena mmino huta na huta ne minchi ya dinamela tsa setso. A nna ke tsoba dikere kana tse fela. Ke tsa re go na le ba bang ke bekile ka modzanini ke leng le tamong le lengwe la ka modzanini. Ke bone dikepenyana tse dingwe gona ka kwa. Biele re tlo tsela pele re beletse dilo ka moka tshedi a mantshana go le setso se sa ga borena motshelo tswa tswela FM tsela ke te ya go tamisa ka molena ne ong ka mo re tamisa ka theto ge le gore o serete o tswa go reta o ka reta dithaba o ka reta dikolo o ka reta kereke o ka reta ntwengwe lengwe yo kgonang go e reta mo bophelong ba gago ke tlo fa sebaka sa go rotsena re fa ba o ile gore ga sanga ba reta re ba fa sebaka ba tlo reta ba tamisa ka gare ga lenane o ke monka ge ke boa ke tsore go parara taba ya go tlhoka mahlaku a matala bagekolo le bagalabe dulang fa o le tsheletse se ya le moya re tlo tloga re tlhoka go kwa go tswa go lena go tswa go maitemogelo a lena le gore le re ruteng le re bontsheng magang go
1: Tika lebaka la ngo lefa challengeng ke go reka didirishwa tsa solar mo go hurricane pumps re na le stoko sa di solar pumps le di panele di solar pressure pumps le di pool pumps tsa go tshepaga tse ka buka ka theko tseo di fitlhelela gago di lokedi le ga ela gago polase le kgwebo ditsebi tsa rena di tla go thusa go dira kgetho ya maleba ya solar ebile we beat any price re tele mo number 68 Nelson Mandela Drive Kgaolo CTM Livana ka Polokwane go 184 Boundary Road Centurion le letsa Polokwane mo go 015-292-3452 go ba Centurion ka 0597-7843 Hurricane Pumps. We beat any price.
2: Check the special at Okadu Kocha Gole Benkelela A1 100 gram Tom and Jerry Puffs $4.99 80 gram Che 5 Cha Indomie Noodles $19.99 100 gram Che 6 Cha Danone Yogurt $15.99 100 gram Che 6 Cha Rose Juice Nectar $21.99 20 gram Che 50 Cha Zimba Nick Necks $41.99 2 liter Pepsi $14.99 Sibangore A1 Kieti Fela Hona Divination Jubet Street Mopulukwane Simply the best.
1: Motledi wa go sepetša balwetse, merwalo, bašomi le bana ba sekolo,
3: Tshireletso le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobel FM. Mushato wa tsebo le boithabiso.
0: Mafateng e matelela del moya 086-0024-5206-0024-5206. Ke mo ena o tlotsena go motheletsi wa Thobel FM wa tamisha ka mogwa wa theto. Wa reta o ka itheta o ka reta bo magolo o ka reta dithaba o ka reta sesengwe le sesengwe ge ba o kile wa tsena wa reta re gopela gore le khone se kwa tsena a re feng ba bangwe sebaka nna le ona re tlotsela pele ge re le ka gare ga magang re fa ba bantsho sebaka ba we seng ke go ba reta wa pele shore ya mamogela tshobela ya 086-0024-5206 mo ke bang ba tamishao ka theto gore re wa reta o ka itheta o skono tsha ba baditi wa tsana le nna skono tsha ba baditi wa tsana le nna baditi ba leseng abatshwenye motho
3: si dishi se ke kono kono go tsa leleme la letswele
0: I'm going to go to the house.
4: Ke nna ngwana ra se botsa matlobela ma shela mo khadi ke nna ngwana mo le tsa tshosho se bone bo nyenyane ngwana ba tsena ka merwana
0: aha
4: mokhala ka we ke le tsebela le go ngwana la thoka ga mo la ya motho
0: ai
4: ke ngwana a maruwa ra ho a ka rabolelo
0: aha aha aha aha
4: ai
0: ke matlobela ma kwangkwana tsoka go mo a ja motho
4: ke bona ba maruwa ra bolelo ra ho a ka le shela
0: aha aha aha Ke bula le mantle.
4: Le slotlo mphalo a mapontso mo hori a manthata.
0: Ke le le bogile bile ke tshabetse go bula lesana le lena mmatswala.
4: Eh.
0: Aga.
4: Eh.
0: Matebele makwankwana. Tsabele.
4: Wele. Nare ba u dia le mokwena.
0: Aga.
4: Re ba tswere ba o se go se go re se se mire tlhile re re ne ra nna malo.
0: Aha.
4: Re ba bona ba mo go bo sa mole sa so. Re ba se ba gana se di mo mar pe na mata.
0: Aha.
4: Se se bitse le se tsi ye tala mo go mo wa shuba bana ba nape. Na re ba khatla re ba rolo. Ha re ba o itse wa tswa ke.
0: Wele.
4: Ai tsedi ja. Ke le ga mamelo ga ga masemola.
0: Re ya le bora. A si utlela jwa tsobela FM ke ba bina di phofolo tsobela. Tsobela. Re ata misha. Mwana ya batla bua mo 086-0024-5206 re le ka mo shimo tsile tswa rena tsobela.
5: Tsobela.
0: Le kae?
5: Bona le ka mma
0: a u ri hlele
5: ke mathomo ke tsela mo thobela tsene
0: ke nna
5: ya ya bo se tla tsara ja go tsama go go bona ka tsanya na go lokwane
0: bona jompo no ena
5: eh na ke nna ke nna ngwana mphahlele ke mogala ke tsore sa sa re tsutsa ga mphahlele ka bua ka re tsa bo tabora khulu aka tsaba amake
0: aga
5: ke mogao mo show le bo show mo go motho wa masthebeleng kwe
0: aga
5: ke mogao ba re go mogao ga a bere ke mariga o tsena go tsana go tsane
0: aga
5: ke motho ke go kwa bo khaga ba re o ile ra e tsaba khaga a ke tima a ga tsana le makono makono ba re ba mo re ba mo wisa fa se a ke nna bo khaga ke sa ene o ba ke nna bo khaga ke ka bo khaga ka re nna ke ba ke re ke ka re ga ke tsena o bona go tsane
0: a ge ba khaga
5: a ke re ka sa bo sa go ra go lwa ka sa mate
0: reta
5: ke tlo
0: Ke la mathomo thomo ba tsena thobela FM. Ei thabolewe. Thabolewe. Le ke le nanola tsa borna di tsho tsa ga borna di ko sa motshele tsho thobela FM. Re na mile re tshwela pele, re a tamisha. Re tamisha ka mogwa wa theto. Ga o no le tsa ba re wa gethele di, re a tamisha ka theto. Mmila pa follow se thobela.
6: O lo tshena
0: matswalo wa ka.
6: Keep my tomo gizeh.
0: Yonalina.
6: Yeah, tibori ki. Kita ki duba ba tuba reta kir khazi kita reta. Idem pita.
0: Le konu ki chachila lena.
6: Mamu ta ki chachila.
0: Aha.
6: Naki morana nwa mache niali wule.
0: Aha.
6: Kwe tabi. Ribaga mofia.
0: Aha.
6: Ke tsole le le show mo pia mo khadike le tsa dinonyana.
0: Wow, wow.
6: Mo khaifa kwa ne ba botswa ba iketsa teng go le makubula di tharepete tsa la di tsalisi teng go hala ka le tita ka o tsene mo khadi ya mmo. Ke ba tsoma ha makubo di mathata ke tsatsa ba tsoka se thuja ranke tlana.
0: Wow, wow, wow, wow. Ke
6: tsaka ke pa pema le ya mmo ya tlang ka tlang ke la mo ila.
0: Aga, aga.
6: Ke se tharo sa nkabe o kwa putu re ka le a bonobe se phato her na re batho ba dinobe ba thaba ya mmale bo
0: wele wele wele wele wele wele
6: wele wele haleluya kala ani o ya tabane ba le dia ba bo ke batho ba bahana na ba matshedi ya di bule batho ba ja di bubudu le dinobe sa nkabe o kwa putu re ka le a bonobe se ka ya phato ha
0: wele wele wele wele wele wele
6: tsa
0: dialo ke nna go go mogadi ke thabetse go bolela le lena
6: ei
0: ei re a le boga ke le khone go tsena le khone go go mogadi
6: le nna ke le boa o le a le khuna di ke tsa ke boduma ka metale ka ditabo ya
0: go batle leng hweditse
6: ao wa go huma
0: ao go go mogadi
6: ake
0: re a le boga
6: ao le boga nna mamoa
0: a Ach, umutsele jwa tsela FM go bo sibyang. E ka matsele tshe ba rena ke la mathomo ba tsena thobela FM. Yo! Yona yo! Ake mira ra metsotso go ya iringela e rena ya go tselela le ke le nanola tsha bo rena ditjo tsha go rena dikosa. Ba bina dipo follow ka mokana ga bona ba bina tsipile ba bina ntshi ka mokaka ke rutame.

0: A kama fateng o materele a jalo mo ya tswele FM ke le go tlhagashela Afrika Borwa. Le tlurunthupe. Ke sa putsa rena batho ba le tswa le tlurunthupe ba sa go pula le tlurunthupe. Na ke batho ba ka ba le gore ba jile bogobe ka dijie bathong. Ka kwa ga mampa mapagane mafefe ba rata yengwe ba re ke tata gope. Na re ibitsa gore ke mmamako. Le tlurunthupe ke le tswa ke le le talana la go tlhoka mathata. Gona le mmamati bel aktsona mtsiru tse tswela fa mo sa go pula ditie di be di le bose na kwere sa di ja na ke sa di bo di sa le gona di sa le gona di sa le gona ditie re no tlhare a re sa ya go di koma go di ko di kama a re sa ya go kama ditie re di ja di be di le bosu di apeile ka tekeselo yela e ntsho o di apeile mollo di ba ba letswai di tsie nna ke tsorna ba tsile ke ba di jile nna nna ke di jile ene re di ja go duka matla ga bo iba sthobia di tsie ei re di jile man moya wa iba sthobia re ba le ka khutjo ei iba sthobia ei re jile di tsie motheletse motheletse jo jile tsabela Tabela. Ya ora mutile tile no jile diji. Diji di be di nyaka di apia ka tekeselo. Be di senya ke be di nyaka ka tekeselo. Khotse metsana ona a omeletse so. A omeletse metsana le mola. Be di senya ke moro. Be di senya ke di yo bile ne ke di madiji. Tabela.
1: Khutse di bona go mmala kae na.
0: Re hore le ga itse.
1: Ro ne ba bom khopo ja ya malbo mo na ri ya ri tie ngwana bo ma percent di tse ke tsona
0: le di jile
1: ah gore ga jeri ya go lola me tse ba bo mana bo le ka nne ntoro le ka bo dumpuru ngwana bo ma a di ke rata tuma ke ka di thaba khura
0: di ga ile tse o ne a re sa di bona
1: a ga jeri ke ne di bona ana mo ga utse mo di thaba khura ngwana bo ma di ja ke sa di bona ngwana bo ma di ki da e kwa
0: I'm not going to be able to do it.
2: Mulana le ko se mashala o tsa blood river thagala ga o tla mo ri.
0: O jile di tie.
2: Mona ke di jile. Yo wa di tie. Ke ntse di a tie ga. Ke ba re o le di ke ba re a tie la ga tega sela.
0: Na nna ba re di a pega tega sela.
2: Le di tsa ya ke mona.
0: Le jile.
2: Ani a le mara le tse a di sa lo. La gre le le ke ba le ke ba la ba ma thuta o ga. Ba di tswe.
0: Ah ba ba nyaka pizza ba.
2: Eh
0: baba nyaka pizza ba
2: ah baba nyaka pizza yo ka o ya mere go ya le papa o le terele re ye nyana ka re ka se tshe ka ba ya
0: ah a ba na re jile tse o na re ipsi ne re tlo re no le boga hle
2: eh yo ke ba la ba re tele ke la ja re se di khone ni
0: ai
2: ya la ka ka ma di tere a re ka se re ka se ba pa tse
0: ah wa do go go ile re ka go le boga
3: I'm going to go to the house. A di jile re tsang ke ya tsadi ya pong.
0: A re jile bana.
3: Ke ha di ka tsebe se le ka tsala le tswai.
0: A ke go leboge.
3: Ke mba moloko mo ng ba maponto.
0: A ke le lebogile kudu.
3: Bye bye.
0: Aga yo tsene tsa tsamela FM a na re jile ditse. A wana ke nako bolela maka na re jile. Ei na re jile man. Yo. Hey, hey, hey. Di chie, mtsile jwa tobela FM, di chie. Yo, mutintisani. Ile ye kile le tshwere go ina le mutintisani lena yo. Mutintisani.
4: FM.
5: Moshato tsebo le boithabiso.
4: Mo re lota bogwebe ya setšhaba sa bapedi.
6: Barutendi ka diema, barutendi nonwane, barutendi thai, barutendi jo.
4: Utheleditše tša borena go thobela FM.
0: Aga, motsheleditše tša thobela FM re namere tšela pele. Ke tloba ke boledišana fa le moporofeta Isaac Leduka. Tlobolisana le bona morago fa re tlo tsana ka gare ga magang a rena re kgone go kwa gorena ke e feng ya legone motshelo jwa tobel FM ga ke dire bjalo re tswile ka mogare ga ditsie motshelo jwa tobel FM ka mogare ga ditsie ka mo re tswile ei re tshwanetse re tle re boele morago ke tlo itlisang ke re tle re bona gorena lebe le jang gale lebe le jang ditsie ke ditsile ke fela ke botsa gore ke nna mothana gale dintlo a makura tse a Na re jile motsheletse ka mokara ga tsona ke tlo ba ke boletšana fa ke le mo profeta le duka motsheletse wa tobela FM ga ke dire bjale ge ke boya ke tlabe ke ba swere
4: tlalemiso re boledišana jalo le mam maralo ke molaetša ofeng o e le gore o ka tsoga o phatalaja kgathano le dipolao tsa basadi le bana
3: ke a ratela ke kopa bana ba mo gae. Please, can we stop the killing of women? Women are the creation of life. Every morning, how bula TV, when I lo mong, o bula ilwe, o reti ilwe, o yentwingi. When se joa ang banaba ko hai. When se joa ang sheke akop.
4: Kene, Manana wa thuto go thobela FM. Thoma beke ya gago go lenano la sedupe se sekolong ga mmogo le makhura ngwana le mogao maredi go thoma ka iria bone ka masa.
7: Ke a bele gore gorogile ba lenaneong la makhura a ngwana. Leo le phophoma go le go nyeuma ka tshedimosama leba ya gore thutsa go godisa bana ba rena ga botse go yala ka fao go nyake gago.
4: Go tloga fao, Kate Morwane ga di etsetlana o re swara pene go ntlhatlhe ke go tlhatlhe go thoma ka ira boseswae bosigo.
8: Gabotse re ka tlhotlheletša bjang bagolofadi gore e be karolo ya di-TVET colleges.
4: Mogao Maredi a tswela pele ka kgwebo ke tšhelete. Ka labobedi ga di etsetlana a ipsina le wena ka dienywa tša thokologo go batho le ditokelo. Ka laboraro ra namela sefala sa mofatlhoši wa thobel FM go thoma ka seripagare go tšwa go ira boseswae bosigo. Ka labone Exton Mue o ruta ka tša maphelo go tloga ka seripagare go tšwa go iria boseswai
9: phatlošo le thuto ka ga ditlhare tša setho ke re sepela o di o bona motho a le mo mmileng mana a tshwere sekupunyana sese batho ba koma batho ba nwa
4: mogao maredi tlhabelo ya malopi a phole a tswela pele ka mahlale pepeneneng ka seripagare go tšwa go iria boseswai bošigo mananeo a tliša go wena ka thekgo go tšwa go thobel FM le SABC Education Enriching Minds, Enriching Lives.
0: agam tshedisetso le fem ke masumpedi shipa metsotso go tswa iring ela rena ya botselela ga rena meritsetso ba ga sera mogale mo profeta le duka mo mogaleng mo ke mo le go tlhobara bo le channel le bona ba mo profeta le duka ba tlo re tlhalosetsa rena mo profeta le duka ke mang ba tshosha batho ka maletse a mohuta mang kudu kudu ba bo ileng gore ba ka ba sa batsebe le go nna batho ba bo ileng gore motlhomo ba ka ba ba na le mathata a magoma le sefolane na ba ka ba tshosha byang mo profeta a ke le tsa mission ke be ke le fedi tsapotse
10: ya tamisa kaitsela ka hona di kitamisa ba tletse ka moka magosi ba ruti le ba profeta ke re tameta mene yo bolela le lona mo ke ena mo profeta a Isaac Lituka yo shuma go ka malwetse a o farologana gantsi ke shuma ka malwetse a o tshwana le dilisho o hwetsa motho are ona le selo se se sepela mompeng e fela ho ya go bokelong bola ba bophirima ba o botsa ba re bona ga ba bone selo e fela wena wa kwa gore selo se se a kitima mokgwa wa o tshwana le o re a tseba gore mo sepeding mo setsong sa borona kwa kgonagala gore ba ka gofa dijo ka semoya kana o robetse kana ba o tshelela ba ne ba letsogo la boraro kana ka e re tseba gore ga ba palelwe ke selo wa thoma wa kwa dilo di sepela bjale ge re bolela ka selešo re bolela ka selo se sepela mo mokolong kana se sepela mo mpeng bolwetse ba o tshwana le bo re a bo thusa gape go na le malwetse a le a maoto re a tseba gore batho ba bantsi ba tshwenya ke malwetse a o tshwana le sukiri go hwetsa maoto a ruruga kana maoto a le botlhoko a tlhabatlhaba ba bangwe ba re nna maoto a ka a utlwa go tonya ba bangwe ba re bosigo nna maoto a ka a fisa mo e le gore ga ke kgone le robala re a tseba motheletsi wa ka gore go na le batho ba e leng gore ba na le bolwetse bona ba madi a magolo ke bolela ka bona bolwetse ba high blood go na le ba le ba na le bolwetse ba sukiri ba tseyang treatment e fela re a tseba gape gore ba le ba letsogo la boraro ba kgona gore ge ba batla go emisa bophelo ba motho ba batla gore sekebe wa ya mosebetsing kana wa tswela pele ko mošomong wa gago kana wa se nne le tswele pele mo bophelong ba gago ba kgone go ka tseya motlhala ba o šomašoma ka ditsela tsa bona wa thoma wa ba le maoto a mantsho ba bangwe go etse le gore maoto a le a ruruga a tswa boladu motho a palelwa ko sepela matheka a le botlhoko bjale malwetse a o tshwana le ao re a thusa moteletsi wa ka ka gore na le ditaelo tse e leng gore re o fa makhura re o fa le tsa o tlola re o fa le tsa go nwa ka gore bolwetse o tshwanetse gore o bo bolaye ka mogare ka gore bolwetse bo thoma mo mading e be bo felela ka mo ntle go ka re tshwanetsa o tlola fela ka mo ntle bolwetse bo bo ka sefole bo tla nna bontse bo boa ka gore o tshwanetse le gore o bo lwantse ka mogare gape re na le malwetse a le a go tshwana le makgoma kale kale batho ba ne ba tseba gore makgoma ke bolwetse bolo ba ile gore go ka kopana le motlhologadi wa kopana le ena ka kamoreng e se nako ya gage e le gore e tshwanetse gore a ka kopana le motho a tlhokofaletswe batho ba bo banna ba ne ba nna le mala a magolo kana motho a ruruga a ba le maoto e be ba re o tsene ka moo a sa tshwanelang gore a ka tsena bolwetse ba o tshwana le bo ke makgoma kona e le gore ruta batho thata gore e tlhokomeleng wena o le motho wa mosadi o sekebe wa na nno ntse o tsela-tsela mo bao ba tlhokofaletsego kana wena o le motho wa monna e be o tsenela mo e le gore a wa tshwanelo ka tsenela teng ka gore o tla tshwara ke makgoma a o wetse le gore motho o nna le dimpa tse dikgolokgolo mo nakong e sa fedise pelo le ena wa tloga mo lefatsheng gape makgoma ga se bolwetse fela bona ba ka kamoreng go na le makgoma gape a e le gore montsi o tlo kwetse le gore o le motho wa monna o kopana le motho wa mosadi a ntse a sa tlhokofalelwa e fela madi a gage a ne a sa loka wa tsena wena gona mo wa thoma wa ba le bolwetse ba gore ga go sa somega ka mokamoreng o le monna o re o kga morogo wa pala banna ba bantsi ba na le malwetse a makgoma ga go sa somega ka mokamoreng ga ba tsebe ba bantsi le mateka bona a botlhoko ke ka lebaka la bolwetse bo ba makgoma o tsene ga bo tsene batho fela ba kopaneng le ba ba tlhokofaletsego gape maoto a kgona gore a petelane o ka nna le motho o e leng gore o ratana le ena a tshwere ke maoto mo nako e sa ferise pelo le wena wa thoma wa tshwara ke maoto ka re malwetse a go tshwana le maoto ke malwetse a e leng gore a fetelana re a tseba um bagagešo gore ba le ba letsogo la boraro ba kgone go dia dilo go ka emisa bophelo ba motho ba kgone go dia dilo gore o tlaisege mo bophelong gongwe o nkutlweletse ka nako e o na le bothata bo le gore ke kgale bo sepelela o ya sepetlele mara ba palela gore ko o thusa o ka tla wa tlompona ke na le di-branch mo mafelong a mantšhinyana lefelo la go tshwana le Kolokwane mola motoko mo Box Street re o ka re hoetsa gona mo number 82 mo tropong mo boko le divinishi re gona ka disontaga ya re mantaga o mongwe le o mongwe ka tsena lefatshe lela la seno wa baragana le ka nkgwetsang mola mo pela PNL ka dimantaga di la bobedi ka tsena mola ga sekhukhune jenfetse mola ga moloi la boraro ka di-10 tsa November ke tlabe ke le mola mo Bakersfort mola mo apisi ya re ka labone ka tsena lefatshe lela la Brete ba le ba North West le ka tsala tlompona mola mo Brete ke teng mola mo toropong ya Brete mo OK ya kale labone gape ka tla ka tsena mo lefatshe lela la Tembisa a Ivory 15 ka mora ga score and gape ka di labotlhano ke teng mola mo Hammanskraal ba e leng gore ba na le bothata ba batla thuso disaterataga ka tsena mola mo Nelstroom modimolle gape ke gona mola mo Zambesi ka disaterataga o fola mo Sherkrachi mo Zambesi mo Montana nomoro tsa ka ke tse di latelago 0 66 1 66 79 4 5 ke di busheletse gape 0 66 1 66 79 4 5 e ka loka letsa motse 0 76 1 1 60 2 1 8 ke di busheletse la bofelo 0 76 1 1 60 2 1 8 ya leboga ke re moshate
0: re leboga ke mo profeta le duka
4: thobela fm moshate wa tsebana bo ithabisho mo re lota bogobe se tshaba sa bapedi
6: a rutendi ka diema ba rutendi nonwane ba rutendi thai ba rutendi jo
4: o theleditse ja borena o thobele fe
11: ga ona stishi sa go leja mmino wa leleme la letswele o swana le rena thobele fm ke sebata ge re bolela ka mmino thobele fm

my rib.

Sıvı sıvı mı?

0: ya le sumishipa fela metsotso go ya iringe le rena ya bo supa tabela FM ke le go tagasela Afrika Borwa mashate kwa tsebo le bitsa bisho le nana ke la tsa borena di tshotsa ga borena di kosha re tlo ba re tsana ka gare ga maganga rena motshelo tsho tsebo FM fa ke mo le gore tlo ba re di tshifa se re bolela nna le wena go tlo gona be re tlhela ka ira bo seswae re tlo bolela re lebele tshile maitemogelo a gago go ya le ka tsela ye ile gore wena o ka bo o tseba go ba o kushisha taba ye re tlo ba re boledishana ka yona motshelo tsho tsebo FM go rutana le go fatlollana go ba o ile gore ba ka ba sa tsebe kana ona le batho ba ntse ba bo ile gore ga ba tsebe selo batho ba tlo pele ba dia diphosho ene re ba sola ba bang re sa ba botse re sa ba le moshi motho mongwe re ka ba rena gana gore batho ba itira gona le ba bang ba bo ile gore ba dira ba itira ba se netaba motho tsa tsebele fa mong ke re boleleng ka mohlolo le mohlologadi le khone ke nya ka re bolele ka mohlologadi le mohlolo gona le lotse dingchitse o ileng gore di a direga gona biele tseo ileng gore di a re tlaba gore na e ka ba dilotse di direga ka go bana batho ba sena tsebo e ka ba dilotse di direga ka go bana ba sena batho ba bagolo ga o file bona e ka ba dilotse di direga ka go bana batho ba sa tsebe setso se sa ga bo bona go ba dilo di direga ka lebaka la gore ba nyatsa setso se sa ga bo bona go ba mohlomongwe batho ba no se tshepe gore se jo se hlompiwa ke nya ka re lebelele taba ya a re tsoma pele ka mohlologadi gore na ge mosadi a hlokofaletswe mosadi ga a hlokofaletswe o swanetse go dira eng ba bangwe re a tseba gore ba no apara bontsho ba bangwe matitsana ke bone ba no kgona go no apara di roko tse blue nyana ba bia le ke shole nyana mosadi ge a hlokofaletse o swanetse gore a dire eng o swanetse go dula nako e kakang pele ga ge a ka tswa ka gae a ya melatong ya mo motseng ba melato ya gabo ge ba wa ya le gona o swanetse gore a dire eng mosadi yo a hlokofaletsweo na a ka gatela pele mohlomongwe a nyalwa ka leswa ka moraga nako e kakang goba mosadi yo a hlokofaletswego ga a sa nyalwa mosadi yo a hlokofaletswego kana re bolela ka monna yo a nyetsego mosadi yo modimo a mo gopola ene ke boledišwa se ke gore re nyalwa re sa le ba bannyane gona bjale ra re mola re nyalwa re sa le ba bannyane bophelo be ba rena bo bo a tlhaelela a re se sona le morago a go se sona le morago nako ele ya gabo rena re tsebang gore mokgekolo ola go mmona ape re bjalo ke gore mogalabe ya gago tlhokofetse matšatši a re tlhokofalelwa re sa le ba bannyane motho o kgona go tlhokofalelwa a ena le mengwaga e masomepedišupa ene a nyetswe ka mohlobolo ba setse ba dula ka motseng wa bona kana modimo re a tla re sa le ba bannyane matšatšia ra nyalwa botlhabirwa ba re nyala bjale na modimo ga go potse yo tlhabirwa go swanetse go diragaleng a re ruteng ba bomakotsi ba ba baswa ba ke a boya ke tla ka mo ga mohlolo gore na yo tlhabirwa ga nyetse khunadi modimo a gopola yo khunadi tlhabirwa yena go swanetse gore go diragaleng ke maswao afe ao re tla bonang bjale ka setšhaba gore yo tlhabirwa o tlhokofaletswe o swanetse go efoga eng o swanetse go dula nako e ka kang pele ga ge motlhomongwe a ka kopana le mosadi yo mongwe goba a nyaka go nyala mosadi yo mongwe kua morago kua re beretse ba ba re ge motho nna ke le khunadi ge seseaka a ka tlhokofala monne e le a gage o tlo o swanela ke go tla a tse nna ke go go di shabana ba sesi yaka ana le tse di bile le sa hlagana ona re nna ke le khunati ke ya go nyala ke monna wa sesi yaka na a se go gatelela ditokelo tsa khunati ka gore mapelo o ja serati ke ke ya go nyala ke monno ke be go kile le ghetlela gagwe ga be a nyala sesia ka gona fao no a se thulano ya ditokelo go rena bele ka basadi ebe e se o magale motho mongwe na motheletso ka bona le maitemogelo a se ke ya ka mabenkele ke nyaka re tle re bolele re tlo bolela ka yona taba ye motheletso wa Thobela FM nke re thušaneng re boneng gore na re ka tsa eng ra bea re ka fatlollana bjang ka gore dilo tse di bjala di sa direga re ka gare ga mathata ba hlologadi o no boloka ebile ba gone dilo matsetsi a barekedi after tears ke mo gara la re nwele re la re biina ke nya ga re tlo bolela ka yona motheletso wa Thobela FM ra ga se
1: wa rosa go palana go tshela o beng o khona o dira tshedintshi ka lesomo
2: a ke gale gotse
1: majaja lesomo ga e sa le stel
2: a ke ya rap fela
1: emba o sa khona o hetse go miki ya rico
2: wa ke tsa
1: belu pack ya bona ya 800 gram e dira go miki tshe 296 tsa go save ka theko ya ka fase ga lesomo go miki ka ete ka rico o hotse boleng bya go tsebalaka ka nako tsohle tshepišo ya ka fase ga 1 rand go miki ete e ba dule ka kelo ya 2.7 gram ka theko yeo e direlwago
3: Bona ka boleng ka itheko tseo di ratago. Ladima Hardware e na le wena ka metlha. Go etsa bathroom cabinet combo set. Go akaretsa le cabinet, seipone, le basin. Go thoma ka 1599 rand. Le bathe shower. La round go ba square. La 5 mm ka bokoto. Ka 1699 rand fela. Le Lars aircon. 12,000 BTU. Ka 4,999 rand 90 fela. Di taba tse botse. Re bua le beke le leswa. Ka Msholozi, Mpumalanga. Ka 23 September. Go etsa tshedimoso go social media ya rena. Latu! You save and score.
0: Ah, o na le botsatsa ba pelego. Botsatsa ba maoto, botsatsa ba thobalano, o hloka mahlatse go ba malwetse a go fapana fapana. Setshunyere. Prof Mahlaela o gona o go thusa. Prof Mahlaela o go tsagala mafelong a alatelago. Polokwane ka Labraro, Beresford ka Labobedi, Zebediela ka Labohlano, Johannesburg ka Mokibelo, Hammanskraal ka Sontag. Ke o nya ka go tseba matshatsi a etelang le phalale dzanene le kwa mhlanga o ka letsetsa go ba wa WhatsApp go 0765122257 ke 0765122257 go ba 0633932727 Prof Mahlaela tlhago itlisha bophelo
4: Tabela FM.
0: Tabela FM. Mushate, what's the matter with Tabisho? Retosa na ke gara ga maganga re na motheletsi wa Tabela FM re tle go le moshana re tle go rutana. Ko re re tlhoka mahlaku a matala. Go tlhoka go kwa ma otso maitemogelo a batsheletsi ka gara ga tseka mokana ga tsona tseke ke di hlalosetsego. Mohlologadi le mohlolo. Likhuli re fitletse. Re nye tsere sala ba banyane le khullana le re fihlela re sala ba banyane rena na go re go la khale a ke ba gakolo ba bantsi bang ke ba shupa gore ba re mogala ba ga go tlokofetse ene o tlokofetse le mogala khona bya le o se no re ka sfatana ga ka mngwe ge masume mararo wa tlokofala kana go nye tsona le msadile bana go dire eng re ka dira eng re sonetse re dire eng go ya le ka setso sa ga borena 086
5: 000 mola mora go nyana mola mogashi mosadi ge a hlokofaletse re mmona ka moaparo mhlomongwe wa para bo buso ba mohlomong a para botselanyana yone le be re khona go bona gore mosadi yo la o hlokofaletswe e maragana yo allo ka le bakala gore re lahlile mila ile ya rena mo ja mokono a di tsalo gona
0: a re go ba tshege ke ra gona mo re kong botlhoko gona a gona mo re ipakela go mathata le dipati ka gona go tlogela tsona di a ilatse
5: botlhoko re a bo kwa eno ba le gore rena re tiela ka lelela gore re bo Thomas Magola ka go bona
0: bona
5: ke mo bona go batho ba bantsi ba bontate ba ruruga maoto go ba kokoma ga dimpa ke yona ntsha mogolo ene le kgaitsedi tsa rena ge di hlokofaletswe a ba sa leka go ka re bontsha gore mola go ile wa hlokofalelwa ba no apara diaparo tsa bona ke moka ge re kopana le bona ke moka ba re botsa ka mokgwane gore ba re botsa wa kona ba sa re botsa gore a boa go ne e moile ene ne mogaši mosadi ga a tlhokofaletswe o dula ka gae tekano ya kgwedi tse e tshelelago go tla go dia tsa kamano wa marato o dula ngwaga moila o a fela ka mokana go a fela
0: ge ke tlhokofaletswe ke le kgodene ke ilalo ke be ke nyetse ke tlhabirwa na ge ba ka moga le sufi ba nyaka go tla go nyala ba ya go bolela le bagešo ba batla ka mo bogadi bjaka
5: ba tla ka mo bogading
0: ba tla ka bogadi
5: ba lebelela gore na ko fele gore go re ka mo a ka thiba segoba sela sa sekgunadi kwa morago kwa be ba dira jalo ge ke nyetswe ka lapeng le itseo ko moka mogomagadi ao ka a tloga mo lefatsheng ko moka o boya ka lebelela ka mola molokong ola gore na nka tea ofe mara matso tea a di seyo ka gore mmapele o ya serati mogaši re disiele ba bangwe
0: ke ya go leboga rangwane
5: mošate
0: aa motsheletso mosore ya motamaisa thobela
6: thobela
0: le kae
6: re gona le kae
0: re gona
6: le bolela la motogolo ke ka mopolokwane ka mo letsokwane
0: aa
6: la tseba baswa a bana taba ene ba fela se ke tlo boja sona le go fa baswa maele motho ga a tlhokofaletswe o tshwanetse a ikile le ngwaga ka moka
0: ngwaga ka moka
6: ya ene ge e le motho wa mosadi o tshwanetse a ke nore batho ka moka ko leswa la motho wa mosadi o tshwanetse a apare boso ore o seka ba le monna o a mokganyo wa kore ga a bona e bere boso o tla kgona go bona gore motho o mo lefifing ka morago ga ngwaga ge o fedile o tshwanetse go beletse a di phethago pele ga ge a ya go nyalwa gape a re ge ngwaga o fedile a re ne ke ta kgwetsa lesogana la nnyala a sa phetha sejo o tshwanetse a phethe sejo a re mola a fedike go phetha sejo e be gona a nyalwago gape mara ka sejo sa ba bangwe ka re dijo a di swane ge e le gore o be a le ka bogadi maybe a na le bana ba babedi go isa go ba bararo ge a feta go petsa sejo seo lesogane le le ya go monyala mašhinini a gona a ya gana ka kwa bogadi bja yena motho a taba a tlhokofaletse mogwana oo a ye ga gabo kore ga a nyalo gabedi a amogelwa ka kua a be a nyetswe ka gona ke gona ba ka kgona go mo dia ba e ba thea bana ba gage maina a maya gona ma ya gona ba swetse ba ba thee maina a ka lapeng leo ke gona ba taba ba phethile sejo gona moo ge re ya kogagagagagawa mosimane yena a ka se kgone go apara boswa ke re a ka se kgone go apara a kere diroko mmelo ka mokana ga ona e o tshwanke mo letsogo la gao lengele a bee sepelete le selo se sesokone bonyana e nso so yena a be le gatelelo kudu kare a kere yena ga a firiwe o a fryya motho a na le gatelelo kudu ke mosadi ka gore yena ke yena a nyakang ke magare ke banna so monna ke yena a jakang bagarebe ae so that di ka baka le bona go baswa ba fela ka gore a bana taba kore ge lekreke je re ka sebolole ka maina kere o kry ba raa oaga tlhokofetseng ana fetsa kgwediana e one ka kry-a o mongwe ikotse kudu-kudu-kudu nto eo ka gore e re ne ke le boje se sengwe so kore motho ge a bolokilwe o tshwanetse ka kwa fashe ga mau a bole e bo bona o la ba kwana le yena a kireng o mongate a kwana le yena mara se lone se motho la singa sa 12 months ora hore o sa feliti ka kwa fasa ga mmuka go o tsanja a bona felle le mola felle lao ke ka ba ke le ba bile go 12 months ba sho go ruta ba se ja bodila felile ba ka a ka khona go nyalwa gape a se ja go peta sejo
0: mosadi monna ena kana le rilo o yema nako ka lena o yema dikgwedi tse le somepedi
6: le yena o tshwanetse eme dikgwedi tse le somepedi ke a tshwana ga a ka seme kgwedi tse le somepedi gore makgomo a so o ka nna wa se a one sa le ka pela a kgona go jana kwa le mo mothong mara a sa bontshi ya ka re mengwaga enjeya maoto a ruruga dimpale kokomoga gati ntlela ke makgomo a ko morago motho o nnang je a phela a sa tsebe gore o sepela ka gare ga makgomo a go tlhokofalelwa
0: re leboga thuto re leboga maikutlo re leboga ka tsela e le re paketse go tsona ga botse
6: ke a leboga motogolo ka mobolokwane gana mokgaufi wa molaebo mo letsokwane
0: ke a leleboga
6: ke a leboga
0: aga yo aga setsomo tsele jwa tshobela feme ke magang setsiwe batsheletse ba tlalosa e leng gore ba di bona ba di tseba ba godisitswe ka gona ka setso se sa gaborena ke tlo ke dimela poni wa magopa poni ebile ke tso kwa gagenu ke be ke le kwa gagenu ka labohlano ka labone poni magopa ke kopane le ba ka mshato wa genu ba thabile ka kudu ba re ngwana a rena o tswa mo ngwana a rena o tsene sekolo mo ngwana a rena re ikgantsha ka yena poni magopa o tse re go bala a tsheletse ka kwa mosetwa geno ba re tja di amplifier tse ra di bea motho ra re ngwana a rena o bala ditaba ka thobela FM siwe.

0: mahlaku a matala tabo kwa ga sere a tsabela FM ke le go tla ga tsela Africa bora mo shatse wa sebole bo itsabisho ga go lenano la tsa borena ditso tsa ga borena dikosha rena mile re tshela pele ga be go bona se bulela tsela mo ya sere ya go leboga bile rena mme re go amogetse mo ke lenano le leng gore ka gare go lona mothele jwa tsabela FM re khantsa ka tsa ga borena re a ruta le go lemosha le go putsa batho ka setso se sa ga borena a re rateng setso sa ga borena a re tlhompeng setso sa ga borena batsa mantse re ikotse re na le mathata o ka re wa lebelela o na dilo tse dingwe tse dintshitsele gore ga wa diphetagatse tsa setso sa ge mathata a mantsi kudu ka matla re kopana le ona a mehutahute re sa itsebeng gore na re tla re ke mathata a mohuta mang a re kopanang nao mathata a go tlhoka maina re kopana nao malwetse a go tlhoka maina re tlhokana nao re tlhakana le ona motshele jwa mafelo le mo boletse a re go na le rena o ruruga maoto kua morago re tsenetse batlhologadi kwa morago ga sanka ra dula re le batlholo o padile ngwaga gore nka dula sa kopane mosadi puntse re na re a bajwa kore e re a lwala le khonne ka mollano mothelo jwa tsebele fa mo re bolela ka motlholo le motlholagadi tseo re tshwanetseng gore di dire ge re tlhokofaletswe ge monna a tlhokofaletswe le ge mosadi a tlhokofaletswe re nyaka go ka maitemogelo a gago go ya le ka wena ka mokgwa wena o tsebang ka gona le ka tsela ye o kwešišang ka gona na ke thuto ye feng yo ka išang go setšhaba se re lebeletse gore re nyalwa re sa le ba bannyane no gona mele re nyalwa re sa le ba bannyane ra re go nyalwa ra ba ra tlhokofalelwa re sa le ba bannyane ra tlhokofalelwa re sa le ba bannyane Are tse motshele jwa tsobele FM tsobele.
1: Hello.
0: Le kae?
1: Ona le tlhokomelo le phirimme kwa ka motlolo phirimme ka motlolo.

0: gore moshito wa manna o tshwa ke morena ga a gatwa ke ditiro tsa motho morena wa gata ga phiri mme kwa bola le hula ke ho tsene se ya le moyeng
1: ke thabetse go lelena phiri
0: hona le ding gore go tla go ate tsere go di bolela gore thome ka mohlologanye
1: aga
0: mohlologanye se tla go ma soroge ga idikelle nageng Mosola ga ya se motho ba re go tloya ka mo next door re go na le leng motho la ka bo yena o no ba le magoma ka ya khomisa ja kwa next door. Mm. Mosola ga ya le gore ke mosola ga ya magonta go di ya khokho. O dula ngwa ga ka mkana go bona ka re se re se lebeletse gore lebeletse gore o sa ntse gore motho la re mmoluki le go a bola ka kwa fase. A tla gona le o ri ya tshe rata go ke pelo ya ga.
1: Aga.
0: Mohlologadi ga ile gore ke mohlologadi ile gore o shetse ngwana modimo wa thepi di tshele go di a thepa di gwata gwa dilo keng ka ja setu o swantse gore ga ile gore o lokolla ke matswala matswala re ngwane sa le rinyane nka tla ka motrafo mo ka tla ke lwa le bana ke ba bona ba taba ga mafastere ka se taba tsa gore ga a nya ka go nyala ba re bo mokhekolo o tlo le mphenye tshata ka ngwana ka nyetse ka yona ga a bolokolla jwa le ga a sa itsena le go nya ka go nyala ga sala e di are ngwane ke a molokolla ga a tlhore ba tlo gore ka tlhompho ga ile gore jwa le ngwane ya batho wa nyala ba mmitsa mara a suma tsa gare o papa child mo fa tsa re child e le se mo fa tsi ke ba gala gore child ke ya ngwa ke ngwana ke be ya nyetse ba ba ba no kusha gore ha ke ya lokologa ba tshia ba re mo kheko ka bakala re ngwane ya le ngwane ya gago ngwane ya rene ke be ya jilisa go ile rene o tore ka sishepi
1: Gora gore ge nna ke tlokofaletse ke be ke le ka bogadi ge ke tlo nyalwa ka moraga di kgoditse ke ba go tshele somepedi ke ya go nyadiswa ke mmatswala e se o batswadi baka
0: mmatswala a o ke ena sa ntse o ra go loko le hula ke be ga botse ke kwala mo se ya le moyeng mmatswala ga ka gana re o jile kgomo tsa ngwana a ke a hona mo ka yago mmatswala ga a ka bo hloba le mara wa re sa le munyane o fanetse ngwane kwe o sa fanetse ke logo ga ngwane o sa sa tsona ke tshedi mo sa tsona ago a re loko le ngwane ya batho a nyalo a nyale emwe a nyale emwe ga pa ga a nyale emwe go re ga o nyala wa kwa mara ye mo ba gana ba re monna ga o go ba monna ka ka molapeng go ba ga itse dingwe le gore ka mo ga ne tsakwana ba rra ngwana bana a tle ka matla a bolae magotlo a bolae tshe di bona go le tsa bushego ile go di batana ka ile monna o dula ngwaga ga mokana go ona a tseba gore ke nna eng ena hunyadi ga re hlompheng taba ye nngwa shere tsa ba ra itshaba ga gona mosadi wa go ile kgwedi ye tharo ka ga mofanya ka ile kgwedi ye tharo wa motselela ke mpa di a ruruga mona motho a ruruga
1: hey phir
0: cha ga go ba cha ga cha ga go thoma ya ya jeng a hlompheng sitso tsela mo rsele sitso se gona le bile ga re le ga ile gore ke motho o tlhoka faletse e sa le muswa re mo jere re bona ngwana we ne kharebe e se ka ra idikela wa pola ke tseng tswa para tshepetsa na o tlo gusha bana ba batho botlhoko
1: hey ya
0: monna le ena ga ile mo folo o sona le monna go hlagisha koma ga a tla le naga
1: ga a tla le naga
0: wa ikinela a tsara se phetse ka fetse ga phetse tsaka ga di feditse a tswa gore bo ntate mahlaela le bo ntate moela ba gona banna ba ke bala dingaka je di bolla go mo wa le seng o santse ra kopana le bona banna ba le ba le ke go komo go tsoma le mo sho santse go betse santse wa di phete a gone go la tsoga re ke santse ke tsitsi sa bobedi go nna ya gore mo go ene ke re theka la kolobe ke mo go ma monna ga ile monna tso go tswara o re phiri mekwa ke nyaka go ba mogonyana ga o ka mogotsi wa go spedi ka gona tata ma go stampana tata
1: ya gola mo ga bir ke tla go le bo go bika ba Hey, rela mo tsela jwa tswela phema. A ke di mbele ke gone go lokologa.
2: Guideline tell legal. O ka phela bophelo ba gago o tseba gore o shireleditswe. Di plan ga di bitse go media ka retsa go tlaishwa ka tsa botona le botshadi. Ditaba tsa moshomo go swarwa ka go hloka toka le tjedingwe. Se hlopa sa rena sa tsa molao. Se gona go go thusa di iri tse 24 tsa le tjaji. Hwetsa tshireletso ya molao le hono. SMS a thobela go 45135. Ke 45135. Clientele General ke FSP yeo e dumeletswe go le morekisi wa insurance ya jeo e se go tsa bophelo. Melawana le dipeelo di online. Go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.

0: go thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso
1: mafateng a matelele a dialemoya re namile re tswela pele motsheletsi wa thobela FM ramonate ra botsana re tswela pele re ya ruta re a lemoshana re a botsana ka sejo se sa ga borena gore di a ila gola re go khuile ore mogatikelang gone bjale kwa pele o ya gore kwisa botlhoko di a ilao le gonne re bolela ka ena re tsene ka mo go bahlolo le bahlologadi motsheletsi wa rena se re mamogela thobela
2: go monate go ba nna a ke go tamisa kgaitsedi yaka ke e ratago
1: aga
2: polelwa gešo e re sepedi ke se se bose ga e le sa go tlhoeka sa go kwagala
1: aga
2: seo se tsebalegago kae le kae ngwana mma a re tsene tabeng
1: arekwe
2: ngwaneso tabe o e bolelago ke tabe e le gore e a phela ke tabe e le gore santse gore re dithute ka yona ebile ke nkabe baswa ba seka lebelela tsela tsa mafaratlhatlha ba thaeletse sealemoya o bolela ka taba motlhologaji motlhologaji ga a robaletse ke mogala jwa gagwe o santse gore a iketle a ikilele ene le ka gae ba mothege ba morute o boleletse tabeng wa re gantši re tsena manyalo re sa le baswa na ge o le moswa batswadi ba santse gore ba re tlatlhe ba re bontshe gore ge seemo se le so re santse gore re phele ka tsela ye o sane e bekana tse pedi o bolokile mogala wa gago komokana o tlo kgatlha ke lebala komana go tsipa ka leitlho komokana lo eno o tlo gore aowa ditlhokwa a jelale motho a ba komana ba tamela o ya medirong o ba apeile batho ba le komokana o feta mo gausi le pitša tsa bona batho ba le ba tloga ka nega ba bajwa o santse gore o tloga o no netefatsa gore o tikilele o apare yona meaparo e re bonago e apariwa gore e aowa go ne e taba tsa gago tse e le gore no ga tsa ba ga botse le ka mo monneng o ne gore mo thokwaneng ya lege e tla komokana wa nyaka palete se seng se senyane le sona komokana wa re lešiana lewe jale mo tabeng ya mmemme o santse o ne o tloga a jula a nkere wa kwa ba re no kgomo ke yona e le gore e kgomagantšha batho gantši ge o nyetswe taba gore o tlo o kry-a o ile o nyalwa gape o gakantšha le bale ba robetsego ge ba tlo go nyaka ba e tla go ene ba tlo o gakanega ka gore ba tseba o nyetse ke ba gagunaji jale ge ba gagunaji ba go nyetse komokana ngwane ela o robetse komokana o fetela go ba bangwa o ka no kry-a e le gore mohlhomo o ka no nyaka go tetloša bodutu mara nte botlhokwa ko go tlhompha sefane se se sa ka mo bogaji and-e le ge o le monna tabela nna e be ke e rata ya kua morago ya gore ge mokgekolo a robetse go kgone o boledišaniwa komokana ka re morathi wa mokgekolo a tla tswela pele a godiša bana gobane gone jale go ba tlhakatlhakano mokgekolo wa robala ga seno robala o tšea e mong kae kae ge bana ba le ba gola ba tlofošana ka noga e phela united the host
1: le bana ena eneo ya gore nna ke tle ke tswetse pele mošomo wa seseaka ka mogae le mogatšagwe a e gatelele basadi
2: ya le ka taba poledišano le ka kwelo bohloko gobane go a nyamiša gore kgwetse o le gore lebala komana šo sa tso nyala komokana nyetsego mokgekolo wa robala ga seno robala komokana bommane ga batso ba kry-a batho o tlo re mara ge o nagana ka maseanyanale yanke re ge ba le motho e le gore kwa gausi kwa bo bona o tlo ba godiša ka lerato kwa morago go ne tse e le gore a ditse ba diriegile batho ba ya nto e re ebitsang gore ke seyantlo ke motho a ile seyantlo o tsea bana ba lo ba godiša ka lerato go ka sebe le tlhakatlhakano mara a ile o tse maokola kua le kua e ba majutu fela ge bantse ba gola go ba mathata go tlo bakiwa dintlo go tlo bakiwa dikribane dilo tsa go tshwana le tsona tseo oa e bona
1: yakwala
2: ya kwagala wamane a ke leboge bomane flora ka moka le ba ba go ngakela jatši la ka la matswalo maabane ke rawa ke a leboga le sehlopha se se seng tirile gore ke thabe a ke fa ba bantse baka kgaitsedi yaka ke a leboga
1: le rena re a leboga re reng ke modimo le badimo ba le šireletse le re phelele
2: Ha Jesu.
1: Aga.
2: Amen.
1: Thank you. Aga si umtsere jetso le fa. Ba re kole botlhoko le go ka nokushisa. Wa tsama o le khuna di. Wa wa sorela se se ya go mushumo mo botse. Le nna ke be ke re ka gore mogala o wa ka o o wa be go anyetse sesi yaka o ba gatlhile ke sesi yaka re le batho a re swane o mongwe tla ba le mmalanyana o mongwe a sebe le mmalanyana o mongwe a ba le mmele o mongwe a sebe le mmele na mmele tsela monno a be go a diratile mo mosading ola wa gagwe e le go sesi yaka ga di sa ne taba re sesi yaka tlhokofetse ke tshwanetse ke no tsena taba tse ke tse dintšhima tabela
3: rano tsa rano tsa khona di host
1: le kae tle
3: ha wa re ya le kare ka tlhala o kwale
1: re gona
3: e le tsaya le printa go tsama le ja kolo go batswe motho a fetsa o tsala le bala komana ke tle a tsala yona botsi mola mafelelo mola ke tla ke tabo la ka ya le bala komana ya nkhatile ga rona o nye tsho nye tsi ha o no ruka ta tsentsa se fa no anyala ke monno mo ele ke tsome ka ya ka ba. Mm. Na go le ke re le tsaina neng ke tsiba mogwana o ta bona re mogwana e tlo ba yena ka se a bo rena gale le khase. Ele ke saola. Mogwana o e re o boloka mogala wa hai.
1: Mm.
3: O ka bona o bona sefatho sa mogwana. Ke wa bona o gona o bona sefatho sa mogwana. Ke mathata. A isa to ba tsona ba lo na e tlo se yena. Ga le never o la mogwana o ka se bone sepatsa o sa o dula a khupa le ditso ba nne lo ba reka di aparo tse di tswa ba papa le maphepa ba di yeng le kgathele malo bo mo ka mo mo le tshang ba mohane di ka di rapeng a tsena ka bakala gore a pere le phetsana na ka re tikwa a re fetelo mogwana he setse a re fetsa o boloka monna wa hai e tsore ka mo supulo wa ba le ntongo ba re ke sebaje wa tsa sebaje
1: Hello sanga mhlomo nga re bitse dilo ka mantsho a go fapana.
3: Re latha sebadwe. Mo motse mmo motho o mogekolo wa mogwana o swanetse a tsamaya le mogekolo mo motse ka motse goro ka gorwana a latha selo swa re ke sebadwe. Sebadwe ntse o ne o ka re ke eiye. Goro ka gorwana o motse o ka boka o ska ba le magoma o ska ba tswa bile le mathata go bile o a ba le kgone le go mo motse. A le motse wa ntwana. O a ntse o bo re nka.
1: Ke a go kwa.
3: Eh. Ke ke se a borna se re tsiba bale ba ni yalo na go pulu mo a go lopo se ba bile tsaya ke tsuri se ba bile tlera se bona a ke a se tsane wona tsa se batla ntse a mathomo ye ke bona gore gore nambile ke re sinye ile fa se la borina nambile re ya go goma re ba le malotselo re a go ra re sa tsiba re a palla dingaka le doctor di bua le belela ga ne ke magomale ke paletse go latha sebaje ra ikilela ra sofa ka motse ka sebaje o wanta ma
1: ke a rokwa
3: eh re tsantsa re latha sebaje tuwe le moyela eh gore o bona sepedi sa gore na e se ka selengwe yele ya mogala go le bala komana o bolela nnete o ka se re o nyetswe wa ta wa ta re o to na ba bona bo se tsare ba bo rena gabitsa kwa bo rena ke tlo go bala tse ke banna e sa le ba swa gale a a seng ke banywa le futhi o go bala mo nna ka no ya ntsha he tsela na ka mola o tsane ba tse o ke ma o ma dia e kwa ma a ke tsuru wa ntwana
1: ke a o do
3: o nye tsho nye tsho pa le o ba le fani tse pedi kuru wana kwa o eta o tsena o itso eta o tsena o itso a se se a borena se we ba ba promote gore go tsanetse a bonele a o nyala futhi ba o nyala ka ka na se ke bone a ke a tina go botsa mba ka khona le toho
1: a o itsebe
3: a ke itsebe ntina go botsa maka ho nyetse o nyetse o ile and then o tsola ba tano o nyakela mokhukwa na ba no mo no bo le ke tshalala peng ba tano ra wa go di semotse ba ra mokhukulo a khumane motse nyana ka thuko mo ile re le tsaina neng o tano ya etsela ne ka muwe and then ba ra di final final tsaina me a se ke di ka se tsala tsaina me ja sa go ke a hana e tlo go ke taba ntse go di tsamotswa la palala lena
1: le tsai ke a go
3: eh ya wa ke ke ne go o sine ja batho nako ke tsipela bangwe wena ke o le buisa wa sa ke tempelo ya ka ke tsho kudu di thapa tsela motho le ina thapa ola o tsene tronko o jale kwa gore ke a lebo wa ga tse di aka wa sa pelo ga ke tsho ke tsana le meleke a nye le kokoro pila ka setswe tata ga tse di aka ana no la ka simala ka le ile
1: re
3: a ka mmala motho a ile khona
1: re a lebo ga letswai
3: thank you tata
1: Letswai ka gare ga nama ke motheile tswa tobele pe mo mogolo.
4: Mo re lota bogobe se tshaba sa bapedi.
5: Ba rutendi ka niema, ba rutendi nonwane, ba rutendi thai, ba rutendi jo.
4: O theleditse tsa gorena go tobele fela.
6: Soriyo ona le khomu. Soriyo sora botat. Atorio zoro botata, zoro botata. Ubulele malumata pasile, I saw your rabble pad, What about Sumatara Sasapu? Ona go sa babuti ke ta go etela le mosegana ha re o tsebile go ya go tsoda la rara tsholio wa itshwenya wa ya we tsholio ga bo pate ga bo pate a tsotsi papa mogoshi wo tsholio wo a o sona botata o tile a tong o se ke ga di tshika

0: ngwana magana go botswa bo tshe dikomeng tsa batho re dikoma ke tsa ga wa kwana ke ngwa kwana sirumuna a re tlo ga le ba kuri ka matla motshele jwa tsobela fa mpile ga fa le gone go fela tsodio eh tsodio Re tswela pele metsotso ke masomepedi tsa re go ya e reng ena rena ya bo seswai lenano ke la tsa borona dijo tsa ga borona dikosa re ka gare ga magang re sore magang re a bolela re a rutana re a bontšhana re a lemošana re a galana re a solana kana go na le batho ba bangwe ba nyake go galwa ke ka fa o re fela gore ba le dikosa tsa go sena le bo ngwana magana go botswa botse dikomeng tsa batho re ke tsa ga boka lebaka la gore ba ba sene ke go galwa ba sene ke go thaetsa bialo a re tsweleng pele motshele tsa tshwele fm magala ka sa lopanyapanya a re garetlele motshele jwa rona simo 086 0245 tobele
1: tobele lekae
0: re gona lekae
1: a wa rona kunai
0: aga
1: baba ya se teng ka gore ne se tla ka mogo
0: a
1: ge motsadi ke le mosologadi o ba mosologadi fo tabeng e tala kana o mwa
0: aga
1: re le le tse gore re le tse tse re tsopotsela sa mogala wa gagwe se bola to matlo go lokolo
0: mm
1: ga e ka tabe nya gore mo sologa ja ka nyalo gape yona ke aowa
0: ke aowa
1: le ba ka ke gore a kere re tlo le gore mo sologa ji o re belege ke bana ka mo faneng yewe ke ba ba bege go isa go ba bara wale re monne a tlong go motsia ka gore ngwana kwa kgomo o ile ri a iwang ka bafane ba bagwe ba banyetse na
0: yona we
1: yena o a lokologa ge a sa te kwa maatla go eketsa goro ga a fitlha ga a topa ka o teya ngwane o kwa faneng monnela a tlile go abelega o tonekile ka madi a gage a eketsa fane motlhologanyane a nyetlogo ka go yona
0: monne a tlabe go a nyetse yo hunadi wa motlhologadi
1: Kunaji e le go motlhologadi ge a kopana le segwana tsuku kwa ntle le tswela pele le mmele risa ga e le gore kunaji kwa ga malatsi o nyetse ga malatsi bana ba ba ga malatsi le ga e le gore ba belegetse tshikwangwane go ba malapane kwa thoko ke sepedi sa gaborena se re se tsebang
0: aga
1: ke a leboga kunaji
0: ke lebogile kudu ka maatla ko ra gore ka mogo ba hlalosago ka gona gore go ya le ka setso sa ga borena magang ge nna ke le hunadi ka nyalwa ke ba ga mahlatsi ola mahlatsi a robala a re go robala re na le bana ba babedi go atla lesufi lesufi ke moka ka dirang bana le lesufi bana ba ke ba ga mahlatsi bana ba ba dirile go ke rata setso se sa borena tabela a o hle ke gopela gore nke ke ne o kwa basadi ke gopela go ne o kwa maikutlo a bomma go ngwana basadi ke rena re nyalwago ke rena re bonagalang gore re tlhokofaletswe ke rena re belegago basadi ke gopela go kwa maikutlo a lena ke gopela go kwa maikutlo basadi tle ke gopela go kwa maikutlo a basadi gore na basadi le reng batlhologadi ba ke rena ka bontšhinyana a wihle ke gopela bo magolangwana ke gopela magolangwana ke tlo gopela gore batsheletsi ba banna ka moka le buele morago ke na le iri ke bolela le banna ke gopela go kwa gore na bo magolo a ngwana ba reng bo magolo a ngwana ke lena lena go le maitemogelo a mantšhi kudu ka matla mo tabeng e o ka ba motlhomongwe o nyetswe goba motlhomongwe o tsweditse pele goba o tswetsa pele mosomo wa seseago monne o dilang le yena gona bjale ke papa go bana ba sesiago yo a tlhokofetsego nke re ke maitemogelo a lena basadi.

0: a ke nnete go no babele botshelo jwa tobele family fase le o re phela go lona matsatsing a le go no motho a ka nna sa le rate go ba nnete gona wa tswa le tletse ka mahloko le tletse ka dipolayano le tletse ka matshwenyego ke ka foka nnete go shae bolela go shalang go jwa go the TM choral artist go tobele family le khotla ka shola Africa bo ra motshelo tse go bona ga re tsene ka sopo se se jwa le ke no khura ga nnete mafelo a le na be ke a bila makaone ka one go lena ba go se go aba yola ba ga kesho ke re tla nqanqa bana beshu re tla le matjatji bangwe le khono le le thole le boloka meloko le metswala ya lena ma bane le gona go bo go le byale bangwe be le meleto re a le lebogisa ba gesho le nana ba o le go mishumong re a le tamisha le nana ba o le go ka magaeng le ikemisetse tsela go sasa la moshupilo ma ga se reng ketle tsotlhe di tloga di le sepelela ka mokgwa wa maleba le nana ba rutwana ba o le ya go le bana le dithatobo tsa lena tsa mafelo a ngwa ga ka la bobedi re mahlatsi le matlhogonono go lena ma ga se re sa lebale bao ba le go maokelong dipetlele ma ga se re le na tlhe bana beshu welang ke maruru le ikele magaeng a bo lena ma ga se le ya go ba le maga ka bolena re tloga re le bogamaga tshe kona ga re tsene ka gare ga lenano la mmino wa dikhwaere lenano o leo nnete beng ba lona e le go lena ba e le ka bathiletse maga tshe nna yena ke di o ba motsamaisi wa lona fela ke no ba mosebedisi wa lona fela e fela be lenano le ke lena bathiletse nna ke tlhatlhapo ke motho wa mo go sia motsheare mmaphuthi a lele mongwe la ga ba le metsware na ke e le someshu pa fela go itswela go yona e re jela ya bo seswai ko gona ga re tsene seo se nkopantšha go le wena motheletse ke mmino mmino mmino go tloga ga bjale go ba go fitlha ge betha e re ya senyane godimo ga tlhogo gomme ke leboga yena kuna the house o bile le yona motshelo tsa tobele FM re tloga re leboga lena bathiletse re tloga le tlogile le kgathatema gore tlhogopodisano yo a bego a ntšhitše re sa lebale le ba kontoro rena ditaba bone makgopa maaka se lena o tlile go lena kgolofelo ke ya re tla kopanage le yena gape ka tša mafelelo ge e betha iri ya senyane le kgone le gona ke tloga ke šišitše maageso ke tlo ba le baeng ka one phapoši ae mo mogaleng fa ke tlo thoma pele ka morana thamaga maagešo ba bantšhi le ka be le mo tsebela go tja mmino wa dikhwaere o gona setse ke go kantšhitše le ena mo mogaleng fa gomme tla re morago fa o ka botšhie ka go boledišana fa le mme matlakala bopape le mokone a ntšhi dikgolo tate duke mašamaite le bona go na le tse dintšhi tseo batla go ba re tshwaretse tsona maagešo le a tsa gore go nnano le ke no fela ke re polelo ga se ntšhi se segolo ke mmino mmino e fela ge re gapeletseye ga go tlisetsa bathiletse tshedimoso e botlhokwa maagešo re tlano rialo ka nnete nke pele ga e ke ya go papa patso ke tamishie tate thamaga ke no kwa gore ba gona na motho wa thamaga malumeshi ao thobela
1: morolo le kae
0: re thola ga botse rra lena
1: ao wa re gona
0: ke kwele gore gona le tseo le tshwaragano le tsona e fela re tloga re le bogele tsene le nako ela e bela ka thokola raoa le nna e reng gore handa handa le bathiletse tabe re leboga kuduhleng ntshwareleng ganyanyane fela ke no feta go bapapatse gobane le bona ka nnete ba tlile ka makatana mane ke re go feta go bona re name re tswela pele ka poledisano ya rena
2: Afrika Borwa e ba sharp bjala ga se ba batho bao ba le go ka tlasa mengwaga ya 18
3: ka tlwaelo o be o tla kwa maele ao mafelelong a papatso legono re a beile pele SAB ka tirišano le lekgotla la taolo ya bjala ka Limpopo e nyaka gore maAforika Borwa a kwešiše gore go nwa ka maikarabelo ga se molaetša fela ke boikgafo bja rena SAB sharp go ineela go nwa ka maikarabelo ka mo go sa felego
4: ke nako ya renderama ga Shoprite Liquor Shop sekeetša ge o reka di 500ml NRB tše pedi tša Savannah Dry Cider di fe goba dife ka 50 rand le 750ml ya Klip Drip Brandy Oubak Dry Gin goba 3 Sheep Select Whiskey di fe goba dife tše pedi ka 350 rand o mo hwetše 1 litre ya coke mahala di hwetšagala go fihla ka di 18 tša October ga Shoprite Liquor Shop fela ga go rekišetšwe ba mengwaga ya ka fase ga 18
5: Go tlhoka di-casing tša PVC goba UPVC irrigation le dipipe tša plumbing ka theko ye nepagetšego gona etela thwi mothopong re go tlišetša ditsweletšwa tše boleng dipipe tša rena di loketše di-borehole dipipe tša go nošetša dipolase le diprojeke tša kgwebo re etele mo number 68 Nelson Mandela Drive Gauswi le CTM Levana ka Polokwane goba 184 Boundary Road Centurion re letša Polokwane mo go 015-292-3452 goba Centurion ka 010-597-7843 Hurricane Pumps. We beat any price.
6: Letsatsi la gago la la morena ga le a felelela ntle le go feta moo mmino wa dikhwaere go thobela FM iri abo tswa go fetaka iri abo senyane ka maphuti a le lamola tlatla phokeng mo thobele FM
0: go nno ba bele botshiletse ga ba le metsotso rena ke ye masome pedi tifela go itjola go yona iri yela ya bo se swai re ka gare ga lenana la mmenwa di choir ma ka tsho ke le buritse gore mo mogale fa ke na le morana thamaga ma ka tsho yo a tumile go katsa di choir gore ge ba bolla ka morana thamaga ena go e be sa le yena tsho re baiten e mwana o be a sa le anyo letswela go mme se o seng kopantse go lena ba thiletse go ba le atse gore nna mo ile go tsa mmino ke ya tsena e ke taba go reng mabane e go bulukile senatla maagetsi ke mabane e ke mabane e ke bolla fa ka tate chali mabotsa ba bantsi bana botse ba bya le maagetsi e be o tloga tumile go tsa mmino di khwaire e be le mo pedishi le yana ga ba tsire baiten e ngwana o be a sa le anyo letswela go gopola e bile ke le tshepisha ba thiletse ke totla ke bolitsana le yana fa gona mo le mo yensere go gore na e ka baleto la gago la mmino di khwaire le sepetse ka sope go sa mokhutamang ba tla ba tlhoma setlhopha sa diputswa ka mola moletsi ka mola maaka se lo gona ka bolisana le yena ka rao ke tla ke ba khopela ke ba mema gore ba tle ba re kotse gore na e ka ba ba re tshwaretseng bele ka bo madimo ba maaka tse go ithobaletse gomme ka rao taba ye re ka se tloele ka ntle maaka tse nke le yena re mo tlhompe ka nyenyane maaka tse ka be ke khopela tate thamaga madimo a fele motho wa thamaga re sa le tamisa thobela
1: thobela thobela morolo
0: nke re thomeng ka go letseba ga nyanyane ka gore ba re setlhare sa kgole se ya ipya motlha wa lesolo nke re tsebe thamaga o rena ga botsebotse go tsa mmino wa dikhwaere ke mang
1: morolong ete ke morolong
0: ke tou ye kgole ke tou ke letebeng
1: re ke tswa go jana re ke traine kwa lefalane nna
0: ya
1: kwa Skukun College ka fase ya mogalabe masekwameng
0: wele
1: mogalabola a thoma go nkgetha go ba choir conductor ya ma-teachere ka thoma go ba le lerato la mmino and ke nagana gore mongwe o boa ena le seo a beng a se bona mo go nna ka thoma ge kelo thoma go ruta ke rutile ka kwa Moloto primary school kikikiting. Wa jana matebo jatoa le karata mino ke collecta di trophy to ke tia di trophy mara buti chale mabotsa
0: ke yena re kopantse go fa le khono
1: a bentse a le gona kwa mahabo ile a ke tsho re ka tlhaelelo ke le ntjula sepedi sa bona ile role model ya ka
0: ya
1: ka le ba ka la gore ke be ke re ke thelele ke choir ya ba a conductor ke kwa gabo
0: e ba le tlotloletsa
1: o ba ni tlotloletsa go feta mara ke se tsa gone go bolela le yena ke mmotsa gore hape mo ni tlotloletsa mara ke go utswa ke mmona gore motho a ile tsa di yang ke gabo tse ya ba gore le rena ka moka gore ke be ke tshwere bana ba primary aowa re thuntsha lerole kudu
0: bana ba primary ya motho a ka ba lakalela re mara bana ba ko ba thoma jwang motho a thamaga le ba kgona jwang gobane nnete gona ke a tswa gore mo lefitile gona hei o botsa lerole
1: ke be ke na le sephiri se sengwe se ke sa tsebe gore ke be ke se tsea kae mara a ke nore mo nke thao yaka ya gore le rato la bana
0: ya
1: ke be ke rata bana kudu ene ke ba ruta kudu mara ke betha ka da kuila ya le bana ba ya le bana ba tabakala bana ba ka mogomongwe to ge o ka ba bontsha le rato ka sekolong ba gona go lemoa ka pela gore wa ba rata and nto ngwe le ngwe ga o dirang le bona ba tla no dira
0: ke nnete
1: ee gore le yana kwa secondary go no ba jwale ge bana ba ka lemoa gore wa ba ruta wa ba rata ge o bolela le bona ba tla no dira a na kwa primary be ba dira ka mokgwa ke be ke nyaka ka ona ke be ke thoma ke ba gapeletsa mathomong kele ke thoma ka thoma ke ba gapeletsa ba bona gore haino ka ngwaga wa mathomo ka ra tsea di trophy ngwaga o latelang ke ba yotla bona ka bo bona ba ikisa ba re nyaka opela ya ba gore go ba jwala
0: di tloga di kwagala taba tseo motho ba thamaga re kopantse go matlo a di bona yo ithobaletse gore sa re moya wa ga go go bala ka khutjo tate chale magotja le be le dirang le yana ga jwale
1: yo di chale gore le gere ya bo mo di pensionary mo wa re ba thoma mokgatlho mo le bo ma moloto ma ntoto the former principal ya kwa Ramakgaphola primary ba re no ga re die mokgatlho wa rena wa di-pensioners and then fa re re thoma re thomiwa mokgatlho ya ba gore ka mogare ba re o na le choir ya ba gore o bodišhale ba gona ka mogare ya ba gore ao a re thomeng choir ra thoma ra re go thoma ya ba gore namele ke choir ke nka go botsa gore ka first attempt ya rena re kgonne go collecta di trophy ebile ke rena Limpopo champion
0: le sa tso thoma
1: re sa thoma buti chale o bale ka mogomo o ne a ena le tsebe ya mmino di copy re be re di humane o be a no fana re tshebela re mo re nyaka no tlebe ka mogo ntsha go tshwane di choir tse dingwe
0: go go shashi ye ke be go ke le bona ga ntshintshi mo di kgokang tsa le yago messia ke no bona ntse wa tswa lena le yena le tshwere le ke kirisana le yona go sha ye ke ra lokete wa tshwetse ga malwa taba ya batlapela e fela le kone ka re o ithoba le tiba e rata go shene e be e reng go lena ka gore ga ntshi le be le go kosha ye
1: ke thapelo
0: ke thapelo
1: ee ka moka go mantswala yona ke thapelo ka e bontsha gore batho ba dipetele
0: le
1: ditronkong modimo re kwale botlhoko ee e be ke thapelo ka gore ka mona di-pensionareng ga o sana nto ngwe re e lebeletseng re no lebelela yona thapelo ka baka la gore e fula e okametse lope
0: go tla loka
1: re a ratela gore mo gongwe re kgone go tsena mafelelong
0: chale mabuja le tlo mo gopola jwang motho wa thamaga lena le setlhopha sa lena ka kakaretso
1: yo motho wo bonolo
0: ya
1: motho o bonolo motho wa gore ge o dutse le yena a phela a le dira gore le tshele le thabe o motho gore o be a no fela a re ge a dutse le rena ka metlaenyana mara e se metlae ya go tshwenya metlae o no dia gore le tshele ee re tlo mo gopola dilong tse dintsi go eletsa go bolela le batho kudu-kudu batho fa ba bagolo e re le ka mo ka mokgwa e reng o be a bolela le bona ka mokgwa wa go ikokobetsa ka mokgwa wa metlae go ikokobetsa plus metlae ge re no phela o ba ujala moya wa lethabo ka mogare ga rena
0: koša ye ya messia ke tla bolela ka yona gobane ke be ke le bona gantšhintšhi le godimo ga yona e be e le ga kantšha mo kae le a e kgona kudu
1: koša ena le no ba le mathatanyana mo le mola ka gore go ithuta yona ebe re bereka le batho ba bagolo re ya le bona ga botsana ga botsana ga botsana ga botsana o re gapeletsa go no tsea nako go tlhalosa gore mo nke re edieng so mo nke be re edieng so ebile gape ka mogare ga bona batho ba go ena le bao e beng di-conductor a pele ebe no re tsea nako ke batho ba bagolo be e be le di-conductor a pele mokgwa wa rena wa go traina bana ko dikolong go ka tshwanelo wa bone re be re tsea nako e tele e ntšhinyana re lebeletse go interpreta košae ee mara yona ga botsanyana ka baka ebe o ba bonolo mo go rena go e traina ka baka la gore batho ba bantsi ba bona ebe e le mathichere ba be be le di-conductors ga botsebotse nka nogore ebe e sa re fe mathata ka baka la gore molaetse o mogolo ona o bo o le ona gore re bolela ka messia morena le mopholosi wa maphelo a rena
0: tate thamaga le a tseba legatong la thobela fm lenano la media requiry a re james fakase re tlogang re le lebogege le kgonne gore a bela nakonyana la bolela ka matlho a di bona o sena tlase tate chale mabuja re sa re moya wa gagwe o robale ka khutso re le leboga kudutlhe
1: o leboga nna o leboga nna yo ba gore la thetswe ke nnete la thetswe mara o petse le thato ya modimo
0: le ba lapa ba khumutsege lena ke sa ke tlo bya kanya le lena latla ka mono phapushing khasho le setlhopa la tore kusha gore na e ka ba le tshweriwa
1: re re tata to
0: re le buka
1: yo leboga nna the
0: thank you
1: re le buka mo tsheto.

0: apele a tulo se chabeyang sa borena ba Jehova botle batho atamelang anang ka ututumela le motsebe ke modimo ke mmupi wa dinthotshotlhe mashaba marena bafo pele a haye eka le role walaya wa khalemela ho siya ka mofetolang wa phidisha wa timetsa uetsa kamo aratang empa ho yena le rato le khanya jwale ka matla le timetsa mehopulo hape halena ho fela morena o re bopile o re baballa ka matla ntate o re bolokile ha re sa ho timela re tla phahamisa mantswe moho le machaba chaba bohle ka pele ka pelo eletee ke mehla re tla o boka wena Jehova setlhopha IPCC ke sona se fela se re go fila go sona se o fetjang go se kwa gona fa lena ne o laga go la mmamoratwa la lentshu ke bophelo mo ile re nge nnete magagesho la go pola re baletse ditaba tsa area senyane ke bone magopa re mo leboga kudukudu le tlhatlhapokeng motho mo go swa motsegare le wena re ya go leboga ngwanesho re rena menna le wena re re gere lebelela fale bukeng ya Johannes khaulo ya botshelela temana ya masumetshela tharo mantshusia a bolela ke Kriste Jesu ore se se phidisha go ke moya nama ga ithushiselo mantshu a ke le botsa go ona ke ona moya le bophelo bo se go nye bya le khono re kwa tlotlheletso go tswa go wena motheletsi wa ka ka temana ye o we kwile go kerekeng ya geno ka temana ye o rileng go bala lentshu la modimo wa ihumana go mme ya go tlotlheletsa ya go kuka ya go matlafatsa ke lona lentshu le o re letetseng go tswa go wena mo bosegong bya tšatši la lekgono nomoro ya rena ya mogala ke 086-000-2452 gape le letlakaleng la rena la leago at thobela fm yaka ke mo e le goreng nnete o re humana gona fao gomme wa ngwala ditemana tšeo e le goreng di tloga di go matlafaditse di tloga di go tlhotlheleditse mo letšatšinye la lekgono la lamorena a modimo wa kgotso modimo wa lerato modimo wa khutso a le direka go loka a le sofatse re sa kgatha tima ka yona tsela yeo re bolela fa gore re ka gare ga lefatshe magagešo leo le tlaišwago bana le basadi ba bolawang mo e le goreng batho ba timetswa a o tsebe gore na bothata keng gomme a re die bjale
1: kgatha tema ka tlhogopoledišano ye e reng temana ya gago abelana le rena lentšu leo le go matlafaditšego
0: nomoro ya magala 086-000-2452 motheletši wa thobela fm ashwena re a lotšha le kae ngwaneso modimo gona ke bolela le mang a ge papa waka
2: Kamrapawa fantastic.
0: Morutimaila
2: molantatele supi molai ba introduce tsa ka jeo
0: kumana. A bulela ka monna wa hlakotsweng ke ba hlakodi ya thusa ke monna wa mo Samaria wa gaugelo.
2: Eh ntatele supi molai ka ntse tsa fast
0: rise.
2: Eh
0: ntatele supi motwa. Ah monga ka leboga ge le thuse ya ge modimo le thusa ka ona mantsu a. Modimo a le se go fatshe re a lotsa motheletsi
3: ka mogau wa modimo
0: le kae ntate Vincent
3: rona motsadi wa ka re tlhele botse ka mogau fela wa modimo
0: re a leboga lentshu leo le le matlafaditsego
3: ke Johannes 15 verse 12
0: Johane kgaolo lesome tlhano temana ya lesome pedi
3: e bolela ka tse e batla ka tsela e molao wa ka ke wa gore leratanen jwale ka ge ke lerata ee jale modimo ka mokgwa a re ratang ga ona le rena a re rataneng
0: halleluja
3: ke a leboa ke yone ntlhotlhele tsa motswadi bosing bona ga le phirimile onne ya boroko ka sefela se ona ke siela ba bangwe
0: ngwaneso re a leboga modimo o dire ka go loka
3: ke a leboa ka
0: aga re thobela
4: moruti
0: le kae
4: re teng le kae
0: le nna re gona
4: mogadi sofi mašhiti ka mphakelo one extension
0: ngwana bomma
4: Eh moruti wa ka Psalm 23 morena ke modise wa ka. ataba moriti wa karetsa mamu mo difishi gore ga tsa re tsa mamu na henga o ba difishi tono re morena ke modishi wa ka ke yena ka tsebang ka tsa bophelo ba ka go tjwa ke tjwa ke tjwa ke rapela ke re morena nlote go wena o tsa ma lenna go go tsa ma yanga sa ma ke na ke re o sentse o non tlhokomela o ndishi o be modishi wa ka
0: agi
4: muruti wa ka go bifile mpa a re tsoleng pele re rapele muruti ha o ne sa o tlhola thapelo ha o ne ntwa o tlhola thapelo go tlo bolela mo metsong ya ka tseno re thapelo ya seboka muruti wa ka ke re ka ba rara go tsoba muruti wa ka o tlhoba le di accident ba ra ri yeng ka ka dikereke tse di fapaneng ra par di a porta rena re ro rapella mo la batho ba le moya bona e tlhofekeng ba le ke ho ka re modimo a ka ya re thusha pa pele na ra ya ra gobokana go botle ra ya stadium or somewhere ra pa ra pa pe me a paro re kereke tsa rena ba ya ra olela o modimo ra re modimo re laletsa mahlwa rena go wena
0: Hallelujah ke ona yeo Afrika borwa e tlhokang ga biale
4: ke a leboa muruti wa ka
0: ma segofala lebele bo segobe bo botse
4: le lena o bebe a muruti wa ka
0: aga re le baga bianga gomme o mongwe wa meletsa se re a lotsa
5: tsong Ronald Sudi
0: tobela
5: wa rena o thomejile tjaji isale misong ni ga le bile o kisha marokong a ke kamino mo botse mo botse mo botse wa dikeletso moyeng
0: a re
5: o lungwa re tlhola re gwathile ke mebo ya mebe o re bušitša dikobong mopalaong kamino mo botse moruti wa ka ke re le tshwarelwano moruti wa ka ka moso ke a leboga ke matlolo ka mapela modimo a le šireletše Afrika borwa ka moka
0: re leboga kudu boteng kholo matlou ka kwa mapela re leboga byang re leboga kudu kudu ba re tshobela moruti le sudi nna re khumane tlotlheletso kerekeng ya rena ya katoliki ka father maluleke ka pisalome ya masome peditharo ke shelele godi ka kwa ga mashashane sebora re a leboga kgaitsadi re leboga kudu go romela molaetsa ga gago e re ke bone fale molaetsa o mongwe sore a lotsa tshobela
6: bonala nnete ena no la ao la re khothatsa
0: ao batho
6: ka tlo mo polo e fetwa le fela
0: haleluya
6: go dire na ba ba le mathata ka re lo tsa dikamano
0: ao batho ao bana
6: empa re tshwenye na no la o ntate le suti
0: hey
6: re a fola
0: a re foleng khebana amen
6: ke senya ke ri ha rona pit wa ra ba le peka tswana mamelodi kae so go tloga mo khatlo tsa jana ka re mosha
0: a re go leboga re go leboga Peter Ramalepe re leboga byanga go memegala ya rena she 086000 2452 11 re lotsa a tobela
7: re muruti modume
0: mongaka tate Oliphant
7: a ke re muruti
0: le kai
7: nna ka tsogela ke re muruti
0: le nna re gona
7: modima gore bolokele
0: a ge
7: ke muruti molaetsa bo bua ka moleto motonna wa morwa go sifa le gore le khola le tswa tsho ba ntse
0: mmm
7: ba le ditse mba le ba sa tle mo ruti le ba tsa manglo tsa mongwe le mongwe fela kana ke Messi 22129 le mo ruti
0: mmm
7: me khatla khwa ke bibi le re le magolo le ba se se mo mba ka ba tsena
0: tsho
7: ke fukola mo di mo khatla ba ba re di tsharekela bone fela mongwe le mongwe a se ra mo thibela a tsene
0: ah batho
7: mme fa o tsena e bo siame go nna kwa pele kwa gotho wena fa o apara seaparo ena a re itekoleng re siameng mme re sekra thibela batho ba bangwe segolo ba ba setseng dikereke be re ntse re le o fasiwa kereke rena o teng eng re ase maaforika ke digela re morutise ke boloke nako prudentena ba re o lord why lord go sa siama ka maaforika kana ka batho batsho mme rona gompieno re re tsena dikereke thata yana re apela thata yana re madimabe re moruti mme gate re tletse kgakakgakane modimo a re utlwela botlhoko re moruti ke a leboga modimo a gore bolokele ra go rata re moruti ke a leboga
0: mongaka e ba le bosego jo bo kaone kaone modimo a le dire ka go loka
7: ke a leboga
0: aga re leboga bjang monna wo papa Oliphant ga a bolela bjale le khono le ke tswa ka mo polokwane falentse o na le kopano ya kereke ya AME mo ile ngore nnete go be go ishwa ba ruti diputegong tsela le tsela bjale ke gengwa ga o bo fedile ao batho bontate wa tseba ke bone ba thabile kudukudu bo mme le bo batho ba baswa ba African Methodist Episcopal Africa borwa ka bophara a o bana re a leboga modimo a khutshwa le direka go loka a le matlafatse bo moruti maiwasha re le bone bo moruti moremi modimo a le direka go loka tlhabana bo moruti tate moruti sefora a re leboga byanga le go ba karolo ya lena mo mesong ya letsatsi le bo bishop messiah ao re leboga byanga amen thobela motheletsi
8: le ka le ntsale suri
0: re go nale kae papa waka
8: le bona le moruti e ba tlhile mo sa tla ke le mo le le mafia se ke ka mphane
0: moruti waka
8: gore ke gore di le tsore me a 3:49 e le mafia a ka a ha o tse o tsame go go ga khutse kana so o bana ba mo di mo di shora ba la ga ba tla ishiwa so le na ba tla ishi lo tse bana ba mo di mo ba la ke tle ke tsaka ka mo di mo wela mo ra le ba go la ya ba batho le tsela ma ke sa bona ba ba thakisa o ba le mo ya bona ga a ile fela pele ha se ka tlhogo sa bodi
0: so papa papa evergreen ke le leboga byang ka temana ye o tle
8: korela
0: modimo a le direka go loka le ka mosotlhe
8: thank you
0: amen re a lotsa motheletsi thobela
9: ka mo shate go tso
0: a ya teng le kae
9: ke go tso le kae
0: a wa modimo gona
9: malome ya ke tso ha e mmatela
0: ei
9: nna ke re lengwalo la tisalomo 23 e re morana ke modisi wa ka nka se tlhoke seng o nkotamosa mafolong a matela o ntsepidisa mmeleng wa o loka ee aowa ke lona lengwale le mathabela a lentšhang
0: papa re a leboga re a leboga
9: ke a leboga ke re a ebe borokong ke re
0: modimo a le seofatshe
9: le lena modimo a le phadimisetso sa tsofae
0: aga kana tsela yeo re tseao mongwe se motheletse thobela
10: ntate ronel sudi le kae moruti yaka
0: re gona le kae ngwaneso ka kwa pasha skral
10: awa ka pasha skral re di khotso na ke nna tafa jike lengwe la titoromo 23:21 ntate ronel sudi
0: e
10: no re ga o ene tse modimo wa o tseno o se ke wa tsa fela go e phepa o ba ne modimo o tswetse ma go ile
0: ngwaneso re ya go leboga
10: amen
0: re ya mabenkeleng ke yona tsela yeo modimo le dire ka go loka
11: go ya rendera maga Shoprite Liquor Shop. Sekeja, ga o reka di 500 ml NRB tse pedi tsa Savanna Dry Cider, di fego ba di fika 50 rand. Le 750 ml Clip Drink Brandy, Oldback Dry Gin, goba 3 Sheep Select Whiskey, di fego ba di fitse pedi ka 350 rand. O mo hwetse 1 liter ya Coke mahala. Di hwetse ka la fitla ka di 18 tsa October. Ga Shoprite Liquor Shop fela. Ga o rekisa tshe ba mengwaga ya ka fase ga 18.
12: Ana o shoma lefelo le letsweletsa go platinum go ba koromo ge ba go bialo geta platinum health medical scheme ba ba go tirelo tsa male ba tsa mema go di motse tsa maphelo ka Rustenburg Limpopo le Mpumalanga mo go tsa go di tsebi di tirelo tsa mae mo go di motse tsa maleba ge e bonekela wena le bala pala ga go tirelo tsa mae mo go di joina platinum health medical scheme le holo ka go sms a join 243939 gona le melawana le dipuelano
13: Motledi wa go sepetša balwetši, merwalo, bašomi le bana ba sekolo. Tšhireletšo le lerato la gago re di rolela kefa. Bolokega mmileng mo kgweding ya dinamelwa. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
1: Lentšu ke bophelo la morena le lengwe le lengwe. Iri ya senyane go fitlhela ka iri ya lesome bošego fela mo go thobela.

Awu haleluya haleluya Jesu ungumhlobo Jesu omogwera waka gomme a gona filo go gongwe monka yang gona ge ise mo go wena Jesu wena ungumhlobo umhlobo wemphefumulo ku wena soulmate yaka ndiza kuwe ke tla go wena ke gopela thuso thusa pelo yaka ye nang le bobe ka bakala gore a ke na kholofelo ye nngwe temba limbi andinalo ao monka yang ka itshwarelela gona a ke na le botshabelo bo bongwe bo nka tshabelang gona a modimo a re thuse modimo a re dira ka goloka ka gare ga bosego bo botse setlhopha seo se kwago Joyous Celebration go tshabela FM ya lekgotlagaso la Aforika Borwa magagešo ke boletse le lena ka megala empa batsheletsi ba thobela FM ba ngwadile letlhakaleng la Facebook ba re go nna ba re thobela Moruti Lesudi tlhotlheletso go tswa lengwalong la Jeremia kgaolo ya botshelela temana ya lesometshela le ya bolesomešupa ba re ga e ke ka kwa ga mašašane Jubita ke Thetla Chauke Zef Legodi a re kgotsong Moruti Lesudi nna ke na le lena ke le ka mo ga mašašane Belenskate Mošate William Matlaba ba re thobela Moruti Lesudi la Ranonga re na le lena a Churchville ga e ke ka kwa ga matlala Madietane Leropatla Tshepo Mašabela re a le leboga ngwanešo a re lentšu pukong ya dipuku ya lengwalo la go aga ka bophelo bja motho Leropatla Tshepo Mašabela o ka kwa Mašilabela le boga ngwanešo gomme e re namile re tswela pele fale ke bona mera phiri le nkwe tšabadi a re thobela FM ya ka la Ranonga re mmogo ka mo Thembisa re ya go leboga ngwanešo Ramasela Koma a re Moruti Lesudi ke tlhotlheleditswe ke mmoledi kgaolo ya senyane temana ya bosupa ka kua ga mašašane motlholong Lipsen Mphatlhele a re thobela Moruti Lesudi lengwalo laka ke Mateu kgaolo ya bosupa temana ya 24 go fitlha go ya 27 Moruti Ace Mokobodi ba re kgotsang Moruti Lesudi la Ranonga nna ke khumane tlhotlheletso go tswa lengwalong la mmoledi kgaolo ya boraro temaneng ya pele ge re se sengwe le se sengwe se na le motlha wa sona le ge o ka ba ka gare ga seemo sa boima bjang kapa bjang wena sa gago khunama ka dikhuru o rapele ga e ga Manamela kgauswi le Manamela Stadium re go leboga Edwin Komane ba re thobela Moruti Lesudi tlhotlheletso ebile pukong ya pele ya Johane kgaolo ya pele temana ya raro mo ileng goreng e tlhatholo ya yona e bolela ka go tsebana go ba botee ke ka Phalaborwa Henryville ga Kgoši Makušane gae ke ka kwa Leboeng Tshwenyane motse Mošate wa Stradom Tunnel ga Matlapang kwa Letše Chester Serunya ba re kgotso Moruti Lesudi ke na le lena ke le ka Pretoria Soshanguve Chester ka kwa gae ke senwa barwana 178 Matikereng re ya go leboga ao warabile wa ga ya warabile are the one and the only warabile ka di life ka kwa Rustenburg re leboga ngwanešo ana mailuna ba re kgotso Moruti Lesudi la Ranonga lengwalo la ka la tlhotlheletso ke mareka kgaolo ya lesometshela temana ya lesomeseswai le re go ba ba dumelang go nna ba tlo swara dinoga ka diatla di ka se ba lome ka gore ba dumetse ke tlhatselwa ke sefela se reng re ya go boka morena re ntse re thabela wena Kriste a se go fatshe lentšu Ebenezer ga mama bolo masialama ke ka ga bo bona kha bo moloko mme a re kgotsong Moruti Lesudi gona le lengwalo la die makgaolo ya boraro temana ya pele Thabo Mozwa moloko mme ka kwa le phala le maraponga ga e ke a mmale bogo ne re 178 re re thobela a ke bone lebogang mphatlhele ba re thobela Moruti Lesudi re leboga mogau wa modimo ka metlha lengwalo ke la Psalm ya 23 ke tsheleditse ke le ka mo Mokopane Extension 14 re leboga bjang ba re thobela Moruti Lesudi ke go sora ke le ka mo Christina ga Maraba via D19 Matlala Road re leboga bo ele fantastic filofao ke be ke le gona bekeng ya go feta lenyalong ka kua ga Tefo ya go be go nyalwa sesenke le fao a nyalwa ke monna o mongwe wa go tswa ka kua Thaba Kgone ga Mmamabolo ka kwa Gauswi le Moria ke mo re fitile fao modimo le dire ka go loka ba re selo matlo wa re Moruti Lesudi ka gotsonga koša yeo ya setlhopha sa IPCC ya pele a tlilo se tšhabeyang sa Jehova e ntirela
ntirela bushego bjo bokaone kaone re ya leboga Lilian Ramabele le Sufi re ya leboga ngwanesho o pemoloto re ya lebona IV Mapula mama tlepa le lena re ya lebona Ramila Tjale re ya leboga Tshepo Motsepana le yena re ya go leboga Magabe Ntladi re le leboga bjang bana ba Yeshu ka Psalm 138 re leboga Kudu Lawrence Malebana ka kwa ga maraba ka Sprite Mochatira Mohale re ya leboga Martin Monama le wena re ya leboga re leboga Vincent Motsetutse re le leboga bjang Puti Boshomane Peter Sillo Tshepo bana ba Yeshu re ya leboga le boa Malotsa re le leboga Kudu ka bontshintshi bja lena ka mo le ngwadilweng ka gona Samile Sidikane re ya leboga Poli Police ke Magamathe ka kwa Northwest re ya go leboga Shumane Sibeyi re ya go leboga Puti Boshomane Mokate Maditlhaba le wena re ya go leboga metsotso mebedi re ya irenge ya lesome go thobela FM ya go tlhagatsa Afrika Borwa ke ge nna ke fitlha mafelelong ka yona sebopego seo magage sho gore a re tsweleng pele re ja lengwalo le jwale ka moprofeta wa Modimo Hezekia ge a re ke jile lengwalo ge ke re ke a leja ke kwa le natefa bjale ka todi ya nose empa ge le fitlha ka mo teng yaka le ya nkudua gape ke lengwalo ke le ntshi la Modimo le tla o dira bjale la o bjakanya la o bja maemong a gago ge o le ka yona sebopego seo magage sho nna ke a tswa ke tswa ka setlhopha se se ke St Mary Immaculate Adult Choir bari jale ka kama etlore ka moragonyana metsotso mebedi go tswa ireng ya lesome ya ba re tsena go mahlakong a Omnibus le monoka o tla tshola pele gape ka Omnibus ya mahlakong morago ga for gospel session ya tshobela FM go ba futla ka iria pele ge ya tshutelela sandi le dikhari ka ditorong tsaka nna ke tshile re bua re kopana gape bekeng e tla go modimo a le direka go loka a le tshware ka letsogo beke ka moka a le direka ka a le shofatse hallelujah

0: nako ke nako ya omnibus ya mahlakong e tla o ipsine ka go theletša dikgaolo tše sano re di tliša go wena ka motwetwetwe lekgono e tla o ipsine ka go theletša dikgaolo tšeo di ralokilego go thoma mošupologo go fihla ka labohlano di tla be di šalane morago go sena seo se di tsenago ka bogare lekgono re go tlišitša go thoma ka kgaolo ya bokete tše nne magolopedi masomesetso itshela go fihla ka kgaolo ya kete tše nne magolopedi masome a senyane dikgaolo tšetše hlano meakanyiwa tšona ke Rathabeng Mai ke Modiba mongwadi ke KZ ketlazungu mahlangu mo tšweletše metšhining ke amogetse Bodibe mo tšweletše le mohlagiša moyeng molebogele bza Lady Madira mo tšweletše mogolo ke Isaac Sile Mashila itsine ka omnibus ya mahlakong.
1: Awa me Monica ke busy ka o hlalosetsa o tshikenya hlo ga ndike ngwanyatse le bya le ke anyatsa malego
2: he malego
1: eh taba tsa gago wa di bolela e fela ga dikwa ga le bile ga le le motlodi no monyanyane ka hore ga sentwe leng hore ka dira gore wena o lusha mma batho le botjang
2: ek sna kgetho me Monica ka re mma batho busy o nthubela lapa he gore ke no show hana ka taba ya ha ile petola uri he he rape neng ha o mutsisa o le le mela tatagana ha bo ntwe le nngwe
1: fela wena ka le go lebeletse o bona o ka re o ripile
2: o tla wa na ntho mo mme ge nge ba ripile nge ba ila fihla bolela nnete o ba adumela a tsamaya lo tshwarisa petola ke re go le nngwa hana o hanela
1: ka mantsi wa mangwe ra gore phetola le mma batho ntho be ba e dira e be ba e dira ka lerato ebile ba e kwaletse
2: ko njalo mama wa bona batho ba le ba ithu be be thandana ko ngena ngxaki nno ba batla beile gona jale
1: fele maleo ngwana ka ke nyaka onko onkosiša
2: ee
1: nna seo ke sa ganang ke re wona o lošempedi le mma batho and-e o tsebe gore mpedi le mma batho ke bana ba motho ngwana ka
2: go jalo
1: fele wona o tshwanetse o itlhokomele
2: kwai mme
1: maleo mpedi le mma batho ba tswa ka rapopelo e teng ba nyantse letswelele le teng ba ka ri olwa nako nyanane mara ka moso batho le o kwana ba kwana ka mang ba kwana ka wena
2: ae yona ke le taba le yona mme I don't care ba kwana ga ba kwane ka nna a bona mme se ke itse bona ga nontho ba ka enketsang yona nna ba leke fela ba tla khomba mo tsone o tswala ta kwalela
3: doctor yo ke matlhatse ko humane o le teng ka mo kantineng ra gore o sena le mogotsi ya gago o ba motlho mongwe emetse yena ka baka la gore shimosore ke selo
4: o ntse ba gabotse ke emetse mmele beke e go reka ena o tla tloga a fitlha e sekgale donware
3: okay bjale mpotse yo o sere bjang taba ya gore monna wa o tswelela
4: eshtit What can I say, my dear? I na ke na taba le yona. A ba ke ras mathomo e direga.
3: Oh.
4: Mhm.
3: Okay. Ba tlo bolela nnete phetola ke motse ba ifela. Ke bo ke sana ga ona gore phetola ka ba mpia ka mogo. A ratana le litsione la o kana le mabatho wena.
4: Titi, you wait a little bit. Wena ke a tsiba gore tsa ba ya go thabisha.
3: No.
4: Eh, a ke ras monna wa gao.
3: No, my love, no. O tsaka ke kwa botlhoko ene ko kwala botlhoko le go feta. E fela ge be ile nna wena be ke tlo moswarela go ra boeka ga e matseko.
4: Eh o tla bolela byalo. Eh a ke ra o tsebe gore pain ya go dirwa se ile gore phetola o ntile sona e fila bya.
3: Ya ke nne ta ke tsebe pain yo. Fela matseko tshwantse be mosadi. O swarele monna wa gago a tlo le o tlhaibela le mebila e ka baka la go bopisa. What am I saying?
4: Fela letse. Fela letse o re bisa o dira.
3: Bona pisa hore phetola a dutsa tlalatlala le naga so ba kotse lo feta o bona
4: eya aba kotse ka mokgoma
3: pisa hore phetola a dutsa le tsa ba la gore o fumotse matsaeko phetola na le ntwa ina ga nang ene a ka ba bolamo
4: give it up titi phetola se motho wa go etsanya ka go bolaba batho eh so sepela

0: Dumela.
1: Eh mana.
0: Re shapa ne mo re phela ke phakile mo.
1: Ya ya ke bona ka re ga ona movement o mo baya wa batho.
0: Okay sorry. O mo ring.
1: Bana. Nna ba tsogeng go tseba gore lena le go nne beyang go tsena ka la.
0: He? Ah woman. O ska tshwenya ga se wo. Ene ntwana o ibolela nge kere. Ke ska ka ka tsoga ke ikola ga bidibedi. Ka re sa ke ya ka takwa o tata ja ta ba pisa gore ne le bila ga le batho tshe kere ene.
1: Ai to ga ntsa ke malome. Nna go bona go tswana
0: ma. O tsana eng wena? Le le fase bona. Botho ba feta feta di pleka mana ba ka go di paka le tshepisa. O tata ba ikwa gore ne ro over ka eng.
1: It's fine.
0: Eh. Oks. So tsumwa ka taba ya saki mana. Le gore ke bethile saki la jwang. Nna ke matho a di bona mana.
1: Mana. La bana ge le re ke ska ka hore ka taba ya saki. There's no way or ne ke ska war because di mana re ne ba ga bo ba tsadinga keng. And it is sure blind. Are ba ba tshaetse gore ne batho ba ile re ba bethile saka ba tlo riseka kopile.
0: Ai, mo wa ra bora re man. O tshusha ke lo tshitinyane.
1: Ba
0: go lwa ke lo tshuni. Bona, ha ba meeting it mo tota ta ke seka. E ka se ba nna ile ka se ba wena.
1: Mme to ba re ina ka gore ke rena re khotile saka ya da mama. Ke go bopoma.
0: O tla to go di bona taba ya ola Sarah van Wyk. Gra nga nyane la ba ke mapula. Ene ke before ke le bala ne. Taba hela ya mapula la tsonjere bona rene re mo border re mo tsha tsha tshe.
1: Mme re mo border jo.
0: Re mo tsho go ba tsha dog ghost mission. Man,
1: it's fine to dog ghost mission tsho go re mo border ya melo re mo tlo wa trial o go le go.
0: Ya, re mo nyaka lana da ma wela stars. Ke mo tata ra ra tsho re papara ya ba le rene o bodile. Na ke tsho re ke tadi ba re ka jo.
1: Okay.
0: Re go botse mo taba she. Re a tsho mo taba itse o ka mo kana tsho.
1: Okay.
0: Ke go boya ka kwa tlatleng ka kwa ka swile.
1: Ka mampile. Ke le re boa ka tlatleng ka swile. Ke mo ga tsama lo mena.
0: O dia.
1: Ya no wa tsamae ke lena le bua.
0: Ah, wa ga tsamae. Wa bona ke eng? E ke le gole le ka kwa dlakeng ka kwa. Bona bisa o todiela mithatelo man.
1: Okay man. It's fine.
0: Oh.
1: Ke nna le ntshele. Ke le bisa le metile ba kae?
0: Ah, ish, malai le toints.
2: Mo feletse o tshela petrol ke.
3: Oa o ke feletse.
2: Eh, mo fa kolo ile ga go lenna ke khone o tsana mo
3: botse. Ah, wa man, ke ya ga ipuji sha hore mara ka nnete mma batho a o di o ru do ba se tukupela. Ah, mana ke sono.
2: A re ka. Nya ka go nna mogala. Go ba go gona ke o runya ka go nthwa.
3: Ah, ke ne o nya go botsa gore eh ha po wena botsotse o shetse o le badimo. Ke re o khuile o phela. Eh, a wa ba o sana motho mo.
2: O ka se bolele jwa le man.
3: Ga she mo basadi.
2: Ke re mathata ke nang lona.
3: Eh,
2: ke tlholetse ke mogotsola ga go phetola ke.
3: Ah, lwana ngo tlwele o thoi tia ngwana o bolla o lla re o khumotsa o lepelela man. E ba monna monna o be monna ka netla go netse o bala bala yo lo. O ipona o tlo ba se lo fela man. Wa fela wa wa ngwana.
2: Mara ke a kwa.
3: No, o sana motho mona wena o ipone na. Ah, man jon jon man. Ba monna mfanaka man. Re fitile mathata nga mkhutu. Mm,
2: a wana. Ya go ba monna re shu. Ke lo ro fe ditse monna re shu o ka mosepela.
3: Ah, wa man. Mara bona jon jon. Ke ke na na mar na lwana ke le rabule di shana man. Wana o kwe man.
2: Ah, eh man o re ile ra ke kwe man o mpona ke le ka ga
3: mathata. No, ku buri tjo re ka go nna kwa mpaela e sa thoma. Ke tle ke tshe mpaela. Nge ra liwe la wa lo di sep. Amotsi. E o la se tata se la ba ringe petrolo se re se a tsena. Na pile di we kae?
2: Ke ka go fetogile eng? Nga mo fetogile re ke tle go re mpanyane wa gone
3: tsho. Nge be fetogile a pe petrolo a be a tsena fela na pile. Re di bua ka yena ya go batla.
2: O sa bole le gore ge nka be go tsene nna ke le go
3: sia o wa tlo re ska di bolela e bile e se gale nna ke a e bona man mpa ile a itlo tshuwa ka wa wena ne ka o tshepisha man bona ntshepe man

0: na le go le ke sa bona wena ngwana matubane
1: a muruti go le amen muruti amen gore ya tsema motla modimo a di kwa dithapelo jaaka he gore ka re modimo mpona ke lahlegile gore modimo wa mpona re ke lapile tsatsi le afisha modimo a re lift church
0: muchichi tola go rasa
1: he
0: bolela ga botse ka gore ke sa go bona mo ke a makala gore mosaro mo ka wa segalela o di ya mo mabenkeleng go parara o sa wa ya sekolo
1: di ya mo tile go nna ona re vule sekolo ka pele ke re ba teacher ba ke dilong tsela tsa bona tsa di union ba le e mamu thaba ri ga e ka pele
0: ah tsholo wena wa bona o sentse o tla mo mabenkeleng
1: a wa mo ruti le sango yo senya mo dilo bona re ke le tsaga le tshelile na le totho mo ntshekisha e bile ke re ka ela ya le kgetho le merapelo le tana malantela di chips ish
0: marupi antsweje
1: he
0: o tsiba nga tsha ya merapelo wena
1: mara ke le godi ka godi ba maloko a kereke ba ntsha le kgetho mo ruti le tshintsha merapelo ba le
0: oh o kwile ka ta go tsona jewe ka gore tata go nagana gore o ne kereke o senyegile ngwana
1: ke laba batho ba tsamala e senya ana o tsotsa le mo ruti mputsa mo gore le apalelo le paletse ke sekolo la kgetha buruti a nne le ke a le roma le apalelo ene ke le romela dilo tsa nnete le apalelo mara tshe tsa o tswatsile le number 1
0: oh nna ke tsholetse le mo jiji mogala jo mo ka ya
1: a wa muruti ke kidora re
0: ke ta go shishe ya mo gara ga batho ba swa
1: wa muruti ke dora re nkushi
0: o bona jwang le nna
1: ani jwa le ke le gopetse ga botse muruti ka re tsamang lo bulela pa le bo papa le bo tshe ka thabela ya ya re ba ipetse nka kwa kereke le mpedi ke mmotshishe le ena uri o palelwa ene mpedi ya mokisho re ke ka baka la protocol ma
0: ga le jo lo tloga ge o bula to no we mpedi gape a ke kere le go le phodisa ke tsena kae nna motabaneng tse bo ke le muruti
1: mara le nna muruti to di bona ka re ke a lenyatsa muruti
0: le ga le wa nyatsa ngwana ma
1: na na le paraka na pisa botse botse ga biza a le bakua le u lwedwe ka setse balege le yae ene a ke tsore ke lela murutwa le ke lela murutwa mkhutla mang le muruti wa tfresha lena o le rimile re le phetla le lapala John John o bone o re left right left right wa ba number 1 ne ba le phetla o le tfresha muruti ene a ke tsore a nwe le ke ra hore ho o nya ka ndwele ngore santse e no ruo benefita setsha sa matla kongwe re tlo go rompa ba ka motho mkhutla mang wena ka wena o kitima phetla malapa ba batho a ke tsore muruti wa mkhutla mang
2: I feel sick. Ah, man, o tlo lo tlo mputisha diputisho. O ntheletse, tsetsa nna gore ke reng.
3: Ai, Titi, a sumpile tsika mokoleng ya go tlo mo forvaya, man. A pele lo tsheka mokatsona di di le ko wena le moratho wa o ka baka ya bofia bo ba le nna, man.
2: Just please. Ke gopela gore re bolele ka tabe re tsontse re dire ka pela ka Robert, please.
3: Ah, be re tsontse re dire le mmola ile gale motho la. Mmola lo tsheka tsheka, nna ke tsho le tshaba yeng ne.
2: Alfios me.
3: Ke.
2: Ke nana gore ke na go bjale.
3: He.
2: Ya ke na kwa gore re tloshe Robert tsa tsheng le gona ka pela pela.
3: Eish ya ke o go ifela na na kwa ka shetse e fitile gale. Ke na no ke na go e botse.
2: No o ra bjang ga gore nako e fitile le fiose. O bona gana gore nna ke leteng ka kgona go di.
3: No o tla gona o tla gona motho a ona le mana ba mantsi man. Bona o kwatela nne biza. Mola le petole le yena a monyaka mabapile tabela gore a tswele tshe taba tsa bona nyane. Wa e bola.
2: A ke kwešiše gore o rabjang
3: ai bona mana a re bolae motho la gona a ona motho a ka re naanela ne
2: yatatswae ke re ke nako ke nako a lefeo se
3: no ke a okwa bjale wa bona e ka gore motho la sudi o na le mana ba bantšhi a ona motho a ka re naanela le nna re ka mfetša ka yena mana bona bjang
2: olela nnete alfeose ka baka la gore ge ke okwešiša gabotse ora gore ge re ka motloša tšatšing go na motho a ka re naganelang cause o na le mana ba mantši ne
3: wena o nkgatlhela gore o tswara mojene mane bjale ke nako e botse ya gore napa wena re fetse ka yena
2: okay
3: ne ne a kare go tshwantse gore o bolele le moratho ao lenape le tswele pele re bonang bjang ka ena
2: wa kotlo le o tlaka ditaba tsa botlaela lefiotse o nana gore matsobane o mo lebeletša ka bolaya motho
3: ya wele o lenya gore nna ke rwa le dibi ka moka tsona tsa robetse ke letse
2: tlogela tsamelo ya botlaela man o ntheletše
3: okay ko theleditše
2: bisa o utsweditswe tšhelete ya o lekana di-millions
3: and then nna ke tsenaka
2: bona o utsweditswe ke robert ke gobela go ntheletše ke dira gore molato ka moka o rwale ke bisa
4: reng mabatho
5: eh
4: o non tibelela o kukile nko ya gago ya go befa go gona gore rena ba ga le thebere ya go nkgela really nko ya ka ya go befape wa nthoga wa tsoga
2: maregano wena bo sa tse bore befile mana
4: mara be ke sa go bone be ke sa nagane gore le wena o ka ba gona mo packing lot ya momolong
2: nne o tsaka mokgo e leng kgale ke duma go o bona
4: ao
2: ke no bona gore na ka nnete moratho wa ka o a golana
4: moratho wa go nketse o ra mammasedi
2: ao ke ra yena o morwele go ba gana se moratho wa ka
4: hai ke nagana gore wena o tseba go feta nna so no comment
2: batho ba modimo kgane go re nna ke tse mofuta wena o ra o reng kgane ga se ngwana a papa ga se ngwana a papa o mo imileng
4: ke kwa wena mpotse tsona ke rona o tseba ditaba tšaaka go feta nna you tell me
2: kore ka nnete ma batho o selelege ne o le busy o phela le rena o ite o ka re wa nkwešiša gane wena o tseba gabotse gore o le menemene
4: ke phela le lena
2: e banna
4: nna ao o nyaka gore
2: ke re gane nako e ka moka o boitile mokgotsinyana wa ka sele o omakana ko re ka thoma ka ditoro ka re ke re mma batho tabashe ya ditoro wa nogana mara ka pelengwe ntse o tseba gabotse gore wena o dira eng
4: o tseba keng ke nagana gore ke a ditelega you are wasting my time by
2: a nko yeme mma batho o ka se tsamaye ke bolela le wena
4: o nyaka enye masedi o nyaka
2: o nagana gore o mang wena e e re ke go botse sese wa bona ngwananyana o mo imileng ke nyaka go botsa gore o ka se melege wankwa
4: emapele wa e kwa re wa ntshosetsa
2: ke ya go tshosetsa
4: wena le nna nka se thabele go ba le ngwana wa rape
2: ke be ke sa re gore ke ya go tshosetsa sese
4: o bo nyaka gore
2: ke be ke no ba ke nyaka go fitlhisetsa molaetsa wa gore tseba gore ngwana o tlo ba gona ge e le gore kwa tsontsone mara ga e le wa phetola lethebe gona o ka se melege mmaba
3: wa go le go le jang mogala ka tsela go tlhola re empe di kitima ke di mo tlekeno e ka rona le ntwe di hanga mogai a pele ntshushitse ma
2: mpedi nko tshe ba sa di bala ba babedi mmale go le mma batho ba be fase o ba khale o ba bontshe diphoso tsa bona go mme ba kgome go boledisa ga botse
3: ma monika tabe le bola ga nkile kile e fela la ka setshepo rola mma batho o manganga ene o na le matepe ke ke bolela le ena ga nya go kwa selo ne
2: yeah le nna ke lekile go bolela le yena hei ngwaneno tšampoditse go tsona ka setshepi ga re ke mmoditse gore o rumotse mmalego nko kgopele tshwarelo a dumele
3: fale nna lela ke tla dirang ka ditaba di le ka tselo mama e ke se le nna ke se lekileng e fela ga nya ke go košiša le gone le ke bolela lena ka se sebaka batho bale ba babedi ke mmuta le mpša ga gona le o tewa nyaka go bona mongwe go mongwe a re ke tla ka mo mongwe wa mo kitimiša nna ke reng
2: gobaneng o ka re o dumelela tabe mma batho a e bolelang
3: ga ke re ke kwana le mma batho se a se bolelang ke dio ba ke maaka tswa ko gorena o waka mosadi yena go diegang ka yena ka gore nna morwampedi ke a leka mama e fela go no pala mama go ne gore mpa e ne o swara ga tee le ena ime a swale le basadi ba bangwe a nomphatho rona ka e tee mama aowa
2: o tlhogo ya lapa and-e go ne nto e tshwanetse go palela sia mosadi wa gago le ye ngakeng
3: mmalego ke bolela le ena letšatši ka letšatši ore a re ye re o bona doctor ge ke mmotse enewe o mpotsa ge le gore nna ke ema le mma batho fele nna ke dire okay ema ngwana moo ke nyaka go lena le mpotseng le renka sethunya se motlai ka sa sanka le sona mo nageng
2: mpedi
3: mama
2: re bolela ka taba ya botlhokwatlhokwa ya lapa lapa le ya thubega wena o tlile go mpota ka dithunya tsa lefiosi
3: mma ke kgopela le mpotseng nnete
2: nnete ya eng
3: ke re nna le tseba eng ka sethunya se motlai ka ke tuma le sona mo motseng mo
5: Baby, o nyaka go mpotsa gore massage wa boe ka mogae
6: o mma o boile e ne gore o sa tswile le motšhitšhi ba itse ba nyaka go tšhika kwa mabenkeleng wa sa le ge ke sa tse gore ba ya go nyaka na leng because ka mogae go na nto e shortang
5: wa e bona tabane o ya gore mma fela ya mabenkeleng man e santse gore ne o e lokiša man re bogale man
6: o e lokiša ka baka la gore batho ba bagolo wa ba tseba o tlo kwa motho ra oa ke nyaka go tekela ka nnoši kua mabenkeleng ga ke re ke ya tekotlolla
5: nonononono ke lemogile sengwenyana ka mmamane
6: ke eng seo
5: o na le go fela e tswa le motšhitšhi ba ya kwa mabenkeleng gore a kgone go mofa ditšhelete ka dikgonaneng ande ntse o e senya ngwane ola
6: o ra gore a ka ba nyakana le change ka
5: pelaoa
6: mmare o ka bolela nnete manyapa
2: wa sa mruti go le sa tswa go mpotsa gore o na le go fela bona mo tshitshi kwa mabenkeleng a reka ene kana kwa sekolo ena go se felele mo o se ka ga mpotsa gore ngwana la o murugila mo tsa gore ke se thuba malapa e bile ke brakana ya gabi
5: baby man wa bona mo tshitshi mana o tlore tse tshagare ga botata man ga bo se ngwana o sonjwe re mo gale me baby ka lebaka la gore nna ga ke re ke ya mogala e batse
2: a gale ke ma
5: a woman
2: ka mo tshitshi ke mo shimane ene wena o monna so ke maikarabelo a gago twa le ka monna gore o gale ngwane what if ke stage nna ke mo gona
5: ga ke mo gala ke tshela ga ke re ke ya lokisha ke ya seng
2: love yeo ga re negotiate ngwana o santse ra gale ko ene jwale ka ge o le monna wa lelapane anyway a re be re e tlogetse eo ya motšhitšhi ka baka gore nna ke bolete ke feditse o santse ore mogale o dikolo tsa ga re thabile
5: tsa re thabile taba ya gore o nyaka go latela o la robert
2: ga nyaka go lata robert gape ba re robert o buile moke morago ga gore a utswe dimilione tsa ga bisa gomme ba re o buile se
5: o na le maaka wena
2: gape sekhuse ke ga mpotsa gore ebile bisa o kwatile gore fo o nyaka go mmolaya
5: emapele bisa o nyaka go bolaya robert
2: e kgona ba ka yona mokgono ke se sekhuse a mpoditseng sona
5: man bebe ga botse ke nako mang
2: o iša kae ka nako la why o re go kwa ka taba e ya robert keng se se go tletseng ka
5: mogoke na gore ke nako mang na
2: o na le mogogwa o
7: etse dokolele a o ntšhele man ye teng gore wena dereng e bang accusang ka yona o nagana gore ke ipathutse zake ela ka nnete
8: ash nna ke tse gore ke reng wena makuta ka gore go bolela nnete o bona la o lokile man tse ba rengwa di dira nursing ke ke di bone ebile I don't believe gore wena o ka utswetsa malome ako
7: man dokotela ke frostana gore why ankele a naka go mpolela ntho e le gore nurse ke e tshune man

0: constable.
1: Ke ke khopela gore ke kwishishe tabae. O ne ka go mpotsa gore magistrata o thega taba ya gore lena le mapolisa. Le lo tsana ka motseng wa monno o mong. Le thome go epolla dipheko tse a re le o motse ka tsone. Ya gonagala ntwane o.
0: Jwale ka ke go tlhalosa.
1: O wa mana ka pele nya
0: ja. Wa bona ge ba hona le mabaka a kwa galang a belwe mpela ga magistrata. Masterata o na le maatla gore a ka ntšha lengwalo la tumelelo goreng go ya go epiwe ka kerekeng goba ka motseng ge go gonona gore o ka ba go na le motho a bolokileng ka moo ka ntle ga tumelelo
1: nono a e kgona ga le nto o bue man constable ande wena ke ya go bona ke a go bona constable a ke ebe ke sa nyake go šhalašhala taba ya jonjone morago ya gore wena o na le letlhoyo le legologolo mo la godimo ga mampane that is why a le ka kwa kgolegong yena le brandon o sa nyake gore ba legolo ya wena ga o ka tlhoya motho o netefatsa gore wa motlaiša
0: come on man
1: ee
0: o nyaka gompotsa a re lena mo matlhakong ka moka le ipotsa a re nna ke be e le ola mampane ka kgolegong ka lebaka la gore ke motlhoe
1: ya a ka lebaka la gore wena ga botse wena o loba le moya wa dikolobe wa koba le mona wa gore ona mampane o ba ratana le mmalego
0: wa

0: Ya, Vela, Vela Nkosi.
1: When Uncle Nkulu,
0: Hey, Mthanga.
2: Hey, ore tswelela maemo ngaka.
0: Tswelela morena, o iponagatse.
2: Hey,
0: ka bogolo jwa gago.
2: Bona ba tshuba bua ka nna sa tswelela.
0: Ya.
2: Iponagatse.
0: Iponagatse morena.
2: Au nkosiya.
0: Go be go diragalang MJ. Ya. MJ lebe le le ka gara ga seemo sa mohutamang ge le tla bela re vela Nkosi go bona batho ba la tlhagetswe ke tumelo ga ba sa dumela gore morena o gausi le bona ba jwele ka bana ba kua Israele ba ba ile go ba fela go pelo ge moshega na metse thaba ba thoma go itirela modimo wa seswantsho Mohlanka e sore jwalo re ka mabenkeleng. E sore jwalo re ka mabenkeleng.
3: Ke metsotso e sa feleng, le kgetho e sa feleng. Gwetsa Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gago go tswa Vodacom ka 1599 rand fela ka kgwedi mo kgweding tse 36 go 5 gig red call unlimited plan. Le metsotso e sa feleng. Modisha deal ya gago o getsa ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo. E gwetsagala mabenkeleng le online. Bona le dipeelano. Everyone connect. Vodacom.
0: Re tswela pele ke sana le yena MJ Mvala. Mohlanka ya morena ga tswelele. Wena Afrika Borwa morena o tla tswelela. Dipolao tsa basadi di tla ema. Jabe ja fela.
2: Belangko
0: o tla tswelela morena
2: Belangko
0: ya
2: Tsetse re mo tlhoka ya no modimo
0: ya
2: re tlhoka ra ipona ha ke mo tlhanka modimo
0: a ipona ga tshe
2: re tlhoka ipona ha tshe
0: mo tlhanka morena
2: ba di ba bolawa bana ba bolawa
0: ya
2: re tlhoka modimo a ipona ha
0: anke a ipona ga tshe ka gara ga di mo tsa rena Mohlanka
2: ba re mo tshepile.
0: Ya. Ei. Impia bo go neng jwa morena. Vela Nkosi. Wa tsiba
2: ka bo di mo re mo tshepile.
0: Ya. MJ. Eng khopotsa khaele mashego gare. Mapostola Paulo ga le ka gare ga kholego ya Filipi a ena le Silas
2: ayaya
0: bana ba mutumisha ba revela ngo

0: yena sello le bafana ba moya ba re morena re gaogele re gaogele ka mosa wa gago re gaogele ka letago la gago dumela dumela sello le bafana ba moya
1: a ke thome ka gore lebitso la modimo ga lebokwe
0: ga lebokwe mohlanka e sware jalo re fete ka mola mabenkeleng ka morago ga ona re tla boo
2: ke metsotso e sa felego le kgetho ye e sa felego gwetša Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig ya gago go tšwa Vodacom ka 1599 rand fela ka kgwedi mo kgweding tše 36 go 5 gig Redcall unlimited plan le metsotso ye e sa felego godiša deal ya gago oketša ka Samsung Galaxy Watch 9 eSIM ka 149 rand fela ka kgwedi ka godimo e kgwetšagala mabenkeleng le online go na le dipeelano everyone connected Vodacom
0: ka sona se bopego se ya betha ye le some metsotso re lebeletse iri yela ya le some pedi ya be le gore le bakella gona jwa le ke sana le yana moeng wa rena bo shogong jwa le hono sello le bafana ba moya thobe
1: ba di pufa ere ku dumedise le batheletse ka moka batho ba da feme ke re wa bolela nge sello ho nkhumane wa tsebang ka la setlhopha sa sello le bafana ba moya o tswa ga mo modimo le mo kgopong
0: banna ka modimo lle
1: amen
0: jwale ntate sello ge re bolela ka sello le bafana ba moya re bolela ka bomang
1: ere ko botse ka sello ne ntate di pufa sello le batheletse sello ke moshimane wa nkhumane ke setlolo sa matlhoma monna o a beletsweng ka mo lesoding motlana ka mo nang yennyane ka mo mokamole so sello a ke le bolela le lena jwale ka madulo ka modimolle ke mo motseng o le goreng ke phela mo ona mo motseng wa modimolle ke goletse ka marakelo ja sendeng nase ntate di pufa
0: ya
1: ke tlotloletsa ke motswadi mme motswadi e leng yena Rosinyang Khumane e le goreng ke yena a making sure gore ke re golela ka mofatshe a tumelo ka mofatshe a kereke ntate diphofu
0: motlhanka morena
1: halleluja
0: le goletse gona ka mo go kereke e botse ya St Ignatius
1: ka mohau
0: ngwaneshu jwale nkompotse gore na ke o tlabe wa lebantsha gona kwa studiong go ya go gatisha wa re jwale gona ke nyaka go gatisha le be le hlohleletjwa keng mohlanka morena
1: ntate di pufa ho ka lebella dilo tse dire ha mo lefatseng ke e khotile nkudu re ke felletse ke ya studio re ka opela ga mo kerekeng mara hona le batho ka montle ka mo mafatseng ba le reng ha ba ka ukwa molaetsa wa lena ba ka fola moyeng ba ka kgothatseya mara ha o le mo kerekeng o le mo modimo lle fela ore o le mo mogopong fela o sa tsee molaetsa wa o isa go bathong ga o ne ore o ka ba fitlhelela nkare ke kgotlile ke seo gore ke feleletse ke lebantšha tsona di-studio ka baka la tlotloletso ya bosenkimathe ka morago banna ba e le goreng ke kgale ba le ka mara yona industry yona
0: ya mohlanka jwale ke a le kwa legalašhele le re re gaogele lebe le bonang go be go diregang mo mohlanka morena
1: ee ntate diphofa le wena o ka iponela ka gao matlho o a bona baswa re a fela
0: ya
1: baswa re a fela mo nageng kebe batswadi ba rena re boloka bona bona ba boloka rena baswa
0: ya
1: diokobadi tse le goreng di tsene go ka lebelela ditseleng dikotsi tse di thang mo ditseleng tate diphofa di tlhola ke lelo ke le goreng re a dinwa e re tsena mo tseleng gore re a di goga ge re o tsena mo ditseleng
0: ya
1: jale ntate diphofa ntse o ebile botlhoko kudu ge ke e lebelela go ka lebelela le ko morago pine ya re gaugele ke dirile ka nakone ya corona COVID-19
0: ya
1: ke mo le goreng ke bona gore go bothata jalong go ka lebelela lefatshe la gorena ne re fela ka mokgolorong o kare nkare maswika motho ane wa latlhela fatshe ne re boloka re bolokile ntate diphofa
0: motlhanka morena
1: halleluja moruri
0: ke ge letlatla ka lone legala le ge aforika borwa e be e sekile megogo ka lebaka la yona twatšhela ya COVID-19
1: kamidi
0: mohlanka ngompotse re lebeletse di album tsa gago tse seswai gore na di go shumetse jwang
1: go bona nnete le yona pine iwe he ke room he sa la ito fitla mo moyeng be re dutse ka dintlong re sa jo re sa tsamaye
0: ya
1: ke thomile before ba tlo re tswalela dipoleke ka mokgwa re ska tswa ka dijarateng e be ke romela ko moyeng ga o ka lebelela a senke e šome yona album eo ya oba le pina ya re gauele edimokgethile go ena mara ge ke bolela ka di-album tsa go tshwana le bo manyonyoba satane ke manyonyoba ke dipina tse e le goreng di tlile before ke dipina tse e le gore batho ba ile ba di rata ke tse e le goreng di šomile botse mo mminong le e le goreng ga se kgone go gopola gore e rekisitse jwang wa diragala mara yona ke pina e le goreng ke album e le goreng e berekile botse o tshwana kana le album ya modimo kgethile wena modimo wa kereke ya sione le yona modimo wa kereke ya sione ke mmino e le goreng batho fa ile ba e rata le mo di-tiktok le mo di-youtube mo mafaratlhatlheng yona ke e le goreng ba e ratile kudu modimo wa kereke ya sione
0: modimo wa kereke ya sione
1: amen
0: jalo mohlanka ke a go kwa gore o bole motho le go wa diphuthegong na ye o ebego go batameletša go kgausi le morena e be e le efeng
1: go bolela nnete ba diphofane
0: ya
1: go na le mmino o le goreng ge o le motho go tsene ka maara kereke e ba o opele
0: ya
1: ore ge o opediwa le wena o ka thatšhea mo mmeleng wa gago
0: mohlanka
1: mmino o le gore nna ke gotse ka ona o le botsa nnete ke mmino o le goreng o tshwarakana le pina e reng ke ka mogao wa modimo re feleletse re le mo re leng mo gona ke album ye e le goreng e gona e ke bolela ka lena le lena ane jalo mara ga re tlo re tlo e releasa ngwaga o tlang re sa le bitse re bereka ka yona ya ke ka mogao wa modimo
0: botsa nna motho wa sello le bafana ba moya gore na o ile wa no e kwa jwang ga o be o ntse o šoma le jopedi tša mmino o wa sedumedi tša go no swana go le bo senki mathe matlou matlou a mmasešwa le bo jo hlako le ba bangwe o ine wa no e kwa jwang monna gešo
1: o bolela nnete o berekeng le banna ba o nthutile ntho engwe o tshwanakana le go tshwana le pina ya mesia wa bophelo ke pina e le goreng ke e tlhamile ke na le yena senki mathe e gona mo dipineng jaaka go tshwanakana le mo yona modimo o kgethile wena e gona pina ya mesia wa bophelo le senki o na le
0: yonaare
1: o diutlwa wa kwa ka rereng ya ke le o opela ntho e one ka baka la gore be re dutse re tlhama pina re le ba babedi then ra fana di-idea tsa gore re e bereke jwang bomatlou bommasešwa ke berekile le yena monnola modimo wa kereke ya sione ke pine e le goreng e tlhamile ke ena a tla mo nna ra nna fatshe ra e ngwala ra tsena ka mo studiong ra e bereka a ka bereka le bona fela le botlhako ke ba bantšhing ka se ba baleka ba feta go tshwana le bo monna ba re ke madlesa 8080 ka mo modimo rile wa ka mo firehouse production ke ene le gore gantši o phela a le gona like ge re le ka moara studio ke banna ba le goreng ba re fatholola ba re bontšha re o dira gang ka tša music
0: ke ya go kwa mohlanka morena e ka ba mmino wa lena o a hwetšagala mo go mabenkele a digital stores
1: ka nnete bagadiphofa mmino wa rena wa o kry-a ge o ka ya go tiktok wa re felelo le bafana ba moya youtube le yona wa re felelo le bafana ba moya o tlo dikry-a o tlo dikry-a dipina tsa rena o tlo ikry-a o tlo re bona le o re bona le di-performance tsa rona tse e le goreng tlabe re ile mo tlabe re le mo gona
0: ya mohlanka pele ga ge nka ruma le wene ba a botsiša batheletši ba rena gore na ge re monyaka go sello le bafana ba moya mo ka ona re ka mokgwetša kae kua go matlakala dikgokagantšho tša leago tša bo facebook le bo ngwana bo tsona
1: ka facebook ke sello le bafana ba moya le ka twitter le yona ke sello le bafana ba moya ba ka re kry-a and mo difounung ge ba re nyaka ba ka re kry-a mo 072-352-0057 072-352-0057 ke selelo le bafana ba moya ge ba re nyaka go na le bo ba re tlhokang gore re tle bano re founu ela re tla fitlha facebook le yona ba ka kgona go bolela le rena re tlo ba fetola ra boledišana le bone
0: mohlanka a retjwe re laele ka legala le le rego ke a leboga modimo le be le leboga mfa
1: o ha le ka tseba a ba di profa bophilo bo buima
0: ya
1: ke rata gore etli ka mogoki bolelang ka gone le bafa ba bo rena ba tsebe gore bophilo bo buima
0: ya
1: ga ona ntse etlang motho a duje ge o leboa o dira etsilelo tse dintsi mo bophelong ande mo bophelong ga wa tswela go give up gore ke latlhela tulu that's why ke rile ke leboa modimo ka gore ke ipoditse gore be ke nyaka go tshwana le yena job
0: ona
1: tsankaka lela modimo wae
0: motlhanka
1: ke a o leboga ba ga diphofa
0: re a leboga motlhanka modimo a le direng ga botse re tswa ka koša ya ke a leboga modimo
1: ba diphofa
0: thobela
1: ke rata go le leboga ka seo le se dirileng mo bineng yone o le bolelang ke leboga le monno mongwe a ka tlalwa le nna batlalang ka tara ba re ke peter re mmitsa peter mo modimo le o tlalela T R V band monno le nka letse ka tare nngwe le tla utlwa ke leboga ka moka tse le gore ntlhabela f m ke di dirile ke leboga le setshwa sa borena sa south africa ke re mogao modimo koo
0: re a leboga motlhanka morena
1: ke a leboga ba diphofa
0: modimo shu
1: modimo shu
0: amen
1: Amen.

Let me take you guys to church.

0: igama lakho Tholi Mqwango Arlina la ga go morena ke le lematla le shutisha le dithaba na wa le tsepa le ina le na mo morena a ile go a bitsa go Jeremia ga ba le motlalelong a le ka gare ga kgolego a re mpitse ngwana ka nko bitse le ina le laka nna ko go kwe ya ko go botse dithopa tsa bogologolo tseo se go wankanka wa dikwa ya be le gore re fola moyeng na ke ne mo o ile go a lemoga go bogolo le maatla a modimo gona o bo le seemong sa mohutamang dinomoro tsa mogala ke di butse mo go nomoro ya rena ya 086-000-2452 ke mo ko go tšea go gona wa re anegela ka bogolo le maatla a modimo jo o bo bonego ke tšea motheletšišo ke fofa le yena re moyeng
1: dumela
0: mohlanka morena
1: ke
0: rena ba mohlanka
1: eya bijo mo ka le rena ga skoro ra ntla go ei mo le le murutu ga ke ga lwa la nna ma ke se pele ma le ke bo tlokoma
0: ya
1: ka te ga ke khopo le rena bu chabela ke ka e mo rena mo ke ta murutu ga mo go chabela ngona
0: ya
1: ka chabela ga tlo ka ra tembe a wa go bona bo phelo ga ke se pele ga botse
0: wa bona bogolo le matla
1: e ka mo ga mo rena na me nya wa
0: Yeah.
1: Ga mo dzunchi dzike ba dzaji ga bona ra wa modimo go se dzimo ra wa o morapela mo ite ka pele mo tsiji ka morago o tla go bontsha bogolo ga gagwe
0: ntate wa ka ka kwa tsa nenne
1: ga go tla ne le ga sekoro ga le re ga ntle so go ga mre ke muruti ke a le boga ke tle ke a le na muruti
0: ke a le boga ntata go nna wa tseba wa ntlhlhisha o nkhopotsa mogala jo Hesekiele ke mangola magetho are ga ba ba jwa wa go hwa ana lebelela le boto le ge mo profeta re ala ile ba gabo a ska ba thaetsa ditaba tsa mo profeta ire a lebelela le boto are morena go pola ka mogoko go hlanketse go ka gona
1: mo ripola
0: ka fao go jiretse go goloka go ka gona a bona matla le bogolo jwa modimo mo profeta a bua re modimo re o kwele sello sa gago le megogo ya gago e bone o tla go keletse ka mengwaga e le some le metso e mehlano ke a leboga ntata go nna ka kua tsa nene
1: ha skoro thank you morituwa
0: thank you weshu re a leboga ya a ke kwe ka mo dumela motheletši ko dumela ke a mo dumela ya ke ona mafaratlhatlha ke boela ka mo dumela

0: 34
1: thobela
0: le ga mruda
1: ke rena ba no mohlanka morena
0: a go go
1: ya ayate ayate
0: maisela Benjamin ga mudi benga ai ke mala mahlale
1: ka kua vete panga ka kua ba gekolo ba kua ga ile ba khala jwa re ka vete panga with
0: pe ga vete panga mruda
1: ga e ke mohlale tse thobela
0: a ga
1: a ga tlo
0: a wana gile ka no sa le ke mato go mara a wa ka mo ga wa modimo
1: ya
0: go khale ke sa le ka le ka mala le mola a wa ka be ke a go tsaga to mato
1: mohlanga
0: e ka mo ga wa modimo re le ba modimo
1: la bona bogolo le matla a gagwe
0: ra bona bogolo le matla a gagwe
1: ke sa bolela ka Jeremia mo ga ba le ka gara ga tlalelo morena re nko mpitse ngwana ka go gokwe na morena modimo wa gago
0: Amen.
1: Ke a go leboga motswalle ka kua mohlaletse ka kua ka moshuma le ka betepang ka re a leboga.
0: Go le bana nda di pofa ka mehla mane ke pela go theledi je murutu wa ka.
1: Ya.
0: Wa re a ga maliki wa bo se go go tsena e le ke bolala lo ene murutu wa.
1: Mohlang ka morena.
0: A e nda di pofa.
1: Le beng ga botse ka fa Witbank.
0: A re a leboga murutu wa.
1: Thank you Eshu. Ya, na ke neng ngwane Eshu. Mo kile go le moga go matla le bogolo jwa modimo gona go be go direga eng dumela motheli jwa rena sho dumela ke ya mo dumela
2: ntate di phufa
1: thobela
2: o orala le mahaba ka mo sebaeng ka
1: ntata go nna ka kua sebaeng
2: bogolo bogolo ba modimo
1: bogolo le matla a modimo
2: le matla
1: ya
2: ba dele phufurna ke bo bone bogolo le matla
1: ya
2: ke dutse mishumo ye sego
1: ya
2: ba go ra ba go pa bo itse kwa morago kwa
1: banna we
2: ke re na banna ke mang
1: na ke nna mang
2: ke shegile yena modimo o mo so mo hauki khuna
1: ya
2: a ma pogo a bulegile
1: mohlanka
2: karna banna modimo o so mo hau o mo kaka
1: banna
2: ke le mang
1: ya
2: le tsogo la gagwe ka nnete ke le bone le mata a gagwe ke a bone
1: wa bone
2: a wa ntate ke phufa
1: mohlanga
2: wa riaga
1: ya
2: riaga
1: ya ya
2: nnete mata a gagwe re a bone re ba rena ba bangwe re a bone
1: ntata go nna ka sebaeng
2: eish
1: ke a go leboga ya
2: ke re go wena ke go ba theletse ke modimo shuwe
1: modimo shuwe a re mo amogele ke a reta mongaka re a botsiša gore na ke neng mo o ile gona o bona go bogolo le matla a modimo gona o be o le ka gara ga seemo sa mohuta mang nna mosegareng wa segalela ge ke ntse ke otlela ge ke re ke a lebelela ka letsogo la ka la go ja gape o ka re leotona le fofa moyeng gane no ke wheel cap taere ithuntse ke tsamaya lebelo la legolo ya ka iketlela yona ya ema kare ya a matla le bogolo jwa modimo ke lebantse gona ka kua tikologong tsa bo mopheme ko mongwe wa batheletsi ba rena ke a bona wa ngwalela mo rompone dumela re gona mma gore na mohlanka morena ya
3: le ga re nka tsena go tsaya gale ka re nka tsaya tshiki
1: mohlanka
3: ke se go lela ke se ke di ga ga ne jwa se
1: ya
3: ke se go fetse mo ga ne jwa so it just came to me that ke mo thoma ora pe mo ya ka
1: ya
3: ke mo gore ke le dia dia kitchen a ke na yo
1: ya
3: ha ke na tsheletse go le pela di kitchen in this house morena ka ke fa wena
1: ke fa wena taba je
3: wa tsena competition
1: ya
3: we le kitchen me go ka tsena la bang wa lela bang tsore ke me kitchen
1: banna we
3: 100,000 rand.
1: Musang.
3: You know what? You get rappel every day.
1: Yeah.
3: I don't know. Come on, I get me a coin to Musagamudin.
1: Musang.
3: Just last year.
1: Yeah.
3: That's one of the things that you must have seen from Mudin. So, I deny honor.
1: Yeah.
3: Provide.
1: Wabali Tumelo.
3: Wabali Tumelo. Last year, in November, I was in a competition. Of her cash. She said, this year, I prayed for the kitchen.
1: Yeah.
3: The kitchen was 100,000. Give me a good inch. It's a move to Lombaga.
1: Yeah.
3: But I'm not talking now. I'm going to be a Africa ka khopela di fawena o bere ke ka tsona nna ke tsabona le solution and ka nne ke go bile jwalo so ka nnete
1: yeah
3: kulefelo le ka go ikokobetsa le ka modimo wa provider whatever situation one one find himself or herself in
1: mohlanga mo re
3: nna ke go bone gantsi go le ba modimo
1: la bo bona bogolo jo le matla ngwane shuwa mmitsa a go araba ke bolla le mangkae
3: le bona la mmale le le doba ka madiba park
1: mma go nna mmale doba ka kwa madiba park ke a go leboga mohlanka morena modimo a belle lena
3: ke leboga
1: amen amen ya wa o kwa matla le bogolo jwa modimo batho ba fodile batho ba gopetse morena ba kwa morena ba fa re anegele dume metele jikuru mela
4: hello
1: magonna thobe
4: ene hola le pertina kwa
1: ngwanesho
4: e ya no
1: ya
4: ha wana na e bohole yo muti mori a bo bona batho
1: ya
4: e fellela ngfela ha isi bona bo phela na re bone ka bo phelo
1: mohlanga
4: bo phelo jo fela e re ho tsi le di tshwana
1: ya ei
4: go re he ke re ke thoma ona na ba pedi ba rena bo 50 years a se ba ifiti
1: ya
4: e mara na ha ke bolela 70 ke fitile
1: le fitile mohlanga mo re
4: nna ke wana ile ka mane e kgolo kudu kudu kudu
1: ya
4: o tloa ka lapela go rena ka bo mma le ka bo papa a e wa taba yeuwe
1: ya
4: ya gore ke le boa bophelo tse dintsi ka ba me a baro
1: mme wa ka
4: ke a leboga
1: wa tseba re a leboga a mogauwa morena o mokaakaakao a tsweleng pele go ba le lena a tsweleng pele go emiša seatla sa gagwe ka gare ga bophelo jwa lena
4: tanki
1: ke go leboga mme wa ka le mokae
4: tanki
1: mme tanki
4: ke mamoletse a semeng
1: ka kua moletse ka kua ra lebo ya ya ya modimo ga palelo ke selo modimo ga shito ke selo motheletsi wa rena ko dume dumela ke a mo dumela motheletsi sho dume
5: le gente difufa
1: ke rena ba mma gore na
5: awa bona
1: mohlanka morena
5: awa na go ya modimo ke o bona wa se
1: o bo bone bo go le jo jo bo modimo
5: awa ngibe ka ba ba ile ka ba ba
1: ya
5: sa se ba ngwa la se salo mutu mitre le zo o mo ba ba zo bo di shwa ka
1: ya
5: se tlhobo tsilo I'm getting the thing you got for our thing.
1: Yeah.
5: I'm going to make some changes in the world. I'm going
1: to
5: get a little bit of a thing. Do you want
1: a little monkey in me?
5: Nna
1: ka mo sulfante e bana magonna ka kwa server phone bana motheletsi wa ka wa khale khale khale khale
5: wa bana ke le wa wa
1: ya re a le boga
5: a o ya o le boga
1: ya tanki magonna re a le boga ya re salefa go karolwana ye mo ile ngore wa re anegela ka bogolo le matla a modimo a o wa bonego ya di nomoro tsa mogala ke sa di butsi ke tsheba batheletsi ka sona se bopego se dume motheletsi shu dumela dumela motheletsi
6: Mote di pofa arloche.
1: Eh, ke stolo sa babirwana.
6: Le ntse ba go tsiburutu wa ka.
1: Ya.
6: Ka mo modi a manthatha mo nna ke roko roko.
1: Ba nna ke no rata le ke ba ro ke modi a manthatha.
6: Ah, wa tswa ke dilo mo rutu wa ka. Eh, o khatsa foro mo modi mali mo sa ke dingwe re le bone re le mema ka mo modi a manthatha. Le go ta le bone le felo lo rona le felo le go le felo le go le botse
1: ya
6: rata morutu wa ka rata le ka bogolong le hasha ka ona le mantsoring le population le re fantsona morutu wa ka re ke re ka bo ripana ke talo so gore
1: ya
6: na bolo ba modimo ke bo bone bolo wa ka ka nakwela di covid ke le ka lwala ntunga nga swikile tshe morutu wa ka ke lo ala mara ke sa ke gore ke se tsore na ke bola ke ke le wiki
1: ya
6: mara ana bola ha e ba tswa makale e se tshe ba tswa mong ba re ke thokofetse bang ba re ke lolalala le le la la u shisha mara go mo rutu di phofa a di ya mosa o mogolo o lolo ka ene mo rutu wa ka le ge ke to ba ke ene la ba tswa ke fika mo ba tswa go ba makala ba tswa mo putsa mo na bona kana go le re bona ditentana mo la house le yena ba re putsa ba re wena o tuile mara modimo a dia mosa gore ke phofa ka fola ke sa se bona ke fodishi ke ke mara ke lwala le bude ke tsona ke bula ke mara ke le bua bo o le ba modimo ke le bana ba modimo ba ba kopana le mathata ba gona o tsha modimo a mbe pele ba rapela ba be modimo pele e be le ke le bua mo rutu ipo di phofa kere nna ena a bolo ba modimo ke bo bone ke le bua le population ya ene na morutu ka ke modimo wa go tsama ba tlo a le tle pele le nna le population tsela re fang tsona a se ka botlhale ba lena ke botlhale bo le feng ke modimo wa lena morutu di phofa
1: mohlanka morena e bile ng khopotsa le lengwe la mangolo a makgethwa ge le re ga ba jwa a le dilaong ba batla go mohlola ge ba tswela kua ntle ba mmolela ka go gobe ba re na o tla hwane mmilina la ga go la fela
6: eish morutu wa ka lengwalo le okele ke le rata kudu pisalom 41 verse 5 e bolela jwa lebolela ka mona ga ngwana ba ka ge ke lwala batho tsa ba nthola polelo dipolelo ge re ba eta ba katla ba mphaphatha ba nkgothatsa ba re o toloka mara polelo e re e ba fuzelela ba itswa ka sefero ga ba nthakala tsetse di botse ba re o tlosale morutu wa ka
1: ngwana
6: kere ke le modimo shuwe ke a leboga
1: re a leboga re a leboga setolo sa babirwa modimo shuwe shu
6: ya
1: thank you shu

0: ya ka sona sebopego se re mo bogoneng jwa morena lenaneo ke lenaneo la gospel session o ena le nna Augustine Diphofa morwa mogašwa ya lebakeng la gona jwale re amogela Archbishop Tholo Sekgala go tswa gona kua kerekeng motlhanka re tšea sebaka se re ya go dumediša
1: motlhanka morena a ko dumele ke be ke tamišire batheledi ka moka ba thobela FM
0: ya
1: mo balegontle kgole le kgausi mongaka amen
0: motlhanka re tšea sebaka se re lefa sona le re feng mantšu a tlhotlheletšo
1: ke nnete mongaka a kerego metsotswane o mpha go yona ye mebedi mongaka le nna ke leboge modimo go kopana le lena moyeng le go kopana le batheletsi ka moka
0: ya
1: mera gore modimo o tseba tša rena ka moka
0: ya
1: go na le kgorase nngwe gore mo modimo a le go ntshe mathata gago
0: ya
1: gao mathata ge modimo a le gona re dumela gore kare modimo a ka re kwa ka moka mo temaneng e gore ge modimo a le gona mathata gago
0: ya
1: ayo mathata a yo matha ta ha yo matha ta ha yo mo di mo a le go a re rapeleng ka moka modimo a matla ka moka sedila go botega re a rapela modimo a rena re rapelela boshe ba ba le go mešomo modimo a rena ka ile sebaka se modimo wa rena re a rapela re re ba šireletše o ba fe maatla modimo wa rena mo mošomong o ba le go gona modimo wa rena re a rapela le ba ba le go dipetlele modimo wa rena re ba fa maatla a gore ba kgole gore ba tlilo fola tumelo ge e ne le go kgola ke lebuo le legolo la pelo o ka ikhwetša o fodile ka baka la kgolofelo modimo wa rena re rapelela le bana ba ba ile go thoma go ngwala meleko ya bona ya sekolo modimo wa rena re rapelela le bahlokomedi ba bona fedila go botega lebelela boshe ka mokana ga bona modimo wa rena ba ba go golofela go ka leina ga bona kere o se ka moka ditseba ko ene modimo wa rena re rapelela ka moka ba ba kaišago bana le basadi modimo wa rena re re ba sokolle dipelo re rapelela le naga e modimo wa rena gore ya dikgethong ga e sekoga tsoga ditlhele le dinyeu ka moka tsa lefase modimo wa rena lebelela naga e ka bothu wa gago leimene le botsela morena wa rena yesu amen
0: motlhanka morena
1: a ke nape ke thome gona fa ke bontšhe gore taba yaka ke ya gore ke ruma go bolela ka taba e ya lerato mongaka ka lebaka la gore re ya le ruma re ya le tlhoka go batho ka mokana ga rena mo nageng ke ka be re ka kgotlelelana lerato ke taba ye nngwe e tlhokegago
0: ya
1: ebilele ke naga ka mokana ga yona bontšhi jwa rena re ya le tlhoka lerato le o khotsa o kwana le ba babedi ba bararo gore botse o kwana le batho mara re a le tlhoka ka moka re a buma gore re be le kgotlelelano maloba le maabane kua morago go be go ne e le taba ye nngwe ya gore o tloga le batswadi le a etela ngwana bo lena a le go kgole mo leko go sepela 10-15 kilometers ka maoto ne ba etela o se dinamela go sena le mašheleng a go etelana o sere kgogo sere legoga ore sere se seo o ile le go ba bona le motswadi le be le bue ka maoto gona ele tseo ka mokana ga tsona ba bantšhe re ate kgona re a kgona mara ga re sa kgona go etelana go etelana ga rena go thomo o ba lengwangorego gore ola seatla ola seatla lerato wa itirela mongaka
0: ya
1: a di bontshe gore lerato wa itirela ke le o bontsha ka Yakobo ge Yakobo a ile a se tsebe motho a no tlogalageng ya gabo a tloga a lebanya poleke ye nngwe a sa e tsebego le yena Yakobo mare ka baka la kgolofelo le tumelo o ile a tseba ga botse gore nna mo ke yago a ko go tsebe ebile ga ke tsebe motho mare ke no kwa gore go ne e malome ya ke thokoela ya bošhabela
0: ya
1: ge Yakobo a sešile mo o thomo o gopola ga kudu gore no nna mo ke yago ge ga ke tsebe motho mare ga a batante ke o bona nagana e nngwe ga e lebeletse o thomo o bona badiši ba lebeletse dibua ka fokana ga tsona mara se a ina go a se nagana ka mo go wena ka mo tlhogong a lebana lerato mo go batho ba gore a ke thome ka lerato mo go batho ba ke thome ke ipotse gore nna mo go nna ke bope lerato gore ke kgone go kwa gore ke sa fere tsela ga botsela ga a ba lebeletse a bona dikgomo ka mo ka ditsetse mola o thomo kgotsa ba eme gore molato ke le eme fa ka gore nna ga ke e motho wa mo lena le baga kae ba re rena o ka se re tsebe ga botse mara ge re lebelelane rena ge re le fa rena ka mokana ga rena re le go badišifa re ba eng ba naga e le rena re badudi ba fa a re rena re ba garane ga a re re ba garane o rena nnena ga ke ntsebe mara le ke nakong tseba mara lerato le la gago ile a dumela gore ka go nka fetiše lerato pele nka se kabe ka kgwetsa sa senya ka a re leba gara ga a re leba garane a re ge le leba garane le ba fa nnaga le tsebe o mongwe o a le go fa e le go morwa wa nna gore ba re go ke labane a le mo tsebe na ba re gore motse ba kuma mara la mathomo o etile rato le pele o baka se tsebe molatshwe mo sefatlhogo sa go sefofobane go ba sa ba lebelele ga botse a ka ba senka e ba a tseba gore o malome ya go moka mara ba ile ba mmotsa ba re labane re ya mo tseba ebile labane re mo tseba gore le leruletseng fa gore re imela ke letlapasele re kgobokanya dirua ke mo and letlapa le tlile boima le ya bapalela ba re re kgobokanya fe lerua ke mo gore re tlale mo ka moka re tle re kgone go le diure mara o monyaka tshole kua o etsa yena ke morodi ya labane ge re mo lebeletse yena ka boyena o tlobo e no ba le yena a tonosa gona mo mara le yena re molete ke gore tshikolose lefia le a re e a ke le tlosise le yona lena ke letseba ga botse gore ke morodi yagwe le tla kgotla ke letlosise ga a tlosa fitlelela o a tla o a batamela ola ngwana wa malome yagwe ga a fitlha mola wa mo lebelela o lla ga kudu mara ka baka la gore ke kgale ba tlhokolane ebile ga a mo tsebe mara lerato le ebile la etapele le lena re leba mo South Africa re leba kae re gotela gore lerato ga le etse pele ke mo le rena re tlogo kgotsa re bitse ga botse ka garena ga e kgotsa re bitse ga botse le dikereke le kua dikereke repeat gore lerato ga le fishe ka gare ga dikereke le rena re gokelelane jele ka dikereke le rena re gokelelane jele ka bana ba kereke gore go be lerato ke mo go tlogo le go thoma ka re re llela go modimo pele ka mokana ga rena mara go tlogeng fao ga a thomile lerato leo morodi a labane o ile a mmona a mo gokara a lla ga kudu ka baka la gore a bone ngwana wa malome yagwe
0: ya
1: ke ra gore lerato le go dirisa ke kgolo sa di bonego ka lebaka la gore ge labane a thomile go gopola gore e sa a tlogalana le kgaitsedi ya go gale le bootlhogobaa mara wo morodi ya labane o ile a tloga ka lebelo le legolo a lebanya motseng o wa gabo a o botsa rrago gore ntate gape kua ke bone ngwana wa kgaitsedi yago o tlile o tlile go bona a lotsa a phumola ditulo ga botse a di bia ga botse ga a di beile ga botse mo go Genesisi ge re e thomile mo ntshe e tlogele bo mo go Genesisi 2:29:1 o ya kua go yena kua clear ge a mokwele gore ngwana wa kgaitsedi ya gogo e tla tswa di ya ditulo ga botse mara e kgolo ba re wa nyakolo tsa moatla gore ngwana wa kgaitsedi yake o tlile o tlile mpo le le tse dintsi le Yakobo chapter 1:19 e bontsha ka botse gore a go fisa go kwa ge motho wa bolela le o ile mara o riege go fetola go swa mokwa ga botse o sa fetolana le motho o swa mokwa ga botse kare phetolano ya gona ga e o ba ga botse mara se se šalang gore batho ka bo bona ga ba ketlele gore ee le ge ngwane o na ka go phošita go pela tshware ya ka boene go re go di eng go nomba botsa gore no ke no bona nge e tsala le lelana ga botse a se thoso a o wa tlhaba selo se sala go re ga re nyake le rato mo le go ntse mara rena ka borena pili eng ga botse pili eng go loka a iwo e ke go tsala ya go le motho a go pele tshwarelo ge motho a sadi ba ba ntshi malapeng a borena ga re sa go le go ba ba ka gore no di re be selela mara ge re ka gopela le rato tsa go tla modimo ke tlo go paga ke ka moka o khuta le naga le ona ile ga botse ba re o palela go bona le medisa le motho o nge go mo tla itse nge go mo tsiba le kopana fela mo ke ka mokana ka tsona le nya ka rata rata ke ka mokana ka tsona ga o ditirele wa di gopela gore modimo le nna ke gopela go swana le ba bang ke le lerato mara se ke tsela gore Yakobo ka boena ana gopela lerato la ka go yena mara mafelelong a ba khutsa khuditse malome yagwe o e sala go wa mmona go ba e sala go anokwa ga a beele go gore go ne malome yago botlhabela mara ga a fitlhile mo malome yago e ne a mo tlhabela a re ngwana wa kgaitsadiake o tlhile le gore ke baka le ba bantsi ke kgwetsa gore jenwe a o ditshwale go ne gore motlhomong wa dia mara wene ka boene go o ka thoma go dira go loka o nnosi ba bangwe ka go sala morago ra bona lerato la gago rena ka borena a re thomeng lerato le e lego gona gausi ngwane eno o morati jale ka go ithapa ga ba moreeleng ke boela ke thabang a boletsa jale na botsereng ke bathoka moka especially go o le motho wa go tsena kereke wa ntho wa go rata kereke o ne o tsebe gore boletsa jwa gago a botsereng ke bathoka moka mara ga o tshwane le mokgwa wa go thomo tšhentsha kereke o lebeletse ola ka tsela e nngwe o lebeletse ela ka matlhoampoe gona mmedi wa mogutso o ko go iphora ka gore thabang moreneng ka metlha ke boa ke re thabang moreneng boeta jwa lena bo tsebe ke batho ka moka ee ke kwala ka botse gore tabae batho ka mokana ka bona
0: ya
1: a re lebeleleng ka goloka
0: motlhanka
1: moreneng ka goloka
0: ya ya lerato
1: e golo kerato a go eterato le pele
0: lerato le
1: lerato le dipita bobe lerato le bitsa ke kaone lerato la dira go dio dilo dilokile gape motho a ka go shaetsa o ka senape o motshwara ka pele motho go shaedise mara o morata o ka sebefele bophelo ka moka
0: ya
1: ga o morata o ka sebefele motho bophelo ka moka baebele e re a go le modumedi wa ko go kata 12 hours ka moka o kwatile
0: motlhanka
1: gona morapedi o ga e saiwa felo
0: ya
1: dilo go tsa ntlhoile ke le moruti
0: ei
1: ga bo moruti ke moruti ye o tlhoile ye le ntlo re tlo isa na ga
0: mosang
1: fa re na go ra re phegelele o di ba go loka
0: ya
1: ke ka mokana ga tsona re ka feta re di dirile ka mokana di ya ya mana a re phegelele o go loka
0: mosang ka mre
1: mora mo go tsela fa se ke na ga re ka mokana ga lona ga re ka di ya go loka le ka loka re ka se naganela le bobe le lerato ga lena a le gopole ke mpe le ge motho a ka go shaetsa mara go o morata o ne o tseba go le gore go tlo re go loke mo go shaekereno ego
0: mosanka
1: alleluja
0: le nkgopotsa a lebolela ka taba ye ya lerato mo mangwalo a makgetho a re go lerato la go ratana le bana ba bolena a le no o dula le le gona
1: a le bile le gona lerato leo le a nyakega le botlhokwa ebile le a tlhokega lerato le a lesante o dulele le gona se kelabela kgaotsa
0: ya
1: mo go botsilwang ge bana ba motho ba bile ba ratana
0: banna we
1: motho o mole mole mong a tsenang kareke ko weno
0: mohlang
1: motho o mole mole mo mmona kwa fetsa strateng ko weno
0: ya
1: o mongwe le o mongwe re rapelela le naga ya rena ba ba leng gona ka mokana ka bona le ba ba bereka go bosego ka gore ge o ka fiwa mmereko wa se o rate o o shaetsa
0: ya
1: o ka no se o rate o o shaetsa mmereko o
0: mohlanka
1: ke go kwa ga botse mongaka
0: mohlanka re leboga molaetsa mantšu a tlhotlheletse gore na lerato le kae
1: lerato le ebile kore le go direla ke botse ke re labane o ba sa tsebe motlogolo wa ge motlogolo wa go a sa tsebe malome gagwe
0: ya
1: mara ka baka la gobopa lerato gore le be gona o dirile gore ge a bona mang le mang a mo segise a morata ke mo bona go le rato le bile gona a gonne go bona malume a go
0: mosanga
1: mongare
0: wa tseba taba ye ya le rato eng khopotsa ge mapostola Paulo ga go pola ipoti ya le sintike
1: ya
0: are le ntumedisetse basadi bao a kwele gore o ka re ga ba sa tšhaišana re ge ba kwane moyeng
1: basadi ba
0: ya ya
1: ke ge le thomile mo go 1 Philippians gore ke a eletsa ge ke no eletsa basadi ba gore ba kwane moyeng ka baka la gore batho ba ba ka se kwanego moeng e napile ga ba o dira ga botse ke bona bana beso le baratwa baka ke le kgologetse ka mehla le matsadi le mphapatlhogo yaka ke le kgolofedi kere le tie moreneng kore ke dilo tse e leng gore tshwanetse o dule ka mehla le matsadi ge re tsoga re leboge modimo gore modimo o mongwe o le o mongwe ke bapetse go le yena ke mphapatlhogo waka kare go ka tsoga pele o ka kgone go motsoga ka tsoga pele a ka kgone go tsoga
0: mosanka
1: mongaka
0: ntate tholo sekgala re a leboga archbishopo a mantso a mabotse a tlhotlheletso tabeng ya lerato re re morena a be le lena morena a le shogofatse morena a le direng ka go loka
1: le lena mongaka le direng ka go loka mmereko o le o dirago lefalefe le lego pelo ka re re dutse ga botse re dutse ka thabo ge e be matlho a lena a sa re lebelela ka bothobere ke o dile di tlhogile re be re tla bolela re tekateka gore a motlho mongwe ke tlabe ke dirile kae mara modimo a lesogofatseng mo lelegontshe le ka le ka sepela molapong wa morithi wa lehu modimo a lesogofatseng bosego le mosegare
0: morena a dire ka goloka le mathapa meng a lehono
1: amen le ba modimo a ba file go mmereko ya matsogo re re ga ba e rate modimo o ba file seo mmereko o molomolomo o ka go fa gona modimo o santse o rate
0: aobabele mosanka
1: aleluya
0: re a leboga re a leboga
1: go lebogile nna batheeledi go lebogile nna lendaka ke a bušega batho ka mokana ge re le ba modimo ka moka a re bušegeng
0: modimo shoo
1: ka re nyaka borupi re nyaka mmereko o motse mare re leboge gore kotlo ka thoma ka kerekeng
0: ka baetapele mosanka
1: Amen.
0: Re a leboga, re a leboga.
1: Di mali fo go fatseng mogare.
0: Mosanka mre.
2: 7.6 go fitla go 92.1. Mo shate wa tsebana wa ithabisho.

Mabotha Widi Mashaba are ka tlase ga paballo ya Morena. Modimo o tla tswela pele a re babalela ka morao wa gagwe. Le pabalelo ya gagwe ke mehlano metsotso re lebeletse iriela ya pele. Ke tša dithapo tše ke di neela Sandile kwa ga dikgare a etla go wena a re ditorong tšaka. Morena a bele lena, Morena le shogofatše, Morena le jireng ka goloka. Morena a tšweleng pele bana bešo a le babalele. Ya, re tla buša ra kopana ka la Morena leo le latelago. Amen.

0: Utheleditse man of the match Sandile Dikgari.
1: O thobele FM.

0: Man of the match, Motobel FM. Shut up, what's my way to be sure?
1: 086-0002-452. Are the Chantable FM, Lorana?
2: What about the guy?
1: Lorana, the guy.
2: Marona.
1: Are the boy Lynchily, the guy?
2: Man of the match, you're not being. Majigger to follow Man of the match. Ah, what's up, Angam Driver? I guess for that bomb, Galatil.
1: Yeah.
2: Galatil. Ke kile ba bona ga eng ona bomma re ke re kare kare boroko wa ha
1: yeah
2: o tso fala go sile
1: awa o tso fala shi we ke re thoma bona re mingwa ga ile
2: e a yo na ile shi mai go ile mora ga pere e ke re apile
1: awa tse se go le go re batho ba sa phetse ga botse re a leboga
2: o thata jana bo gona ngwana bomma na re itshine ka mmino re fa go bona hle wa teng.
1: Awo re leboga, re leboga.
2: Bolala le kwena di mabuya.
1: All right, kwena di Arlo Chantable FM le gona.
3: Man of the match.
1: Mna di rokoroko le gona kere.
3: Ah, ngwana mokgala bo wa tseba rena re tla le gona ka methodi. Ba le mana re ba bona e shoro thegile. Re ya tseba re bona a ro ba be. Se re mo kwa wena ra kwa mmino ra tori thopela di shere mo na e shoro. Makase makhura enke bareke makhura ke makhura ba tano to jana mara me lo tsame tshiru thikile mona isho na karata hore awa a ke robale ka bakala man of the match he sa mokwa mona isho ke tlhobaela mara hore yalo ke go kole mona isho ke go tsofetse wa utlotsa big 10 ye we fa bo KV mashu ka bana no ka mo ka tlhola FM mari tsela tlana mona isho bona ka mogodi re fela re tsepa ka wena re mona isho. O tswa mafelo le kwena ba sa burela monna kwena o ntorong toro ra monna isho monno mona wa sepela ke go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go
1: go go go go go go
3: go go go go go go go go
1: go go go go go go go go go go go
4: go go go go
1: go go go go go go
4: go go go go go go go go go a rena motho go rata go thaja tsa le moya kana go bona le di gabano a rampe
1: a mme mo rampe
4: mo sa ke mo khalae
1: ya
4: ga le ke tsa mae to monna
1: como
4: ke go go gara ke la pile ke rung gore ke no mo se le moya o sa ke fu e monna o mphe ba ga mmino mo mo man o go poja ga na kwela
1: ya
4: re sa ga tatala e bola
1: eish
4: monna monna
1: e kar ke a bo
4: re ke ga gre ke thaja thobela FM ma ke ja ka ho re go bile
1: eh
4: ke re thaja ke karen ba se
1: eh a wa
4: ke no re ngore ke no re mo re di nga ke re bana
1: ah
4: o ngo bo je kholo man.
1: Arle boe te trapet.
4: Go go tlale go sa sa je re ya go khala go la tsa ro ba.
1: Eh awa.
4: Eh ke le ga me swa gare mo rwa.
1: Re tloga re le boga ntwa trampedi le khweditse le nana o le swa go le ke la lena. Ke tnya gre nya ka mo ka metla.
4: Awa ga na go nna ro bi. Ke le me le re ke sa tloga ntila tilane.
1: Eh. Re le boga tle ba le masama ka one.
4: Awa, go le boga re na re se le tshine.
1: Re tloga re le boga tle ke ntate di gabane rampe. Di re le boga ramba mrana rampe. A re le tshentho bela FM le gona.
5: Man of the match.
1: Le ga ina.
5: Bona le ga mana man of the match.
1: A re gona, ga re ba le king.
5: Anti lo a di pole. Ai na ga ro bana mo. Mo sa Israel a ro bana mo.
1: Yeah, yeah.
5: O garo bana o le o le mo le tsa Israel o ta fa tsa ba ga di fuki.
1: Wena we.
5: O sa tsena muru muru o mo santile.
1: O mo shumong.
5: Wa tsona o ntsho maga. Yeah, ke mo shumo na santile go ga tsho go market.
1: All right, yeah. Ah. Awa. Ar shumeng wa rra.
5: Ke
1: le
5: tsogo dumile a go montsaro bolela gore yena ga tsena ke mo nyaka masa.
1: Oh.
5: Ya ga masa. Ka ke la o ile ya bana ba le ba ba o rasa ke yo tsogo ke le ke na le.
1: ke tla loka wa o re na ga isa letse na ga e
5: bile ke sonza se se mo se se mo se mo se le sha le tlo sa ra ba bile ka rera
1: ya re ba go se ba ka e ya re tla gar le bo ke writer le gentle FM le gona
6: le go the mesh
1: eh le kae ka mo ga ntuna se goka
6: awa ga lo re ile ga data ra e bona men of the mesh
1: awa re le bo ga tle ga
6: re ga re ba le ditlo le go tlo le ba kura ke le go le ke ja we e e nga tsa ga bujwa ali ai di duba dombu je le ma ga ina ga lo go ka tse le ja ga men of the mesh to ka ina ni wa di joro nja
1: ya awa re le bo ga tle re le bo
6: jo mo ga lo re ne ga se go rona ntlo se go ka mo shat
1: Tomela, ke writer le chente wale FM ili kona?
7: Inga.
1: Eee, bovua.
7: Aa, rovua ma.
1: Aa, nane rovua ma. Eee, kawuro male king?
7: Aa, kero kero wale kuru kite jeto wale FM ili kona.
1: Iya, iya.
7: Inga.
1: Arito karlebo katsebe, muna brinaka. Lui tri khat, arlo chente wale FM ili kona?
7: Kutli di khari.
1: Lika ina?
7: Kukoso kuna neko tri.
1: Edward mogala o fase kudu manna. Na
7: rudiya.
1: Mogala wa go fasana kudu ere ke le nna ke bone. O gona.
7: O right no.
1: Eh o ka one.
7: O ka one.
1: Mm.
7: A ke thile ke le na. A go roba le stress mo. Ke re le di stress ka.
1: O re ma ke tlo.
7: Bongo.
1: Ke a go kwa.
7: Allo.
1: Stress ke sa eng botswala?
7: Ba tsola ba re go thano ona ka mo kreti.
1: Mm.
7: Ke go thano ke mang ba re go moyo mo go.
1: Ba re ke moyo weng. Edward. A share ke tsela mama felle ka ba re tsentse mala FM le gona.
8: And of the best.
1: Le ga botse kere.
8: Ra go botse ra le na mang.
1: Awa, le rena re ga botse rena le ka botshata. Ga o roba le king.
8: Ke mushumo na Mr. Lori ke ke tele joe
1: re tlo ga re le bogatlhe mushumo kae
8: ka mala le
1: all right
8: ya ke ma isa Benjamin mala mohlale tse mala hai mana mo mala she
1: a re le boga Benjamin arshume man arshume
8: thank you man of the mess
1: tlo ga re le boga you never cross my mind ke go sheko fa go yona go ja go Millie Jackson Italo tela ke the Commodores bar easy. Ditoro ntaka.

0: Amazing like a Sunday morning, the Commodores. Ditorong chaka go thobela FM le go tla ga tshela Africa bo rwa ro file gape Mel Jackson you never cross my mind le sa rena ke le sumen nerle bishe iri ga bo 086 000 2452 086 000 2452 re le chen thobela FM le gona
1: ai le guys
0: re gona le kae
1: eh re gona ke le boga eh le di ke la banta go loncha di tshogele ya gore le wene ke mo ka la emelela la di
0: eh
1: ro thotha ke le tsaba go funa ke re nya go botsa re gape dilo tsa ga di lukile o mora wa o re re batla ba theke re di o batla theke re di o
0: eh
1: o mora wa o bolela ga go tlalia gore ke sa le ke le tiny kae kae kae kae go botsa ke le so dilo di bo ke skeng dilo di bo ke skeng ya lobo ora a dilo ke re nga botsi ke thabile kulu kulu kulu a dilo ke re kwena ri mabwa ska re wa tsha go jo fala ke tsiba sne pesa ga na le ena mo fitu le ta do sa jo bolela wa go jo antila dila dila le bona ba tswa ba di mo sila ke le o ga le boga ke le o ke thabile kulu ke bone bo go lwa modimo thank you
0: re tlo gore le boga ga di lo di boetse
1: ke mani e sa mani e sa unje ile ke re ke thaka tsa ka bua le ba mbaka di bona ke le pentjele wa kwa pele pele wa ngkolota
0: maloba le ke le botsisitse ke le botsisitse ka rena ele shalla motho a re pela ona o ka re ke tjufetse le ba le bone ka eng kona di bona ka boroko o robala kudu le na ba bangwa re tsipe
1: ya mo kwisi ya nalo a ke re ke ntse ke be ke itirela tsone le khona go di ria be a ke sa khona go di ri ba re ya phone ya go nyaka phone o itswere enga ke ka mo tsingi se re phone go ba skie ka le ka le dogo ke dula mo sofong e tsipela ke a di tloge
0: a ga go le
1: bona gore go
0: thank you ke a leboga ka tshela ba banna go ke a leboga re le boke writer le chente wa FM le gona
2: eh mana ze match le kaena
0: re gona le kae
2: a re gona mo supudu mo botse bana re re tshije le wana mogala ga sa mara go nyana a mo tsala kwa na bogolwa ke re
0: yeah
2: wa go tsa ba re bogolo bogolo u zo rate wa re swa ke ra ba boroko ya sepela
0: tjatjwa
3: Olo na lo la khuna le la ma bana ne le le ko le le point traveling ya gidore ke nya ke si so re ko no go pana le na ile ntsha go tsa bo ke ko re o di etane ka November
0: mm
3: go tsa bana ya la go tsa bana ya le a tlo nya ga re le so tso sa bo rena
0: mm
3: ka le le go khopela ra sa le dilo tra re dilo di la mo ke di a lo re wa khona la ke te mo we ke lo le na fase a lo ntsha lo se go khona le ja bo re na se tsa bo re
0: le ska cha ba o tla mo netho ke ga e mo re ya le bo ga tle
3: ya bona go thatela na ke ne mo we
0: ba re botsa
3: ke ma security
0: ba security ape ke bona
3: ba tla go tla ma security
0: Ey, balumi, tshele tsang. Tshele tsang. Le felo le lengwe le lengwe le tlhoka ba letsa di khoro ba tshireletse le felo. E le fitla ba tlo yo le botsa re le dirang la dirang. Ke mo ka ba ali sha mo le tsane tsing. Re tloga re le bogare re tshentse bela FM le gona.
4: Le kae santile?
0: Re gona le kae?
4: Man khoro wa rate.
0: Ar le bogeng.
4: Ha ro vale. Le di tswe.
0: Ey, Flora.
4: Ey, bona.
0: Mm, dilo di sepela botse ka motshwane ya kere.
4: Ai, di ka matile, maru fisa thata.
0: Mm, ka pula ka leena re kwa go tonya go lokile ka ona mogolo.
4: Go mo wa fisa botse. Ke ntare. No. Wa tsara tikika ra tikika.
0: Mm.
4: Go le la bona wa le. Tsara ja le la no le go le ba tsi.
0: Re tloga re le bogatlhemo. Tloga re le. Tobela, a re le tshentse bela FM ke itswala ka lena. Le gona?
5: Na
0: men
5: of
0: the rona le ka ema
5: ha ha ro ba le keng a ro ba le marampele mamushi
0: eh ga mushi
5: a ro ba le tshunya ke lutu
0: marampele
5: tshunya ke tloba matswalo ke tlobela FM ka mino wao
0: Ao re a leboga tle
5: bala balo na mina wa di a fukutsega ga ba ka la thobela FM.
0: Ma o tswa ke gala thunya kere.
5: Ma o tswa thunya kona hula.
0: O ka re ke boletse le lena nenneng la re ke lena motswala mamphele ramphele.
5: Le boletse le nna ka ba ka re ke lwala le bo mma ba 90 years le ba le ba sa lwala le bona. Nke sa ke ka kgwedi ke a dinamela ke re State Law Protection Association.
0: Yeah.
5: Ba fa sa chairman Ramaloko Maruting.
0: Mm.
5: Ke re banamedi ba lena ba tshwareng botsele ba tlhokomele le tlhokomele le melao ya tsela mo tseleng ke marampele mamusi.
0: Re tloga re leboga batho ba Stay Lop.
5: Ka kgwedi ya dinamelwa.
0: Ka kgwedi ya dinamela maoto uwe re tla le rapelela koko ke a tseba gore ge mengwaga ešitse ile bja leina le maoto a yo thunya.
5: Le pitša e abela kereko tša bupi ka ntong e fitlha ka ntong. A ke sa tseba re ke nyaka eng kwa pitša ya phelela ya bela. Ke thoma ke boele morago ke kry-e pitša e felela ke nane gore jo bupi ke boele ka ntong ko re tshwere fothata bogolo
0: batho
5: ke a leboga tankile
0: tla re leboga ao bathong mengwaga ile ever changing times. Aretha Franklin, Kiko Sheko Fariona, Itala Tala Kimaria Kari, our hero, suddenly the third world, by someone about Fry Jah Love, Dito Runjah.